0: Maagi pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggal Leaf Extract, ang maong mga sagol, adunate fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidantipical, antibiotic, tungkol kayo na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mong lawas o banan o masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal o sa Malabuyok Cebu, sa Bet sa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Malita, Handos Malita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

0: Nagpadayon sa paghimo o kasaysayan ang Filipina tennis star nga si Lixiala uman siya misaka sa bagong career high nga world ranking number 18 sa pinakadako nga ug pinakabag-ong WTA singles rankings. Ug sa pinakabag-ong update niyatong Agosto 26 ug hapong adlaw nagpabilin gihapon si Yala sa number 18 nga pwesto among ranking mao ang iyang bagong career high ug naghimo sab kaniyang pinakataas og rango nga female tennis player gikan sa Southeast Asia sa kasaysayan sa WTA. Dakong tabang sa iyang pagsaka ang iyang kampyonato sa Mubadala DC Open DN. Nahimo siyang unang Pilipinang nakadaog og WTA Tour level singles title. Lakip ang iyang maayong dagan sa Cincinnati Open DN. Nakaabot siya sa third round. Tungod sa iyang pagsaka, nalabuan ni Yala ang kanhi Southeast Asian record nga world number 19 nga kaniadto ihuptan sa Indonesia nga si Yayuk Basuki o Thailand nga si Tamarin Tanasugarm. Si Basuki nakaabot sa number 19 niyatong 1997 samtang si Tanasugarm nakaabot usab among puesto niyatong 2002. O karon ang atensyon ana sa US Open 2026 DN, ilawman nga ipadayo ni Yala ang iyang kusog nga performance. Una niyang gitubang ang mixed doubles event uban sa Canadian star nga si Felix Auger Alisheim nga world number 4 sa men's singles ang ilang tambalan nakadawat og wild card entry ug nakatubang kang Elina Sibinayi Tulina o Gael Monfell sa unang hugna sa mixed doubles. Uman sa mixed doubles, ipunting Yala ang iyang atensyon sa US Open Women's Singles DN. Seeded na siya sa main draw. Posible usab nga makaangkon siya og number 17 seedings nga mahimong labing taas niya nga seeding sa usaka Grand Slam Tournament. Sa miaging Wimbledon Championships, nakaabot si Yala sa fourth round sa usa pa ka makasaysayong performance alang sa Pilipinan kon sa Philippine Tennis apa napildi siya kang Jasmine Paolini sa Italy. Gabong adlaw, samtang nagpadayon ang iyang US Open campaign sa New York, nagpadayon usab ang suporta sa mga Filipino fans ngadto sa 21 years nga tennis star. Ikan sa pagbungkag sa mga record hangtod sa pagsulod sa top 20 sa kalibutan, padayon nga gipakita ni Alex Yala nga ang pangandoy, disiplina ug kusog sa pagtuo mahimong magdala sa usa ka atleta ngadto sa mas taas nga level.
1: Andos balita. Balitang sports. Andos balita.
2: Health news. D3Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
4: D3Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
6: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3Bio.
6: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga fang. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
7: Yes.
6: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
7: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
6: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
7: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantaw kay paggawas anak puti.
6: Because sa atay, ang filtration process sa atay, grabe kaayo. Maunang, kinanglan po niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga-process po og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, alabina, ang mga fat-soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E, og K. Gitago kini sa atong atay. Pero, ang gibombard sa oxidative stress, katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan. Ilabina dyan kung mag-inom ka.
7: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
6: Oh.
7: Makita nimo. Ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping ni ini.
6: Correct.
7: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
6: Fatty liver.
7: Inom ka og ditribayo. Kay kini na ay antioxidant sir GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
6: Correct. Og kaning ditribayon najud sa supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo gitawag na to nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
2: D3Bio.
4: Ko si Florazel before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan pero sukad iinom ko sa D3Bio, normal na jud ron akong regla.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
7: Sa kabutang kabahin sa glutathione sir GP. Daghan na siya sa avocado.
6: Oh.
7: Sumala pas pagtuon sir GP ang glutathione nga nasa avocado ug uban pang mga essential oils like omega 3 ug uban pang sustansya sa avocado isagol nimo sa D3Bio bas powerful ang epekto.
6: Mauba.
7: Pananglita na mukaon kag avocado unya before ka mahaw ninom ka og D3Bio tulo o lima ka soft gels unya paghuman kaon na sa avocado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3Bio ug avocado grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas sir GP.
6: Tungod ana sa good fats nagikan sa avocado rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga D3Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas ug gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang D3Bio adunay duha ka antioxidant superior.
7: Gawa sa perolic naapod siya galik nga makatabang pod.
6: Ang gallic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
7: Wow.
6: Nga imong giabusuhan. Munay maayong epekto sa D3Bio kabahin sa imong atay.
7: Correct, no? Base na imong utana da sir GP ha. Triglyceride pod ay na ang D3Bio.
6: Oh.
7: Take note, medium chain triglyceride.
6: Correct.
7: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
6: Oh.
7: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapada ko sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na.
6: Correct.
7: Ang sobra nga kaon nga tamis.
6: Pati liber jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras doc, nako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Miloy, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusohon.
2: D3Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana kung pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Inimusunod nga Balitang Showbiz, gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pampagwapas, skin-friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dilisok sa panit, magkapaputi, magkapahamok, o magkapahamis sa panit. Ano na ibukido oil nga nagdala of vitamin, elatisin, collagen, o mga nutrients nga mo mapaputi o mapahamis imong kutis naturally dere sa tayasan. Mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sa yungon mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drug Store. Epar Motors Himalalod nagbaligya sa mga baratog pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda, Hauji o Yamaha. Karun adun na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ngamong Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod naimutang diha sa May National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dol sa crossing Balaas, gi panag-iyaw ginamala, ila ni Eper Garapel ug Gina Garapel. Oban silang anak ka si Duduig sa pares nila nga si Bing. Samtang ila mga maayo banggitan nga mga mekaniko, mao sila si Janjan, JB Lowell Tope, Virgil ug Bert. Alang sa baratog pulido nga mga motorsiklo, Pepper Motors himalalud ang tubag niya na mga kahandos.
1: Handos balita, handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:15.
1: Handos balita, handos balita.
0: Karon sa detalye na sa tuwang balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita, handos balita. Balita.
0: Okay, magandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. May butang, butang, butang, butang, butang, butang, butang. Kumusta itong morning? Kumusta itong feelings? Sa tagsa, tagsa, tagsa, tagsa, tagsa, tagsa, tagsa na ito kakasing-kasa. On zaman, mainiton, malipayon, mabugnaon, or magulano. Sama sa panahon karon mga bay og maghandos nya murag uga na ang tanan kay sige nang gainit mo nang ang kainit sa tong panit kanunay murag nagpamahit mo nang og may gutas sa init murag bubati na tag kasakit sa tong panit. Sige mga bay, sa itong balitang showbiz, mubalik sa Pilipinas ang legendary international singer nga si Engelbert Humperdinck. Kantang, please release me, let me go. Alang siyang legend, continues Engelbert Humperdinck, the celebration tour 2026 nga ibigayon sa September 25 alas 8 sa gabi sa New Frontier Theater, Araneta City. Gilauman nga mahimong usaka kini ka espesyal og dili malimtan nga gabi alang sa mga Pilipino music lovers nga naghandom nga makita og makadungog og live performance gikan sa usaka labing dugay nang nagpasundayag nga mga artista sa kalibutan. Sulod sa kapin unom kadekada, nakabihag si Humperdinck sa mga tigpaminaw gikan sa nakilanlaing henerasyon. Pinagi siya nga talagsaong tingog, heartfelt performances o mga awit nga nagpabiling paborito hangtod karon. Sumala sa mga report, nakabaligya na ang singer o kapen sa 150 milyones ka record sa tibuok kalibutan nga nakapahimo kaniya nga usa sa labing iladong personalidad sa popular nga musika kon popular music. Lagip siya nga mga classic hits ang release me katong please release me, let me go. Kada ba nga kanagi kanaligay mga sawa dahil dahil kay kantahan ta kaday hindi pa kasawa kay kantahan good. Sa may kanta ni mo dong kanta na ko yung balay paminaw ha kay paborito ng kanta na to kang Humperdinck niyo please release me, let me go. Tubag na lang asawa kung

0: ni Humperdinck ang Am I That Easy to Forget. Dahil ka itong kwendo. Dahil ka itong kanta nga, A Man Without Love. Okay, muna mga babikandos nga. Ang tao ko nung nga walay gugma. Dahil lang kanta niya ang The Last Waltz o Spanish Eye. Indot kayo ng kantang Spanish Eyes mga bay kay nanaron, ipang maligya na ka ng mga Spanish nga mga pandiya. Sayang celebration tour 2026, gilaman nga ipasundayag ni Humperdinck ang pipila sa iyang labing gimahal nga classic songs. Laki po sab ang mga piniling awit gikan sa iyang mas bagong studio work nga All About Love. Ang tanan kabahin sa gugma. Gipadayag usab sa legendary singer ang iyang pagkagusto sa pagperform sa Asia, din iyang gipasalamatan ang kainit suporta o kadasig sa mga tigpaminaw sa rehiyon. Sa iyang pagbalik sa Pilipinas karong Setyembre, gipaabot nga ipaambit pag-usab ni Humperdinck sa Pilipino fans ang iyang mga awit o ang musical legacy nga milungtad sulod sa daghang dekada. Busa alang sa mga fans sa classic love songs o timeless music, usa kini kahigayon nga dili angay palabiyon. Ang The Legend Continues, Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026, ipagayon sa Setyembre 25, 2026, alas 8 sa gabi sa New Frontier Theater, Aranita City. Niya, ang mga ticket ini mga bay, mapalit pinagi sa Ticketnet, mga bay. Di ba na Ticketnet ha? Basta anas Ticketnet palita. Search na Ticketnet. Para nga makapalit mo sa mga ticket ni Humperdinck. O di mo malimot, makita yun mo sa personal, makain yun mo nga mga bay makandos. Uy, kagwapo man yung Humperdinck sa personal. Kagwapo man di ay. Muna nga, buwad doon yung takimulan tao tang Humperdinck. Paborito namin akong kanta niya katong Please Release Me. Labi na kong mag-away miss akong asawa. Niya. Muna yung patang mga bay nga kinintanan ato yun nga hulaton no? Bato tatag yung watay kwarta. Sige mga bay, no, ito balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:21.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Katong mauntak na o balitang showbiz, yandos ka na ito sa Bus Abloy Vulcanizing Siap. Pupulkit sa ligid o mualain sa yanta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa Manasunal Highway, Barangay Matuog Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Vulcanizing Siap, ipanag-iya o ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan. Salamat diha sa minitong nga pagtimbaya. O pagtagad, gahapong adlaw ni Bus Abloy. At tungod kay gahapong adlaw si Bus Abloy, nagsaulog siyang ika-65 nga kasumaran siyang adlaw natauhan mga bay o mga kahandos. Okay? At magdahaw mga 65 na day si Bus Abloy. Nagtanawan mga bay makahandos, si Bus Abloy murag naapas sa mga edad niya na sa mga 49. Samot nag 45 kay sipa kay buto. Salamat po din ni Madam Maria Luisa Apatan alias Ma'am Iyay. Sa minitong nga pagtagad ng timbaya gahapon nga adlaw ni Ma'am Jusan, ni Ma'am Marcy, ni Ma'am Bikay Chago, o ban pa masilingan diha. Okay, ani kwadi ay. Ato pun hinabi gahapon adlaw. Gahapon sapon si Padre Hubert Adela Sirna dito po siya kay siya mo'y nag-blessing nag-misa sa adlaw na tao Hanibus Abloy ito nga himamat agahapon si Padre Hubert Adela Sirna niya misulti siya nga samtang nga mag-travel siya mabuntag paingon o Giholngan City mamina po sa Star Radio nga naka-tune and jude siya sa Star Radio. Salamat kay Padre ha sa update Padre nga always you can namina niya yun siya nga kada buntag maguni mo ninyo giminsyon ni si Bus Abloy. Salamat Padre ha. Padre Hubert de la Serna atong nahimamat gahapong adlaw. Sige, atong usbo atong oras ha. Oras sa Pilipinas, alas 8:23.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Mga kahandos, kini bang atalamanon ng handos balita dungan kini nga madunggan sa tulo ka sibian na mga bay maghandos kina ayo na ang ato ang bago Farm School Star Radio. Og sab sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Battle Radio Kanlaon City. Makita og madunggan sa kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan ug ato YouTube. Salamat sa paningkamot sa tuang mabtikon nga station manager nga Nerkaber Town. Ang among YouTube channel nga nahak kay daghan ito nga mga balak, mga balita, mga pasiaw. Ilabi na gyud tong among kuan diha ni Yami Imi, to among kini nga balak tubag-tubag nga nagtrending mga bay makandos. Mo pinakadaghag views niya bot nag 117k ka mga views mga bay. Salamat kay ha. Sino nga pag kada bang nalingaw mo sa mga balak ni Yami Imi nga tubag-tubag. Ito bang balak na ito mga bay ngayon nga hatagan tabog duwara kastansa na sa mga balak ni Yami Imi ang day ako kanimoy mga sawa tungod kay dili ka tantong guwapa aron ako samtang maguna walay mo sungkab sa gisipitan sa imong paa. Ito bang por si Yami Imi doong gibalibaran kuman gani ang anak sa usa ka hari ikaw pagkahang anak lamang sa patani o wala pagyud matuli
2: nasamot.
0: Alang sa dugang kalingawan mga bay sa mga pasiaw o mga balak, bisita lang ang mga FB page, ang mga kwande, kining YouTube channel, ang Star Radio Tayasan PH. Nya na may mga teaser na mga ipo sa Ronnie Librado, mga lamas kagahapon o Star Radio para nga i-click niyo sa link, ino nga makita na ang full video dito sa nga YouTube channel, ang Star Radio Tayasan PH. So again, yeah. Arideta, atong lantaon rin arta sa atong mga panawagan. Atong unahod ng mga panawagan. Una sa itong mga greetings, mga bike, importante kayo ni nga maong mga panawagan.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Gipahibalo ni HRM Oto og Peso Manager Chris Ramirez nga ang kumelektayasan nga gipangluhan ni election officer Mark Concepcion S. Asentista magbahigayon og voters education karong adlaw Agosto 26 among kalihukan magsugod alas 8 sa buntag pagkamuon diha sa Tayasan Public Market Function Hall. Gilauman nga mutambong ngini ang 28 ka mga barangay ang kaning mga gilauman mga bay makandos nga mutambong ang tanan nga mga kagawad gikan sa 28 ka barangay nga ito nga lungsod sa Tayasan. Okay, mga barangay officials, kaya nabi na ron ha? Alaan ha mo diya nga sa Tayasan Public Market para nga mahibalo mo. Unsay mga kinibang alakang, mga pamaagi, updates, ilabi na giyod. Okay, base madayon diyan ng eleksyon karong November 2. Kaya giklaro, ni election officer Maya Concepcion is a scientista. Samtang wala pa'y balaod nga nagpahunong o nagpugong nga ang eleksyon di mahinayon karong November 2 ang kumilik padayon kini silang mga gimbuhaton sa papangandam alang sa eleksyon nga may tabo karong November 2. Okay, ato magpakita diha ba mga bay maghandos asa at mga balita nato nga ang Kongreso ug Senado aduna na gipasar nga mga balaod noon para ipospon ang eleksyon mga bay maghandos nga kumilik padayon gyapon silang gimbuhaton kamo po diha nga mga kandidato kung tambag na ninyo kana nga madayon man og dili ang eleksyon padayon pud mo sa maayo nga binuhatan. Basin kay di sa magpaplaster ha kay basin mapostpone ang eleksyon. Mao sa itong gasto. Ayaw anak. Kung kamo nagplano man nga mo serbisyo sa tuwang katilingban, alam, kana nga namay eleksyon og wala padayon ang maayo nga binuhatan. Kay ngano man og padayon ang imong mga binuhatan. Di ka mahadlok. Mahalag og mga adlaw padayon ang eleksyon. Sige, arito sa lain panawagan.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Okay, paibalo. Agi ka ni. Ni HRM Oto og Peso Manager Chris Ramirez. Ang LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Roberto mapahigayon kini sa pagtakop sa buwan ng wika karong Agosto 28 kung diin sa mga kalihukan mga baybakandos alas 9:30 sa buntag doon sila pagayon nga lutong Pinoy contest na pagkahapon doon ay ilang pagayon nga balagtasan yun sab doon sila folk dance contest o costume contest. Okay, nga pagkatambungan ni sa tanan nga empleyado sa munisipyo.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. public service.
0: Sige mga bay, laing pahibalo sa mga bay. Kaneng kabahin sa pagbahig sa basura. Okay, pahibalo. Ni bay Glenn Sumanoy, ang mindro designate. Kabahin ng paglabay o pagbahig sa basura, mga bay makandos. Mauni ang magkuhan ha. Inumdumi sa kanunay. Mauni ang pagkulikta sa basura. Mataglo na iskuliktahon ang biodegradable o kanang malata na basura. Grand ticket na alang sa mga panimalay. Lakip nini ang mga panit sa prutas, punuan o sanga sa mga tanom, utan o ban pa nga mga basura nga dali nga malata. Matag Martes o Huwebes, gikatagda pagkulikta sa residual o dili mapuslan nga basura gamit ang black ticket. Lakip nini ang sanitary napkins, disposable diapers, ceramics, buhok, plastic, bags o silopen. Ingon man ang mga uban pang basura nga dili mapuslan, dili na mahalin o dili na ma-recycle o magamit pag-usab. Samtang matag Miyerkules, kulektahon ang non-biodegradable o dili malata nga basura gamit ang yellow ticket. Lakip nini ang papel, clipboard, karton, pipila ka plastic bottles, puthaw, aluminum, bronze o mga lata nga mahimo nga mapuslan pag-usab o ma-recycle. Matag Bernays, gikatakda ang pagkulikta sa toxic o hazardous waste kato nga gamiton ang red ticket. Lakip nini ang baterya, sobra sa nabilin nga pintal, fluorescent lamps or tubes, bombilya, electrical lightings. Kini nga mga materials nga guba sama sa television, cellphone, computer, radio, stereo, refrigerator, ingon man ang electrical pa nga components uban pa nga bildo o botilya nga mabuak. Sa Sabado, bali pagkulikta sa katong mga basurang malata, grand ticket, alang na sa panimalay. Dayon pagka-Domingo, manapod, aga na nga pagkulikta sa mga basurang malata, ang grand ticket gyapon, diya sa taya sa public market o sa trading post. O niya, timan-e, no segregation, no collection. Dayon, no ticket, no pick up usab sa mga basura.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public service.
0: Sa kanuna, gibalik-balik, pagpahibalo ni Mayor Bimberberto ang tanang mga ginikanan nga pabakunahin ng mga anak batok sa tipdas mga baybakandos tungod kay karon ang Payasan Primary Care Facility padayon kini sa pagbakuna. Nagsugod kini niyatong Agosto 10 o matapos Agosto 28. Kung doon naman yung pangutana, ay bumpakuli pangutana diha ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jingsuniga o kaya magtuo sa mga fake news niya may katap karon sa social media.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public service.
0: Okay, paibalo mga bay o mga kahandos nga karo nga September 1, doon ay bigayon nga medical mission ang PCE diya sa Tayasan Covered Court niya timan mga bay 300 lang ni katao o niya nagikan usab ni sa 300 nagikan usab ni sa 7 ka mga barangay nga nasakop sa JIDA. Niya mga barangay maokin ni bago maglihi dala opon ginkalaban pinalubngan banga o pinukawan o niya doon na ilista ini doon na nailista ang maong matag barangay niya. Sa matag barangay pangutan na lang mo o kay doon na magdi sila gi bahin-bahin ba nga slot sa 300 kung kinsa ang angay nga magpa-check up o magpa-consult gi bahin-bahin ni ha sa 7 ka barangay o niya. Pagutan na lang mo diha sino nga Farmers Association President sa matag barangay kung napa ba o ganahan mo nga magpa-check up kay importante kay nga maong medical mission tungod kay ang ilang check up doon na sila gitawag o general medical check up, optical consultation, dental services o nakadiyang laboratory sama sa ECG, chest x-ray, ultrasound o blood chemistry. Sige ha, pauta lang mo adiya ni Municipal Agriculturist Marshall Taub Jr.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public service.
0: Samtang gipahibalo sab nga doon na pagayin nga psychiatric consultation karong Agosto 28 dia sa Tayasan Primary Care Facility o ba ni Dr. Yap. Kamudi ha ha? At ima na po doon pangisi para nga kapalitan sa puto na kayo mo na yung di na makasabot siya kagalingon. Kinala na mong tambag kabahin sa psychiatrist. Alaan mo dia karong Agosto 28 dia sa Tayasan Primary Care Facility. Karoon ng birnes na, mga bay, magsugod sa alas 9 sa buntag.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public service. public service.
0: Sige, ato ang hatagan na pagtagad kini mga greetings mga bari sa itong naminaw karon na naglantaw diha si Ma'am Annalyn Saklot Bihanagwari adiha sa Barangay Tigib Ayungon. Okay, matubato ni Ma'am Annalyn Saklot Bihanagwari. Good morning mga ka-star. Good morning pa rin mo ma'am. In sub si Ma'am Roslyn Escarpe di Baguio. Good morning bye. May buntag rin mo Ma'am Roslyn. Yan aminaw karoon nining atak na nining kabuntagon mga bay o maghandos. At alam tayo rin ba siguro na pailain nga mga pagtimbaya sa itong mga suking tig paminawan. Okay ha? Di adere. Nalantan ako. Okay. Matupato ni Ma'am Aliho Cheche. Bye. Okay. Kaayo lagi ni. Okay. Salamat din mo Ma'am Che o may nga pagpaminaw o may nga buntag din mo diya. Kung doon na mo yung mga guba nga cellphone lagi ay nag-ilabay. Anhaan riya si Ma'am Aliho Cheche kay mapuslan pa na niya. Kamu rin sabot-sabot sa presyo ha kay wala mo kay kalibutan. Okay. Dahil nangutan ako. Tagpila po bye. Kamu rin. Basta kay gikan sa keypad nga ito sa touchscreen palito na ni Ma'am Aliho Cheche nga diha sa kuna kanang TTM yung sekretary mga bay magkanos niya gawas niya na ganahan mo magparito ganahan mo magpa-flex o kanang magpa-video magpa-promote o doon naman yung product promote ay promote na ni Ma'am Aliho Cheche kay vlogger po si Ma'am Aliho Cheche. Sige narito sa dugang pa ang mga greetings mga bay o maghandos nira ito nga lang taon rin mga bay. Okay nira ha. Okay, bye. Shout out ko sa tama o Lula Pidita o Auntie Tata. Salamat gikan ni Ma'am Roslyn Escarpe di Baguio. Okay, salamat Ma'am Roslyn. O mayong pagpuminaw ni ng attack na ni ng kabuntagon. Okay. Doon ay i-forward si Manager Ayan Lahato gikan ni Boss Nick Daklan. Okay, good. Good evening, Bossing. Paliog ko shout out sa ko ang mga amiga o amigo. There is sa poblasyon. Sa poblasyon ba dyan? Sila si Rosa Herson Ann Rudelin. O especially sa ako ang asawa Sally Daklan from Nick Daklan. Thank you very much, Busing. Salamat din yung Busing, ha? Boss Nick Daklan. May nga buntang. Pasensya, Boss Nick nga. Dugay mako naka-forward sa numero. Kaya mutawag ta si Boss Nick. Mutawag ta si Boss Nick. Kaya mutawag ta si Boss Nick. Kinabisi ta Boss Nick, ha? Pasensya. Okay, dan dapat lain. Ato lang taon mga bay mga kahandos mga higala ito masino na pala ng mga pagtimbaya dere sa ito nga mga suk yung tipuminuan ining attack na ni kabuntagon mga bay. Okay ha. Sige, good morning sa ito nga reporter dere sa at mga bahin diya sa lalawigan sa Sugbo si Handos 17 Jen Ejercito doon na sa igi forward dasab nga report mga bay mga kahandos kagabi ini. Sige, salamat diya ni mo Ma'am Chen sa ito nga aktibo nga reporter diya sa lalawigan sa Sugbo. Okay, so tanalang yun na minaw aron nga way mahay natalang nga namina mga bay gikan diri sa lungsod sa Tayasan nga dito sa Dibukalibutan pinanguluhan diyan nila ni Mayor Bemberberto Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Tanan nga mga SB members tanan nga empleyado sa munisipyo pinanguluhan diyan nila ni HRM Otto Office Manager Chris Miramires o Municipal Executive Private Secretary Ayan Villarin. And sub sa tanalang kapitan pinanguluhan diyan nila ni Liga ng mga Barangay President Kapitan Arthur Dagley o siyang sekretary nga si Ma'am Marley Benjula. Dere sa unang distrito may buntag ni Congressman Emmanuel M.M. Limkechong Iway o dikan ni Congresswoman Juicy Limkechong. Kauban silang care coordinator dere sa Tayasan nga mao si Boss Deboy Hinoo o diya sa Kanlaon ni Mio Bacho Cardenas kay Lagubuta si Pasibata pinagi sa Battle Radio Kanlaon City o ba ni Station Manager Pastor Pedro Eladio Jr. Diyas sa bago, good morning diyas sa Dumbaptikong nga reporter si Andos 38 Boyex Labio Carinal o sa Tibuok na lang Negrense Tibuok Negrosanon o Tibuok nga mga lumulupyo sa Negrosental mga Negrense pinangguluhan ni Governor Che Gunsegar Barria o diya sa Sugbo tanan lang mga Cebuano pinangguluhan ni Gobernadora Pamela Baricuatro o sa tanalang Pilipino mga bay maghandos pinangguluhan ni Governor Governor naman yun balik ang Governor sa tanalang mga Pilipino Kandres sa Tayasan o sa Tibok Kalibutan pinangluhan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o Vice President Sara Duterte. Atong oras sa Pilipinas alas 8:37.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan sa tumabdikon nga station manager nga mao si Bus nga mao si Bus Ayan haniyal hato ban sa tong teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Bayray Sorenyo. Daghang salamat sino nga pagpaminaw ubay buntag pag-usab ganaton tanan at ang ikay musunod na ang tulumanon ni Doc Ramil Oy nga kasayuran sa mayo nga panglawas ug maniana karong alas 9:30 musunod si Madam Rhea Bongangira sa Morning Pasada.
1: Handos balita, handos balita.
0: Uban sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38 Buyek Slabio Karinal ug Handos 42 Handos Icon kini ang inyong tig balita Handos 98 Byron ni Bay Librado magbilin sa so kapanultion nga nagkinayon mga Handos bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
2: Handos balita.
1: Handos balita.
2: Handos sa mga nagunang.

0: Dito po ang akong mga TL o mga palakit. Kapagaduwang na po sa Detex 500, akong gindouble dose o kakapsul sa buntag o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang Detex 500.
1: DGX! DGX! 500!
2: Si Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus, akong gisulayan inom o Detex 500. Di halos tanan akong silingan ga Detex 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: DGX 500!
3: Mapalit sa mga butika.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Og karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Hello! Hello! Oh, sa gamahimsugod, mabungahon nga adlaw, sa tala na to, ka mga suki, ka mga tigbalamati ni nga tong tulumanon. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ka nun ay Doc Hans Lim Nolo. Oy, naka DTX 500 na ba? Pangitaan ka nun ay ang tatak DTX 500. Ang pinakataas kaayo og antioxidant level nga herbal, kampiyon ka yung mga higala nga herbal nga pwede natong i-maintain, no? I-maintain kada adlaw mga higala. Himuan na nga vitamina, supplements kada adlaw, herbal kada adlaw ang DTX 500. And of course, ang atong D3 bio, ang vitamin D3 na may BCO. Di pagkalimta na inom na. Nakakape na ba? DTX Coffee Mix. Wow! Ang pinaka-patsada, pinaka-uso ka ay ron mga higalang kape. Bigyan malalis. Gipangita ang yun sa katawahan. Ang uban, magbagulbol na lang kay mahotdan ng stocks. But anyway, kanunay mga higala gari stocking tas mga butika. Mga penata. Tara, kapinata. Ha? DTX Coffee Mix. And of course, naatay bago kaayong kape. Ganaan mo bago ng kape. Ganahan mo bago. Ang bagong variant mga higala sa DTX Coffee Mix, maoning DTX Premium Coffee. Sa mga nangita, ala sorbiha, susihan ninyo sa mga butika ninyo kay basi na anay stocks. Anyway, na anay mga butika nga na anay stocks at tuang pinakabagong klase sa herbal nga coffee karon nga naas butika. DTX Premium Coffee. Di magalimtan ha, ato na yun. Ato ang mga higala. Ang ato ang mga products sa pinakaduol ng butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Super.

0: Man for Man, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Anyway, hello di ay sa itong mga viewers via Facebook Live. Sa mga naka-Facebook nila ron, hello ninyo. Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan, asa man na mo ito ng magsibiya karon. Mga silingan na ito ng mga probinsya, abot sa itong pagsibiya karon. Tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Negros Oriental, and Sikihor. Ang ato mga senior citizen ron. No, naka DTX 500 na, di ba? Ligyan na pagkalimtan, kada humanog kaon, inom og usa ka kapsula sa DTX 500. Iparis mga higala sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para kanunay hamis ang pamanit ba. Layo ta sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot dira. Kinahanglan ta og alkaline base nga vitamin C. Gawas nga layo ta sa mga common cold, sa flu, layo ta sa mga viruses o bakterya, ligo ng atong immune system, batan-on pag yun talantaon. Kung naatay enough nga vitamin C kada adlaw. Mag Mighty C ang number one brand mga higala sa vitamin C nga alkaline karon nga naa sa butika. Mag Mighty C na. Sige. Isgutan taron mga higala kining ato ang ani sa tasaguan. Paghatag og pagtagad ani mga good fats. Actually dagang mga pagtuon na binagyod ni mga nutritionist, gina-promote nila mga higala ang pagsuporta sa pagkaon sa mga good fats. Even me mga higala, I highly recommend gamit mo og good fats. Isgut og fats, unsa man ang fats? Lipid or fats? Actually, naay duha ka klase, no? Nga most common kaning LDL og HDL. Kaning LDL mo ni mga bad fats nga gikan aling ato mga ginakaon karon. Binagyod kong karne, yan, mga mantikaon nga pagkaon. Mga saturated fats, mga trans fats na makuha na to sa mga fast food chain. Yan. Kana nga mga mantika, muna'y dili pwede sa lawas. Dili maayo nga magulpi na to ang pagkaon, anak. Ang ginarecommend sa mga eksperto, good fats, kanang HDL. High density lipids. Kana sila mo'y gikinahanglan sa lawas. Okay, sa magsigitagkaon mga higala o kanang mga mantikaon ng pagkaon. Ngagikan sa mga karni, mas maayo nga kaon tag fats ngagikan sa prutas o sa gulay. Ang pinaka excellent source ani avocado. Murugting avocado na ba ron? Butong. Lubi, mga higala. Kanang butong yun o kadaanlaw, the best yun na. Butong kadaanlaw, bisag usa ka butong kadaanlaw, enough na na siya. Kadaanlaw, butong yun. It is a excellent source, mga higala, of medium chain fatty acid, good fats. Yan. Kini sila, kani mga good fats good, nakita sa mga pagtuon nga makapabawas og timbang. Muna'y kalainan ha. Kung bad cholesterol, bad fats, mga mantikaon nga pagkaon nga gikan sa mga meats, karne, muna'y mga pagkaon nga makapatambok. Gawas nga makapatambok, makapa-high blood pag yun, makapa-heart disease pag yun, makapa-arteriosclerosis pag yun, makastroke pag yun mga higala, makaheart attack pag yun, kunting paita no. Ang good fats, Muna sila mga fats nga makapaniwang, makapaubos sa timbang. Nabinagyod kung plant-based lifestyle ka, mas dali ka nga mo niwang o mugamay. Muna na kanindot mga higala sa good fats. Yan. Sa science, ang pagtuon mga higala sa good fats, makatabang nga mas mas dali ka nga mabusog, nya dugay kang gutumon. O, nindot ni. Dali ka mabusog, sa to pa jutay ra imo makaon. Nya lugay pagi kang gutumon. So makalikay gyud ta higala, labi na gyud ning ato mga kaliti X og mga kaliti Rimayo. Makalikay kita sa pagdugang sa tundimbang. Kaya magdugay at magdugang at tundimbang. Kanira bang life, kaning kinabuhi is a circle, no? Oh, balik-balik lang, no? Usahay makadayit na ta, maka-exercise na ta, then after all, mga higala, marag namin mga ikaon. Kaon na po. No? Nya kung ma-observe ni mo nga manambok na pugka, exercise na pugko ani be, jogging na pugko, kay murag na nambok na pugko ani na, mag-diet na pugko. Pag human na pug diet, human og exercise, kaon na pugko. Marang ito nga life is a circle. Yan, di ba? Sa science, makatabang kining pagkaon sa mga good fats. Munang excellent source ani mga higala, number one. Kani mga good fats nga naa sa mga prutas. Oh. Nilangutan na rin. Yes, sir. Very good yung kayo ng good fats. Especially ng D3 bio ninyo. Kanunay yun akong ginainom na kay taas kong kolesterol. And thanks God, niubos na yun sa sir. Nag-diet rako, nag-exercise. Dayon nag-inom kong D3 bio 3 times a day. 2 weeks lang. Wow. Gaubos na ako ang kolesterol. Thank you kaya sa itong mga textures. So, D3 bio usa sa iyahang ginainom. Because ang D3 bio is an excellent source of good fats. Wow. Asa gikan ang D3 bio? Number one, ang D3 bio na anisay cold compress virgin coconut oil gikan sa lubi. BCO. Wow. The best, no? Gatabang kini sa pag-regulate sa blood sugar. Oh. Di ba? So, nindot ang good fats. O niya, nagapagana kini sa tong lawas para sunugon ang mga tambok. Kolesterol. O iyahang ginasunog mga higala. Actually, ang fat metabolism is very important. Kinahanglan ka ng mga kolesterol, dapat masunog na siya, magamit. Kung saan ni mga higala makatabang ang good fats nga naa sa mga prutas. Kung dili ta kakaunaan na, eh, mas maayo sigurong mag-maintain na lang taong D3 bio kada adlaw. Ibisan pa man dili kita kakaon ana mga good fats nga tong ginamention, eh, naatay D3 bio kada adlaw. So, kung naatay D3 bio kada adlaw, ang kakulangon nato sa pagkaon sa mga good fats nga naay maayong benepisyo sa lawas, mahulipan ra. O mahulipan ra mga higalas pinaagis pag-inom sa D3 bio kanaan now. Yan. So, ha, kanang avocado, kana olive oil, kanang virgin coconut oil. Dali ka mabusog mga higala. O niya, gaubos pag yun ang imuhang cravings. O, muubos ang imuhang gana sa kaon. Makakorek mga higala sa itong mga diet hormone. Ayan. Then, omega-3 fatty acid usab. No? The best po na siya. Sa isda, sa mga seeds. No? Very friendly po kayo na siya sa ito ang kasing-kasing. Ang coconut oil, virgin coconut oil yun ang pinaka the best. Cold compress, virgin coconut oil. Yan. Kung ano siya, kanang naani sa itong D3 Bayo. O naani sa itong D3 Bayo. Muna nga, kita ga-encourage. Instead nga magkaunta sa sobra-sobra nga mga saturated fat, mga trans fats nga naa sa itong mga ginakaon. Dapat, ang ato ang ihabit kanunay ang mga good fats nga naa sa prutas. Wala gina ang problema ani ron kay dili man ta hingaon og prutas. Di ba murag sa lagma na siguro kakauntag saging sa usa ka adlaw. Ha? Am I right mga higa tinuod ba? Kakaon nagurutag prutas anig Pasko na. Oh, December na. Oh, mga Burmans na. Hey, how about karon mga panahon na? Kung wala yun na sa tong diet, mas maayo mag-maintain ta og supplements. Oh, pwede na to adlaw-adlawon. Pinaagi sa pag-inom sa D3 Bayo. Kada adlaw. Ha? Ang D3 Bayo na to, pwede na to niya siyang i-maintain kada adlaw. Actually, ginahimo na ning vitamins karon sa kadaghanan. Sa itong mga lolog-lola, muna ni ilahang gina-maintain kada adlaw. Pangontra sa Alzheimer's o dementia. Pangontra po sa mga nerve problem. Kung experience mo, may mga numbness, may mga pagpangurog, pagpaminhod sa inyong mga tiil. D3 Bayo na kadaan daw. Inya kung may experience ninyo nga may panahon sa kinabuhi nato nga dali kita maigo mga higala sa mga ubo. O may panahon yun nga dali kita maigo sa ubo, sipon, trangkaso. Eh, kanang panahon na mas maayo nga na atay D3 Bayo kadaan daw. Himo na itong vitamins. Kanya sa mga mamis, very concerned kayo sa health sa ilahang mga kabataan. Number one, manginang itong mga bata. Para himso ganun ay healthy itong mga bata. Kaya ang mag-suffer manggod, kita mga ginikanan, kung ang itong bata nagmasakit, masakiton ba na? Or perminti duawon sa mga balatian ang mag-antos mga ginikanan. Muna nga mga mamis, himuan na nga vitamins sa mga bata ang D3 Bayo. Ipausap lang na kadaan law. Pag mata nila sa buntag, pausapon ni mo siya og D3 Bayo. Mugana ang ilang kaon, anak. Bagsik ang bata, ligo ng bata, mga higala niya, layo sa mga ubo, sipon og trangkaso. Dili-dali nga matakdan sa mga infectious diseases. Yan ang kanindot, anak, mga higala. Ang brain improvement sa bata, gina-enhance mga higala sa medium chain fatty acid. Kaya ang medium chain fatty acid sa lawas, labi na yun yung D3 Bayo na to MCTs, na naa sa D3 Bayo. Ginahimo na siyang keton sa atuang liver para nga atong brain, mga higala, na ay enough nga energy, na ay enough nga fuel ang atong brain, para ang atong brain kanunay ga-function og tarong. Muna yung nakanindot, mga higala, sa D3 Bayo, kung ipamaintain nato na sa itong mga bata, kadaan daw. O natin mga bata nga ga-eskwela dira, la ipamaintain kadaan daw, ipainom na sila og D3 Bayo. Ang atong D3 Bayo! Og uban pa nga mga produkto, mga higala, kauban ang atong DTX 500, ang ato ang Mighty C, ang atong DTX Coffee Mix, na anis mga butika. Standby, mga higala, kaya ato sa ning pamatiyon, ning pipila na to ng mga consumers, nga naayo na o natabangan ang mga higala sa pag-inom sa itong mga produkto.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Madalas na pag-ihi,
0: paglabo ng mga mata,
2: at mamamanhin ng mga paa.
0: Baka may diabetes ka na,
2: mag-TTX 500.
0: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar,
2: sugar cane extra.
0: Ito'y pinakamataas ng oral value.
2: Effective
0: sa pagpapababa ng blood sugar level.
2: TTX 500.
0: Problema sa final liver,
2: mag-TTX 500.
0: Ang TTX 500,
2: ito ay may Momortica Sharantia Compound
0: mula sa Ampalaya.
2: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
0: Alagaan ang iyong matay.
2: Mag-TTX 500.
0: Araw-araw,
2: TTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Numero soap oil, ma'am. 47.
4: Kanang, unsan mo ginagamit ng mga products, sir? Ni Doc Ramilo, eh.
3: Ano mga pagkakaroon?
4: DTX 500.
3: DTX 500.
4: So, unsa may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
3: Magkakaroon, ma'am. Magkakaroon. Lang ilang mga products.
4: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsa din mong gibate, sir?
3: So, ang manghawi ang paa. Mga siya, umusog ito, umisim. Hindi pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumbang ako, ma'am. Magdadalag ko po ba? Tiyari sa hukod ba?
4: So, karon siya nga nakagamit ka na, sir? Sa may na-feeling karon sir?
3: Kalos yung ginawa na, yung pag
4: makahatagid ka yun, sir?
3: Makahatagid ka yun, habang ka.
4: Sir, sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, ana, sir?
3: Sa wala pa na kaibalo, hindi rin yung nangyong mo sa doktor, sa klinika.
2: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga butika.
6: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, the Sugared Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Ono, Hingog City, 55 anyos. Nagbalitian ako sa usaka diabetic o mild stroke. Busa, nakabatibang ko sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulok at tuig, bago pa ko nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun o dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Ono, Hingog City.
0: D3 Bio, mabibili sa mga butika. Food Superman.
8: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingan nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Baayaw gid kami ni Mister.
0: Extend Food Superman for Men. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagsipila kay Sigikog Absent. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. So kapag tik na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta maubo. Sipon og ilanat, best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Mapalit sa mga butika.
11: Pag Mighty C para aron mo aptika.
1: Mag Mighty C kada adlaw ang number one brand sa alkaline base nga vitamin C karon nga naas mga botika. Mighty C kada adlaw mga higala, the best ni siya nga klase sa vitamin C.
2: Yo, vitamin C
1: pwede natong i-maintain kada adlaw. Nabilig yun itong mga nagkaedad na aron mo update ta. Ligo ng atong bukog, ang atong immune system. At the same time, dali ta nga maka-recover sa tuang balatian. So mag-Mighty C kada adlaw. No, naa sa pinakaluol nga butika. Ang nakanindot bitaw aning Mighty C. Kay kaya niyang ipagawas ang mga uric acid sa tuang kidney.
2: Vitamin C.
1: No, muna yung nakanindot sa pag-maintain sa Mighty C kadaan na. Nga iyahang panindoton ang imuhang tulog na binagin yung parisa na o DTX 500. Ako, maningala ko, usay, lukaon yun ko. Basta makainom kong DTX 500 o Mighty C, grabe. Katulogon yun ka niya. Una yung nakanindot sa pag-inom sa Mighty C or either isabay ninyo na sa DTX 500. Ang ato mga ugat, mga higala, kaling ato mga kuan, blood vessels, kuan ni siya ka ng very, kuan ni siya, very amazingly long kining ato ang mga ugat. Kay kung ato dining sumpay-sumpay yun ning ato mga ugat. In a straight line, mga higala, in a single line, kung sumpay-sumpay yun, mga higala, kaya niyang tuyokon ang tibuok kalibutan. Kaya niyang tuyokon ang circumference sa globe. Kaduha ka beses pag yun. Two times. Twice niya nga kaya niyang tuyokon. Kung kaning ato mga ugat bitaw isumpay-sumpay. Ugat na to sa atong lawas. Gagmay man na or dagko nga ugat kung isumpay-sumpay na. Perting taasa. We are fearfully and wonderfully made. Muna nga kaning ato mga ugat mga higala, kinahanglan nga healthy ni sila kanunay. Kaya nga naman, muna siya yung mga highways and byways atong lawas. Diri, ginatransport ang tanan nga gikinahanglan sa atong lawas. Gikan sa itong mga intakes, mga ginakaon o ginainom. Ang tanan na itong ginakaon nga naay mga value, even kanto mga toxin, gaagi ka na o galatay sa itong mga ugat. Kinahanglan himsog og healthy ang ato mga ugat para matransport ang gikinahanglan ng mga sustansya sa lawas. Pag dili siya healthy, problema ta. Kunay mga bara tungod sa mga fatty deposit, delikado kayo. No. So ang gikinahanglan nato nga mahimong healthy ang ato mga blood vessels, mag DTX 500 kada adlaw. Tungod sa antioxidants, nga naan sa DTX 500, nga perting taasag yun. Perting taasag antioxidants. Nakuntabang sa pagprotect sa itong mga arteries, mga ugat, mga higala, gikan sa kadautan, aning mga fatty deposits. O, di ba? Magkaedad ta. Naanatay mga development sa mga cholesterol sa itong mga ugat. May mga fatty deposit na magkaedad ta. Manamahayiblad ta, magka-problema tas kasing-kasing. So, ang gikinahanglan nga malimpyo siya, pinaagi sa antioxidants nga makuha na tas pag-inom sa DTX 700. At the same time sa D3 Bio, kada adlaw. Mag D3 Bio, mag DTX 500, mag Mighty C kada adlaw. Kini nga mga klase sa mga supplements makatabang sa pagpa-healthy sa ato mga arteries, mga higala, mga ugat na to. Naas mga butika. Sa mga nangita sa itong sabon, sir, sa tagapalit sa inyong sabon, no, DTX Beauty Soap, naas mga butika. Katul-katul sa panit, lagom-lagom sa panit, talumtom ba na, oh, gusto mong sabon nga na'y whitening effect, gamit mong DTX Beauty Soap. Si Mister, no, usahay, galuya na ang performance panahon sa labing-labing ni Mrs. Imli nag-extend herbal capsule. Oy, pag-extend herbal capsule para mo extend po na kay Basin. Nagsigi na naglumoy-lumoy nira. Ang atong extend herbal capsule na as mga butika. Then sa mga mahiligo ng kape, di pagalimtan lamian o gumot nga klase sa kape, mga higala. DTX Coffee Mix. Nga natay bago nga kape ha. Bago kayo, DTX Premium Coffee na as mga butika. Musa ibabay ko higala. Kaya nga itong oras limited kayo. Umabon, mag-uban na uban na punta. The same nga oras, the same nga simya. Programang Kasayuran sa may paglawas, Doc Hansa Lima, nalon yung nakauban. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo, tara! Kuyog ta! Kay mga penata!
12: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta nagka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alas 9, 12.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
8: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
9: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? O welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imuha, Dok Alan, ang higayon, Dok.
10: Yes, welcome. Welcome sa kamong mga suking tigpaminaw. Yan, sa buong inyong ubo, sigalag, alagad sa kanginan, ngagikan sa sentence in GSK Healthcare Food Supplement Reading. O ganoon ay mga produkto nga na pamatunan o ipahigayon, gamit na sa mga kaigsuna na to, sa nakainom, sa mga kapsula, o sila maingon. Nga napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalit na to sa nagkanayang butika o pharmacia, Bisaya, Soga, Mindanao. Ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang ato sa mga kapsula ng mga powerful, kompleto na sa ingredient nutrients, Soga, vitamin C. Ang mga sangkap nini, mga sokin, tikpon na sa kanagaling mga klase sa mga vitamins, dasok na siya sa nutrients and ingredients, no? Mga sokin, tikpon na, ayaw mo kalimot nini. Muna igala, usab, kaabag ang ato usab, mga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga kaisunan nato, mga coffee lover, gamit mo nini o inom mo nini nga klase sa kape, kay kini siya ang kape nga nakahatag ka na tugdog ang kusog kabasko kaligon. Labi na good sa mga kaisunan nato, nga gibawalan na sila mga sokin doctors pag inom sa pampublikong kape. Ay, makalimot nini mga sokin tigong 12-in-1 Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha? Ano igala, ang ato usab nga kaabag, mausab, ha? Mga sokin tigong ay makalimot nini. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, i-ready na mga sokin tigong imong kaugalingon para sa paglabing-labing ni Mr. Oga ni Mrs., ha? Ay, makalimot nini, kakini siya makahatang na iudugang kabaskog, labi na gud sa ato usab nga performance. Nindot kayo mga sokin tigong mina pag ikaw naka-Hard Max, ha? Hard ang simula, max ang sarap, with all kinds of ginseng ni mga sokin tigpaminaw. Labi na good kung hard worker ka, kinisya mo maayo kaayo alang sa pag-inom sa Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ay mo kalimot usab mga sokin tigpaminaw, Dragon Massage Oil with Chubaki. Ato usab nga oil mga sokin tigpaminaw, napakanindot, ha? Manhot suhot mga sokin tigpaminaw sa imong panit. Lagbas sa imong unod nga to usab sa imong kaugatan, ang kahalang o ang kainit ni manhot suhot ini mga sokin tigpaminaw. Good for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Ay mo kalimot nanay tatay, matagabi if masahi mo, gamit mo Dragon Massage Oil. Mapagpilian ninyo mga kaigsoonan ang ato usab nga kahumot sama sa lavender sa pagita ilang-ilang, ha, na anini. Ang ato sa mga kaigsoonan na problema usab mga sokin tigpaminaw sa ilang pamanit, gamit mo also mga sokin tigpaminaw na gilain basta pamanit ang isgutan. Kini nagyot ang pinakanindot kaayo, ha? Ang ato sa mga doctor fungi soup. Ang atong doctor po Jesus mga sokin tikpaminaw nindot ayo sa pag wala sa mga dunay mga minor skin disease, ha, mga up buni ug uban pa mga sokin tikpaminaw. Gusto pud mo gamis inyong aping intero kalawasan, muputi pod, gamit pod mo okay skin glow power whitening soap. Kana siya mga sokin tikpaminaw naghambin usab og dragon fruit, ha, naghambin ni siya ang atong mga produkto og dragon fruit mga sokin tikpaminaw. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa ato sa mga produkto nga mapalit ninyo Bisaya sa Mindanao, ha, sa nagkadaing mga butika mga sokin ninyo mga drugstore mga higala. Ang ato sa mga importanteng atong mahatagan o pagtagad ang atong panglawas, ha? Pwede mong mo-text usab sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Hindi malikayan mga sokin tigpaminaw. Doon natin ng kadengs klasis balatian. Labi na sa pag crumbs nining atong legs ha. Leg crumbs mga sokin tingpinaw. And of course, ay mo kalimot is called kini niyang gitawag o pulikat. Ha? Pulikat or pulikat sa binti higala. Ha? Bilang nocturnal nocturnal mga sokin tingpinaw. Sa atong legs usab or ispasam ha. Ang night leg cramps mga sokin tiko na matagabi nga nag-cramps inyo hang tiil maka apikto ka na sa labi na gyud sa mga matatanda oh dito ni sa mga idaran ha halos na ani ni mga sokin tiko am kalimot mga sokin tiko pinaw basta dragon imong tumaron matag adlaw sigurado imong lawas sa leg unon.
9: Yes mga suking tigpaminaw ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang Dragon Fruit Herbal Capsule atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams nga available na Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka, Star, sikat!
13: ITC. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
14: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
13: Mag-mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o mighty C!
15: Wow! DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
17: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ang akong gid sugar. Sorte gid ta taas. Una ko nga patanaw 21.45, nakabati ko na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong po na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magmakapapan sa lawat ng
15: DTX 500.
18: Mabalisa mga butika. Si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, sangka pag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, gidriya. Tistin doon na namin nga pamilya. Amo, gidriya, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
15: DTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
15: D3 Bio.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Traveler's Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee. Friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
0: Where every guest feels at home.
20: Visit us today. Tayasan nun. Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunung kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak, pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
21: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po. Kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
22: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
23: White Knights Dumaguete Pension House
22: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
23: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
22: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
23: White Knights Dumaguete Pension House.
24: Dragon Fruit Plus 650 mg.
25: Estrella Tamparo Niao Dumaguete 76. Kada adlaw gana ko gitong atuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
26: Ah, gamit po dahil kaan ng atuang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
25: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
26: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
25: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
24: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
27: Ako si Nora Suniga, 64. Buhon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
26: Yes.
27: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
26: Salamat kayo.
27: Tinuod yun na.
24: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
28: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hot dose sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, ug daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika ug sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
29: Kaya may buntag na rin itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipahila itong kapangalan, no?
30: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit. Kay mao'y usang nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Daghang salamat.
29: Okay, salamat kayo nang...

0: tuning in to 98.3 FM. It's the radio that you're signing. Mm-hmm. Okay, basta na ka-star, sikat na sikat kita. Mm-hmm. All right, welcome mga ka-star sa programang Morning Pasada together with your DJ.
1: Maria Bungangera.
0: Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan, Hani Alahato, og sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM sa Radio Tayasay.
2: Sana all.
0: Anyways, today is Wednesday, August 26, 2026. Lungsod sa Tayasan, lakop 28 ka barangay, lakop na usabang mga kasilingan ng mga lungsod ugdak bayan, mga neighborhood ng mga provinces. Mindanao, Luzon, ug Visayas, tibuok Pilipinas. Good morning. And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
2: Sana all.
0: O, bani ko ninyo mga ka-stars, sulod sa duwa ka oras o gatunga, mamasada na sad ko sa kahanginan, unsaon ninyo pagsakay, all you have to do is to call or text sa itong official call and text line, but later na kumokator sa itong smart line 0969-484-5454. Sa itong globe line 0956-664-7734. Sa itong website, i-type lang ang www.theradiotayasan.weble.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio.
2: Sana all.
0: Pwede sa itong mupadang itong winsay sa ako ang personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan again. Gapnod sa Kawanangan. Live ko rin diyan mga ka-star. Pwede mo mo drop by sa inyong mga greetings or shoutouts and of course inyong mga song requests. Kaya ito nang hatagan o pagtagad later on.
2: Sana all.
0: Of course, don't forget to follow us on Facebook page, Star Radio Tayasan. Mauna yung official Facebook page, Star Radio Tayasan. Lang 58k followers. Pwede gid mo diha kayo mo bisita. Please do share sa mga posted na photos, videos, public affairs, sa guban pa mga litibong impormasyon. Ang ininyong masayaran matagkaroon o gunya. Salamat kaayo mga ka-star.
2: Sana all.
0: Kumusta man? Businahan sa nato mo? Businahan, be?
2: Sana
0: all. Alright, sige. Para mo hiplig ang angay mo hiplig. Muminor ta gamay. Businahan na to gamay, kinay wala ka bantay. Sige. Puno na ba? Or kinahanglan natang mularga kay oras naman sa atong pagpamasyada. Dili na tamo tambay og dugay sa terminal. Alright, sige, check your time. Our Philippine Standard Time, that is now 38 minutes past in the hour of 9 o'clock in the morning. But for now, mamina sa tagpipila ka mga pahinamdom and I'll be right back.
3: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Mo ato, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Bawang sa Astasan, wag tangang balatian.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
6: Many more.
5: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
7: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may paminaw sa radyo ni Ate Arlene muna. Nakadumi anang about sa anang Nance capsule o UA food supplement. Kaya ako, akong ba, nakadiabetic man, high blood shot, Si Collagen Liam, na mo na mo ginamintin twice a day. Huwag ka nang non-coffee sa mayo kayo na siya yun kay akong manang sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Ang tila, sige siya may gamin

0: Bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Atong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
5: Pangalan o kumpletong address?
6: Daday Briones.
5: Naggamit ka sa Vitron tablet?
6: Vitron. Kung di ko ka to, inom ko anak.
5: Mm-hmm.
6: Nauyon niya sa kanya, isa po, ganang kanyang kalimutanon, mga nalang po yung akuhan ni kanya. Mayo ko, dadali ka kang baka, inumdong magtanong, umakumang sa kaitang malimot.
5: Limtanon, kika. Pero, pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
6: Naulian din siya.
4: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Bethel Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
9: Hard Mama.
10: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
9: Mag-hard mama. Extreme na.
11: Kapoy na, sige galimo. Pasin ang imong uto. Kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas abti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa ligon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambago, nganong mag-antos man nga pwede rin gabi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold, 12-in-1 Capsule, available in all drugstores. In pharmacies in Visayas and Mindanao.
13: Kung kamo masulubon tungod kay ni Taliw

0: ing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Maria Bunangera on air.

0: night, welcome back mga ka-star. Kumusta man, nakasakay na ba ang tanan? Or naapay mo para sa unahan kay atong pasakyo? Pasakyo na to sa tuang biyahe sa kahanginan. Since ang atuang programa kay Morning Pasada, namasada from the word pasada. So, namasada ko sa kahanginan. So, mindset na lang ta. So, ano yung pagsakay? Is to drop by your greetings or shoutouts para makasakay mo sa tong biyahe sa kahanginan, okay? Oras sa Pilipinas, 9 minuto sa dili pa mag-alas 10 sa kabuntagon. Katong mga oras, gatod ka na to sa Ayos Sabon na Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayos Sabon na Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Magkapaputi, magkahumok o magkahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin E, lecithin, collagen. Na maoy mo paputi o mapahamis sa imong kutis naturally. Ayos Sabon na Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Siga! My Love by Westlife. Kiniwaong kanta gidalit ka na to sa Herbs Metaformang. Tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee, U8, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-tawa si Cervicare, Migaman o Alina Beauty. So,
1: sana
0: tangi po nila hanga programa diri sa Star Radio Tayasan every Monday to Saturday. Ang programang Sincerely Ati Arlene sa may alauna imedia ang takna sa hapon o pagkahuman masunod dayon ang balong degree.
1: Sana all.
0: Ayan, siga! Atong hatagan og pagtagad kining atong mga passenger. Ah, di ba passenger? Jud muro na ako. Anyway, si Ma'am Gracie Villar Morados, matod pa niya, I love your voice, DJ. Mausigid yun ko upang minaw ni mo. Agoy! Nikki ay akong kasing-kasing, ma'am. O niya, request po og song. Karon niya, DJ, request na po ko og The Winners Takes It All. Salamat. Walay sa pa yan, Ma'am Gracie. Ang inahan sa tag-iya sa Nalensya's Cake Shop. Shoutout ay kong Ma'am Jinalyn Elome. Og diri si Ma'am Gretchen Kiliano Saiko nag-comment og duha ka heart nga color pula. Akong specific kinao sa atong amang gudrong Facebook kung mag-comment ka ga mga imagine na ay color blue nga heart, na ay black, ay purple, nga nag-kidlove-kidlove. And of course, matod pang Jane and Rias Bisano, have a wonderful day. Have a wonderful day to you. Kumusta man ikaw, Ma'am Jane Ann? I do hope nga okay ra mo dihang tanan. Nabisbisan ba ang tanan? Or nag-uga ba kay mainito na ang panahon? Manang kinahanglan kitang magtipid sa tubig. Kung maligo ka diha, isalod og palangga na. Para pwede nang sinalo diya, pwede na ninyong butangan og mga trapong labunon. Yatak-yataka ni mo. Solve na. Nalaman yun ang ekonomiya sa tuang nasun. Ekonomiya, manggod, magsugod sa... Magsugod na nato. Kay walay matawag nga nasun kung walay gapuyong mga tao. Seriously, oo. Kay kung mga hayop ang nagpuyo, ang tawag po na kay jungle. Diba? So meaning, nation, nasod, country is composed of people living in that area. Living in that place. Diba? Mindset na tadihang dapita. Okay, sige. Very good. Diba? Sige, matod pa dirin ni Chan Chan. Good morning, DJ Maria Bongangara. Shoutout kanimo og sa tanang mga namina og sa mga viewers. Og shoutout po ko kay Tatay Sitoy nga nag-atang nimo while mo tingog na ka sa radio. Ang iyahang kamot nga osa itapion sa bongbong, ang osa itapion sa hawak. Og naghimbay ang iyang posisyon. Ay, Tatay Sitoy. Okay ra na tay, lingkod ra diag pahimutang. Ilisod po ka, ayo po nang maghimbay po ka diha po og anak si Chan Chan diri nga. Maogid ning iyahag yung style DJ Maria kung maminaw nimo. Muposing gini siya dayon sa radio, magpaabot nga mo gawas ka sa radio. Unsa man cute tay sito. Sige, nga, matut pang chan-chan. Magtutok siya sa radyo, muragatan ang television. Ay! Tayo si Toy, pahimutang radyag lingkod sa pantawan. Pahimutang radyag. Ay. Mutingog ralagi ron si Lula Ishka. Tua pa si Lula Ishka, nangihi pa. Ay, nako! Unsa na good ni Oy? Sige, good vibes lang po tayo dito, mga ka-star. Bisan pa man luyo sa mga nagkalain-lain ninyong mga kakasinatian sa kinabuhi, importante po nga tagan ninyong panahon nga mag-move on, mag-move forward, o ang inyong kaugalingon i-reward, especially sa pagpaminaw sa Star Radio Tayasay. Kompleto Ricardo sa Tadiring Dapita. Sa kanang makadlaw, na ay mo bangon ninyo. Dili literal nga bangonon, jud mo ha. Kung dili, kinabitong nahinanok na ka, unya, gusto pa na yung mga huyatid pa di ha. Kinalam mo bangon ka sa programa ni Byron, sa pakurat sa Kabuntago. Pwede, pagsundan na yun ng Sabuyak sa Labio Garinal, 6 to 6.30, ang labiog-labiog sa maayong nga panlawash with Astasana Prada. Para sa atin yung mga panlawash. Kaya karong panahon na, kinala na tag food supplement. Then, pagkauman, alas 7, taman alas 8.40, adiha na. Naanay muhandos ninyo. Muhatod sa mga labas ng mga balita. Byron Ibay, ang ato ang handos 98. So, together with his active reporter, so sab. Yeah, but anyways, and then, abot na po sa puntong mamasada na sad ko para sa inyo, ha? Suki-suki, ragot-tagot? Oo, di ba? Inaaraw ang ginang mamasada ta, suki-suki. Inaaraw, of course, sa tangi po ng programang Hapon Tastic with Yummy Emmy, alas 4, taman alas 6, kagabihon. Si Yummy Emmy. Yan, pagkalas at syota man alas dyan sa kagabihon, balik si Byron Ibay sa programang Mga Lama sa kagahapon. Busa ka mo diha, kung doon na mo yung mga lama sa kagahapon, suwata ka na or i-type na, ihanay. Kay andam rin ginangatagan o pagtagad ni Byron Ibay. Diba? Niya, kumusta man? Ato ang 3 Magic Eye, ato ang 300 viewers, daghan kayong salamat. Gima Cabrera Hero Diaz, hi DJ. Oh, osa ni sa mga Tosino girls or ansa ni Toho girls diya sa Kakapitana Ayantirano. I think correct me if I'm mistaken, Ma'am Gemma. Kabasig na si Pietra ko, ha? I stand to be corrected, okay? Sige. Ya balikan rata murong taod-taod ha for na mamina sa tag-importanteng pahinom dong gikan sa nans.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
3: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take 2 capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Star Radio. the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 10, 1. Morning Pasada.
2: Morning Pasada.
1: Tawag na for requests and greetings.
5: Morning Pasada.
1: Dili lang sa Star Radio.
6: Maria Bunangera on air.

0: kamusta naman mo diha?
1: Okay pa ba ang tanan? Dapat maging okay lang kayo.
0: Philippine Standard Time, it is now 5 minutes past and the hour of the nuklak in the morning. Katong mong oras, getod ka na to sa Chef by Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranda niyo, tamban, sulay og natural nga pamaagi, pagpamasahe gamit ang Chef by Essential Oil. Ang Chef by Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagula doon ay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, antimicrobial, topical antibiotic tungod kaya doon ay kinilauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Chef by Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Chef by Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak Slavio Carinal. And of course, diyan sa may Malabuyok Cebu, mapalit sa Beta sa Rizari Store in front of Malabuyok New People's Palace.
2: Sana
0: Pusong ligaw by Juna. Naliligaw ba? Naligaw ba yung puso mo? Okay lang pag mapunta siya kanya. Mapunta siya tamang tao. Ang akin lang pag mapunta siya maling tao, nako po. You need to say, please stay with me. Please heart, please stay with myself. O, diba? Asa man dyan padulong ang imong kasing-kasing pananglitman o ga maligaw ang imuha nga puso. Asa man ang gusto ni mong pwedeng maadtuan sa imong kasing-kasing. Panubag ko na mo diha, be. Chika lang. Bitaw. Oy, matod pa Ma'am Juving to of Chavez. Request ko song, ma'am. Love me with all of your heart na lang. Agoy, sige, sige. Love me with all of your heart. Love me with all of your heart. Diba? Siya ito nang i-play later, Ma'am Juveng. Nga naadihan aga patalinghog sa poblasyon Tayasan. Shoutout ka niyo, Ma'am Juveng, taob Chavez at sa tibuok ni mga family. Jian Rias Bisano. Shoutout po tang Ma'am Dideng Asintesta. Oh, sa po ni sa former staff niya sa LGU Tayasan. Oh, diba? Hello, Tideng. Kumusta? Kanunay ba yun siyang nagpaminaw? Sometimes di lang gina ako ma-shout at siya makalimot na ako. Asa naman to si Lulay Ishka, oy? Oy, akong giredi ang requested a song ni Ma'am Glesy Villar Morades. Ito ni ipaso na din yung mga requested a song. Okay, sige. Matod pa niya, the winners takes it all. Ayan, mauna ni Ma'am Glesy Villar Morades.

0: Gaan na ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamatiyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako kung magpangabi. Isang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Pagkali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500
2: mapalis sa mga butika.
5: Ako ay ni Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C, epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapanin sa mga buti. Mighty C.
7: Donnell Brad, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brad. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
8: Donnell Brand.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Oh yeah!
11: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
9: Hard Max.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
9: Mag-Hard Max. Extreme na.
12: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
12: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
13: Emps Flower Shop.

0: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation na mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gib kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka na ko.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon.
6: Minsahi pagpasalamat gani Texter 0514 para sa produktong Wonder Iskolin. Atong madawag, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
7: Analisa Tolentino sa Talapat Payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder Iskolin kay akong panas. Hangap siya. Hindi po siya hangap. Naulian.
6: Bila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw giantos ang iyang gibating paghangap?
7: Isa kasimana na to. Yung giparito na po Wonder Iskolin. Mato na. Kung ang good siya naulian. Efektibo good ang Wonder Iskolin.
8: Wonder Iskolin. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus.
10: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pero me.
2: Sa una, luya kay ko permiso. Kaninom ko dragon fruit capsule o dragon coffee na ulian karon basko gayo o energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa dragon fruit, panginom na kamo kay maabtik niyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusa, pag dragon fruit class herbal capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Maria Bungangera on air.
10: Love me with all of your heart, requested a song ni Ma'am Jubeng Taub Chavez.

0: Welcome back, I'm Mangaka Star, Philippine Standard Time, and it's now 30 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Kanto mga oras getod ka na to sa Jerry Customized Printing Services. Ang ilahang main branch na adya sa may National Highway Bunga Tamotaya sa Negros Oriental. Og ang laing branch na sa National Highway Palaslan Taya sa tapat sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer og full sublimation, t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing, mags printing, photocopy, book binding, lamination og daghan pa gyud mga ka-star. Open sila every Monday to Saturday alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services gipa na giiya o gidumala ni Ma'am Nerica Casatraya sa shoutout pod kay Gretchen Kiliano Saiko ang iyang empleyada. Jerry Customized Printing Services providing excellent quality on your customized prints. Ayan, shout out po ta ni Madam diha, ang mother ni Ma'am Narisa Kakas Triad.
1: Sana all.
0: Love of my life by Queen. Requested kini ni Ma'am Deding Asentista. Ma'am Dolores Asentista. At ang former po ni siyang staff diha sa may sa tunga department, ma'am, sa accounting office ba to, ma'am? Good morning, T-Dedeng! Very approachable raba po ni po si Ma'am Dedeng, right? Kumusta man mo diha? Unsa man inyo hanggi asikaso karong buntaga? Star G Kalumba, hello DJ, I miss you. I miss you too, T-Star. Ang nag-inusarang bituon. Diha sa duha katar. Kumusta man ikaw, T-Star? Nga nagpilmi na usap sa Star Radio, tayasan. As in, makita giniwang yung Facebook account nga Star. Bituon. Matat pang Ma'am Dolores sa Sintista. Thank you so much, DJ. From the Assessor's Office, DJ. Oh, diba? Dito din siya sa Assessor's Office. Salamat ka ayo. Salamat ka ayo, Ma'am Asentesta. Ito ang ati Dideng diha. Nga inig kahinagbo na mo magkalandrakas jud mi sa daplig kalsada. Magkahinagbo sa merkado publiko. O diba? O happy na ba mo nga na-play na to inyong mga requested song? Ma'am Jobing? Atong Ma'am Jobing ta of Chavis. Uy, nato siya gipa apas nga greetings sa iyahang apo. You are so beautiful. You are beautiful always. To our alagi. Likewise, Ma'am Daddy. Beautiful heart. Beautiful physical and inside. Vita, salamat kayo, Tididing, ha. Salamat kaayo. Silent listener ni siya. Niya, kanabitong, inig-apot na mo nga. Sus, kanunay man din ni siyang nagpalago po sa Star Radio Tayasan. Uy, salamat kayo sa itong mga silent listeners. Uy, si Ma'am Susan Buranyo niya sa Maylutay. Si Ma'am Iba Kaliaw Gakayan nga samtang maglungag na siya sa panahon sa ting panion to. Agoroy! Asensya na gid mo usay kay usay mo sipat po taga may makatawa gid mo while magsukgay-sukgay diha. Pero i-control ra gid inyong self kay mo aslay unya nang sabaw. Okay ra mo aslay paingon diri na ako. Naana si Lola Iska mga kasta.
2: Asa naman po'y ato Ani Maria.
0: Good morning ni Mola Iska. Nga nang nadugay man kag-abot diri sa studio.
2: Ay, ikaw kunoy malangan, di ba madugay? Di ba kanang langan o dugay kaluha ra magyud na?
0: Kauban na nagsaubay-ubay sdaghan. Kauban na po na sa gingo nato nga ang tangkugo nga murag tingkoy. Pero nga ka managsuon ra gyud tingali po na lang.
2: Ay, unsa pay answer? Kauban ra po nagsabunlay o guna. Di ba murag maura bang po na? Pero lisod po matawag na ito guna kung walay pull-on. Ay, depende na na, oy. Depende na na sa inyong pagsabot unsa ng pull-on. Mapull-on ka niya or magpull-on kag kanabitaong bunlay. Di asa ka mariha kay na asa ko'y asikasohon dito sa gawas nga bahin kay. Yan ibitaong na asa ko'y atuon kadali lang yun, ha? Ay, hay na lang ko sa mga suking tigpaminaw diha. Maayong hapo. Ah, mayong hapo naman hinoon. Maayong buntag, mga apo. Ako ba ya inyong apuhan sa kahanginan? So, kamo po na akong mga apo sa kahanginan. Oh, diba? Wa mo ekstrang songkod diha. Namo ekstra dihang payong. Pastilan gamit pa ining payong kayo do. Pwede na akong maatdo. Pwede na ako mapayong. Gamit sa ulan o ting-init. Amo na diha. Huwag na po'y mugukod nga ero. Ay, ikaprotek po ning ni ang payong. Pwede po di kang payungan. O maagianti ka nga nainitan ka. O ikaw po'y maulanan. Pwede po di kang payungan. Bahalag mga basa ang mga kuan. Basta kaya itong ulo di ra mabasa. Hey, diha sa kamarya, ha? Ah, to ara si Lola. Mukalitra na siyang tungha diri din mo. Mukalitra po ga. Exit, pastila. Mukalitra po drog tugharon si Lola isga taon-taon. Anyways, mga kastay. Matod pang Gingy. Gonzales Montesino. Good morning, DJ. Shout out ko ni Inday Brenda og sa duha ka kids. Sana mo. Oho, sige. Hello, Day Brenda. Gante. Matod pang Ma'am Iba o Rena. Mayong buntag DJ Maria og sa tanan. Day Hard Fans. Jumping and God bless. Matod pang Ma'am Dolores sa sentesta. Dili kanunay hiwalay pero always my beautiful friend. Thank you so much, Tididang. Anyways, mga castor, set back, relax. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom-dom.
1: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 20 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
5: ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigat.

0: Lucy, sa team mo, taga asa sa Gamam.
1: Toong.
0: Pila edad din mo?
1: 78.
0: So, kasi di pangalan mo, Lucy, no?
1: Lucy, sir. Yung pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
0: Ang imong bana.
1: Oo.
0: Sa mga imong bana, ma'am Lucy?
1: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
0: Nang hubag?
1: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
0: no, tuan. Noong sa mga yung tail?
1: Nang hubag siya maayo.
0: Nahubag tanan.
1: Oo, kanina inuho, abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
0: Punuan sa paa.
1: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko pe, siya niyo siya, sulayan na to, gito na, maudyo niya nakakuan niya doon, hantod garon.
0: Ya karon, okay na yung bana.
1: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw, apan magsungkul-sungkul pa hinoon, apan dili
0: pa. Kailan na idadad to?
1: Kuan, 79.
0: So, sa mga naminaw karon ma, punsa yung ka-istorya ni mo, okay.
1: Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayos akong bana nga, nang hubag na gina ang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya.
0: Amigos ko pe, ray gino.
2: Sa tanga, salamat mga idol.
3: Ako si Mary Lutagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products, sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po niya og Nans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanato.
4: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
5: Many more.
4: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
5: E&C Mart.
4: Your all-in-one store. Star
6: Radio. Maria Bunangera. On air.
7: On this day, by David Apomiranz, requested a song ni Ma'am Jen na read W of Kagawasan Gilgan City.

0: on this day.
1: Ay, nako. Na si Chan-Chan diri. Oh, si Chan-Chan, si Tatay Sitoy daw. Nag-relax-relax. Oy! Here we stand. Ato ni nga taga ng part agad. Yes, hello, good morning. Good morning, Manong GN, live on air.
2: Good morning.
1: Madungga na ka sa mga suking tigpaminaw, Manong GN. Kumusta man ikaw?
2: Kailan po.
1: Ganong mura man ang naipit?
2: Naipit sa gugpan niya.
1: Dili gudun na magpaipit-ipit. Bisag di yun pwedeng maipit, magpaipit-ipit pag yun ka. Ayaw lagi sipit. Ayaw sipit-sipit.
2: Wala na
1: ako ang pwede. Na ako'y pangutana ni mo. Sa tanang sipitan, on siya may pwede ni mong sipitan on land habol. Asay nindot, ay asay nindot sipitan, habol or on land?
2: Ay, at tas on land, kayo mga tagagakusra, ay stay ko.
1: Okay. Onya. Di ba, ang purpose sa unlan, di ba, unlanan? Yung ano man ang sipitan man.
2: Ay, para wala ang kabog na ako. Ito ka ko.
1: Sa Hawaiian? Sa hindi ay...
2: Ayaw lang ang kabutin ay kay medyo maan ko ay ganan rin
1: nakita. Sa may rason, ganang sipitan man yun mo ng unlan. Ikaw ko na yung unlan, iya sipitan ka.
2: Mura man nga po, hindi ba? Pitan ka mura man sa kong gihalo dahil.
1: Hala! Ito, sige na, patayin sa mong greetings, love yung.
2: Una-una ako naka... Kuna katabian, nagkuna ka guwapa sa Star Radio sa mga DJ, mga nga bunganga.
1: Okay, kasi
2: ka. Yung singkaan nga pagkakilita gamay.
1: Aha.
2: Silang bangari ni Bay. And then, mga DJ sa staff, gura sa Star Radio. And then, sa yung station manager, ito ayan lahat po. And then, silang manang Lim. And then, Edna, Paolo, ng Ma'am Alma.
1: Okay.
2: And then, so John Rice, and then, yeah, like, so Leonard, and so all the listeners, lang tia Julie, nag-tibok kapag ninyo pamilya, di ha? And then, si Bay, Arikan, si Chris, Chris Rodal Balsomo, and then, si Ma'am Eva Kiyori, narapod, and then, Orang Papiro, salatan ng
1: wala na kayo nalintay.
2: Wala na, ikaw raw dili nalintay. Kani, wala naman.
1: Sige na, oy. Wakay song request.
2: Wala lamang. Kadalaman ko yan sa taga ng... Ang pwede pang luto man daw niya. Kano lamang, kato lamang.
1: Ano siya ba?
2: Kato ko ng high by the...
1: Ha?
2: Speak.
1: Ano siya to?
2: Itong high by speak.
1: Os ba daw?
2: Itong high. High nga katong taas ba?
1: High.
2: High by speak.
1: Okay. High by speak. Sige. Alright, mula rin ganata ha, kapiyot ha. Sa mga kamuling ko, front set, sa may pultahan, o sa dito sa ulaki?
2: Sa likod rin sa driver, pero mahalag na sa
1: sige na, oy, basta naka-star.
2: Sigat.
1: Alright, thank you so much, Manong Gina Magata, si Bulan Negros Oriental. Anyways, mga ka-star, check your time our Philippine Standard Time. It is now 7 minutes before 11 o'clock in the morning. Itong mga oras, gitod ka na to sa Nalinches Cake Shop nga na ni Mutang Dia sa May Bulongaita Street, Tapad. Sa Sunjan ni si Dragon sa Trading Oak Blow Baker. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Mudawat sila og order sama sa wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Open sila everyday. Alas 7:30, tamad alas 6 kahaponon. Nalentious Cake Shop, gipanagiaw gidumalan ni Ma'am Jinalyn Elamne og shout out asab kay Lilith Midis and Clunar ang iyang assistant diha sa Nalensya sa cake shop. Okay?
0: Sana all.
1: Anyway, sa itong basahon ang itong mga greetings via Facebook Live. Sa ako ang personal Facebook account agap na siya kawanangin. Mo request og song si Star G Colomba og Molto by Cup of Joe na lang DJ ako request ba si na na ready na diri ti Star. Og sa dihang ni amay greetings diri nga pinabalak ang iyahang sistema. Ay nag-effort man gud ni siya. Ato na lang ning pagbigyan wa man ikaabot 1 minute. Sige, go. Why would a DJ og sa imong mga suking tigpaminaw labi na sa mga naglantaw sa imong programa karon ining mabusilakon nga kabuntagon. Nabisan asa ko mo pasilong sa lamdag gukod-gukuron sa kainit sa adlaw. Nabalo na lamang gayod kung asa ko mo tago ani diili makitan. Mayunta na asya sa akong kiliran. Kagi pasilungan ko man gani ang kahoy nga walay dahon nga siya pa bang aduna ko'y paglaong. Mabuhi sa iyang mga gakus. Kinijud uban, wala ko'y apil. Bahala na lang jud init ang adlaw, ang tuson lang mag-inusara. Pwede raman unta maglambing-lambing, bahalag init, nabalo na lamang gayon. Mamara to siya. Anyway, sa mga ka-star, balik ka na tamurong taod-taod ha. Ay, buka balaka kay Ikator. Lagi na ako ng iyong mga greetings, iyong mga song request hangat kaya sa tong oras. Okay? Sige, stand by. Mabinaw sa tag-importanting time dumdum gikan sa Dragon Fruit.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 10:56.
7: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
8: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
9: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
10: Yes, welcome. Welcome sa kamong mga suking tigpaminaw. Yan sa inyo ang buo sigalag-alagad sa kanginan nga gikan sa Sentencin GSK Healthcare Food Supplement Reading. O ganun na yung mga produkto nga na pamatunan o higayon gamit na sa mga kaigsuna nato sa nakainom sa mga maong mga kapsula o sila maingon nga napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalit nato sa nagkanayang butika o farmasya Bisaya o Mindanao. Ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ang ato sa mga kapsula nga mga powerful kompleto na sa ingredient nutrients o vitamin C. Ah, ang mga sangkap nini mga sokin tikpon na sa kanagadeng mga klases sa mga vitamins, dasok na siya sa nutrients and ingredients, no? Mga sokin tikpon na ayaw mo kalimot nini. Ah, mo naigala usab, kaabag ang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ah, mga kaisunan na to, mga coffee lover, gamit mo nini o inom mo nini nga klases kape, kaya kini siya ang kape nga nakahatag ka na tunglugang kusog kabasko kaligon. Ah, labi na good sa mga kaisunan na to, nga gibawalan na sila mga sokin doctors pag inom sa pampublikong kape. Ay, makalimot nini mga sokin tigpon 12-in-1 Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, ha? Ah. Ano, igala, ang ato usab nga kaabag, mausab, ha? Ah, mga sokin tigpon, ay, makalimot nini. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, i-ready na mga sokin tigpon, imong kaugalingon para sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs., ha? Ah. Ah, ay makalimot nini, kakini siya makahatang na dugang kabaskog, labi na yun sa ato sa mga performance. Ah, nindot kayo mga sokin, tingpami na pag ikaw naka-hard max, ha? Hard ang simula, max ang sarap, with all kinds of ginseng, ne, mga sokin, tingpami na. Ah, labi na yun kung hard worker ka, ah, kini siya mo maayo kaayo alang sa pag-inom sa Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ay, magkalimot usab mga sokin tikpamin ang Dragon Masad Suel with Chubaki. At usab nga oil mga sokin tikpamin ang napakanindot. Manhot-suhot mga sokin tikpamin sa imong panit. Lagbas sa imong unod nga to usab sa imong kaugatan. Ang kahalang o ang kainit ni manhot-suhot ini mga sokin tikpamin ang. Good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Ay mo kalimot nanay tatay, matagabi if masahi mo, gamit mo Dragon Massage Oil. Mapagpilian ninyo mga kaigsoonan ang ato usab nga kahumot sama sa lavender sa pagita ilang-ilang ha na anini. Ang ato usab mga kaigsoonan na problema usab mga sokin tikminaw sa ilang pamanit, gamit mo also mga sokin tikminaw nagilain basta pamanit ang isgutan. Kini nagyot ang pinakanindot kaayo ha. Ang ato usab nga Dr. Fungi Soap. Ang atong Dr. Fungi Soap mga sokin tikminindot kaayo sa pag wala sa mga dunay mga minor skin disease ha, mga up bunih ug uban pa mga sokin tikpaminaw. Gusto pud mo gamis inyong aping intero kalawasan, muputi pod gamit pod mo okay skin glow power whitening soap. Kana siya mga sokin tikpaminaw naghambin usab og dragon fruit ha, naghambin ni siya ang atong mga produkto og dragon fruit mga sokin tikpaminaw. Ay mo kalimot mga sokin tikpaminaw sa ato sa mga produkto nga mapalit ninyo Bisaya sa Mindanao. Sa nagkadaing mga butika, mga sokin ninyo, mga drugstore, mga higala. Ang ato sa mga importanteng atong mahatagan o pagtagad, ang atong panglawas. Pwede mong mo-text usab sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Hindi yun malikayan mga sokin tikpaminaw. Doon na tayo ng nagkadaing klases balatian. Labi na yun sa pag- cramps nining atong legs ha, leg cramps mga sokin tikpaminaw. And of course ay mo kalimot is called kini niyang gitawag og pulikat ha? Pulikat or pulikat sa binti higala ha, bilang nocturnal mga sokin tikpaminaw sa atong legs usab or spasm ha. Ang night leg cramps mga sokin tikpaminaw, matagabi nga nag cramps inyo hang tiil ha, maka apekto kana sa labi na yun sa mga matatanda oh. Dito ni sa mga idaran ha? Halos na anini mga sokin tiba. Kalimot mga sokin tikpaminaw. Basta dragon imong tumaron matag adlaw, sigurado imong lawas sa ligunon.
9: Yes mga sokin tikpaminaw, ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg nga available na Visayas ug Mindanao.
0: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta na ka star, sikat!
1: Molto by Cup of Joe requested a song ni Mam Star Kalumba of Doha, Qatar.

0: Oras sa Pilipinas at 10 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa kabuntagon, mga ka-star. O katong mong oras, gatod ka na to sa Asta Sign. Kung ikaw di, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasukasuan, dili kay ihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa Asta Sign. Ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ng Asta Santin Organic Seaweed, mas taas og santon purity 5 times beta carotene, taas og vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og mayo nga panlawas tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan mapalit sa inyong mga suking butika o gatindahan. Dire sa Tayasan mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may Ayungon mapalit sa Butika Gale o Lorena Drugstore. And of course, diya sa may bago Tayasan mapalit sa Panimalay ni Sir Buyax. Love you, Karinas. Alright, sige. Atong bisitaw ng atuang Facebook Live. Matod pa diri ni Ma'am Eva Orena. Shout out at Jerry M. Orena, Axel og Jaja. Hello Sir Jerry Orena, ang partner ni Ma'am Eva Orena. Yup, anyways, Ma'am Ann Saison Abrasado diya sa may Manhuyod. Good morning! Kumusta Ma'am Ann? Itong gwapita diha. Nindot po ni ika-duet ni si Ma'am Ann Saison. Diba Ma'am Ann Saison? Matat pa Ma'am Dolores sa Sintesta. Hello my good friend DJ. Pa-shout out to apo ni Jubing Raniel Taob. Chavez, mayon ni siya mo dance aning kabum-kabum DJ. Thanks. Uy, kabum-kabum. Hala uy. Bitaw, saning trend karon nga mga sayaw bitaw. Oh, ato ang gahi-gahi nga mga kabukugan mo. Aksyog baw gamay. Oh, maayong buntag, Unseason Abrasado. Diyan sa may Manhuyod. Of course. Ito pong itibay atong kaubanan sa buhat by Rudy Bay. Byron Ibay, pag-support rapod, i-check po ng iyahang Facebook account, Rony Librado. Check na diha, follow diha, or something like, usay mga content niya karon. Ni Kalitra Bag Alsada ning iyahang content. Na-surprise na ba ni karon kay Mastila na, no? Anaraman na, for good vibes ba? Kumbaga, ma-surprise sa mga kaho sa imong mga kugi ng kamudya o sa mga gikalingawan ninyo. Halapada yun ragyod mo. Ay, kumbaga, inaana magin na kung watay swerte sa pamunlay na ata swerte sa pagpanagat. Swerte sa pagpanagat na ata sa pamasahiruan. Ako iri mamasada sa kuha kay discount sa ata sa plitihan karon. Karong taot-taoy, damag drama on the spot on air segment tapod ko. Ang wala si Sir Leonard, mag on the spot raputang drama para sa inyo. Ika atang raba ni si Tatay si Toy nga, apuhan ni Chan Chan. Oy, shout out ko sa mga Infante family. Diya siya may palas lang taya siya. Silang Sir Jojo, Ma'am Anna Rose, Ma'am Darish, Joanny Reyes, Ma'am Jenki. Shout out. Sige mga ka-star, manginabuhi sa ko. Stay tuned.
1: Si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ng drive ko. Badge size lang kada adlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa GTX Bayo o GTX 500.
2: GTX 500. Mapalis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibili sa mga butika.
3: Kita Balagosa.
4: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay GTX Bayo o kanang unsa ta isa oi GTX 500.
4: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan yahang sakit yahan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-street og tumar ani.
4: So wala pa siya ninuman na unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Dali siya magubo. Magdala na gyud siya sa kuan niya. yung gitrabahuan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, nagamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, Jimmy Angkuan, may PC. E3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabilis sa mga butika. E3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. TX500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po nga kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX500.
2: TX500.
6: Mabilis sa mga butika. Aminaw ang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
7: Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balinsya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kanang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga, na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoo. Abtik ka sila atong atay nga, kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glamstick ang inyong mga anak.
6: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Dragon Fruit Plus.
8: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usak ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usak ka gabi, halos o anak ko tinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karon re. Inuna na kayo epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Kaya saan nun? Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
10: Nakasinati ka ba? O galit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Ako si Merlinda Rubillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NANS Capsule, UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, punay nakaayaw sa akong balatian. Sa kanuna ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan, munay naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, munay na akong gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo, inom ko nga wala pa ka on nang dance og you ed mo nang gisikira kog inom kanon hantud karon hantud lang akong dawat mo lang kanon na kog inom salamat kayo Ma'am Allen.
13: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
14: White Nights Dumaguete Pension House
13: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
14: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
13: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Nights Dumaguete Pension House.
15: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
16: Merna bro mo.
15: Pila edad nay kusga nay?
16: 60.
15: Dugay na kanagamit to Amigos Coffee nay.
16: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
15: Pagsugod
16: yun. Sugod oo.
15: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
16: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
15: Ah okay, sa una day nay
16: gato. 180, 200.
15: Mo nay blood pressure ni mo.
16: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
15: Karon wala na kay lagi.
16: Wala jud.
15: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
16: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
15: Jutay raman. Asa dapit din yung adere sa Tayasan ay?
16: Matuog.
15: Barangay yung.
16: Barangay yung.
15: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
16: O, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
15: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo diyong napamatundan. Salamat mga idol.
17: Agi.
18: Naunsa ka din ha?
17: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
18: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para anak ha?
17: Dili uy, gikan mangug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
18: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
17: Imo na bukong binuangan ha?
18: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
17: Mauba? Unsa man na?
18: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
17: Dagana din ingredients ani, no?
18: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
17: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
18: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
17: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
18: Dragon Herbal Oil with Subaki.
17: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: Maria Bunganera on air.

0: Alright mga ka-star, welcome back sa programang Morning Pasada. And this time, you will hear the drama on the spot on air segment. So, ang eksena sa drama, it's all about Lula, the grand mother and the granddaughter gihapon. Yeah, og maoni. Yeah, kining ka-love them ni tawag na to ang apo si Stephanie, ang apuhan si Lula is Castile Regapo na din. Ang ka-love team aning Stephanie kay kuan ka ng sinya-sinyas lang. Okay, sige. Disclaimer lang ni ha, wala po tayong pinatamaan na tao. Sige ha, good vibes lang po tayo dito. There you go.
1: Yun na pa. Ablihan ko kining cabinet kay akong mga karaang suot. Akong i-suot na kay naaraba mi ballroom dance dito sa covered court.
2: Mau ba?
1: Sa una, wagi usong covered court. Sa una, diskural lang gid. Ilalom sa kasagingan. Ilalom sa kalubihan. Sus, mag-abog-abog pang-age. Ito apay kadabitang walay sound system. Sound system, katurag yung trompa sa amuang silingan. Abangan na mo, 50 pesos, okay na gid kaayo. Pero karon hastang lagi yung araman sterada sa mga music. Agoy, naapay magsiga-siga nga murag mausob po ang ato ang mata. Nag-rinbo-rinbo, sus kaniad to. Sus, unang panahon. Pinomdom kong isko nga katugiyahan ganing suot nga karsunis nga maong abot sa koto-koto niya bukad-bukad ang sid-sid. Apo ahayo na asa na si Stephanie. Ay! Apo na, Stephanie! Kitawag bang kong Lula is ka? Ay,

0: Maudaini. Sagutong gipanulti ko ni Lulay Iska nga kaniadto ko no magkuha silag mga laya ng mga lukay imuon ko nung sulo. Sa gabiing dako muadto gyud sa pikas barangay ay muadto lagi kay naay pista bisag nagkahulog-hulog na sa bangag. Ala bangon wa gyapon tabangan pod sa kauban itag sa mga silingan. Kalahi inagyo di ay. Pero yun na pa. Naamay nagyakin-yakin sa unahay nagkidhat-kidhat pa. Suday-sudlay pa siyang buhok nga pinakaging. Adig yung magpadaplin, ragyo ko magpadaplin.
1: O hapo, naunsa man ikaw diha.
0: Wala ra.
1: Apa, dali na, apo! Aragi yung akong paborito, apo, ay sa panahon ganito. Lain alambada na ta, apo, kita ragoy pares.
0: Sas, di man jugo kabalo ining lambada, gud lola iska, oy. Hala, la. Kana ba, kana? Murag si isko, lolo isko mana?
1: Oh, maumang po niya kong pares ganito, gud nga maglambada, me. Ah, sige kami sa pares, ha?
0: Nah, murigi da nga taning lula iska, perte man da ini mo lambada. Nagkitid lang agi, oh. Hala, biliban ako aning akong apuhan, uy. Ako ini gagahi, ramaning ako ang bagtak aning luko-luko na akong lison, magani ko. Lala, kaninduta ko nila, oh. Ala, usto ara, to argi, salo, raman sa di lulu isko, uy. Abi na akong ma... maluka pa na. Ulo, to oro lagi, oy. Ako di rin magpahipi ragyan ko. Bahala na ako rin kalatawan nilang Lula Iska. Sila, naabot naman na isa punto nga love song na ang giplay. Tuara. May pa silang Lolo Isko o si Lola Iska. Ay. Sao na lang yun. Muli na lang tingali ko. Uy. Makaingon man po laman taga-anig.
2: Sana all.
0: Mura man silang batan. Uy. Pagi ayo. Buli ko. Ah. Kanang kapadulong diri. Si Bruno man ha? Gato man ang namisita ko nun ako niya. Wala ko dito itong mga panahon na. Suswa na Jod, di man ko kabalong mulang badaan eh. Yun na pa. Kasi dia sinias, rama ni siya. Uy. Nagsinias-sinias, Ragyod. Maaya na niyang mo, stepping. Uyon-uyon, rakuno ko sa iyang stepping. Kung mabakward ko na siya, mo-forward po ko. Kung mo-forward po ko, siya po. Kung baga, ako mo-backward, siya mo-forward. Suwiron ko na mo ang stepping nilang Lula Iska. Bangas ka, mo ikalisuda ba? Aning trabaho, ani, oy? Time pa. Gawiran niya ako mga kamot. Namugnaw man niya ako mga kamot, oy. Gano ba ni, oy? Stepping na ta. Ada, tara. Aray. Natumbanan ni mo ang ako ang diin. Nagsorry siya, nagsorry.
1: Oh, di ba isko? Natanawa. Kau tanawa pagodya si Stephanie, oh. Oh, nakat-on nag-stepping, oh, kung saan paglambada.
0: Idod ani yun, di ini. Ala, pindot man di ni maglambada sa. Magpasabay-sabay ra ka. Kung ako ragog magsalig kag taman, ako ragdi ko niya masalo.

0: Maura to atong drama on the spot on air segment. Alright mga ka-star matot pang chan-chan diri gibitin man mi Nimo DJ anang imuha nga drama oy. Sensya na gyud da chan ha. Ano ra gwen para po dapat mo iatangan ug mapuhon. Ay nako, sa na lang gyud. Anyways, mga ka-star. Sa itong mga sukeng tigpaminaw diha, samtang naminaw sa Star Radio Tayasan, hinay-hinay na mo diha glakang sa inyong kaldero. Kung nagulpi mo diha o lungag, mas maayo. Kay oras sa Pilipinas, alas 11.34 na gyud. Maong panahon na ni sa ting panioto, ting maniho na diha sa inyong tagsatag sa mga abuhan o dapugan o kusina. Oh, sige. Pero tips para di mo mapasmo. Pananglit gutumon mo ayaw na paabot ang magdungan pamugkaon. Ha, kay wala na ta sa panahon kani ato nga kinahanglan pang magdungan. Kung magkadungan maayo. Oh, kung di magkadungan maayo ra gihapon na siya. Alangan, di ba? Pananglit gigutom na gyud ka mindset na lang gyud oy pagkaon na lang diha. Okay, sige. Good boy, good girl. Ay nako, sige mga kasta, bisitaw na to ang Facebook Live. Kung kumusta naman din ring dapita ang atong mga viewers. Mm-hmm. Sige, let me check mga kasta. Ana na si Chan Chan diri nga DJ, si Tatay Sitoy diri. Gusto niya nga si Lola Iska ang iyang i-partner ko magsayog lambada. Nga naman ko nun si Isko ang gipares ni Lola Iska. Maoni, sino lamang ka to sa usaka drama tayo si Tu? Ala! Pangutan na diya si Tatay si Tu ni Mo Chen kung nakatry ba siya ang sulo ka ng magadala og sulo dito sa kanang silingang barangay. Or unsang mga sitsuha kaniadtong mga panahon. Ya, unsa may bubuho niya sa iyaha nga buhok sa panahon nga kanabitang panahon nga magpa kanang magpa-chancing na gani sa mga chicks mo na sa unang panahon. Ang sarap balikan, ang sarap isgutan, di ba? Kanang kaniadto bita. Sa unang panahon, taas nga proseso, ayha ka makakaon, magaling ka sa pinaagi sa bato. Nya napay imuhang mais nga tipasi nga dili pa kaitantong as-as kay panunting ulan. Bugat ka yung galingon. Tapos imo pa ng aligigon, ibahig ang tiktik, ibahig ang binlod, bugas, tahok. Di ba magpabukal na kadaan. Tapos lusong og alho ang gamiton sa una, kun nakahislagan, no may diha nga dili wala pay mga galingan. Di ba? Ay ha ka makakaon. Karon, bless na kaayo ang mga tao kay naanay mga mailing center. Pwede na ka magpagaling og humay, pwede na ka magpagaling og mais. Oh, bless na kaayo pero sometimes matingala na lang ka. Nganong wala nakalungag nga naa na may bugas diha sa taro. Oh, di ba? Oh, muna nga bisan unsa kalisod sa panahon pero maningkamot ang ginikanan para masustintuhan ang mga bata. Maong kamo mga bata, mga kaanakan. Una-una gininyo sa makadaghan, bless na kaayo kamo karong panahon. Kaysa sa una nga panahon, pasalamat po ta nga dunay kaniadtong panahon. Kung walay kaniadto, wala man po'y karon. Pero ato rag yung makuan ba, nindot raman sad na tong hisgutan. Kumbaga, dili na to, pwedeng tama yun ang sitwasyon kaniadto. Kay mao naman gito. So, mo nang pagtulunan ba nga, kumbaga, ma-imagine mo nga, karon makalungag kadritso, kaniadto, mo spend pa kag time. Mos pasingot sa kagaling, maglubok, and everything. Sige, balik ta later on para sa katapusang hugna sa tuwang program ang Morning Pasada. Stand by.
1: Mga gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Mong sa Astasan, wag tang ang balatian.
3: Ay! Kagwapo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number

0: Barbecue Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
1: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
2: Ako si Mary Catify, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA, kung coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang minut did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Oh yeah!
5: Let's get it on!
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
3: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Mama. Extreme na.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
7: and
6: more.
7: Many more.
6: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
7: ENC Mart.
6: Your all-in-one store.
8: Kung kamo masulugon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Sa panahon karon na andan na, pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba?

0: imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, og vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw og mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit, go!
2: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.

0: right, mga ka-star. Welcome back sa programang Morning Pasad. And this is the last portion of our program. Kay karong taon-taon manamilit na sad ta sa kahanginan. Kay oras sa Pilipinas, 6 minuto sa dili pa mag-alas. Dosi sa kaudtohon. Inana kapaspas ang atong oras. Grabe, no? Naglingkod pa ta diri ganina karon. Mutindog na pod ta og mo exit. Dayon mamagol na pod ta. Diba? Sige mga ka-star, katong mga oras kaya ka nato sa Amigos Capsule. Nga doon ay 15 ka mga nagkaroon mga sagol nga matambal sa nagkalain-lain mga sakit sama sa ubuhilan at sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog diri sa Star Radio tayang sa nangilang programa. Matag Lunes hangtod Sabado, alas 6 nga to sa alas 6 media ang takna sa gabi iuban ni Kuya Angel Blaze Chason. Diri sa tayasan, mapalit diya sa RX Pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy. O sa mga kasilingan ng mga provinces like Cebu, Bohol, Siquijor, Negros, Island Region. Sikat na gid kaayo ang Amigos Capsule mga ka-star niya. Join the Amigos Mega Promo now. Kapina at capsule na may premium pa. Ipon lang ng empty boxes of Amigos Coffee and empty blister of Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Promo 1, Amigos Coffee. Padaghanay nig Amigos Coffee boxes ng mga empty. So, possible nga makadaugag 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos o 2,000 pesos. Sa promo to, Amigos Capsule, kung naamo diyan mga gipangipusan ng mga empty blaster, ipusa lamang ka na. And of course, possible kang makadaog 50 kilos bugas, 25 kilos, and 10 kilos. Para sa dugang detalye, pwede ninyo i-message or mo-call ka aning number 0975-503-3857. Kaya namragig kang tubagon ni Kuya Josh, si Sir Josh Borong. Salamat usap ni Boss Angel Blaze sa son, ang tagdumala sa Amigos Capsule o Amigos Cup. Sige, usap akong pasalamatan si Ma'am Eva Quijada Orina of Cagayan de Oro. Take and trust, kadagan po tang mga benepisyo nga makuhaan ni mga ka-star. All you have to do on sa ninyo pag-connect si Ma'am Eva via Facebook account is search lang ang Eva space Q period space Arena. Kaya andam gina siya matunol o mga detalye, mga tips on saan nga magka-extra income po ka mga ka-star. Okay? Salamat kayo ayo sa Buona Beauty Shop hasta sa Natural Pure Santon Herbs Mid Parma. Sheva Essential Oil, Jerry Customized Printing Services, Nalensia's Cake Shop, Ma'am Eva Quijada Oren. Nagandang salamat sa iyong pagpalayo kanunay sa ako ang programa. Thank you so much. Shout out to Ma'am Christy Taub Del Monte. Nakarelate siya sa akong gisgutan ganina kabahin o ganabitang magaling, maglubog, magtahop, mag-aligid. So, inana dyan ang real talk na to po sometimes. But anyways, mga ka-star, shoutout po tayo sa mga pamilyang Jerquinto, Tanilon Saicole, brother family, sa mga pamilyang Baldano, Tuanda Martin, Amihoy, Tanaid, Bakel, Indico family, shoutout, and then Chopanteros, Lagini, Calia family, Titi Mirna, Hino, Kaubang Di Boy, Sir Soy, Ma'am Gaspareta, Savannah Sopera, Ma'am Moy May Hino, shoutout, ni Ma'am Alma Escarpi, Sir Leonard Powner, Sir John Rel, og Ma'am Jen, Nari Doble, Ma'am Island, ganagadag shoutout, Josie Kwe Abra, Kapitana Ayan Tirano, ni Ma'am Sam, ganag-ganag, ang kanunay po nang nagpalagupo. Diya sa May Love is Agribit Supply, shoutout to Sir Altinoy o sa iyong mga kaubanan. Salamat kayo itong nagpasakay na akong chariot. Ikan o palas lang pengok tiya sa. Shoutout ni Renine, de la Serna, o ni Arbet. Sa ito yung mapilido doon. Salamat ka ay ninyo ha. Shoutout po tang ISB Kling Kling Marquita. Sige, shout out ta sa itong abahan sa Longsod, Mayor Bimbo Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto, and of course, sa tanan-tanan na lang yun nga mga nagtrabaho sa ito ang gobyerno. Internet Glanis Malasabas, niya sa Metayasan Municipal Assessor's Office, kauban siya mga staff, Ma'am Mercy, Sir Ronron, and ni Ma'am Nadeline, sa tanan-tanan yung mga kaubanan diya, shout out. Alright, sige. In a way, si mga ka-star, 2 minutes before 12 noon, inaani ka paspas ang oras mga ka-star. So, panion to na mo, bagtinga na to. Alright, businahan. Kay basig na atay passenger nga nangatulog. Bangon, bangon, bangon pang mata na. Ah, sige. Abrihan na inyong tagsa-tagsa ka mga balon di ha. Oh, ang uban niya, paghukad na. Kuhaan ang takrob sa kaldiro. Hala, sige. Ibutang na dito sa lababo. O sa inyong mga lababo di ha. Ibutang sa laton. Para dilitimpyuhan sa mga miming. Anyways, thank you so much for listening, for viewing. Sa itong mga reactors, dagan kayo salamat. Catch me tomorrow. Siyang alam sa mga station manager, Sir Ayan Haniel Hato. Siyang natibok ang Pulse Station 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sige, hapon, kinilang si DJ
1: Maria Bunangera.
0: Ako mo yun, bisya na loka pa kaman, barog og padayon sa unahan. God bless ka na itong tanan. Enjoy the rest of your lunch. Maayong pagpaniuto. Bye-bye. Amping og ampo. I love you.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
7: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka Dragon Mel Galios.
8: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlaw. So atong ipadayon Doc Alan no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong yes. Ginapaabot mga suking tigpaminaw okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, mm-hmm. Unsaning horny goat, Doc.
9: Okay, so salamat kayo kay Dragon Mill, no? At isgutan yes. Ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Hard Extreme, Max. Mga yes. Suking tigpaminaw. Nga kini siya, usa ni siya nga maghatag dugang kusog, lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no? Sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mill no tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog no si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan no nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilang menopausal period no and other conditions mga suking tigpaminaw and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat no para to treating sexual dysfunction mga higala ang horny goat mga suki nako nga tigpaminaw. Kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat no to treat other conditions including mga suking tigpaminaw madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat no pero aside ana mga suking tigpaminaw di na gyud kinahanglan nga horny goat alone unsa pagkaha ka kusog kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo nay gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa hard max extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga mamuhatag og duga nga kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mister no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on no na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape nga bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw nga madungog ninyo oh mapapalit usab sa nagadayang butika og farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
8: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
9: Mm-hmm.
8: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
9: Yes.
8: Usa kinikahibla nga gigamit sa traditional nga medisina sa China.
9: Okay.
8: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kininagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
9: Kung yes.
8: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
9: yes.
8: o kababainhan.
9: Mm-hmm.
8: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok no
9: yes.
8: sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw. Ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market,
9: okay.
8: available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na kay tungod naa na sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
10: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Nausam ni si Buyax na nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
12: Sa naman yung akong kinabuhi, puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na ako ang kalibutan. Kinigpisi, kinigpisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na kong ining kalibutan na puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi!
11: Hoy! Ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi, dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan, sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks, nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dawaton, tungod kay kini, ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta! Manimba ta! O pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
12: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
13: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
3: Star Radio.
2: Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 12, 8.

0: Si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasa ng DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Talawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ang tao.
1: DTX 500 mapali sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Kita Balagosa.
4: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kailangan ko ay D3 Bio.

0: pag ka ng sa uy, text, 500.
1: So, ang sa may field day sa imong bana day, ma'am? Sa
0: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bago makatumar, kita sa estate, ani, ma'am. Kuan, ka nang mawala yung sakit din sa batang.
2: Tulog, subong, aga, kagapon, ako ko magpangapit. Isang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Marites Lawas, tagabagong taas, Palencia. Titi Bukinon. Salamat sa Nance Capsule. Baby care of your head guy. Tungod aning mga tambala. Sa tambalan yun ako. Ipang bati. Sa kalawasan, hili ako. Matiyon o kapoy. Kaya ako at yun tanang trabaho sa balay. Mauna, yun ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat. O God bless, Ma'am Arlene.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
6: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: tell me no. Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Si Marcelina Balaba, taga Tuntungan. Ako ba na stroke niya? Dahil sa istorya na cuy sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kamot siya. Manakasaalasan na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Muna siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkalin. Gusto siya kung tangkal na mo. Yung makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya maka... Hindi, makasayang kamo. Ganyan, baga niya o kamo. Lihok naman siya. Tibo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
2: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Jonah Agustino og Erwin Agustino.
7: Jonel Brand.
8: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Aswagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure Energy.

0: hot essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
2: Avon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang I use Avon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niaging bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one store.
9: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Maria Regina sa Kristal, kung gigamit ka ng Nans Liniment pati Nans Coffee. Sa Nans Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka ayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba ka nang mawala ang mga panakit. Sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso, pati sa puntino. Kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nans Coffee. So maang na observe na ako sa Nans Coffee kay maayo kaya akong tulog, pati kanin sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom ko kape kay mo inom ko kape, murag bati unayo na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans product.
11: Isa'y pangani mo nai?
12: Lucy Sardimio.
11: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
12: Matuong.
11: Pila edad ni mo?
12: Sa 28.
11: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
12: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
11: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
12: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
11: Nang hubag?
12: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber, kay upiran man siya niya. Di man siya gusto pa opira. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parti na yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
11: no, kuan. Sa paon sa mga yantil?
12: Nang hubag, siya maayo.
11: Nang hubag tanan. Oo,
12: kanina inyong huabot tiri, huwas sa abot tiri. Kuan?
11: Punuan sa paa.
12: Oo. Dapat tayo, Mr. Radyo, nga, naaday. Kanang...

0: 0917-370-2912.
1: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
2: Agunir maahito in retoso. Kagakarangan o samang sipe. Sa tanan akong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso-un, dinasakit akong kilid. Naayuan din ko aning produkto.
1: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
3: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo yun sakit. Okay, giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini yung Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
4: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: The climate change phenomenon is here and real. Every human with a functioning conscience must accept this is a reality. Every Filipino should act now to prevent this devastation to our Mother Nature.
8: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, launa, impunto.
4: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
5: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
6: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
7: Kinsa siya, nanay!

0: inang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. Inapod tayo produkto nga Wonder Himu Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Inapod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasa'y syrup. Unya, naapod na siya'y kinini ang capsule. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Yung mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Kamubalak na yun ko. Sa pagkamatngon kong buot ni ining kalibutan, nabutaan ako sa kahayag tungod sa bakak na pagtulunan. Ingon sa naglakaw ako sa usa ka dalan, naglakaw nga way tumong og kapaingnan. Inubanan sa paglaom, ngangit-ngit pa sa alkitran, tungod kay nagpahiuyon lamang ako ni ining kalibutan. Kalibutan nga nagsabak sa daghang mga sala tungod sa pagpanamastamas og daotang mga tinguha. Unsaon ko man kaha sa paggalingkawas nining baba sa kalaglagan nga may kamatayon nga mapintas. Kurang bisti sa pagpakasa, wa ko panahukas. O kaso ta kini samtang may panahon pa kay ang pagmahay wa rabay pagkupas. Ang pagmahay kasagaran mahitabo ulahina. Ang kalipay ra yung nahuna sa kadaghanan ng kalibutana. Pan naglarawan sa kasakit sa ulahing mga adlaw nga gitagana. Wa nay paghinulson nga pagadunggon pa. Siya adunay malumong kasing-kasing ahupong sa gugmang way paglubat. Di gayod, makamaong upakyas sa iyang mga saan. Ang saad ka nato nga kinabuhing way katapusan. Ingon nga ganti sa atong pagpaningkamot sa pagtuman. Sayang kabubuton dinining kalibutang madanihon, mupahulay kita uban kaniya sa kinabuhing diin kita magmalipay. Hangtod sa kahangturan wa nay kasakit o kagulanan, ni problema o kasubaanan kayang luha sa atong mga pag-antos iyang gipahilan. Musa muduol kita kaniya nga way pagduha-duha o kakulangon. Nang atong kasing-kasing makapahuway sa mga sa nga naghasol, muduol kita uban sa pagpaubos sa atong kaugalingon, kay hilak man kini nga nagkahulugan sa mga luha sa pagkinulso. Alang to kaninyong tanan, mga pinalangan tigpaminaw.

0: Anak alang kaninyong tanan. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Huander Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mga kamo, nga kamo yun mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Huander Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparehas. No, nindot ba ni atong Huander Herbal Oil ay? Tistingi kayo, suwayigan yun ni gamit, ipa-epektibo kayo. Huander Herbal Oil. Proven and tested na eh. Pastila na ikaw ka magmahay. Kaya perti nindutang ato ang produkto ng Huander Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan ka ng gipamaulan, gisakitag tiyan. Katong mga mabdos, o di ba kasakit imong ipon, pwede rin nabutang nga pa, suksok ba? Huander Herbal Oil. Paminawa oh. Nice testimonya sa nagamit sa produkto Huander Herbal Oil.
1: Ang akong ikahistorya sa Huander Oil, nga epektibo kay kayo siya sa imong bation, sa imong lawas, nga kung katong dayay nagkalibanga ko, ikalima kong magbalik sa CR, akong giimnan, sus pag inom na ko ana, hangtod pagkaugma nga, wana mo balik ang akong kalibanga, naulian gi ko.
2: Muharang gipatak sa imong baba.
1: Oh, adi, giinom yun.
2: Inom, gimputang nimo sa inin tubig o kung siyon sa.
1: Tunga sa baso akong gi, sagulan o Wonder Oil, tulok ka patak sa Wonder Oil, ana ulian oy. Oh, yeah. Muna nga pasalamat gi ko ana nga produkto sa kan RSB trading kay perti kay tiktibo.
2: Daghang kay salamat tay. Tagasa gani ni.
1: Taga Purok Noybi Dulugon.
0: Una na kay epektibo ang Huander Herbal Oil. Huander Animal Vita. Kalimot ka ito na buwig baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis na guban pa. Gamit na sa produkto ng Huander Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhik mga kahayupan. Baka, kabaw, baboy ba na? O, gamit ka o Huander Animal Vita.
3: Ako di ay si Analisa de los Santos. Nagpuyo ko dere sa Sunwan B, Del Carmen, Iligan. Kuan ba, naglibog ko. Unsa may akong i-vitamins aning kamulo naman siya pangulag. Pero naburos na gyud siya, sir. Mm-hmm. Pagkaburos niya din, nanganak man siya, sir. Unyo karon mura, maggaluya ang akong baboy. Moto nga, kung ipainom og Animal Vita, naulian man ang akong anay karon unya ang akong mga baktin bitaw. Sir, kusog, nakaimanutoy. Nagpasalamat gyud ko sa Animal Vita.
0: Ngunana kanindot ang produktong Huander Animal Vita. Mga pinalangan, digpamina Huander Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas, na ibugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Huander Banaba Plus. Proven and tested, paminawa o testimonya na gamit sa produktong Huander Banaba Plus.
4: Kuan mga lihi, pagpangihi ba itong unang wapakit ani, hindi ko pagpangihi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya, ni dili na ko sige pangihi sa usak kagabi. Sa usak kagabi, kausa na kong mangihi ato. Itong una, sige na kong kapangihi ana.
5: Mm-hmm. Then karon ma'am, nga kausa na lang ka mangihi, kumusta man imong ihi, daghan na ba o gamay lang gihapon?
4: Daghan na.
5: Di na ka mabilar?
4: Dili na. Basta sa isang gabi, ikaw sa nagugura ng mubangon, ma'am.
5: Sa dako kay gikatabang ang Huander Banaba Plus na imong pagpangihi?
4: Oh, ma'am, okay po na akong pagkatulog po, okay ra po.
5: Mm-hmm. So, ma'am, unsa imong ikasultis ato mga naminaw karon?
4: Tanang mga naminaw karon, so gamit mo ang Huander Banaba Plus kay mayo guna sa atong ang lawas o sa anak sa kidney. Ayos siya, makatulog po ka.
5: Okay.
4: Tanang-tanang naminaw dali sa barangay Bunbunon Siato ni Cruz Oriental. Gamit mo, ana.
0: Ikaw na na, kanindot ang atong produktong Huander Banaba Plus. So, di ba? Kuya Carls, pag-aray ko ni Roldan nga taga Banyadiro, Usami City. Greet na ko ang mga Vicente family dali sa Medina, Misamis Oriental. Barangay Maanas, na ulian gyud ko sa imong mga product. Salamat, ha. Greet ko lang si Igso Buboy Tuniakaw. Villis family, Herman family, Kiboy family. Thanks from Iping, Stone, Sabunawan, Weber, Baungon, Kuya Cards. Greet ko sa akong banana, Kuya, og ni Tatay, nga sigig paminaw sa imong programa, Kuya Cards. Salamat, ha. Greet ko ni Jennifer Jaime, taga Tayaga, Claver, Kuya. Greet na akong Lolo Frasing, og Lola Bibing, naminaw ni Mukusog, Kadri, Sityo, Apo, Saliling, Liliungan, Carmen, Nord, Cotabato. From Apo Dudong, Bobby, pag-aray ko akong Papa Digoy, og Mama Sita Castro, sa Liliungan, Carmen, og sa mga Castro family. Niya sab sa Maliko, Pangantukan, Bugidnon, sa mga Medalia family, niya na pag-aray, Linlin Castro, Santiago, Rismlang, North Cotabato. Salamat, Kuya Carlos. Pakigreet ko, Villacampo family, si Rudy Francing, why absent, maminaw, daghang salamat, si Ritzel, Iligan City. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganapitong inyong anak, bago na tao, taman 1 year old, dilidaling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Mao ni pinaka the best nga vitamin sa mga bata nga bag-ong natawo taman 1 year old.
6: Pangalan o address?
7: Inaysa Cuevas, taga Aurora, Tagulalo, Sambuanga del Sol.
6: Okay, istoryahe daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka epektibo ang paggamit anang Vitron drops.
7: Sa pagkatawa niya akong bata nga wa kaning 1 year og 4 ka bulan karon. Daghan na kaingon nga kanang malurus daw na mga pagkabata. Ay kwati ko kay gamanya kanang iguno makalakaw og dali-dali. Kadihang permiti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kaj. Encourage kayo ko sa Vitron drops.
6: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron drops?
7: Dapat sa kabulan. Dayon hangtod ang pulo sa kabulan. Vitron drops, tapana. Mao to nga, abtik ayang bata. Dayon, tungala ang mga masalingan nga. Nindakaw na kung ang bata. Dayon, unuran na daw. Hangtod, ganado kayo sa matulog. Mukaong, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Manana ganindot ang produkto nga Vitron drops. Ang Vitron syrup dayon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga naay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pa yun kayo hinga tulgon. Morning Vitron syrup kay vitamins plus iron gihapon eh. Para ni sa mga anak edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron syrup.
8: Ako na si Junior Aslag din sa Tumpagon.
6: Pumusta ang paggamit niyo sa Vitron syrup?
8: Ay, kaloy gid sa Ginoo, maigid ang among pagkatulog og ako pagkaon kay akong bata gani nga niwang karon sambok na.
6: Mm-hmm.
8: Ako nga nakaron paskog na magdula ay titing niwang atong wala magagamit sa Vitron.
6: Oh, pilay dahil sa imong bata?
8: Wala pa mo 4 anos, 3 kapin pa. Kaya naamay baligyan din ako, dahil nangumpres ka kaya, doon na rin na baligyan din sa Tumpagon.
6: Mm-hmm.
8: Yami, nagpalit.
6: So, kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
8: Okay na kayo, baskog na. Sige, nagpangayong kaon gani. Pagkupay naman ang kaon, kanuha na mo kaon. Hindi ka sa panigto, nangayari sa kaon.
6: Mm, salamat kayo sa Vitron syrup, ha?
8: Busa, nagpasalamat ko sa inyo, ang Kuya Kurt nga, doon ay ibog na sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
0: Ingonana kanindot mga pinalangan digpaminaw ang Vitron syrup, ha? Unang inyo nang testingan suwayan gamiton kay epektibo kay natong produkto nga Vitron syrup mga pinalangan digpaminaw. Vitron tablet pod. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yon mo gamit ta og Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa kung saan lang hunahuna ni mo, gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet yun ang atong gamiton, mga pinalangan tigpa. May epektibo ni Vitron tablet, tingi ka ni. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
6: Salty daw mi sir, unsa may dakong nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron tablet?
8: Pagkabati ko na ko aning programa, God na. Kuan po ko ba kay Murag Suminti lang, okay ganas pagkaon, may tao niya, luya kong lawas.
6: Mm-hmm.
8: So ako gisuwayan, pinimpilaro ko yung pusway-suway ko ba sinday o maulian.
6: Mm-hmm.
8: Ngayon, nakatumar ko, katulog, once a day na kaya itong tumat, kagabuntag.
6: Kagabuntag lang ka maka-take aning Vitron mag-tumar tablet. Oh, okay. Dayon.
8: Migana magungkaon. Kanon ka rin mag-factor na kagungkaon. Kaya makamurot na kayo isa ka-tsupa, isa ka-kadaanan ako. So na, di gani matunga. Pero karon, kalas na magkagbugas noon.
6: Kalas nagbugas?
8: Okay. Salamat yung kaning Vitron makatabang yung tinood.
6: Salamat kayo. Akin sa pangalan?
8: Randy na taga-Soklima ni Ipinsibugay.
0: Ingunana kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamin. Kuya, pa-shout out Mansira family sa Ladingan, Pikit, North Cotabato. Great lang ko Salvador family, paki-request ko kanta nga Waiting for Your Love. Great lang ko sa mga patindol, akong mama nga si Mama Lining, akong gimahal nga si John Darrell. Alagad mo og sayang mama nga si Auntie Garrett from Lynn Patindol of Munching nga CI Sambuanga Sibugay. Salamat Kuya Cards and God bless you always. Great day ko sa akong Papa Lumi, Mama Saturnina, akong Banas Nunoy, og akong duha ka anak si Mark at si Mary. Salamat kayo nimo Kuya Cards. Thank you so much. Pwedeng mag-request og kanta ka ng Bigay ng May Kapal. Ako na si Bloy from Antipolo, Tumaga, Sambuanga City. Ikaw ang bigay ng may kapal. Ato rin pakitaon. Pakitaan rin pumaagi, ma-play ni usan nining mga adlawa, no? Katong mga heblaron. Stilan. Ay mo kumpiyansa ng taas imong blood pressure kay traidor man ang sakit. Na. Otro na lang. May lagi untag ma. Otro lang imong linakwan. Ang kuya o kanang kwarentahan yung ka, no? Delikado mong kunang high blood kay daghan mong kung na kuan na, nabalhin ang kanang birthday dito sa kuan. K Kini ni ang November 2, no? Mao nang amping ta, mag-inom tag Wonder Cardio Care. Gidisinyo na muna pagpa-lower sa imong blood pressure. Kanang atong Wonder Cardio Care, no? Pila na tong exercise, unya mag-amping ta sa pagkaon. Kay usahay pod kanang kulang kas disiplina sa kaugalingon. Mao po na hinungdan sa nagkadaghan imong mga balatian. Although nga musulod magina mga balatian pag magkaidara na ka. Oh, ako bitaw nakabantay pokus kong kagalingon kapag edad ako 40. Nanagi ko yung mga kwan ba? Nanakay mga gipang batik-batik sa imong lawas kay mura na guni atong lawas o mura sakyanan. Kung brand new pa, fit pa kayo kay brand new man, no? May pa kayo mo function ang karburador, injection pump. May patanan ba? Mga clutch o guban pa, no? Oh, pero kung magkadugay ang sakyanan, di ba? Magka problema ka kay wana, guba na ang kuan, guba na ang kuan, guba na ang kuan. Mau po na itong lawas, no? Magkaidaranta. Daghan pong, di na mo pangsyon ng ato ang atay. Oh, kay takara po ganyan sa imuang gibuhat. Labi na yun karon kay ang ato ang mga pagkaon, mga ganili healthy ba? Masahay po, no? Kaning kinabuhi, manggod. Huwag nga po nang mag-amping ta, pero ang tanan, pagbuot, no? Gid po na sa Ginoo. So, ang kinabuhi sa kalibutan, ang magbuot, Ginoo. No, pero dili mapursala gud pod kung nangandoy gud pod ka nga healthy ka, no? Mao na kana katong Wonder Cardio Care makapa lower na sa imong blood pressure, dayon kana tong Wonder Hemoid maayo na sa imong colon problem. Tunay mga almoranas, no? Wa man gipoy mo tugan ng almoranas gud pod, no? Kay wow, mo na nga sakit gud. Kana almoranas mo nang ang uban di mo tugan, pero sikreto na lang. Oh, pwede mo nang ato ang Wonder Hemoid para ana. No, almoranas, colon problem, no. I-try ninyo na nga itong Wonder Hemoid. Katabang na ninyo. Kaya, katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. O, kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag, siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape. Gamay ramang kaina, katong kulbaan, o katong magpalpitit. Pareha naman, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao na agyoy kana bitong desire nga magkape labi na bugnang panahon labi na sa Bukidnon, no, sa uban pang mga lugar. Sa una po ako kagi magigkuan ng kinabuhi nga sige pangapi katong commercial pang akong gigamit katong wala pa nang Wonder Herbal Coffee mo man ginagamit ako sa una kape. Abot ang panahon nagpalpitate ko ato ko doktor gipaundang ko kape nakaundang ko pero pagbalik aning Wonder. Pagbalik, pag-abot aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kape ay, maunang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya kay nga naman, dili ka magpalpitate, dili po butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, unya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kaya sa herbal, sa dili siya lang to. Una advantage niya. No? Katubitang mga naminaw na ito karon ng mga kanabitang si tawag anak breadwinner. Kana bang ikaw mo ay gabuhi sa tibok pamilya, imong income mo ay kanang gigamit sa pamahaw, paniudtog, panihapon, ano ba? Ka breadwinner gyud ka. Abi nimo dili pa ka pwede magsakit. Ginahanglan perminti ka himsog. Ayog sugot nga magsakit ka, luo imong pamilya, magkautang-utang mo no every time magsakit kay wala may kanang source of income. Namo koy mga trabaho nga dili 15-30 kanang daily gyud ba? Pwedan kanang trabaho sa anang vulcanizing, no? Kana di ba? O hilantan ka, di magkakapang bulkit. So wala jud kay income anang adlaw, no? Oh, gawas anang katrabaho kag kumpanya di kay o hilantan ka, basta mo justify lang swilduan man ka, no? 15-30 man ang swildo. Okay na amang kay walo ka adlaw nga kanang sick leave, na kay walo ka adlaw nga kanini ang vacation leave o sa RSB na sa uban kay tag kuno man 5 days man na o sa dulay mo 5 days man siguro, no? Oh, ina na ba? Pero kung ang imong trabaho ka na bitong trabaho karon nya para na mag-drive ka og motor. Ang imo biyang income na kana biyang imong pag-drive babalhabal. Pag dili ka ka-drive wala ka income. Mo nang dili ka pwede nga magsakit, no? So ama imong palabihon karon mo gasto kag palit og Wonder C+. Ngay, mo gasto mo kana. Mainom kag Wonder C+ kay vitamin C mo na para di ka subawan, nilanta di ka magsakit, no? Oh, kaysa di ka mo inom ani unya possible na imong mga adlaw magsakit ka unsa naman lay ato ang para sa pamilya, no? So katubang mga ang trabaho bitaw ma-expose sa init, ulan, unya dali ka magbalatian. Pwede ra jud ka mag-vitamins. Ang tao magud kinanglan mo kag vitamins good. Kanang Wonder C+ na i-capsule ana. Oh, para sa mga adults, napoy sirap, anak, para sa mga 2 to 12 years old, para dali magsakit ni mong anak, nag-eskwela, dali-dali magbalatian. Kanang Juander C+. Ay mo kalimot sa ngalan. Juander C+. Oh, inyo nang gamito ng atong Juander C+, mga pinalanggang digpaminaw. Kuya Carl, aslang ko, dagpilang Juander Bomira Juice na ito, pila kabuk inumon. Sa kaadlaw, salamat kuya si Rico ni from Lamitan City, Basilan. Bomera, tag 45 bermana. Na itong Bomera, tag 45 pesos. Kuan, kanang pwede rin ka isa ka doa, dipindi ni Mugod, no? Si Juby Khalid, taga Puro 4, Barangay Ugalinan, Carmen, North Cotabato. Pirmi, nagapaminaw sa imuang programa. Tudling sa Magaray, Pagaray ka Bana, Umar, Daguluan, Khalid, Cyrus Khalid, salamat sa pagbasa. Garay ko na naminaw, des Bagakay Usamis, nagpagaray, Tata Bilia Flores. Lamusami City, Kuya Mangutana, unsay tambal sa bugas-bugas. Uy! Bugas na amtay mga sabon. Pwede mo makapangutana sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Mga parmasya at butika natay mga sabon ay niacinamide, na ay herbal soap. Dipindi ni mo kahadapita ang mauyon na ni mo anak. Narita oh sa kuan kanini ang entry nga pinada ni Calixto Canoy Rodillas. Sitio Walog, Katalunan, Pikinio, Davao City. Ang title siyang balak naguluhan pag-antos. Bilanggo ako sa kangit-ngit sa kagulanan. Ilokop sa kasakit ang akong kahimtang. Minghilom ang damgo sa dakong kalisdanan. Nangitag kahayag ang gikapuing kasing-kasing. Ang luha na himong saksi sa akong pag-antos. Ang paglaom na himong kusog sa matag pagtindog. Bisan ang dalan puno sa dagkong pagsuway. Nagpadayon gihapon ang akong paglahutay. Usay, nangutana ako sa kahilom sa kagabion. Kanong dugay mo abot ang ipaabot nga tubag. Panang Dios wa gayod mo biya sa iyang saad. Kay matimanon siya, matinumanon siya sa tanang kapanahonan. Ang kalisod dili bilangguan nga way ganghaan. Kun dili dalan paingon sa tinuod nga kalipod. Ang kasakit mo'y hulmahan sa maayong kinaiya. Na nagandam sa kaugmaong puno sa kadaugan. Nahulog ba na ko sa ilabihan nga kapakyasan? Itindog yapon ko sa kamot sa kaluwasan. Kaya pagkapukan dili katapusan sa kalaglagan, kundi sinugdanan sa bagong paglaom. Sa taliwala sa unos o kusog nga hangin, nagbarog yapon ang pagtuo nga malingon. Kaya ang Ginoo mao ang dalangpanan sa kinabuhi, di gayod mapildi sa bisan unsang pagsulay. Ang kadina sa kasakit, mabugto raunia. Ang kangit-ngit mapulihan sa kahayag nga putli. Matang pag-antos dunay takdang katapusan. Ang paglao magmadaugon sa katapusan. Busa dili ako magpabiling bihag sa kalisdanan. Kaya ang pagtuo mo iyawi sa kagawasan. Ang Ginoo magamando sa akong mataglakang. Ang tun maabot ko ang gisaad niyang kadaogan. Bisag nabilanggo ako sa kalisod garon. Na akong espiritu dili gayon mapildi. Pinaagi sa grasya sa labing makagagahong. Pagantos mahimong awit sa dayong kadaugan. Launing entry ni Calixto Canoy Rodillas, Sitio Walog, Katalunan, Pikinio, Davao City. Pagantos sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanino yung tanang? Ha?
1: Mga pinalanggang tigpaminaw.
0: Ato na koy? Ricardo Villaronte mo ingon ng Diyos atong alagaran pinagis tinuray ng pagservisyo siya mga katao.
2: May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alauna, 31.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Tapos tagmaing adlong Miyerkules ka natong tanan. Sa makausa pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Gihapon kita magahatag og pagtagad. Ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 26, 2026. Uy. 8, 8, 8. Uy. 888 ka rin na. August is 8, 26 is 8, and 26 is 8. Naisuwatan po rin sa mga tabagatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanag-ngalan o pati. Why not stand by pati alang sa musuwat? Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial o labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. O labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Why not stand by, Pati, alang sa imong suwat? Hindi siyempre sa itong tulumanon, Sensory, Ate Arlene.

Ate, dugay na nga kami ni Romel nagkarelasyon. Dili lang kadali ang among panaguban. Daghan na kayumig mga handumanan nga gitukod. Mga damgo nga among giplano o mga saad nga among gisaad sa usag-usa. Kupangutanon ko kaniadto kung kinsang akong gusto nga makuyog hangtod sa katapusan. Wa ko'y laing tubag kundili si Romel. Siya ang lalaki nga akong gihigugma. Apanusahay, dili day igo ang gugma lang ate. Aron makapili ka sa gusto ni mo makauban sa tibok ni mong kinabuhi. Kaysa diyang miabot ang panahon na kinahanglan na akong mamili tali sa akong gugma o sa gusto sa akong pamilya. Dito na ako nasabtan nga lahi ragyod ang gugma kung ang imong kasing-kasing ang mupili. O lahi usab ang kinabuhi kung ang imong kahadlok ang mupili para kanimo. Matod sa kumaginikanan, dili sila supak sa mong relasyon ni Romel. Apan gusto lang kuno nila nga makasiguro sa tao nga akong piliyon. Kaysa tinood lang ati na sila gusto nga lalaki. Siya si Gary. Nangulitaw siya kanako apan wa nako gidawat ate kay uyab kami ni Romel. Maayo nga lalaki si Gary. Seaman, responsable, stable ang iyang panginabuhi. Tarong usab ang pamilya. Og labaw sa tanan disente og buutan. Apan sa kong nahuna usara ka ngalan ang sigig balik-balik si Romel ate. Si Romel nga dili siman, si Romel nga dili dato, si Romel nga wide akong posisyon. Apan, si Romel ang akong higugma. Siya nga akong kauban sa dihangwa pa ko'y klarong kaugmaon. Siya ang nakaila sa akong mga kahadlok, ako mga kahuyang, og bisan sa akong mga damgo. Muan ako isulti sa uban. Apan si Gary ate, makahatag ka na ako og komportable nga kinabuhi. Dili ko maglisod ate. Sa diyan nakabaton mi og misunderstanding ni Romel. Ate, wa dayo na settle among problema, misangpot gyud sa panagbulag. Nakadesisyon ko nga dawaton ang gugma ni Gary. Panaog siya sa barko, ako siyang gisugot. Kanunay siyang mabisita sa balay. Atong bakasyon, magdala siya pagkaon, magdalag bulak. Ate, hambat ba? Bisan pa man sa gihimo ni Gary si Romel gihapon ang akong gihigugma. Ana-anas akong kasing-kasing si Romel. Apan tungod kay Seaman si Gary o klaro ang akong kaugmaon nga to kaniya, siya ang mas gusto sa akong mga ginikanan para kanako. Naging practical ko ate. Sa diyan nag-propose kanako si Gary o kasal. Akong gidawat. Sa tinood lang, wa ako ikasulti nga daotan bato kang Gary. Matingali nga mas lisod ang akong kahimtang. Kaya kung daotan unta siya, sayon lang kaayo na ako nga balibaran ang iyang gugma. Apan buutan si Gary, mapinanggaon o mapagmahal. Pareho sila ni Romel. Apan nakalamang lang si Gary sa kahimtang. Busa na ito'y gayon na mas gipili na ako ang kasiguruduhan sa kong kaugmaon. Wa na ko nakipagbalik pa kang Romel ate. Bisan pa man nga gusto siyang makigbalikan na ako. Akong isakripisyo ang gugma ko para kaniya. Sa laktod, nagpakasal ko kang Gary. Mali pa yun ang akong mga ginikanan. Nakita na ako ang kalipay sa ilang mga mata. Para kanila, nakahimo sila sa ilang katungdanan isip ginikanan nga rin ka na ako. Nakakita aslag lalaki nga ilang gituhuan nga makahatag ka na kong maayong kaugmaon. Si Gary gibuhat niya ang tanan para magmalipayon ko ate. Gihatagan ko niya haruhay nga kinabuhi. Gihatag niya kanako ang tanan nga iyang mahimo. Bisan naa siya sa barko, dili siya malimot manawag matag-adlaw para kumustahon ko. Matag-uli niya na kanunay ang mga pasalubong nga gusto nako nga mga butang. Ibabati niya kanako ang tinuoray nga pagpanga o pagmahal. Wa niya gipakyas ang iyang mga saad. Sa hinahinay, nakakatun ko sa pagmahal nga to kaniya. O tingali, sa pagpanglabay sa panahon, nakatunan ko siya sa paghigugma.

Salay usab ka paagi. Sa kugugma kang Romel. Hangtod atin ang kabaton mig anak ni Gary. O sa kabatang babae. Nagtuo ko nga maging okay na ang tanan ati apan adunay usa ka butang nga di na ko malikayan. Ang akong kagahapon. Hambot ba ati sa tungang gabi makamata ko? O sa kong nahuna, makita na ko ang nawong ni Romel ate. Ang iyang pahiyom, ang iyang tingog. Wa ko makasabot sa kong kaugalingon kung nga nung dili man mawala sa kong nahuna si Romel. Nagibuhat naman ta na ko ang tanan nga malimtan siya. O sa pa, buutan kayo si Gary ate. Tuod man ako na siren nga okay na ang kahimtang ni Romel. Na siya negosyo. Hangto na sa kaadlaw. Kalit lang ko nakadawat og tawag gikan kaniya. Nangumusta siya nga rikan ako. Dugay mi nga nag-istorya sa phone. Og dili na ko matago ang excitement nga nadunggan nako pag-usab ang iyang tingog. So kadadto, kada adlaw na miga istorya ni Romel. Naay mga higayon usab nga sekreto ming magtagbo. Pila ra may sugilanon. Nakadesisyon ko nga maging honest kang Gary ate. Gisulti anak ko siya sa matuod kong pagbati nga to kaniya. Naging honest ko nga naigugma paghihapon ko kang Romel. O di ko gusto makasahang nga to kaniya. Ate, naside ko na sakitan pag-ayos si Gary. Aba di ko gusto mamakakaniya. Buutan na kay siya ate para akong lukuhon. Ipangutan ako niya. Kung sa kanya akong gusto. Gitubag ko siya. Gusto kong kagawasan. Mitando siya ate. Matod niya. Ako na siya mahimo. Na siya sa lawod. Ugbesan og mudili siya. Nasayod ko na siya. Hindi ko niya mapugnan. Gibuhat na daw niya ang tanan ate. Salaktod. Nagkabulag kami ni Gary. Huwag namatod pa niya. Ang importante ko no, magmalipayan lang ko. Naging civil me sa usag-usa ate, way daghang drama, way daghang pangutana. Mihangyo siya kanako nga. Ang bata nga to lang daw kiniya. Mitando ko ate. Tungod kay nasayod ko nga buutan siya nga pagkaamahan. Ug nasayod ko nga mahatag niya ang tanan ngadto sa bata. Ang kunan ko ate, nagbalik mi ni Romel. Nag-live in me. Ang kunan ko, sa una mga bulan, malipayon mi. Nagsaad mi sa usag-usa nga di nagid mi magbulag. Apan ate, sa nagkadugay, nagka-worst ang among panag-uban. Nagtuo ko nga enough na ang gugma para mag-uban mi, para magmalipayon mi. Apan nasayop ko ate, na ay mga butang nga maghatag katinawan kung unsa gyud ang atong gusto. Ate, abi ko bagsakto akong desisyon. Abi na ko nga tungod kay gikauban nako ang lalaki akong gimahal, okay na ko. Apan, kuma sa pipila ka bulan namong padag-uban, nakita nako ang laing naong sa among gugma ate. Ang Romel ako gigugma kani dako kay kausaban. Sige miglali, sige mig-away. Kanunay siya magduda nga rikan ako. Pangutanon ko siyang unsa iyang problema. Matod niya, giloiban ko gani ko akong bana. Nga doon na mi anak, unsa nagha siya. Nga dili mi kasal, nga galive-in lamang mi. Ate gamay singki, mag-away na mi. Niabot sa punto. Nagustuhan ako makigbulag kaniya. Grabe na akong hilak at tinarealize na ako. Gibuhi anak ko si Gary. Ang tao nga gusto sa kamaginikanan kaya di ay nakita nila na kini ang para ka na ako. Gusto ko matawag ka niya. Gusto ko mabalik ka niya. Apanahadlo ko. Mauwaw ko.
sakto ba ako pagabuhaton? Matawag ko balik. Tanggari. Ug mangayo sa iyang chance. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Patty.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hingan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon na akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa nga say delikid sa ko yung sa mga ubang gamit siya. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikid niya gamit og ubang kape. Kaya kana diyong NANS Coffee ang mong gamiton. Pwede nyo, dress sa kapangin, libungan or kutaba.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
4: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dakong salamat ka ni mo, Pati, sa pagpadangat ni mo suwatang po ni atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Grabe po ka, oy. Minyo na ang tagid ka. Naana si Gary, naana ang all. Di lang ka magproblema kauno. Di lang ka mag... Naana kay anak.
1: Na'y green card, ha?
0: Lami na'y mong kinabuhi. Ni sulod pag yung ka-problema, pastilan. O sa'y lagi ang tao, di na ito makuan ba? Di na ito matag-an. Kalindot na siyang life. Gipagita pa ganyan ang miserableng kinabuhi. Anyway. Kaoba na ito. Did you know ba, ba niya?
2: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjones na rin itong mga suking. Tig subaybay.
0: Kini kay muto o mong ginigugma. Of course. Captain Jun Diasis, URP professor.
1: Yes, maswerte ka daw, Day Genova and Ate Arlene.
0: Abi mo, kini bitong gihimo ni, kini gihimo pa ni Pati. Manang makiunta nga, ang tambag sa ginikanan, sakto giyod. Kay, gusto gid nila si Gary para sa Yaha, kay sa Yaha, maay na yung kinabuhi, hindi na siya magka-problema. Pero siya magiging nangitang problema. Nakiguli gid siya kang Romel. Gibiyaan gid niya ihambana nga buutan provider OMG sana all. Diri sa ta. Of course, ka ba to ni Genova Nobs? Ikaw ako mong tanon. Kidahanglan pa baka mo reconnect sa imong bana after ni magibiyaan?
2: Kung ako siguro ma'am, mo try ko no, mo attempt ko. Mo attempt.
0: Grabe
2: no.
0: Siya ba? Grabe
1: ulaw.
0: Dili ba na pagkaulaw.
2: Oh, pero tayo, 'di ba? Anak ka kap nga ang tao masayop mang gyud.
0: Oh, masayop kay nang baka.
2: Ah, masayop mang gyud niya.
1: Pagkado.
2: Abi ko ba ka dapat taganog chance.
0: Okay ra gid na oy.
2: Oh, okay ra man gyud kay. Ah, mo na ginayon lagi ka.
1: Shit, nag-live in na mo.
2: Pero mo lagi.
0: Dili man, mo tawag lang siguro.
2: Mo tawag, di man yung nga, ditso da yun nga, uy, balik ta, kaya nabulag, hindi naman yun.
0: Dili, alas ko, mo tawag lang nga.
2: Diba?
0: Kanang basig free ka, magkapita.
2: Pwede diba? Yung storya, mangumusta, ano ba, paduding-duding sa gamay.
0: Nga ka nang, isa-storya din mo, sumung-sumung, di ka nga, karo ba na kung nirealize sa'yo po sa kong mo. Ano ba, dili lang mong kandiritsyo, yung nga mag-uli na ta.
2: True, dili. Dili. Grabe si Cap. Beta, dili man na ditso nga mo, attempt di ka nga magigbalik na yun. Kaangin mo, alam man di, pamasin ba nga, basi di single pa siya. Basi single pa sa sangalan nga buutan si Gary. So basi hindi
1: ay nga gamitin ninyo weakness pa. Lugar ang weakness ng lalaki gamitin ninyo
2: man. Kay mo lagi ikaw si
1: pero na manawag kapisa ko din ko tutoy
2: pero may pwede mo ginamention din nino nga ang tao masayop. Oh, tao dapat taga ano chance kay.
0: Pero abi ni mo tungod sa kape daghan ba maayong mga maayong
2: nila may tabo.
0: But first coffee. Ano
2: yes.
1: Nasa hug call ha?
0: kanang bang Afrika, kapita.
2: Oh, diba?
0: Sige, gusto ko magkape. Oh, diba?
2: Chika gamay. O, basta yung Ramana Cup nga si Gary, single pa, no? Oh. Kanang, iya sa sutaon ba mo? Atap sa kagpa, kung hindi pa humusta.
0: Sumbong-sumbong lang ka nga. Sorry kayo sa mga nahitabo sa una. Oh,
2: namagiging, ana.
0: Di tagid ka ma-blame nga. Masuka ka na ako.
2: Diba?
0: Hopefully, maging friends na tapos sa bata.
2: Kuan dito ba?
0: Ano ka ba?
2: Sige ito, gana. Pakumbaba, gitsag maayo. Yes. No, nga. Kanang, ang kunong ginaya ang iyahang kuan. Kanang, basta hindi, og single mang galing. Si Gary, no? Ang kamasindihan niya, hinahinayan o kuan ba nga mga ito sa iyo.
0: Ba? Basta nung ka nang, grabe na ba siya ka-love, grabe siya ka-provider, pero after nga gibiyaan niya, nag-iulit siya ka-Romel, basta nung ka nang, si Gary karon ron, hindi na po musalig sa iya. I mean, butang-tanga, nahigugmag-yapon kay, murag, nakita na ito, murag nahigugma, mag-inis si Gary sa iya, ha? Pero, grabe lang gid ka, talagsaon niyang gugma, kay, importante malipayon ka. So,
2: diba? Munit,
0: gabi no.
2: Sana all. Di ba, importante malipayin ka niya. Karon Gary, sa imo, mong ikaw magmalipayin.
0: Ay, yay!
1: Kamusta dahi? Kamusta dahi mong Romel? Sino itabo dahi?
0: Hindi, may makasinabo.
2: Na wrong turn na ito. Nasayop ko na wrong turn.
0: Hindi, ito mausip yan.
2: Pwede ba U-turn?
0: May yun lang ka nga, pwede ba nga ka namang laag sa tato, wala ng bata? Kaya namang sunsunsis lang balik.
2: Si Cap ba? Pero ito, seryoso Cap.
1: Wala ka din mo na remember sa panahon nga giprangkahan ko
2: niyo. Malay mo nga si Gary. Di ba si Gary, walay pagdumot ba? Sa ngalan nga na ay naibata.
1: Masalig pa ka akong
2: tuwa
1: ko sa lawod kanunay.
2: Mahay na gani siya, no? Ano biya kakab na ikausaban ng tao, no?
0: Gani, nagmahay gani.
2: Nagmahay gani siya. Nga nag-realize niya nga lahiragiday ang kinabuhi nga si Gary pa.
0: Mahalagi na usahay.
2: So, hindi lang, wamay sayop, anak kap. Kaya mo itong bana.
0: Hindi na naging ang realidad sa tao, DJ Nobs. Kaya pangita ko ng wala ba?
2: Diba?
0: Sa
2: panahon nga naapa sa imuha, di ganun mo makita ang value. Ayan, nakuha na di ha. Mahalagi.
0: Mahalagi.
2: Lesson learned. O, di ganun pataka, gano'n. So, muna siya pati, i-try lang attempt. Wala may sayop sa pag-attempt upang musta, yes, pamasin, o yes, in if single siya. Mm. Why not nga? Mm. Ikaw na po yung musuyo. Namo kayo mga sitwasyon.
1: So, ito yung style, ito yung style. Manganggat ka kape, mana?
2: Oo. Namo kayo mga sitwasyon kap nga, babae po yung musuyo sa lalaki.
0: Hindi, pwede man nga, yan diba? Po, di naman sila anak.
2: Oo, gamito ng bata.
0: O, pwede ba kumulaag sa bata? O, di ba? Sige, okay, sige. Pagaman, eh, kape sa ta. O, di ba? Kape-kape lang sagot.
2: Sikap.
0: Kape-kape niya. Wede, kumusta ka? O, di, nani, mulap na mi. Wako nagmalipayan ka. Ikaw, paghihapon akong gigup.
1: Yeah,
2: hi! Nagmahay ko. Kay lahir gidi ay. Ano? Grabe. Naku, asaya.
1: Hindi na ako ma-imagine kung unsay mga paghitabo. Kaya unsa kapag...
2: So, hindi, kaya ang lalaki makakab mapagmahal. So, di gina mo balibad. Yes. Mapagmahal bin ang mga lalaki.
0: Namagay ka ba dahon ang masayo bin ang babae?
1: Mayo ka ba nga mga babae, no? Kung kamo makasala, mayo mo madiskarte pa.
0: Ano man lang yan, lalaki?
2: Ano man lang yan,
0: lalaki mo biya? O niya, mabalik siya asawa, balikon.
2: Oo,
0: dawato na kayo pagdawat.
1: Wala man may gipamiya. Gadugang raban.
2: Oh, di ha na.
1: Ang sayop ni Pati, kay ni Prangka siya gibiya din siya.
2: Dapat ito ni Mia.
1: Ano trial and error to ba?
2: Ay, dako.
0: Hindi ba gito niya ma-discover ang ginaya ni Romel? Actually, Turo. Si Romel,
2: maayo siya sa pag-iro.
0: Maayo na sa sindanan kay, pero dili na siya musalig. Kay, ang young reason ng God, gibulo, ibang ganyan mo yung mambana, ako pa.
2: Diba? Which is, kuan kayo, unfair valid po. Valid, pero unfair sa part ni Pati Mambanga. Inganaon bito ang bala sa iyaha nga. Nagluig di kesa kuan.
0: Oh.
2: Murabag ka nang gi-take as negative siya ba nga. Imagine, gibiyaan gani niya yung bana for kuan ng
0: Romel. Di nakita, kasayop siya siyang pagpili kang Romel.
2: True.
0: Sacrifice niya yung kinabuhi. Sacrifice niya yung bana.
2: True.
0: Parang ang Romel, pero nahitabo.
2: Lahi ang kuan ni Romel. Lahi siya kinaiya.
0: Lahi, so
2: umanggin na. Yan kita mailat sa mga maayo nga sinudanan. Yan
0: naging maingon ni Kap, 1 plus 1 equals 0.
2: Okay. True.
1: Di rin mo ma-realize
2: na dapat 1 plus 1 plus 1 plus 1.
1: Na dapat tulo di ay.
2: Ay, nako.
0: Parang mawala ang 1 plus 1 na pa equals 1.
1: Na pa equals 1.
0: Sige, imong opinion ang among kinahanglan. Go ahead, you are a professor. Dili na to makita
1: yes.
0: Ang kuan, abilidad.
1: Abi nimo pati pagkaulaw-ulaw ra kay tawag-tawag.
0: Oy,
2: grabe, usa may ulaw
0: na.
1: Kaya hay ba nimo nga.
0: Naman so, sila anak.
1: Wala ba nimo na nahinumduman ang sakit nga gibati ni Gary?
0: Ano mo na?
2: Mo gani mapakumbaba gani siya, no? Mga isang pasay.
1: Sa panahon niya, giprangkahan ni mga...
0: Di ba siya magiguli? Manawag raman.
2: Oh, mangusta raman na.
1: Ingandagin mo, girls.
2: Mangusta raman
1: na. Mga laki ba? Kadali ra kayo ninyo pasakitan kami mga laki. Nga nung standing ko nga diligid siya makiguli.
0: Kay?
1: Nga big X ko manawag pa siya.
0: Naman sa liyan
1: na. Kaya ginan ko nga dan kanina.
0: Anay? Pasasabi ka nang ginan.
1: Ginan ko nga dan. Nga... Kato mga babae nga sige panawag sa inyo gusto na magiguli.
0: Mm-hmm.
1: Blacklisted na ginasayahan.
0: Kaya nga naman. Ano naman?
1: Kay once nga rin kung nga gipasakitan siya, mabalik-balik gina nga pasakitan siya.
0: Ah.
1: Yung ni Adan.
0: Tato pa, mo ginay. Yapa yeah, to, lang si James Agari.
1: Pati, wala ni mo na balik lang tao nga. Kadang ang sakit na gihimo ni mo kang Gary.
2: Nagmahay gani siya ka.
0: Gamahay man
1: siya. Sa pagtuon mo sa mga lalaki, kadang unsa na?
0: Si boy.
1: Pastilan. Boys ah. Kanang tanggap-tanggap na kita sa kabaturan. Balong, tanggap-tanggap na kita sa kabaturan long ah. Kinang, kung ang mga babae makasala, ipakit-kita lang ta.
2: Ay, syempre.
1: Kita ra ba?
2: Dara magin makuha siya.
1: Oy, Gary ha.
0: Kilo-kiloan lang dayon.
1: Kung kapaminaw manggaling ka. Ako, wika ginapanawagan niya. Ayaw, gintawang padalag yun.
2: Bitaw, Kap, si dapat sincere gani siya sa iyang pagmahay, Kap. Dili man ingon nga na binuang ay kanang atik-atik ra na iyang pagsuyo.
1: On sa pag siguro nako nga kanang dili na ka makig-text met sa uban, na dili na ka manganggat og coffee sa uban.
2: Dili na kay experience naman niya kang Romel, no?
0: So nakigbulag siya kay di na niya makaya.
2: Na wrong man niyang choice, so di na ginan niya usbon. Basta nawaton siya
1: bali. Yeah, bigin babae, no? Kung sila ang mangnang nadikit mo pabalibad.
2: Dapat lang. Karang ito, Kap, sincere man si Pati. Sa iyang pagmahay. Huwag niyo
1: na ang sakit niya bati sa lalaki niya inyong pratahan niya.
2: Nahitabo na gani.
0: Hindi naman may bawal kung mag-uli. Ba't lagi? Importante nga isang kitawagan.
2: Oh, yes, mag-attend
0: sa siya. Pwede ba kung makikita sa bata? Pwede ba nga mag-ubantag kape? Ano lang
2: para sa bata?
1: Akong advice si mo, Pati, ayaw na lang yun. Kaya ba si mo insultuhan ka?
0: Hindi man. Hindi ba siya makig-uli? Makig-uban raman siya.
2: True.
0: Yeah, share din siya yung problema.
1: Uy, kaniyahin mo. Kaayog ba gid ninyo mo mupuyok sa lalaki kung mo makasala ba? Sayo na kanang libin-libin na ka dito kang Rubel. Ya. Karon kay
0: nasipyat lang gani sa desisyon.
2: Nasayop lang, nadala lang sa mga matamis kay og dili lang puni matamis og mga istorya ni mga laki. Oo, no, di pa tama.
0: Alam man ka ngano man putog gipadamgodam ko man pud siya. E base lang gikat. Tinuod ka na siya di Genovs nga. Damgohon ko na ni maong lalaki ko ang imong picture iyang giunlanan.
2: Mo bito na ilang ingon. Amot lang ka man mo tinuod ba na no?
0: Base pud is Rumel. Iya pong giramdaman ang picture ni kuan. Mo to nga makadamgodam ko siya nya nanawag gid siya. Wala bang coincidence kayo.
2: True.
1: Kaya, kaya ay bagi din yung basta ba pati at sus Diyos por santo pati.
2: Uy, why sa'yo sa pag-attempt ka kay na biya sila ibatas
1: di ang garbo ba ang garbo ang dignidad di mo pagkababae ba ayaw na gini pa sus
0: kumasok ko si Gary I think gili si Gary na nakagrabe kay nagbulag sila nga ni
2: mayo man ang kwani Gary ang pag-accept ba sa desisyon ni pati
0: ma-sense man na niya nga di da si Gary niya kung mag-uban sila mag-coffee or mag-naon kauban lang
2: diba
1: sa bagay weakness magod sa mga lalaki basta puyokon sa mga babae.
0: Tinood na.
2: Talagsarabi na may tabo.
1: Pero ako ni mo pati ayaw na naging pumuyok. Kaya sigurado, maluoy na po si Gary si mo. Kaya papagmahal ba ya ang mga kalalaki
0: ng karong panahon? O di ba kaya na sila?
2: Di ba? Okay. Mas kung madawatom ito ni Gary si pati, more for time, sure this time, di na nasayangan ni pati.
0: Correct.
2: Yahan na yun ang i-treasure.
1: Dili mangod kay dapat pati, kanang magsikripisyo pud ka, kay nakasala ba ya ka? Dapat magpinitinsya ka?
2: Grabe.
1: Dapat sa imo ha, kanang dito sa layo.
2: Nay mo gani ang iyang pagsakripisyo iya pinitinsya ka ang pagpamawi no mamawi ta ang kuan
1: nga to ara ba sa lawod si Gary unsa da ka siguro ba si mangangat pud kag kapis sa silingan
0: dito na siya mapuyo sa ginikanan ni Gary para makita ka sa ginikanan nga
2: i-prove yun niya no manikamot siya nga ihang ma-prove
1: kining babae lagi ko nagbulag na mo ayo na pakit cute lagi
2: okay man common ay sayo ka
1: kay mga ni mga lalaki.
2: If single si Gary, walay sayop nga mo attempt siya. Pero uga na, if nani ka relasyon, oh, diha naging si Pati. Magmahay na lang gid siya.
0: Oh, diba? Managigun nga for life na lang niya pagamahayan. Oh. Pero kung basin di ay,
1: dili, ako mong gano'n natin. Ako mong gano'n looy kang Gary ate.
0: Kaya gipamala sa bangsa niya pagkalalaki.
1: Looy kayo kay...
2: Tawag gigamit niya pagkalalaki.
1: Imagine, imong gibulagan ang tao nga wala may sala sa imo ha. Imong giprangkahan niya. Gitugtan na po ka. Gipabinlan pa ni mong anak, iatiman. Unya karon kay naruin imong kinabuhi. Sayon-sayon nun lang ni mong mabalik sa iyong kinabuhi.
0: Basta hindi ay.
2: Di ba?
0: Malay natin.
1: Looy kayo ba?
2: Takay, pwede, kwan, everyone deserves second chance.
1: Niyawa naman kayo, nagbalik.
2: Pwede pa na kayo.
1: Niyawa.
0: Masaya ngayon mo hato ni Patty. Mapabaga ba siyang face? Para makuha niya pagbalik ang iyahang bana? Or di na lang ipapakita? Balik taman lamang sa Pikaslawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waola na
4: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Anang bili magudki ko kabawas, kag bili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maupuntin na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayaw gadiya ang sambul-sambul o aktan na yun iyang panglantaw o epektido gadiya nga produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Ang upon of course ato stand by na ato mga Facebook and YouTube viewers from Vanessa Tindoy. May hapon pa shout out ko sa kong mama na si Mama Rosa sa Balingasag. Siya gyud ang number one fan niyo diri sa among lugar. Oh, sorry.
1: From Hippolita Dumasig, hi Ate Arlene, kanunay may gasunod sa inyong programa from Makilala, North Cotabato.
0: From Irma Dumabok, good afternoon Ate Arlene, did you know about Cap June? Shout out na ko tanan taga Ipil sa Boga Cebu, kay kamo ang number one. Salamat ampi mo kanunay, basta sincero suwerte.
1: From Charisse Palanas, good noon Ma'am Arlene, DJ Noves and Cap June watching from Tambulig, Zambosur.
0: Ayan. From Marivic Ganieda, good PM Ate Arlene, shout out ko sa tanang silingan ako diri sa Balsa Udyungan.
1: Hi from Pet Galinzoga, hi Ate Arlene, maayong hapon, ganahan minimo kay maayo mo ba sa sulat ug nindot ang boses ug maayo pagyud mo tambag sa mga sulat sama. Salamat Ate Arlene from Barangay Tagasaka, Hinatuan, Surigao del Sur.
0: Shout out to Rodeline Cabahog watching from Malaybalay City, Bukidnon.
1: From Brent Sanangaya, good afternoon Ate Arlene, DJ Nova, Cap Junjun, still watching from Lumbaya, Aluran, Miss Samis Occidental.
0: Hi to Marvin Salcedo watching from General Santos City.
1: Hi Ate Arlene, dugay na kaya kong naminaw ni mo sukad pa sa radyo sa tinuod lang karon pagid ko nakakita si mo sa live ug nalipay ko nga nakita ang nawong sa tingog nga akong permi madunggan sa una. Worth it kayo ang oras akong pahulay kay daghan kong makatunan ug malingaw sa inyo ang mga tambag. More power sa inyong programa from Nerissa Jane Liboon.
0: Ayan, from Richie Magallanes, shout out Ate Arlene, DJ Nova, Cap June watching here in Pangantukan.
1: From Nena May Lascunia, maayong hapon Ate Arlene, always nagasunod sa inyong programa watching from Bayugan City.
0: Good afternoon Ate Arlene, pervijud me na minaw ninyo diri sa Dumaguete City from Merlin de los Santos.
1: Hi to Noel Tiempo, shout out from Butuan City.
0: Cap June, diligid kumpleto ang programa kung wa imong mga pasangil o mga hirit nga makapakatawa. Pero may good ka kontra sa tambang nila Ate Arlene o DJ Nova. Pero maugid na ang makalingaw kay naakay ko. Galingong pananaw nga makapakurat sa tanan. Tugo di mo diligid boring ang programa kay naapermi kalit nga punchline nga makapawala sa stress sa mga viewers kay magsigi na katawa. From Rogelio Dalangin of St. Bernard Southern Leyte.
1: Shout out to Unroll Notimala watching from Kanhulaw, Hagna, Bohol.
2: Ate, na yung nag-shout out diri ha. Ako timbaya ang ako amigo nga si Dagol.
0: Si Dagol, nagbantay sa inyong kwan?
2: Oh, si Dagol. Si Dagol, ang iyang asawa, usa ka abroad.
0: Aha.
2: Yan, uli na karon tunayin si Mana. Pagkita na mo, DJ Nova, nangayon siya advice. Kung isa iregalo daw niya sa iyang asawa, pag irang sinugatan ba? Pag-abot niya. Akong gitagaan og kining Megaman coffee og Megaman capsule,
1: no?
2: Karon nag-tick siya nga
0: Megaman yang girigalo sa siya ni inom.
2: Siya ni inom. Okay. Iyang kaugalingon iyang girigalo sa iyang asawa.
1: Dapat lang.
2: Nakino ang nakaingon gyud iyang ayang asawa nga sa tanan akong nasulayan kini ang pinaka the best.
0: Okay, tanan ako sa liyan.
2: Na-disgrasya ang ilang relasyon karon kay. Gika sa abroad niya nga sa awap.
0: Pag-abot sa tanan niya nasa layan.
2: Nag-inom siya og Megaman coffee og Megaman capsule. After sa ilang labing-labing, nakaingong gini ang asawa ka sa tanan na kung natilawad, kini ang pinaka the best. Na, kamo na lang musumpay mga kaigsonan. Kung malangga, kung unsay sumpay na ilang relasyon. No? Dagol! Pasinsyara kay Dagol. Pero pasalamat si Dagol de Genova. Kay tungod sa Megaman capsule o Megaman coffee, nakatugan niya siya ang pinaka the best.
0: Sa tanan na kung nasulayan, grabe, gandaghan gini ay pagkawik lang.
2: Abroad ba yan, kasawa, Dagol?
0: Pastilan.
1: Wako kasagang.
2: Boys, ha, kung gusto ninyo may bawaan, ha, apag Megaman capsule mo o Megaman coffee, after ninyo naglabing-labing, kanang panilagi ninyo ang sa reaksyon sa inyong partner.
0: Pastilan.
1: Okay. Nemo, kumayok.
0: Ang damay ni si Dagol.
1: Wako kasagang.
0: Gusto siya na lang relasyon ni
1: Noon.
0: Okay. Deje na, imo final para kang pati.
1: Pati sa ako pang gi-suggest ka ganina nga why sa iyo pumo attempt ka og contact kang ko ano kang Gary.
0: Gary.
1: Kay again no kana bang yung sa imong realization nga nahitabo o ba nga sa iyo pa imong gipili, sa iyo nga imong gibiyaan ang imong bana. Kana mo gyud mo pag attempt nga pangumusta sa iya, di mo nabut pasabot nga matik na dayon kang makabalik sa iyang kinabuhi. For sure. Daghan pa kay kag kanang agian ba no? Kanang daghan pa kag mga buhaton nga kanang sige tawag
0: ana. Ma-convince nimo pagbalik iyang pagbati. Pa-convince,
1: yes, kang Gary. Pero again, why sayop no? Dili man siya ingon nga ko anang I mean, dili na siya, dili siya angay nga ikaulaw nimo ba nga mo attempt kag contact sa iya kay bana lagi. So, namang yung mga relasyon, namang yung mga magtiayon gyud nga kanang inga na ba nga nanay nato ni balhin sa pikas yan, ni balik sa kuan kay lagi sayop ang napili. So, again, pati, no, di man abot pa sa buot
0: nga. Sumakabilang bahay.
1: Oh, pero ni balik sa original nga bahay. Na yung mga inga na nga sitwasyon. So, ang imuha lang gyud dihang bala nga imo na lang yung kanabang tunlo ng imong garbo, mapakumbaba gid kag maayo pangumusta sa iya ha. Of course tungod kay naanapot mo anabay mo anak so kinahanglan nimo nga somehow no imo nang buhaton nga attempt para pud si mong anak nga makabaton pud siyang buong nga pamilya kung dawaton kapag usab ni Gary. So pamasin ra man na ato basin single si Gary and if single siya buhata ang tanan nga imo siyang ma-convince nga mag-okay mo. And if dili siya single mo dugi na siya ginaingon nga mirisi na lang gid nimo wa natay mahimo ana. Di na kung di na siya single if nana siya ginamahal nga lain ayaw na pud ipugos imo hang kaugalingon kay kanang fair ra man pud na kang Gary nga di na nimo siya kuan hilabtan. Okay, ikaw gani iyagi kang giparaya no? Iya kang gibuy-an sa kung asa ka nagmalipayon. So kung namang galing siya ikarelasyon karon, ayaw na dayon. But if wala, go for it. Walay sayop ni Ana, no? Basin di ay nga mo okay pa mo. Sa kanunay kinaiyan yung DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ito yung URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, Pati. Swerte na unta ka sa pag-ibig pero bigo sa pangalawang pag-ibig, no? Para nako, dili na ngayon nga kanang imo pagtintalon si Gary para magbalik mo. Pakikita na lang tungod sa bata pero ikaw na ang maglikay nga magkarelasyon mo balik ni Gary. Kay luoy na kayo ko sa akong amigo.
0: Okay.
2: Luoy na kayo si Gary. Pag-abot sa panahon, imo na po prangkahon, nga nakakita na po ka ginigugma. Kanang unya si Gary musugot ra pod pag-abot sa panahon kadang bulagan na pod nimo si Gary looy na kayo ako na gyud ang maluoy kay kanang murag nakita ra ko taras na gyud nimo na nga pag
0: kag
2: kanang
0: na sipet han to siya
1: di na nadyo sa bunkap was dawaton siya ni
2: Pati karon nga panahon ingon si Kuya Jimar ang mga babae daw di dagit masabtan
1: kini
2: mga pati nga mga ngalan murag di nakatuon labi nagsiman ang mga ngalan na what an nagkog pagsalig nimo pati dili ko basalig sa imo ha kanang pasensya ra gyud pati ha kanang prank pag-istorya, wala ko'y salig ni mo. Kadang, magkinaon sa manggaling, na ako'y number niya.
0: Gary ka. Pakikontak
2: lang sa ako, aking atong istoryahan, kung sa'y mayong buhaton ni mo before ka maato kang Gary balik. Sa gihapon, kini si Kuya Cap, muingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang kong masiguro, mapagmahal ako pati.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na kagamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsigig pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
6: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
9: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuwanan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ko nga, uy, good, may pagbuwad to ka dito sa butik, kay naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, reagid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni gayon, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibate dayo niya, lagsik man dayta. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung labas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
8: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Taga salamat ka nimo DJ Nova and Cap June. Thank you, Pati. Sa imo papadangat imo suwa tampo ni ato tulumanon. Sa sensorly ate Arlene, kinala ko masutigan na kanimo, Pati. Okay lang, mo try ka, pero be ready kung unsay reaction ni Gary. Ayaw kayo, boss, kung mainsultuhan ka, ayaw kayo, boss, nga maisulihan ka gimaayo tungod kay imo manang sayop. Ang imuhan na lang karon is makighigala lang sa kangato kaniya, pwede man nga magtawag ka, pero makighigala lang sa para sa inyong mga anak. Ayaw sa agyod, magpakita nga, interested ka nga mag-uli mo kay, kumbaga, mas okay pag yun na nga maging okay sa sigari kanimo. Mas may nagsiyag gihapon ang muhimo og move para mag-uli mo. Kaya kung ikaw, base dog magmahay kag babalibaran ka. Again, ang importante naman pagkabuhatong karon, pakigsuod lang sa inyong anak, balik, and pagpakainahan nga to kaniya. Pagabot kang Gary, time will tell. Malay na to, basin og mabot ang panahon, maging okay mong duha. Pero ayaw sa gipaghimog move, kay basin masakitan ka lang nga mabalibaran ni Gary. Humani mo na buhat ang pagluib nga to kaniya. Thank you so much, Patty. Manghinaot ko nga hayagan ka. O gaunta, maabot ang panahon, maging okay na ang tanan para kanimo. Stand by, karoon taod-taod. Alas to Health Education's Program, we talk, Jan Paul de Asis. Musunod gila ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene, ayan, may nasalamat, bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mata pa daw ko tan-awon sa kong edad nga 57. Oops, ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayad ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inomog CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong kong remind capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makaremind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o remind capsule.
0: Remind capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: sa ating health education program ng Adlang Miyerkules. Of course, it's Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Terlene, and welcome, welcome again sa toang Nance Health Education Program.
0: Oh, syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. At Terlene and Doc John, mangutan na lang ko, unsa may angay kong buhaton. Ako nabantayan nga ganiwang ko, nga wala man unta ko nag-diet. Unya, kanunay kong maminhod, kanunay kong uhawon, unya, kapoy permanenteng akong lawas. Please, tambagi ko.
1: Usually, katong ingon na gutom, uhawon, pangihi, isa na sa mga symptoms sa ginatawag nato na diabetes. Maraming siya, polydipsia, polyphagia, then polyuria, mga kanan. So, kaningon-ingon na, sige kag kaniwang na kaniwang. Duminun ka tara, dagaman ko kaon, pero sige man ko kaniwang na kaniwang.
0: Nga naman doon maniwa ang tao kung diabetic siya, Doc?
1: Depende sa type sa diabetes. Na siya type 1 diabetes and type 2 diabetes.
0: Type 1 means?
1: Type 1 means yung, ano siya, wala agad siya ginaproduce na insulin sa iyang lawas.
0: So, buti problema agad?
1: O, muna siya muniwangid siya. Kaya ano man siya, yung sugar, siya ang naghahatag og energy sa ato ah.
0: Lawas, yes.
1: Energy. So, meaning to say, para magamit nato yung sugar, kinahanglan nato yung insulin. So karon sa type 1 diabetes, is wala man siya ga-produce og insulin, depektado man siya. Muna kin tawag sa mga insulin
0: dependent. So mo man ginaingon nila, Dok, pag diabetic ka inom og tamis, dili pod.
1: More on sa type 2 diabetes yon.
0: Aha. Sa type 2. So kini siyang type 1, wala gid kahimuon.
1: Sa type 1, usually ang ginarekomendaan na is insulin talaga. Kaya ang imong lawas is wala mangga produce og insulin.
0: I see, that's why mo
1: luya naman siya.
0: Type 1 na siya. Kanang ga-insulin, type 1 na gina siya.
1: Pwede type 1, pwede siya sa type 2. Pero kanang ganiwang na ganiwang, more on type 1.
0: Okay.
1: Kaya naitabo mo ganaan sa'yo, di ba, mo tuingon ko, yung sugar, energy, para mabaliktag kapag sex atong lawas. Ang itabo sa type 1, ang sugar niya, taas ang iyahang sugar, pero yung sugar dili magamit.
0: Okay.
1: So, ang may tabo, ang iyahang lawas, mangitag pamaagi para masustain niya yung energy sa tao. So, ang iyahang fats, ang iyahang mga muscles, mao ang iyahang i-breakdown.
0: Okay.
1: So, muna siya muniwang siya. Kay sunugon man niya yung taba nimo, sunugon niya ang imuhang mga muscles para gamiton energy. Dapat unta yung sugar kay para yung muscles nimo ug yung fats dili niya mahilabtan para dili ka magniwang. Pero sa imong kaso wala may pulos ang imuhang sugar, so iyang gamiton ang imuhang taba ug ang imuhang unod para imong energy ang may tabo magniwang na magniwang ang pasyente. So usually yung mga type 1 diabetes makita ni siya sa mga tao na both parents or sa ilahang ginikanan na naagid sila'y diabetes. Sometimes ginatawag sila mga juvenile diabetes, mga kanans. O kumbaga as early as teenager, umpisa na ang ilahang pagka-diabetes, mga kanans. Sa type 1 diabetes, mga kanans. So, okay. Ang atong ginarekomenda, usually, kanang pagkasira sa iyang pancreas, dili man na tungod, nagikan pa lang sa bata, nasira na iyang pancreas, no? Kaya wala man na siya na-develop yung diabetes ni mo sa edad ni mo na 5 years old, 10 years old, wala pa man kay diabetes. Na-develop yung diabetes ni mo pag-abot ni mo og mga teenager. Okay? Pag-abot ni mo teenager, mga 20, dito na nakita yung diabetes. Pero nakapangutan na ka sa una ganitong bata pa ko, sige magkakaon o mga tamis, wala man ka nagkaroon
0: ng
1: diabetes.
0: That's right. Daghang ganigay nga, karon panahon na, dili ka diabetic, dapat di na ka magsigkaon o tamis, di kaya ni mo ayaw paabota nga magkaroon ka og sakit nga diabetes.
1: Yes, Ate Arlene. So, mo itong mga kanans, no? Kung sa inyo mga family, pag nasa inyong family history, makita nimo, oy, maunik sakit sa ako ang ginikanan. So, alimbawa, diabetes. Meaning to say, sa inyohang pamilya, ang luya na organ is pancreas.
0: Okay.
1: Okay? Kumbaga, kabalo na ka, ang luya sa inyong lawas na organ is yung pancreas, ug dali siya madamage, ug dali siya alisdan. Kaya yung normal na organ, after 10 years, alis dan siya og mga bag-o na sad na mga selula. So sa mga diabetic patient or sa mga naay mga inheritance as early as 5 years nagkakaroon na ng changes sa ilahang organ. Anto pag-abot niya 10 years old, totally na gid na sira na ang iyang organ kay wala na ulian, wala na i-repair yung pancreas or yung B cells. Kaya kumbaga, kumpiyansa lang siya ba?
0: Mm.
1: So, dapat, kung nakita ninyo sa inyong family na, ay, okay, diabetic pala yung ginikanan ko, kinahanglan ako, i-change na ako yung lifestyle. Kung dili ka mag-change sa imong lifestyle, di same ang imong lifestyle sa imong ginikanan. Mm. Expected. Pag-abot imong teenager or in age of 20, magkaroon ka ng diabetes.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung i-change mo yung lifestyle, okay, ganito akong buhaton. Unsa ba ang angay na ako buhaton para ma-improve ang ako ang pancreas kung dili siya mabunog. When the time na magluya akong pancreas, unsa akong angay na kaunon or imno na mga herbal para ma-repair siya.
0: Mm-hmm.
1: Para at least, kung maguba siya, repair, magyapon siya. So, dili magkaroon ng deficiency sa production sa imuhang insulin. Kaya ma-repair man dayo nimo kung unsa yung na-damage. Dili pre sa una na kung ma-damage siya, do wala lang kitay pakialam. Wala lang tayo gibuhat. Hantod, totally naging na-damage ang imong pancreas. Hantod, nahimo na kag, dependent na ka sa insulin.
0: Okay.
1: So, mao itong mga kanans, no? I-check muna na ito sa yung sa family history. So, mao na siya sa mga diabetic patient. Lalo sa inyong family yun, bawal na bawal ang GMO or genetically modified organism. Bawal na siya. Kaya dili na to gusto yung type sa protein sa GMO. Kaya usually, pag GMO type na protein, dili na siya i-accept sa imuhang body system. Muna siya tirahon siya sa imuhang immune system. Muna siya yung diabetes, ginatawag siya autoimmune disorder. Mm-hmm. Ang imuhang kaugalingon immune system ang ni-atake sa imuhang organ.
0: Okay.
1: So, motos yan na ang imuhang na-repair na B cells pero wala gidawat sa imong immune system.
0: Okay.
1: Kay tungod wala gidawat, so wala na kay ma-produce na insulin.
0: Mm.
1: Na-repair lagi, yes, na-repair. Pero ang gamit ni mo na protein is yung modified man siya. So, dili dawaton sa itong immune system ang ini-modification sa ato ang mga cellula. Kung unsa yung original, original dapat ang ihatag.
0: Mm-hmm.
1: Or else, i-disqualify yung natanan. Ipaundang niya yung production. So, muna siya naitabo sa diabetic patient, nga nung nahimo silang type 1 diabetes. Kay ang imuhang immune system ang ni-atake. Dili niya ginapaproduce mo na siya wala kay insulin.
0: Mm-hmm.
1: Pero kaya nato na siya i-revive mga kanans. Okay? So,
0: Doc Pahabol, ingon sila, kana ko nung if diabetic ang isa ka tao, once na nasa immune system, dili na mawala, mag-maintain na lang yun ka for life. Is it true or naipag-asa nga maulian ka?
1: Noo na siya, Ate Arlene. Kay kumbaga, sa genes na eh. Naana sa inyong family, family yung luya na organ.
0: Mm-hmm.
1: Pero kaya ni mo siya na mo ingon, kaya na to siya na
0: So, buti pasabot, pag ako karon halimbawa, ako magkaroon kog diabetes, buti pasabot ba for life, mag-antos na ko sa... Wala ba siya chance nga maulian?
1: Ay,
0: or
1: mauli,
0: curable ba siya?
1: Maulian siya kung acquired diabetes ang imuhang nakuha.
0: I see. Kung acquired diabetes, doon yung chance nga maayo ka.
1: Yes, so
0: or bubalik sa normal.
1: Yes.
0: Pero kung nasa yung genes, nasunod gini niya sa yung family.
1: Yes. So, mauto siya na naanagin na sa inyo.
0: System.
1: Ha? System.
0: Mm.
1: So, yung organ na
0: luya. Malikay-likay na lang yung kanunag sweets or mga tamis nga pagkaon.
1: Dili man problema yung tamis.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang tamis is permanente magina sa ato ang dugo. Na may uban diya na wala na sila nagkakaon og tamis pero nga no still taas gyapon ang ilahang
0: tinuod
1: sugar.
0: Na. Uh-huh. Na ako yung mga nailhan, Doc.
1: Na tanan na, giantos na nila tanan.
0: Mm.
1: Pero pag abot sa check-up, nga no taas mo mang sugar. Kay tungod ato ang lawas na asay kaugalingon na glucagon or sugar na kaya niya i-release na everyday. So muna siya mo accumulate.
0: Okay.
1: Ang problema sa mong lawas is yung pancreas na dili nag-produce og insulin. Pero maulan na siya kung nitaas sa imong sugar, please, ayaw na lang sigilisag kaon og mga tamis. Kaya dili na ito gusto, dungangan ang imong sugar sa imuhang dugo.
0: Yes.
1: Diba? So dili na ito gusto na siya.
0: Mm.
1: So, pero kung walay problema, diabetic man ang imuhang pamilya sa inyuhang genes, pero kung walay problema ang imuhang pancreas, bisan unsa pa kadaghan ang imuhang pagkaon sa tamis, kaya niya i-regulate ang imuang sugar.
0: Okay.
1: Kaya ang imuang pancreas, capable kaayos siya sa pag-produce kung unsa man ang kadaganon or kinahanglan na insulin sa imuang lawas. Ang importante, healthy.

0: 200, 150, mabantayan nimo in a long process, mga kanan. So, ang treatment sa mga type 1 diabetes is a long-term treatment siya.
1: Mm.
0: Dili lang tungod sa isa ka bulan inom, ayaw na ka. No! Organ ang na-damage. So, meaning to say, it takes time. So, kinahang lang yun nato na religiously i-follow. Makita man nimo mga kanan, after few months, makita nimo yung dako na kabaguhan sa imuhang body system, mga kanan. So, makatano, yung non-serba capsule, imnon, 3 minutes before meals. Dayon ko, nakita nato na nitaas na yung pressure sa iyang dugo, nitaas na yung ketoacidosis. Mm-hmm. Ketoacidosis, yung pag-ihi nimo, naanay mga sagol ba ng mga acid na gikan sa taba.
1: Mm-hmm.
0: So usually, common na sa type 1 diabetes, mga kanan. So, moto siya kung mapasagdan, there's a possibility, pati imong kidney, ma-damage siya mga kanans. So moka to, na ginarekomenda na to na sabayan og you eat herba capsule para maproteksyonan ang imuhang kidney sa ketoacidosis, mga kanans, or mga acid gikan sa taba na gisunog sa imuhang lawas para gamiton og energy. So, mao ka to, no, na mas maayo na i-combine para sa type 1 diabetes ang non-serba capsule o UID herba capsule. One capsule, 3 times, adi mga kanans ang pag-inom.
1: Okay. Pwede na makigalawa naman tayo igong oras sa atong Health Education Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS o UID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan na sayod man kita. Ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serba capsule.
1: Kaya yes,
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata iya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Na mura, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
1: Mm-hmm.
0: So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So, mokini ka ron, anaana ka ron, ug dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, itawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya
1: bala
0: naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natin Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness, mga kababainan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
0: pamat,
1: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natong proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon, mga kanans, kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa,
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsules every day, mga kanans.
1: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.

0: Yes, at our dinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo, anaa ba siya'y benefits ato ang panglawas? Mm. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
0: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga
1: kanans. And syempre ang atong Nans Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw, o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, 2:52.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
8: Ayaw!

Ika na kumustag, mayong hapon kaninyong tanan mga kurimao. Welcome na sub. Dari sa to ang pagpanaguban sa programang Balong Dagul. Hapon gabi. Kumusta, kumusta og? Mang inaot lang tang naamo sa kakondisyon. O kadasig may galas panlawas adlaw kita karong Miyerkules, August 26, 2020. Og atong tigmo 3,700 kauhaan og walo ka mga sundalo sulod sa kingharian. Dili gyud mudagan bisan pagrakrakan. Ha? Mana si ha? Paabot sa mga tunggandam karo adlaw nga nasayod ba kamo? Ayan, unang lingaw-lingaw, Nuwebe, number 9. Paabot sa tunggandam karo adlaw nga duha pa. Una, Nuwebe, o paabot ang duha para makumplito. Magsugod na ta, dito sa ito ang pagpanaguban.

Ok, pues ahí otra vez que la más papá. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Aga kawaan o gwalo ka mga sundalo. Sunod sa kingarihan, di gud mo dagan bisa pagrakrakan. Darita may gala sa mga atubag full moon, Pebrero 2, last quarter, February 9, o new moon, February 17. Di mo dagan bisa pagrakrakan. Gikan daw ni Eric sa Sikatuna Street, Cebu. Kumusta mang Sikatuna Street, Eric? Lain pang tubag-tubag lang kay Das Kalendaryo. Ika-upat sa tulo kasiman na ang Pebrero 28. Di mo dagan bisa pagrakrakan. Eric Gapon, Sikatuna Street, Cebu. Akong tubag lang kay Bola sa January, February, March, April, og May. 28 na kalitratan, si Kel na taga mabuhay. Poblasyon Tubuso o Negros Occidental. Lang tubag kay Sugos, January, March, April. Aha, 28 kalitos tanan. Way pangag address. Alpa ni Undo sa Toledo. Ang tubag balong kay Alpa ni Undo o sa Toledo City. Kumusta do? Aga dihi abyod. Ang tubag balong tigmo kay mga zombie. Madlok, madlok mag zombie nga halos di naman ganin nagkalihok. O di nakalakaw. Akong tubag long. Tao kay ang kuyamoy. O sa tingin kinapulo o niya ang kuyamoy sa kamot kinapulo pot. O niya, duha ka bukton. O, duha ka bangag sa ilong. Duha ka mata o duha ka dunggan. Ako di ay si Rowena Mitante. Taga Dumlog, bye-bye. Toledo City, Cebu. Kompyuto. Wap agapon. Law, akong tubag kita o kay ang kuya mo sa tiil. Okay, ay ko dagana. O, ayaw ko dagana. O niya, di abiyod. Lang tubag kay tao. Ay, kuya mo'y ka naman. Mublak na bugo ni Ron. Mublak na bugo ni Ron. Akining kuan. Akining kuya mo'y kuya mo'y. Lang tubag kay Bukog. Sa tudlo, kay 14 magkabuwag ang usag kadala sa kumako. Kumako, mauno nga ang adwa kamot, 28 sa kabuwag, may sundalo. Nga di, giyon mo dagan, bisag rakrakan, pagmasinggan. From GB Lukob, Bayang, Bairan, Astoria, Cebu. Piyoto! Wap, agyot, Japon, mga krimaw!

0: sa Lupoy, nido bakos ng buanoy, lamero manikilaw ni Lupoy.
1: Ayaw!
0: Agalaw, tubag imong tigmo, kinagdari na 28 na kabuhi si nido bakos. Kusog-kusog ko tari, no?
1: Ayaw!
0: 28 kabuhi. Agalaw, tubag anang tigmo, kay hari na. Oh, hari na pisot si Nido Bakos ni. Ah, hari nga pisot. Adi hari nga pisot. Wa ay pagyapon mga asligan. Wa pagyapon na ka. Asalag mahonsoy na sa hari. Way tabako. Nido Bakos nga pon. Asa may buanoy. Abalang tubag kay bagakay na para mahadlog ang ungo. Nido Bakos gapon. Kung sinaas bagakay nga lumadlok ng ungo.
1: Ayaw!
0: Ayaw! Ha? Kanang tunos bagakay?
1: Ayaw!
0: Law tubag kanding na sinya Nido Boy. Ha? Nido Boy. Buanoy gapon. Asilig tukog na si Nido Boy. Buanoy. Muna ako angga diri balong kurimaw dagrit. Ah, Nido Boy. Ah, Nido Boy. Buanoy. Nido Boy.
1: Ayaw!
0: Lobong asan siya? Sudana sa 28 kaklase o nga 28 kaklase kay Lobong tapos ni Henry Banang Tikla ni Duboy. Buan doon ni Duboy. Okay, dito may galas unang pasiyaw. Gikan daw kang saysay may galas buhol. Kining banda ni Tikla nga si Balong na disgrasya single motor kay gara-gara laiking padagan. Bura-bura pa kanyang motor. Og medyo grabe-grabe may gala dito sa emergency room. Ato paminaan si Dr. Henry. Ah, Mrs. Doc. Patay na imong banda, Mrs. Si Balong may gala nakadungog ning kamot og tindok. Doc, buhi pa ko, Doc. Gibalik og tuklo ni Tikla yung agtang paubos. Imo na po nang ipadadoon na rin imong kagahig ulo, ha? Doktor na may na nag-ingon, nga patay na kabuanga ka. Dok, buhay pa ko, Dok. Patay na daw ka, ingon ang doktor. Hangtod ba naman din, dadoonin na kagahig si mong ulo buanga ka. Gikan daw kang say-say, may galas buhol. Kumusta mga taga buhol? Madyong pagmina ninyo. Og walong akong tumag. 28 kaadlaw og rak-rak sa bulan sa February. Alfredo Cusi. Poblasyon Tabuilan, Cebu. Og Diripajod. Sigbe na ni Duboy. Ni Duboy ng Buanoy. Oh, matawag ang sigbin niya nito.
1: Ayaw!
0: Og, lautubag kay Kadri na, 28 kabuok ni Dubakus. Buanoy, kadaadlaw, maminaw ni mo. Sige ni Duboy, thank you.
1: Ayaw!
0: Bola sa Pebrero, kanay 28 raman ka mga pizza. Dito mo dagan ng rakrakan kinamay mga bola sa Marso hangtod. Buwan Disyembre ang nag-una og maoy nagsirado. Mao nga ang mga pizza sa bulan sa February di jud makadagan. Arsenio Padyaw, Bagkay Minglanilla. Uy, kumusta na bay? Asa may Bagkay Minglanilla? Law tubag sa mga kay usa ka bulig nga lobby. O ipiot nilo. Lepo to si apiot pod. Ipiot ha? Lain pang tubag. Law tubag sa mga kay chessboard na. Predo Alcantara. Predo sa Alcantara Tele. Long ang tubag kay Estatwa from Malabuyok, Cebu. Piyoto! Kumusta mga taga? Malabuyok, Cebu. Og balong tubag sa muntik mo bula sa Pebrero. O Kotob Raman 28 o 29. Bisang saon di mapunaan. Diyosa ng Pamplona. O, guwapa tis Diyosa. Diyosa ba yan?
1: Ayaw!
0: Ayaw! Guwapa kay bay, murag Diyosa bay?
1: Ayaw!
0: Tubaglong kay numero sa bulan sa tuig from Julieta. Aso Pisensya City. Aso Pisensya, Cebu City, Philippines. Kumusta, Julieta? Lain pang tubag. Mga sundalong bungol og buta. O gikan ni Straight Heart sa Argao, Cebu. Piyuta. Straight Heart. Aga buwan sa Pebrero. Eileen ng Daan Bantayan. Kumusta man niya, Eileen? Daan Bantayan. Tubag kay string na sa piano o string sa organ. Ako si Cornelio Abantillo from Lumbangan, Mabinay. Negros Oriental. Wap agapon, mga kurimaw. Law tubag kay Pebrero. Dumi kais ng Talibon Buhol. Kumusta man dia dumi? Long ang tubag. Rak-rak. Okay. Ako yung malang number 1 to 28. Kay bisag unsaon og rak-rak digit mawala taga si Kihor ni Kuya. O aman na bis Kihor imo ha? Ha? Long tubag kay. Bot-bot sa lubot long. O kanagin. Biskay magpa-check up. Dok, na yung gagawa sa kong lubot, dok. Mapula, hapdos kayo, dok. Bot-bot na. Buang man ika, magpa-check at tugan. Tag-inoon, may ngunong kag-bot-bot. Huwag man ibuot, doktora ni. Aglong tubag upat kapito-pito. Gikan daw kang Tim-Tim. Sa May Cebu. Og bulan sa February, kinara may 28 kuto pizza. Di madugang rakrakan na may bulan sa Marso. Ang nag-atang si Arsenio Padayaw, Bakay Minglanilya. Ayan. Og di, pagyod, bulan o mga bito on balong. Piyoto. Wa pagigyapon. Wa ay pagigyapon. Adlaw o mga planeta balong. Ikaw daw kang 209. Long tubag imutig mo kay 31 pizzas kalendaryo. Gikan daw kang Ardi sa Bugo. O, kumusta mang Bugo Ardi? Long 28 kadlaw na sa bulas Pebrero sa kalendaryo karutuiga. Rakrakan, di munagan. Dumi kais ng Talibon Buhol. Piyoto! Musta mga taga Talibon? Talib nga libon. Aga di abayod. Law ang tubag February gapon. Ayaw ko daga naglabay. Adyan ninyo ko daga naglabay. Para di mo mga kuan. Akong tubaglong anang imong atigbo kay ngipon sa baba. Sa padilain nga naingipon. O sa padilain nga may ngipon ko rin ma. Akong tubaglong kay Bungas Lobe. Gikan daw kang June Sikihur. Computer. Uwa pagyod gyapon. Balong. Akong tubag, ana imong tigmo, ang tubag, ana longkay, bato sa pukot. Gikan daw kang bimbe, may galas bugo. Kumusta man mga taga bugo? Dirita may galas, lain pang pasiaw. Gikan daw kang Indring may galas Buhol. Kanang Mads? Ay, unsa man Mads? Kana bito imong bana nga si Henry? Si Pad si Henry? Giisip ko na siyang anak Mads ay. Uy, ano man po Mads? Alangan, ako na siyang giisip ko anak kay. Sige man siya kuan. Unsa? Sige man siya tutoy na ko Mads. Yang giisip ug pa anak niya yang pants ba? na eh, Pads. Digi mong nagtuto. Di malutas eh. Lang tubag na ko anak ay at ang bubuan Jumi sa buhol. Kumusta mang buhol Jumi? Ang kalamay na to din. Og balong akong at tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak long bungas durian.

ang tubaglong. Ah, anang imuhang digmo. Tubaglong kay ang ipon nga. Kuruntog. Okay, kaduha itong lingaw-lingaw may gala o no? Ah, number one, magpabuto ang usa para makumplito. Balong tubag kay langaw. Oh, di mo na mo dagay mo lupad. Yapag yun, mga basurero, balaw. Wap, aga po. Og, akong tubag. Long, anong imo ang tigmo kay hagdanan? Piyuto. Wap, ayod, gapon. Wap, aga po. Og blade sa traktor long, rastilyos. Rastilyo, pili na kabuok niya. Buwan na ko ipapon. Wapo ko mag-ihap ba? Long buwan sa kalendaryo. Juve sa buhol. Og di pag-ihod long, itlog na sa manok nga naa sa pugaran. 28 pa na ron. Magian ko na, 20 na lang. Aga, di apagyod, poste sa kuryente. Junior sa buhok. Wapagid gihapon. Long, hapit na Pasko, manay gunay na. Ha? Hapit na kuno Pasko ba? Long, tubag na ko anang imuhang tigmo. Ang tubag ana long kay bunhok. Computer. Waay pagyapo. Og mga estudyante long. Oh, nanarabay mga lugar ron nga white class itaman ko an. Oh, balik sila September 2 na. Oh, tungod gihapon ang hulga-hulga, may gano'n. Tungod gihapon ang hulga-hulga. Akong tubag, long atong gamag-eskwil na kay elementary na musil po ka. Si mama'y gipusin ako. Di man man po. Pusin ko pas mama. Long akong tubag anang imuhang tigmo kay bungas durian. Oh, kining bungas sa durian mga hulog pa butubuto pa. Butubuto kaya pala. Lubi yun. Oh, kining lubi mahulog may gala butubuto dagan pa yun. Ah, labi nagmakilid. Long akong atubag ana imong tigmo kay rayo sa ligid. Udag ganon kay damas ligid. Dirita may galas line pang pasiyaw. Gikan daw kang lablab may galas sa sikihor. Oy bay balong. Oy bay. Wala kay trabaho ron. Aywa na ba? Ay, tanggal na ko ba? Uy, ano man? Ay, nagsakit man ko ato isang simana. Nagkuhago ko medical certificate got. Uy, anong itanggal man gihapon ka? Ay, na-high blood akong amo sa result ay. May ako medical certificate. O sa magibutang dito sa doktor? Kuan? Sa hangover? Tanggal rin siya. Ang over minigawas. Pero ang tambal na hangover, dali na kayo ba? Oh, hangover ka karon. Imna ni mo, di mahubog na po ka. Awa na hangover, kay hubog naman ka. Ugma na po na hangover. May tambas ang over. Hello. Balong, tubag na ko anang
imo ang digmo kay mga kriminal. Computer. Oh, mga kriminal daw o galaw tubag na kuan na sa imo ang digmo. Hagdan. May sa Bohol. Kumusta May ang Bohol, May? Long subdivision na. Di mo dagan pero bahaon mo lutaw. Bungas dol-dolo. Computer. Mga maestro ug maestra. Gikan daw kang Juven ng Sikihon. Ay kang Kuya Brian Oro. Dias Lasing, may pagpapinaw ni Muda Boss. Kuya Brian Oro. Akong tubag daw kay Isprakit. Isprakitik. Pyoto. Long edad mo na sa tao. O, gikan daw. Akang tuto. Mabinay. Kumusta to? Diyos may mabinay kompyuto. Wow, pagigyap. Kumusta ang kanlaon? Ha? Gabuga pa ba aso? Pag-isapo, tabutiri na ay. Long itlog isa ka tray. Gilong agan og duha. 28 na na. Computer. Wala pagigyapon. Akong tubag. Long anang tigmo ni mukay. Isda sa dagat. Computer. Wa pagigyapon ba? Awa pagyapon na ka. Asag tog tubaglong. Bugas-bugas. Nay bugas-bugas may galang ang manadara. Napoy bugas-bugas ng luod kino. So ka ng ganana nag-ibig ka. Long akong at tubag anang imong tigmo. Ang tubag anak kay piso sa manok. Sus, muna yung mulo sa tanano, 28. Manimahang iti at tututunan. O, kanakulo si itagkaog manok bisaya, may gala. O, manimahang kunong iti at itong ginawa. O, unsa kag mukhaon tag iti, no? Manimahang babugang manok. Law, tubag na ako kay ugat. Computer. Wap agyapon ba? Wap agyapon mga kurma. Og ako at tubag balong kay kuto lusa. Katulong naman na. Og tubag na ko sa imong tigmo long kay mga bato. Computer. Bakho, bulldozer, pison. O, kontraktor galing ka, ano naman ka na? Dereta may gala sa tuang nasayod ba ka mo? Nasayod ba mo mga silingan? Pila daw ka bakterya ang naa nagpuyo sa atong panit. Matod pas gihimong pagduon, ang bakterya may galang na sa atong panit, mukabat kuno sa mga silingan sa 1 trillion bakterya.

0: Gini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ang akong ginatigod ko ng isahay, ang akong bitin mo, saka, di ko gusto nga mag-insin ko ka nga para sa headlag nga kapalitan sa butika kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlen, dagan mag og mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-prayat ng several taxon o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin, o dagan kisang salamat lang at si Arlen sa iyang plada. So, si Dina Adiano, sir, agayo ko din sa Pulok 2, yes, Poblacion, Kidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong una-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis, for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo kay Galad sa tuang pagpatagoman. Agad mo pagansi mag bigaman kita kurima. Aga unya lang akong tubag. Anang tigmo ni mo kay Boy Scout na lang. Boy Scout yun. Katos tikla nga helper nilang Henry. Tikla mga ona ta. Una lang mo sir, ako'y gana. Dungan ang taggaon. Ako'y gana ba si ganahan ta magdungan ang tanan. Una lang lagi sir, kayo ako'y gana. Ano mo makay gana? Ako'y gana magluto. Huwag po man ay kaluto. Ako'y gana, sir, ay. Huwag may gana maglutong inampak. Para ito, okay, dawatong taka. Dawatong taka tikla, pero sultian taka. Ngaon sa sir. Ang pamahaw din ang balay alas 7 is buntag. Huwag may problema, sir. Pero maabot na ka na siti nga, huwag po ka mata. O na lang mukhaon, sir. O na lang mukhaon, sir. Oy, mga helper ka rin, ha? O, di mo dayon. O, walay wifi, walay smart TV.

0: gikan daw kang Toto sa Mabinay. Akong tubagdong. Anang tigmo ni mo kay Pulgas. Ay ka ng Pulgas, may gagmay kayo, pero ang lukso na ba? Taas kayo buto. Ha? Pinagod na ka-time sila ang height good. Pag grabe sa tiil, no? Gagmay ramdang kag-tiil. Pag sikan, may gala taas. May katapos lang, ibinis ko rin mao numero 3. Ah, kumpleto na ha. Wato oras, salamat kasi pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mapalit sa mga butik.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na namian ako daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
7: White Nights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Nights Dumaguete Pension House.
8: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Liniment Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong prada, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
9: Taya sa anon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado na tayasanon.
10: Dragon Fruit Plus. Ako dahil si Rodaline Tora, taga Juan Cunigros, Mabini, and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman ni nga sa Dragon Food. Ganang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Ganang, turming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako aning inom. Bahay na kayo kong lawas. Ganang, din ako ba't yung kakapoy? Ganang, sige na lang kung kuana ni panglaba. Ang limpyo, gana kayo ba sa kwan kaya mawaka pa yung inong kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo kaya nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kaya maka, kwan sa lawas, makabagsik.
11: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Happy birthday!
13: Uy! Thank you! Unsa man eh?
12: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
13: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
12: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
13: Tambal nga sabon?
12: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
13: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
12: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
13: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
12: Hard Max.
11: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag Hard Max. Extreme na.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Sa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Paminod sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
16: Napay special nga okasyon? Napakay tao nga gusto ni mo nga malipay sa Em's Flower Shop.
17: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
16: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
16: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
3: Oras sa Star Radio, alas 3.

0: with the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc,
6: yes,
5: nga produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
6: yes,
5: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally,
6: okay,
5: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay,
5: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
6: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes,
6: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokeng tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kini higala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na nini, no, sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba, musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no, mo na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no, higala krisa usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usab matabangan ini, mo tabang usab sa ato ang gibug aton, no, di ba, mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog, mo na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba, matud pa sa uban ka Dragon Meal,
5: yes, Doc,
6: no, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sana ay ali,
5: ari,
6: ah, kana mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.health.com mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress, mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagin ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
5: Yes.
6: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
5: Yes mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
6: Yes.
5: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc,
6: mm-hmm,
5: Indonesian ug, yes, Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning,
6: yes,
5: i-mention ni Doc Alan,
6: mm-hmm,
5: ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
6: Yes.
5: Uga base study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
6: Yes.
5: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat yes. ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Dok Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Dok no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Dok.
6: Yes.
5: No? Especially katong mga idaran na Dok o oh, no Dok Alan no sa mga dili po tigulang Dok.
6: Yes.
5: Naaray edad gamay.
6: Okay.
5: So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
6: Yes.
5: Available ni siya Dok Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Dok. Available na Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
8: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
2: Let's get ridiculous!
8: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
9: Ay, hudya ka sa kahanginan na usap kauban ninyo si Lady Antonia. Magsaba-saba. Sa inyo, mga takna, mga suwing digpaminaw, kumusta manintahan mo diha?
6: Mamaloka.
9: Yes, shoutout ya kaninyong tanan sa tuang mga... sa tuang mga kamulo na o gapaminaw ni atong programa. Shoutout ya kaninyong tanan, mga kaubanan nato, mga... itsuraan natong digpaminaw. Para malipay po ng digpaminaw, mga kodyaka. Shoutout ya kaninyong tanan. Ubanin ko ninyo, ha? Dali naman niya itong programa, oy, pinaragoy paglingaw-lingaw mga kaudyaka, oy, kay... Oh, grabe na ang mga balita karon kapoy nakaayaw naunaon mga kaudyaka, oy, kaungon po tanga. Oy, nausya na ba na iwan naman ni Gini na maon ang tanan, ay. pero ang saon taman, maniguro kita kay... Wa man tala in choice, di man ta pwede mo antog laing nasod. Maglisod, magay taglukat o valid ID, na passport, nakahang. Lisod kay tagkuha og barangay certification sa barangay apil si Dola na. Ang ambisyon na noon tamo gawas ang passport na po. Ay, shout out po sa tuang gusto mo pasibya sa ilang mga hindi gugma. Ila ba kang ipaudyaka o ila ba kang ikaulaw? Depende na ninyo mga kaudyaka ha, kaya na may mo-shoutout sa ilang mga hindi gugma, mga kaudyaka, nga morang ikaulaw, kaya po nila ba? Ilang i-shoutout, pero taphaw, raka, di nila panganlan. di nila pa panganlan, mga kaudyaka, muna siya nga tinaphaw, raka din tawon. Tinaphaw nga pagpa-shoutout. Bitaw sa tuang mga nagamit as mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kumusta din ang inyong paggamit, mga kaudyaka? Pwede ka ninyo i-share ang inyong mga nindot ng mga kasinatian. Naman tayo FB page ang Nature's Gift Marketing Corporation. O niya, naapot tayo kuan mga kaudyaka. Numero Oh, ako nang ihatag ang hotline unya mga kadyaka para makapakuntana mo. Available ba sa inyong mga lugar ang atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation? Pwede ba ninyo ma-avail ang inyohang ang inyong gusto nga i-avail diya sa inyong lugar? Okay, para po da. Oh, makabalo mo mga kadyaka nga anytime anywhere di ay pwede ra gid di ay basta kay nalay parmasya gawas kung sa hardware kamo palit di kay katagaan ha. Aga, shout out. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pajoktay paudyaka. Naman tayo numero, ha? I-text lang ninyo, mga kaudyaka, ang... I-text lang ninyo, mga kaudyaka, ang Sir 997-765-9923. Mao na itong numero, ha? Oh, basing gusto ninyo ipaudyaka inyong mama nga di nyo panganlan. Basing ipakatawa mo sa kalibutang alien, baka nga nung di nyo wa mo yung ngalan sa mamagpapa. Pwede po ninyo ipadangat inyong joke time mga kaudyaka, ha? Oh, ang inyong joke time mga kaudyaka nga makahatag o problema usahay. Pero mas dagan ang lingaw. Sige lang, kay respetaran man na nato inyong mga joke, mga kaudyaka. Nguban, maulaw na maghatag og joke eh. Ato kunong hilakan, di kuno katauan. No? Kuya, huwag kayong joke karon kay hilakan naman. Aga, syempre po, shout out po sa mga nagbiyahe. Pag-amping, intawon mo diya, mga kaudyaka. Kay grabe, nagin intawon eh. Grabe, nagin kay kaligyas ang panahon. Ambot, aning among lugar, oy nga, sa unahan. Oh, kusog kayong ulan sa unahan, mala. Ulaw kay bang ang imunang iputos, imong kaugalingon. Unya, tanahon ka lang pag-unong sa ulan dito sa unahan, way ulan. Nagkapisik-pisik na imuhang stasyard. Unya, pag-abot dito sa imuhang giatuan. Oh, grabe kayo, perting abuga pa. Ah, makagikang imbornala, nag-kuan, lusot-lusot. Bitaw! Oh, mangita kong sunata nga nindot mga kaudyaka para malingaw po rin tao ninyo hang mga takna karon. Sa tuwang mga ayha pag yun din tao nakakita sa itong FB Live, paliog lang ko mga kaudyaka ha. Pwede ninyo i-share sa inyo hang mga FB friends diha para may taon maingan nyo po nga maminaw sa tuwang programa. ba? Kaya dagan ba yung mga kuan, mga nanay, tatay, gusto mo silip sa tuwa ba? Kaya ano kung layo ra kong dagway sa kong tingog? O layo ra kong tingog sa kong dagway? ba? Dapat inana, expectation versus reality? ba? Ay, sa mga nagamit na itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, sama sa Nature's Gift Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Capsule, ingon man ang atuang Nature's Gift Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nature's Gift Nerve Flex Capsule, yung mga ito, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Pwede kanyo kontako ng Sir 917-177-4360 para kuan gyud mga kaudyaka. O siya tawag ana para makauna-una mo nga ay napaday paglaom ni ato ang ipang bate. Pangutana lang mo mga kaudyaka para pangutana lang mo sa tuhang hotline para matubag ang inyong mga pangutana o mga pamaol. Ngita sa tag sunata mga kaudyaka, ubani ko ninyo.

0: mo, bebe. Pero ang mga senior, mga kaudyaga, slow mo kay mo siya. Mabitaw ng naay Nature's Gift Verticure Capsule, mga kaigalaan. Natay gitawag Verticure Capsule. Nature's Gift Verticure Capsule. Sa mga dunay vertigo. Oh, gituyo aron makatabang sa mga tao nag-anto sa vertigo. Unsa pa inyuhang kuan mga kaudyaka kana bitaw nga paminaw sa inyong panlawas? Unya ang imong pro, ang imong kabalak-an mga kaudyaka ba? Oh. Ang imong kabalak-an ba nga naunsaon na lang ako kung duty og maoy? O pugson ko niya kung kalipong-lipong. Di ba lalim? Ah. Oh. Onya, kuan mga kaudyaka, oh, kanang Nature's Gift Verticure Capsule. Makatabang nis pagpakunod sa sintomas vertigo. Di gyud lali mga kaudyaka. Oh, kung naa kay vertigo. Oh, wala binay pili sa oras kung kailan yan umatake. Kung kailan yan gumano nang ganon. Oh, sa mga gakatingala sa ilang kakabatian mga kaudyaka. Wala bitaw ang gilaha kay tumutomo ra ba kay mahadlok magpa-doktor. Onya maminaw pag sa mga silingan nga otro pong tumutomo ra na pa-check up gyud mo. O di gina to walang bahala mga kaudyaka nga tuang oh nga tuang kuan mga kaudyaka nga tuang panlawas. Oh kailangan nato ni ang mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Bisita ang ilang FB page ha. Nature's Gift Marketing Corporation mga kaigalaan. Og shoutout po sa mga nagamit aning Nature's Gift Verticure Capsule. Kasagaran ani kanig yung mga nanay, mga tatay, mga kaudyaka. Okay. Wa oh, imbes unta kuan na na stable na yung mga anak, mga kaudyaka. Ang anak na ni mga pamilya. Oh, ang yang mga anak nakahuman nagpagtuon. Na yung mga panahon mga kaudyaka nga digid malikayan kita mga ginikanan. Oh, kung pwede nga di na nato kung ano na nga itong mga anak, kaya nanas na ilang kinabuhi, pero kita mo problema, beta. Oh, bisan idaran na ito, mutunol kaya punta. Oh, unya, pero abi ninyo, kani mga idaran, mga kaudyaka, hindi na kayo mo magpalabi. Oh, ang inyong irigalo sa inyong mga anak, inyong maing panlawas. Maugin na siya, mga kaudyaka, ang pinakanindot. Oh, nga itong oh, buhaton, mga kaudyaka. Oh, kanang mga idaran diha. Oh, pwede na mo magsumba-sumba. Pasingot-singot. Ah. Badyoke baka kasi imuhang balay. O niya, may unay ka. Hoy, Antonia, music lover po ba ya ko to niya? Ay, mau ba, Lolo? Music lover de ka? Oh, music lover po ba ya ko? Pero makagubag adlaw akong tingog, sugot ra ka. Sugot ra man kag murag makagubag adlaw akong tingog. Ay na lang lo, maminaw ra tang music lo. Muna yung problema diya mga kaudyaka ba? Oh. Shout out diya kaninyo, labi na tong mga first time sa tuang programa. Jovan Capitli diya sa may Alyusan Cotabato. Ang Nature's Gift Verticure Capsule, 18 pesos per capsule, pangwas, mga vertigo, lipong-lipong, kung sa pangkadahili ninyo ng mga balances panglawas. Ah, mangita, tagsunata nga pangsayaw, mga kaudyaka. Be, pero moapir tagsayaw, kay katulgon man ta. O, yabi ninyo, ha? Ah, ang mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation, sa mga nag-comment di, ha? Oh, sa Langutana, Dias Urquita City. Oh, natay Midlife Pharmacy, Dias Urquita, ingon man CP Pharma. Kung naa mo dyan si Menes, Bisamis Occidental, natay Evercare Pharmacy. Unya Uptown Pharmacies, Aluran, Bisamis Occidental. Sa Langutana po dyan sa may kuan, Dias El Salvador, naapod tayo Reigns Pharmacy o Dylan Pharmacy, ha? Oh, pangitaan lang ninyo mga kaudyaka itong mga parmasya. Unya, naapod tayo itawag Nature's Gift, Nerflex Capsules, yung mga kaugatan dira. Kumusta man yung ugat mga kaudyaka? Oh, okay ba ang agos ng blood circulation diha? O baka kumusta mga ugat nimo diha, nagkuan na ba, nagsanga-sanga na ba, nag-ayo, nanggawas na? Hadlok po ng ugat ka ng sobra kada kong ugat mo na kitawag barikos. ayaw gin mog adto dito sa poultryan na unya manggawas ang mga manok kay apilon gyud nagtuhik na imong bagtak ba. Malag ulod. Antonia, shout out ya kanimo. Oh, shout out ya kanimo Antonia. Oh, abi nimo Tonya. Oh, palihog kog ingon imong mga listener. Ayaw biya mo kalimot nga kining atong pagpaningkamot sa trabaho para ni sa atong mga utang. Ay, na may remind ka, malume! Remind, pagitan mo, ha? Oh, remind. Oh, muna gingon mga kaudyaka. Oh, ina na imong taran mga gipangutangan nga ikwinta na tanan para mausarag hinoktok ba? Ana inyo buhaton mga kaudyaka, mga pag-Nerflex capsule mo eh, kipang pangwanas mga, oh, kanabitaw mga binod o kamot tudlo. Oh, usay magun mga kaudyaka, gamay nga paminod.
1: Adi ko mo, Jyoti, absent ko kay murag naminod man.
0: O sa may naminod ni mga nung absinan, mangyan. Oh my gani, kay na ay gitawag na Nature's Gift Nerflex capsule, kay waka kabalo, nagmalpunction na yung ugat niya mga kaudyaka. Ipagamit ni labi na gyud sa mga taong tapulan o sa mga taong kugihan. Duha ra may kapaingnan ana. Tanas sa tag joke mga kaudyaka kay nabusog makog hangin dere.

Antonia, pagpasound og makakiay-kiay ta. Oh, para panintong akong lawas. Mag-jogging de ka diyaw niya, mag-exercise ka para panintong ng lawas ni mong anong iagi mag-inimog akong sonata. Ay, sorry, sorry. Joke time! Gika ni Inday Pilar, deras may Davao de Oro. Usa kuno kaadlaw ni Ana mga sukong tigpaminaw inaning pangitabo.

0: Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Si Juan nga grabe itawon kakugihan. Pee na intawon ka uli. Tungod sa iyang pag-overtime kay para yun intawon. Madugang pa siyang sweldo. Ingaw ni Taon Suwan. Ala oy. Ala naunsa. Ala oy, basin bayag ko an oy kanang din ako makasakay ane. Doka naman kaayo ni oy. Saon ko man ni oy ala. Asa namang multicab diri ba jeep pa kag unsay masakyan? Kagataw-taw na yung milabay. Oh, niya mihonong dito sa wa pa naabot siya. Na yung milabay yung sakyanan. Pero wa agad in town sa kipansin. Lilahos sotoy ang sakyanan yung gipara. O niya na yung isa kasakyanan mga kaudyaka. Nga, usa kasalakyan. Oh, multicab. Nga wa pa naabot sa iyahang tungkaran. Pero kay mahadlok na suwan mga kaudyaka nga di na siya kasakay kay ngit-ngit na. Biad to siya dito sa multicab nga perting punoa. Ah, bahala na ni oy. Bahala na ni oy. Diri na lang kung sakay oy. Nalisod na kay may sakay karon. Butang dagandagan siya pabalik sa iyang giagian mga kaudyaka kung asan to ang multicab nga punog tawo. Sa oy, ay, napaisa. Sige ya, napaisa, igo na ta. Tingala suwan nga ang tanan tao, mitanaw niya. Lain ang pananaw niya. Unya, kay hapit naman siya maabot sa iyang destinasyon. Brad, pakihatag ko sa kong bayad daan, Brad, be. Brad. Up. Hello, Brad. Itanaw rin siya sa laki. Samtang gadagan ang multicab. Laoy, kuyaw. Kuyaw, maning pamilya. Di man taga. Unsa baka ni, pamilya baka ning naadiri dapit skilled. Unya ka na, urag mag-uyab. Ah, basi nga no, maning di ko nilang tanaw. Sige, magkulang tanaw. Ay, miss. Ay, ikaw na lang, miss B. Pakitunol sa ako ang bayad, miss B. Mohonong naman ko dyan sa unahan, miss. Wag ya pun mitingog ang babae. Hala, kuya mani mga pasahero nga di man masugo. Pagkataw-taw mga kaudyaka.
1: Maloka.
0: Ang usa ka nanay mo ni kuhit kang Juan. Nay, unsa man nay, ikaw mo tunol mas layo pa makasako nay sa driver. Hoy. Ano naabot man ka dire? Ha? Unsa'y naabot ko dire? Dong, ayaw na pagtunol og plate. Ha, ngano man lula? Pakyaw man eh. Mga lego man me. Usa mo sabay ka? Ha, pakyaw na ni diay? Wa man mo magsaba? Wa man mo ka mangutana kalit makagsakay. Mubalik ras Lady Antonia mga kaudyaka. Basta kay pag-iay mo diya. Uy kay kapoy po kayo. Pwede na muna tayo ikanta na ako inyong mga sayaw. Pero lain mo po kayo paminawon mga kaudyaka. Bate man. Masa may tukar na to be. Kaya pong makaindak, makapamatas inyo mga kaudyaka. Kaya dagan kay reklamuhan ni mo pa'y aning programa. Katulor ako mo hatag og sunata. Katulo or opatra. Oy, shoutout di ay nakapalit ni og Productos ni Church Gate Marketing Corporation lami kay among tulog Lady Antonia. Tagpila di Antonia ang imong giingon ganina nga Nature's Gift Nerveflex capsule. Nerveflex capsule anang para sa inyong ugat. Tagkuan siya mga kaudyaka. 18 pesos per capsule. Onindot kay ni para sa inyo, labi na to mga trabahante, O, itong mga kugihan kay mga kaudyaka. Mubalik na po, Lady Antonia, kiay na.

0: Pak bom bom na pak bom bom. Always aminos lang guys and family. Shout out yakan imo Joshua. Ayong man ni Baba Darag, Papa Jojo Linuyan, gimingaw na ko sila, bisag-isa pa kaadla kung lalayo na ila. Asa man day kami, kat, kat, kat, kat. Ako'y Linuyan, bakit ka nandiyan? Napitag maanad ta mga kaudyaka, bang, mura na itong pirmi makita sa itong pamilya. Lagi mga kamingaw, mga kaudyaka, pero makuan-kuan naman na nato, masulbat-sulbat naman na. Ang importante po mga kaudyaka, ha, nga natin gitawag Nature's Gift Memo Smart Sira para sa inyong mga anak. Kung inyong mga anak, ikinahanglan ang ang sustansya sa ilang panlawas, labi na yun sa ilang pangutok. Okay, abante na raba itong edad. Oh, kita mga ginikana, napatay 40 na yung edad, unya napakay kinder. Nagkaabante itong edad, nagkabate po na itong nawong kay tungod sa stress. Oh, tungod sa stress atong mga anak, regaluhin mga kaudyaka, paliti o gitawag na Nature's Gift Memo Smart Syrup. Brain supplements mga bata, ma-recalls gitun na anos maayo ang performance sa pag-eskwela. Para sa aptik o bright ang future. Nindot yun kayo mga kaudyaka ang ipagamit ninyo o Memo Smart Syrup ang inyong anak. Antonia, shout out ko from JSO Ozamis. Salamat, more power diya kanimo Antonia. Unsang klase nga power kay ang kilikili naa naman. Unsang klase nga power imong ihatag sa ako aside sa kilikili o sa kuan? Bahos lapalapa. Balik ko na ako ang mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka, sama sa naan. Nature's Gift, Memo Smart Syrup, o Nature's Gift, Memo Smart Capsule. Mapalit sa mga butika, ganasin yung mga doon, naputay, gitawag na Nature's Gift Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nature's Gift Nerflex Capsule, o Nature's Gift Vision Pro Capsule. Napiki atong uras, liwat ani akong nawong, oy, nahunsa naman eh. Og malapot pohon ha. Nga syempre kining oras kining programa gyatod kanato sa mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule.
1: Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahangina.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio.
6: Yes, good afternoon. Itong oras karon sa Star Radio. 33 minutos man makalabing alas 4 na.
7: Fantastic na hapon.
8: Inubanaan sa mga manindot ng music.
7: Manindot ng music.
8: It's hapon-tastic.

0: Miami Emmy on air.
1: Yes, check it out, mga ka-star. It is now 41 minutes down, 4 o'clock in the afternoon, and you are still listening. It's our favorite from radio station. This is Star Radio 98.3 FM. Kibasar ka-star, sikat na sikat kita. Sa adlaw nga Wednesday, and it's August 26, 2026 pod sa to ang kalendaryo karon. And of course, this time check, mga ka-star, sa makanunay na itong pagpasalamat, no? Ginatod ka na ito sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita dig herbal nga barato gipiktibo ani gid sa tunga butika ug farmasya ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili ka mahayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar. Ug ayaw gyud dula tang imong lawas bubigay panalip di gina kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa alka-seasod yung ascorbate, alang usab sa kasayuran nga kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbato ng arthritis, rayuma o guban pa tungod gana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C, the alkaline vitamin C, mupatinaw sa nahanap ni mong mata sa Alka-C, protektado ka na syempre sa pamanit hamis padyad ka. And don't you forget to sub sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Pen. Ito, kining tanan. Available yun sa mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar. Thank you sa CEO sa Dragon Fruit. Wala yun kundi si Ma'am Catherine C. Thank you. And sa mga ka-star, shout out tayo nato ni nga to ang mga Facebook Live viewers this afternoon. Mayong hapon sa mga naglantaw. Especially to Mamzel Zinilio. Matod pa niya, hi. Hi po di mo diha, ma'am. And to Mom Socrates. Ano diba? Ang guwapang parinte diha sa may gumintok. Matod pa niya, good day. Mom, day guwapa, enjoy. Mukhang ma'am lang to. Thank you, Mom Socrates. God bless you. And hi day ko ni Mom ni si Jean Abelia. Jalino, which is nagkita gyud mi kagahapon, pero medyo busy man sad siya ga pamalit atong makadiot lang lang gisihanay lang gyud, pero importante, no? Every time magkita na adjud ang kanang pahiyom nga mga maanindot nga pahiyom, diba? Ana magina. So sige, matod pa po ni Ma'am na si Jean. Good afternoon, Ma'am Emmy. Maka ma'am lang to. And I put ko ni Raimundo Rosali. Muna ako ang pinakagwapang silingan diya sa may tampukon wine. And sa iyang message diri karon, shout out Madam Ems. Mayong hapon diay, shout out ni Auntie Lucy o Ganong Torino. Galingkod-lingkod sa pedikab. Uy, mayong hapon ninyo diha. Ako ang iyaan ug uyuan nga naglingkod-lingkod sa pedikab kay bali man jung kainita pud sa tong panahon garon sa ginaingon pang wala nato nakita si Haring Adlaw, pero ang kuan bitaw kaning sa palibot murag ginot man uban nagawas-gawas na maypay sa onjer. Ang ba po nagpa electric fan? Ang ba nagpa aircon? Depende on sa mga ano nyo diha, no? Materialis na sa inyo. Anyway, salamat kayo, Ma'am Raimundo Rosali, sa imo nga pag-message karong hapon na diya. So may tampukon wine. Thank you kayo. And speaking of tampukon wine, lanog-lanog sa tadyas ka daibadids sa Del Rosario family. And of course, nila ni Sir Tones. Sa, ino ba na usab sa husband ni Mamba Dids? Mayong hapon. Og dagang salamat sa pag-tune in sa Star Radio. Gikan pa nagbuntag, abot yun nag, I guess, gabi ina po na sila. Human yun as programang Sir Ronnie Librado. Gabi in. Ito oras yung umaman ba? Alas G's? Alas G's. Busy Sir Ronnie. Salamat eh ka sa mga ni-shared post di ay, no? Sa among balak nga naguluhan sa to, sa to ba'y?
2: Walay tuli.
1: Walay tuli. Bala ka naguluhan, walay tuli. Saon dyan? Bala ka, oy. Action, mabutag ka. Bala ka, ani. Kalitra magtulbong ato ang followers. Si Ronnie, oh, ha? Grabe. Ngiting tagumpay. Kay ang ato ang views by, pila na to? 731,000. So, padulong na give me anis 1 million. Padulong na may anis 1M, guys. Sa mga movie diha, don't you forget to kuan lang. Search lang, Ronnie Librado. Atong pinakagwapong anchorman sa matagbuntag. I-search lang na kay... sa kuan lang, wala damhan, no? Ni kalitragid bitog katulbong ang mo ang balak nun nga mga... Tumong og toyo ra gyud ang tatong mag-post, guys, but

Salamat, Ma'am Rosalie. God bless. And sa mga magpa-shout out, comment lang sa ato ang Facebook Live o sa mga mupadangan to sa ilahang hugot lines and pick-up lines. Kaya muna ato ang highlight sa ato ang programang Hapon-tastic, mga ka-star. So, ano mo kaulaw sa pag-comment diha? Okay. Ako ragay bahala niya ng mubasa diri. Time check, it is 48 minutes down 4. Taas-taas atong panagtabi kay walay commercial. This time check, ganatod sa Eperes Benzel Motorcycle. Kinsa itong nangita ko sa kanhan, di ang motorcycle. Alas G sa gabi, di ay, okay, good evening na di ay karon sa Auckland, New Zealand. Itong mga nangita di ang sa kanhan ng motorcycle sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Howji. Di man yung tanan maka-afford o brand new. So, pari lang una ta second hand. Diba? Yan ay last option. So, sa mga nagpangita di ang second hand ng motorcycle, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Howji, bisita lang yun ninyo ang Eperes Benzel Motorcycle. Naana di ang mutang sa may National Highway, Barangay Mabaid, Himalalod. Yung pa'y laing kapanaginig rumala, kundi si Boss Eper. And of course, to Madam Gina Garupi. Sa mga kanunayan, pagpasalamat na ako ni Boss Eper and Madam Gina. Kay for how many years na po min partner. Partner, ano nga pa? Sa akong programa o sa maniyahang negosyo. So, thank you kaayo, Madam Gina and Boss Eper Garupil. Of course, mga ka-sir, ito pong pasalamatan ang St. Jirel Funeral Home. Salamat usab ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Sponsor, o sa punis ga-sponsor sa kuwang programa. Thank you and God bless. Napunan mo tang di sa may dakal, kalag-kalag ay yungon. And for those nga mo avail sa ilang St. Jirel Kadamay services, please do kuan lang. Kanang keep in touch lang sa tag-iya nga si Sir Eugene or di ba ka ni Ma'am Evelyn Aguirre. Salamat sa tanan. Araw mo itong oras, 50 minutos man makalabing alas 4 na sa kapunan. Play tag song, I got something here by The Eagles. This would be entitled Love Will Keep Us Alive. Stay tuned lang magyapunta. Dari lang sa Star Radio FM. Once again, mga hapon. Yummy Emmy.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:59.
3: Og siyempre, alang sa to remind ka, capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: 1 plus 1?
6: 2.
5: 2 plus 2?
6: 4.
5: 4 plus 4?
6: 8.
5: 8 plus 8?
6: 16!
5: 5 plus 4?
6: 9.
5: 5 plus 5?
6: 10.
7: My name is Maria Alina Sabel F. Ion.
8: I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Yummy Emmy, on air.

0: Sugar Time, mga ka-start is now 5 minutes down, 5 o'clock in the afternoon. And of course, kanuna yung lagitang nagpaminaw sa Star Radio 98.3 FM. Kibasar ka-start, sikat na sikat yun. This time check, natad ka na to sa Amigos Capsule. Siya ay 15-in-1 Skinic Herbal Capsule, mga ka-start. Don't you forget to catch, no? Boss Angel Shazon. Magsugod ang iyong block time, that is 6 to 6.30 in the evening, right after sa ako ang programa. And usbon ako, mga ka-star, dili lang kay kung unsay sagol sa maong nga produkto ang permi ninyong madungog, kundi naghatag usab ka nagpa-premyo. Manang kanunay lagi mong mag-tune in sa Star Radio. And speaking of pa-premyo, join the Amigos Mega Promo now. Kapina at kapsul na may premyo pa. Ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. So, ang promo 1, mga ka-star, sa itong pinakadaghan diag empty box, no? Nga natigom, Amigos Coffee empty box. So, muna siya, mga ka-star, gin sa itong pinakadaghan, makadawat yun siyempre yung 10,000 pesos. And then, sundan usap ka na sa 5,000 pesos. And to be followed, 3,000 pesos. Og ang last, 2,000 pesos. And then sa promo 2, Amigos Capsule, empty blister, mga ka-sir. Isa po itong pinakadaghan nga natigong diha. Makadawat usab og 50 kilos nga bugas. Og sundan usab sa 25 kilos. Og ang pinakalas, 10 kilos. So healthy ka na, kikita ka pa. Boost energy, support digestion and immunity. Healthy skin with collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Join now and be healthy and be a winner. For details, message or call lang sa numero 0975-503-3857. Muna yung number ni Josh Borong. Ginatawag na itong si Kuya Josh. Thank you so much, Boss Angel Shazon. Sa mga kasara, ito po na ipanawad ganyan mga oras sa rent store. Kinsa po itong ganun nga magka-extra income. Bahala, ginagmay, basta kay kanunay. Ganyan magpa-free registration sa Avon, personal collection, Miss E. Natasha Oguban pa. At ito lang mo sa Tayasan Public Market, stall number 22. Huwag kung ikaw taga Himalalod sa Gargolis Building na nalihan. Sa mga taga Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun siya sa ATM machine La Libertad. And sa mga taga Gihulngan, second floor Mega Market Gihulngan City, stall 204. Just look for Mam Lourdes or Sir Efren Boledo. Manitag iaga dumala sa Rende Store. O diba ka-contact sa numero 0919-412-2652. Thank you, Mam Lourdes and Sir Efren. And katupad nga ipanawad kayo mga oras, mga ka-star sa D3 Bio. Ang D3 nga may visi, yung visi nga may D3. Inabunasob ko na sa DTX Coffee Mix with ang palalibsiya season, the sugar and sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na syempre, naka-detox ka pa. And mapasalamaton ta sa makanunayon sa CEO sa Clinica di Alternativo Products. Walain ko di si Doc Ramil. Uy, thank you, Docy. Lynn Mark sa puan, hi DJ, good afternoon, pa-shout out po sa mother ko, Luli, to all sa puan family, especially to my partner in life, Ray Mark, Balahadia, maragka, pariente naman tani na ako, Balahadia pala, sige. Ano siya? So, watching in Batangas. Uy, dagan kayo salamat sa paglantaw ninyo diya, madam. Lynn Mark sa puan. And to DJ Marco. Hello, Ate Emmy. Shout out ni Darren Romanilios. Watching from San Carlos City. Kagwapa ba? Ala, ay. Ikaw dyan. Thank you, dog. Salamat itong mga kwan po din na. DJ po din. DJ Marco and si DJ Darren. Darren, kumusta naman ka, Darren? Love, love. Love, love ka ni Ate Emmy, Darren. Wala siya ka nagkita, Day. And to Gapnod sa Kawanangay. Kanya akong amiga, madam. Morning pasada ni mga ka-star, ha? Ay, nakalimpay sa pag-tune in. Mag-start niya nga program. Sa to, oras manager yung program? yung program mag-start ni Gapnod sa Kawanangan. Alas G's. Alas G's. Abot alas 12. Ano yung kalimti si Gapnod sa Kawanangan, mga kasar, ginatawag na itong si Maria Bungangera. Ay, nag-sipiata na sa pagpaminaw. Ay, matod pa niya, ayu. Sulod good, madam. And DJ Marco, okay, mention niya si Eva, Ma'am Eva, Orina and Ann Saison, Abrasado Sorenio, Bayre, Sir Ronnie Librado, and Manager Nay lahat. Nay lahat. Nay naman. Joke lang. Ibali lang bitaw yung name. Ayan, lahat na siya. Sa tanan-tanan, matod pa ni Gapnod sa Kawanangan. May ngapon da, may ngapon sa Dimo, madam. And Elmar Kabugwas, Ati Ems, good afternoon. Yes, may ngapon po ni mo diya karon, Elmar. And usab ni Gapnod sa Kawanangan, pwede mangayo og kaway-kaway dam. Oo, ako nang gihatag nimo ang kaway-kaway na ako ganina dam. Thank you dam sa kaway-kaway, diba? Ganon. Nag-watch me sa kong sisi, si Jerline Jukinto Francisco. Ano niduta, no? Jerline Jukinto Francisco. Kapag ga-attendance na. Og akong chikitings. Hello sa iyong mga kiddos diya karon, madam. Good afternoon. Dagan kayo salamat, ha, sa paghatag ugi gayon nga maka-watch man lang diri sa ko ang live para sa programang Hapontastic. Anyway, sa so mga ni-share po di, ni-share ba? Namay di-share diri? Wala di. Zero share. Marag konvito ka ng confident. Elmar, and hi po di ko ni Shane. Hi, Shane. Shane ka niya. Chua. Salamat kay Day sa paglantaw. Matod pa niya, Haiming. Wala po ni mo diya karan, Shane. Gusto na mga day. Dugay na yun ako ni wala nakita niya akong mga palangging. And to Elmar pa, shoutout at ate ni Narvi Birano o ni Ryle Nathaniel Birano. Tapos ako. And to Gapnod sa Kawanangan, katauan naging ko ni Mumadam. Ako. And to Raimundo Roselia, DGMs, pa-shoutout ko sa akong inahan nga Gatambo sa bintana. Unsa bay? Gadungaw dai nang Gatambo. Okay, sa mo mag goodbye lugar mo na siya Gatambo. Ingon man sa akong pagumangkon nga perting. Kahulasa. Ano man nagahulas oy? O sa akong anak nga nangape. O mo gina partner gid mi ana niya, madam. Kay hilig po dai nagpangape. Na I pick up line si Jerline Jukinto Francisco. Sige, hala, tawag dayon sa itong alinya. Eh, basig, makahatag taog pang-load. Si Saroni mo at agani kay 1 million. Ay, day ko ni Jimmer Elmido Bandico. Good afternoon, Idol. Yes, Idol. May nga po. Ako ibaligya, Idol. And Gapnod sa Kawanangan, love you, dam. Love you, too. Sige, asa naman yung pick-up lines, ani? Sige, madam, magulat ko sa imong pick-up lines, ha? And to DJ Marco, shout-out naman ni Rodel Balsomo nga na-crush ni Richelle. Sana all na i-crush. Crush, crush, crush. Anyway, thank you. Thank you, Rodel. Wala mo ng comment din ni Rodel, eh. Ni, ano pala, ni DJ Mark. Ah, si Rodel. Muna'y tinood nga lang DJ Mark. Ngayon lang po ako naka-ano, naka-gets talaga ng tunay. Sige, salamat DJ Marco. Ana si Jerline Tubig ka ba? Bakit naman? Uhawon man good ko kung makita kung makita ka matan pa ni Jerry. I came in like a wow. Di ba pwedeng sa panahon ragina na ikauhaw ka ron? Joke lang, sinigang. DJ Marco, nagluto ka deg sinigang DJ. Nandi ko diribi para makahigup-higup sa taba. Si Rodel, di ba gapnod sa kawanangan? Muma na yung tinood nga lang DJ Mark. Nga na-crush ni Richel. Basig si Darren po na mo si Richel. Ikaw, Rodel, ha? Sa katong oras, 16 minutos man makalabing alas 5 na sa kapunon. Balik lang ta later, so padayon lang mo sa pag-drop sa inyong mga super inyong i-open up diha karong hapon. Dari sa itong programang Hapontastic. So stay tuned lang yun mo, ha? Right after this break, balik lang ta, guys. So stay tuned for more.
1: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera man akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bayo o DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabalis sa mga butika.
2: D3 Bayo.
3: Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isang kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar. Yan sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
6: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
7: Ako si Michelle Pilatore sa Daguhoy, Sindangan.
8: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
7: Kauna ko alam mo ang ato, bisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang ilagan. Ngayon ako ang karis nga, mangitlog naman po ang patong na magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa. Ilan naman pang tuhakon, kaya nangitlog na po dayang inahan.
8: So, produktibo na yun tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
7: Oo,
6: kung di
7: kayo kausapan,
6: dito ang
7: among mga
6: hayupan,
7: ma'am.
6: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agrivit Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Pwede ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang unsplenement oil. Kaya ang akong gibati, magulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Kaloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
12: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
15: Donnell Brand.
16: Wala ka ba'y gana mamahaw matang buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energize ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
17: Fantastic na hapon.
18: Inubanan sa mga manindot ng music.
17: It's Hapon-tastic.

Hapon-tastic. Fantastic na hapon. Hapon-tastic. Dini lang sa Star Radio. Yummy Emmy on air.

0: Time check it is now 5:26 in the afternoon. Para sa itong programang Hapontastic mga ka-star, inubanan ni Yummy Emmy. Of course, natay mga pa-hugot lines diri karon mga ka-star. Atong pagabasahon. Gikan sa atong sender 406. Hello DJ, Yummy Ems. Maying hapon kanimo diha. Og ano ba na nusab sa imo mga kauban sa buhat? Good afternoon sa tanan og ingon manusab sa imong mga suking tigpaminaw og suki po di mga tiglantaw. O, diba? Good afternoon sa tong sender. And naalang ko'y pahugot para ni sa tanan DJ. Wala man tingali mali sa or walay sayop sa pagkamaayong tao, no? Pero usahay mag-o DJ. Naalang dyan mga tao nga dili deserve sa imuha pong pagka maayo. Tinood po na. Parag makaingon magutang, ha? Ilir po tagin sa iyo. Kasi maayo dari, aw. Muna po na ito ang hatagag maayong pagtagal. Apan, og di siya maayo, aw. Bahala ka di, aw. Basta kay ako, nagpakamaayo. Ay, nako. Hi to Dazzel Francisco, enjoy. O, nakita na ko imong husband kaganina. Kaway-kaway, gandinta. Mga naay kamay din nakita. And gapnod sa kawanangan, pariente. Kasi mong pariente, madam. Mayong hapon, gapnod sa kawanangan. And nasabay po na ko ni Rinel Rodriguez. Pa-shoutout at EMS. Uy, kumusta naman ka doang? Mga long kuan dito. Long time friend. Atong mga kuano. Na nato na himamat kaayo or what na nato na kuyog. Sa una, nakuyog bumangguni na ako sa Rinel God. Every time nga mga laag na rin tayasan. Sa Rinel. Ay na mga paditayahang lovey-dovey. Kauban ako sa buhat sa una yung lovey-dovey. And pahuway gamay, padayon dako. Una ako ang kinabuhi karon dili sa yon pero kinahanglan mo padayon lang gyud DJ. Sakto jog ka. Lang gyud padayon lang gyud sa to mga ginbuhaton sa matag adlaw. Anong pagkaon kay gamiton. Katawa na mas Sir Ronnie, oh, naka 1 million na tingali ni. Ha? Ha? Muna man na social media karon ba eh. Pagkaon kay gamiton. Kaligo kay gamiton. Dagan ito. Ha? Ha? Unsang klase sa paggamit? Paggamit. Pagkaon kay gamiton. Trabaho ba ka? Lain po ng imuang klase sa imong paggamit ba eh. Grabe. Si Aileen ah. Sige, ngunan na naon ni mo na yung asawa niya ba inikabutin? Ay, nagkatingala, Madam Aileen ha, og ingnan ka ni Sir Ronnie nga pagkaon kay gamiton, di ka dahi. Gamiton, pagpahilot sa likod. O, ano ba? Ano yung pinakasimple, dara. Ay, nako. Kaning social media. Munang, kuha na yun, naanata sa... Ingon nga stage kaning sa social media mga kasal. Maba naman ko nun eh. Manang post mo diyan kuan ha. Post mo diyan taman-taman. Kanang kuan rabitaw, kanang post pod nga kaayuhan. Ayun ko ng mga kadautan. Kaya di na siya pwede. Kuan tano. Ning sa... Ginaingon pa ba sig maban podcast Facebook ug sayo. Ma-restrict ka na rang mga kwan lang gud. Mga mayong pang-good vibes sa mga katawhan. Just like sa among ginabuhat ni Sir Ronnie nga kanang magpakatawas katawhan. Magbalak-balak lang gud ta. Ana lang gud na. O ganahan mo pang-good vibes, i-search lang Ronnie Librado mga kasar. Promote naman diba? Nagkano naman ni follower. Break any man. Kaday ko ni Mom Tata Kadayday to Sir Christopher Glinogo. May hapon ka ninyo din. Hello, Idol Yummy Ems. I miss you. Miss you too. Mwah, mwah, mwah. Yun na, takasweet. Takasweet. Sweet sa ato ang mga avid listeners, sa ato ang mga TikTok or Facebook live viewers nato. Nanalanggod, pamaaging maanindot ang relasyon between nako o sa mga sukinting paminaw. Ngayong pag, kuan lang, ngisi-ngisi. Ngisi lang tapirmi. May ginainom niya. Sige. Sa tong oras karon 32 minutos naman makalabing alas 5. Basin na pa'y mupadangat dihag hugot lines or pick up lines mga kasar ha. Ay, ito naman ang usahon dere kay para matik ng commercial. Diretso ng commercial. Sige. Ato i-check dere ning ato ang mahiwagang messenger. Boy, nag-message, no? Wait lang. Okay. Saan ba to? Nawad-an naman nga to ang coin. Ito ang connection. Ang bilis kaya ng panahon. Dati-rate kasi parang ang dami kong gusto. Ngayon, ikaw na lang talaga. Bilis dyan ng panahon kay dati-rate. Hilig patang ma-perfume karon. Kaplas na lang talaga. Wala na nauso mga ka-star. Wala na nauso ning anbitaw. Kaning perfume karong mga panahon na kay daghan ng mga panakit-sakit sa mga lutahan. Mga panakit-sakit mo nang magbalo na lang gyud og kuan ba. Labi na ko luto ra og kaning sudan mo imong balunon. Hasta man puday haplas magbalo na man puday ka. Ano ana naka paning ato ang dali ra ka yung pagtuyok sa kalibutan. Dali rapod kaayo ang pagkagulang. Ay nako. And of course, speaking of kanang mga haplas bitaw mga kastar, itong mga nagsakit ang kalawasan, nya tumaran mo dahil nagtambal basta magsakit ang kalawasan, no? Sulay ug natural nga pamaagi mga kastar pagpamasahi gamit ang Shiva essential oil. Kaning Shiva essential oil kinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. So ihaplas lang kini mga ka-stars sa apektado nga parte sa imong lawas. Ubanan usab kana og masahe syempre. Then gamit og Shiva essential oil ang haplas nga humot og epektibo pagyud mga ka-stars. Shiva essential oil mapalit lang na sa inyong mga suking butika og tindahan. Mapalit sa Tayasan Pharmacy and Ike's Pharmacy mga ka-star. So what are you waiting for? Adto lang sa tindahan nga nay mutangan ayaw paabutan ang tindahan pay moadto sa inyo ha. Ay di gina siya mahitabo. Kapo na mismo moadto sa tindahan mga ka-star. Para dilisan mo mahutdan ba? Ikanira bang Shiva essential oil? Halinon kaayo mga ka-star. Nya pag-abot dito, inipalit ni mo hutdan man. Sa may ako ihaplas anira. Munang mas maayo magsayo-sayo po kagando. Para makaapas o makapalit yung ka. Sa mong kinahanglan. 36 minutes down, 5 o'clock in the afternoon. Dali kaayo ang itong oras. And of course, balik lang ta later again and again sa ito ang programang Hapontastic para sa ito ang last and final na gyud, no? Happy tumampunta man na milit. So stay tuned lagid mo. Sa Storm Radio FM, kibasar ka sir, sikat na sikat gida.
1: Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
7: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
8: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
7: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
8: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
9: Dragon Fruit Plus.
10: William Anfone.
11: Okay.
10: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental, Philippines.
11: Yes. Mm-hmm.
10: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayog yun.
11: Yes.
10: Mayog yun. Wala na ko'y kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na gibati.
11: Mm-hmm.
10: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
11: Mm-hmm.
10: Sulayan ninyo.
9: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, di ay kang Ma'am Arlen.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
14: ENC Mart.
13: Your all-in-one store.
15: Mga pena ta!
16: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyago dok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
15: Mga pena ta!
13: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Dragon Fruit,
18: go!
17: Gipag-husgan!
11: Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
14: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
17: Kan ko mangihi, kinakot gid ni stone. Okay. Lagi ko ang pioten ko kugot sa kugrong nga tambal ba.
18: Oo.
17: Karon, pag-inom ko ang akong ihi, murag mga balas, dala sa pag-ihi na ko ang murag mga bato siguro to.
18: Mhm, nadalas ya. Pag tumar nimo sa Wonder Panaba Plus.
17: O karon, ina ko sa mangihi, hayaay na akong pag-ihi.
14: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
19: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: Emmy on air.
1: Check out ang mga ka-stories now, 55 minutes down, 5 o'clock in the afternoon. Nagkamu ka nun na pa minaw sa Star Radio 98.3 FM. Kaya sir ka-stories, sikat na sikat, ganda. Of course, katapusan na itong panag-uban. Alang-aning nga programa. It's time for me to say bye-bye. Kaya wala ko igong oras. Manamilit na yung yugo sa kahanginan. Once again, kinilaw sabi niyo, ubos nga kanunin nga nagalaga, the Yummy Emmy. Naminil tayo sa pag-iyon. Naging salamat. God bless. Huwag amping takanunay. I love you all. Bye-bye.

0: Yes, yes, you. May gabi sa mga taga-tayasan. Nas dara-dara mga palanggano atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-tayasan, mga kastaridyo sa tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak. Amigos Coffee. Amigos Coffee. Amigos Coffee. Yes, ang sapay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Diri ta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria. No? So nako inagian nga usa ka ginang usa ka no siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga gamay, ma'am. Kisay pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nabaligya ka kami Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala ka man ko
1: nag... nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom
1: at mga friend. Siba, muna'y pait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay hindi mo inom, no. So, karon, ma'am, nakainom ko ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom at mga friend kay Hyperon man ko... Katong atay, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakitaan na nga, okay. Nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya pwede siya sa hubak, and then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing, and then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee, kay nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So, sa itong, unsa kang oras na ma'am gi-allergy, ma'am, gi-atake?
2: Na gi-atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos, na gipainom ko na panic nami at that time, na hinumduman niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing, so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing, kay mura man siyag na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
2: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko, kay pag-inom na ko sa kana, di ba, kay init man dyan na siya, no?
1: Okay.
2: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing, and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
1: Nanaog. So, usara ka siya siya mo gitimpla.
2: Oh, usara ka siya siya. Hindi. Pagka naog niya, ning balik og ka ng kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal
2: nagsakit o ni normal.
1: So, normal na mo ba ginawa, ma'am?
2: Og, ni normal
1: ang allergy ni mo ba ginawa?
2: Ang allergy na ako is ni hinay-hinay siya, murag wala na kainin katol.
1: Hindi na siya katol.
2: Oh, di na siya ay katol. So, mauto nga, grasya sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
1: Okay, so gamintay na gika, ma'am. Oh, si mo baligya, ma'am.
2: Yes.
1: Sao na, ma'am, na baligya ra ka, wag kayo nung ito.
2: I thought is ang kuan, ang akong hyper is mo trigger, kay bawal mo ko 3-in-1. And then niabot ang point nga sa akong hubag, tambal de siya, wala pong po ko gi-hyper. So,
1: wala ka gi-hyper, ma'am?
2: Oh, wala na ko gi-hyper. Wala po ko gi-hyper.
1: Pati
2: so,
1: mo hyper,
2: ko.
1: Ma'am, na nauyon.
2: Oh, nakauyon sad niya.
1: So, karo, nakahuna taga ko sa kakarto.
2: I labaw pa.
1: So, takdana na to siya, ma'am. Sa Byron na to siya, ma'am, no?
2: Oh, nindot siya ang amigos.
1: Byron nun, ma'am, pero makaayo man.
2: Oh, makaayo. Kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
1: Okay, ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am yung interview, unsay ka-advise ni mo sa itong mga listener, ma'am?
2: Okay, so akong ma-advise sa ilaha, no, is kung naamoy mga gipamati, like, kanang di ka katulog, okay. Naakay ka ng hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay gracias sa Ginoo, gigamit na siya ng instrument nga maayo ko.
1: Okay, kisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. karong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagahan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee. Ang problem.
0: Yes, dagang-dagang salamat ma'am Emily Irong diya sa Sangi Alegria, Cebu. Saan sa paigi paabot na alang-alang sa tanan mga ka-star atong idol abay Ray o sa tanan-tanan ng mga taga-tayasan. Dailang kay sa taga-tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee.
3: Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar. Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Aid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Boboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. O siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Sinovit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market. O ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badyan Public Market. O siyempre sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badyan. O siyempre dihasab sa Reserv Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pod sa lungsod sa Mualboal sa SNJ Pharmacy. Mualboal Pharmacy.
0: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong. Yan sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tagsa-tag sa karadyo. Pansapay gipaabot mga kastong. Dari sa tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o farmasy, naguna nga itong tayasan pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito na pita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Ya, san sa pay gilangay-langay palangga inom na kitag amigos kinik or valkop. Ya, sa mga taga lungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa atong Star Ranger Lorin Drug Store. Mapalit diha atong amigos coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos coffee palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika ug farmasya nga pwede palitan sa atong amigos kinik or valkop. Yes, mamina taglaing testimonya.
1: Hello?
2: Hello, sir.
1: Hello, sir. Maing hapon.
2: Maing hapon, sir.
1: Yes, sir. Nala ko'y pangutan na ni mo, sir. Ha? Kisa'y pangalan na to, sir.
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, Sir Junel. Taga-Leyte ka, sir, no? Asa napita kay Kasaliti, sir?
2: Taga Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Ako balita to, sir. Usap po ka sa mga users na to, amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir.
1: So...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa amigos copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. Mm-hmm. On-air ta karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mga yun lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nganong nakauyon ka, nganong nahimo kang certified user sa tong amigos coffee? Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir, ako lang i-share sa mga naminaw karunong ako dahil na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir ko, Junel?
2: Ano, sir?
1: Unsa na siya?
2: Oh, sir, kaning bakterya na siya na nasa dugo, hindi siya magapan mo magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay, sige, sige, sir. Para yan, oh.
2: Tapos, na-admit ko ato, tapos nakagawas niya, treatment ko pagpatay sa bakterya, pero nahuman ang treatment, moro niya po na kung ipaminaw mo, wala siya na naayo, nagyapon ng acid sa kumpiyan, katong magsakit yapon siya.
1: Ah, mara siya kuan, Sir Junel, mara siya acid reflux, pero mas grabe-grabe na nang imuha kay bakterya na.
2: Oo. Okay, bakterya to, sir, nakuha ko na to sa pagkahon, sa either sa tubig o sa pagkahon.
1: Yeah.
2: No, to, bisagun siya na akong gina-take na herbal after ato, niya, na-introduce nina ako ang amigos ko, pimo to ako sa gitry kay grabe naman gutong acid na ko, sir, kay mga acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna, sir, niya, na grabe na pagpagpuan ka ng nito na ang nervous gani, magsakit na akong oo.
1: Mga ito sa una, sir, nga sa una na ko pagkakita ni mo, kato nakita, ta medyo, kuhaan ka, medyo dry kayo yung skin niya, medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, asido magutu, sir, niya. Ang giligan ko ka, may time na bloated akong tiyan, hindi ko kadugab, puno kaya akong tiyan, maglisot ko ginawa ato, sir.
1: Mm. Yeah, karon, sir, pag inom niyo sa amigos coffee, unsay nahitabo ato, sir? Unsay natabang sa amigos coffee sa imong life?
2: Dako kay, sir, kay pag inom lang na ako, sir, murag, pag nakadugab gani ko, dako niya, ang ako, sir, na hinahingi, sir, na wala. Dili po, dali sa siya nawa, sa iku kining mananay, anay-anay, inanay siya nga nawa, ang gatong sakit sa akong ulo niya, akong tiyan, dili na kay permi puno niya. Dili na siya puno niya, dili na sad kay ko magsig, kuan, magsig dukab sa una, kay magdukab man ko sa una niya, aslum gani, sir.
1: So, karon, sir, ang kato mga gipaminaw ni mo sa imong sakit, nangawa siya tanan.
2: Not nawa din, sir, nakaloyan din sa amigos ko, sir, nawa siya tanan.
1: Karong, asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawasan?
2: Oh, wala na, sir, kay mabatsagan mag-ibig mo kung mura to siya mo, mo-attack ito siya na bakterya kay mura siya kumuto ni mong tiyan ba? Karon, talaga sa ginong nga nag-inom ko amigos ko, wala na din, sir, hindi na kahit kuha na kong tiyan.
1: May gani, sir, no, kay nadali ni mo, sir, kay kung dito ni mo nadali, ang long run na to, sir, malibang kag dugo, sir.
2: Oh, mo dito to time, sir, nga na-admit ko, sir, kay nagkuan man ko kanang nisuka ko siya murag patis niya pag-abot na ko dito sa hospital ni first blood yun, sir, nigawa sa kong kuan.
1: Okay, nalibang yung kag dugo, sir, at the time.
2: Oo, oh, ato, sir, niya, mo to na kuan sa doctor, sige, antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Niya, pag humanog si ginog antibiotic, ni grabe akong acid, sir.
1: Ah, so
2: hindi na kay pag trip.
1: So tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, gi-wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian ni mo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir, natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir, dako kay tabang to sa amatibok pamilyal, bina sa kong asawa kay wala pa to'y amigo, sir. Ang ako kong asawa, twice a week rin siyang paggawa sa hugaw.
1: Ah, so dili maka, dili, ato na nyo, sir, dili makalibang kung tarong imong asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice ra, kadohara sa usa kasimana niya, moto niya, na-introduce lagi na mong amigo sa mong tibok pamilya ga-inom. Moto, pag inom niya, sir, sa usa lang kasi, taw-taw, dagan na siya, nang gawas ng mga baho ba, nga napundo sa hentian.
1: Anya, karon, sir, normal na sa di mga asawa.
2: Oh, everyday na siyang paggawa sa ugal, sir. O sa'y gari, kaduha, o sa'y kabuntag, yung kagabi ipod.
1: Okay.
2: Tapos kayong tabang so, ng mga amigo,
1: okay,
2: sir.
1: No, so, alang sa tanan, sir, nga naminaw karon, o sa'y ka-advise ni mo nila, sir, proven gira sa imong pamilya, sa imuha, unsay ka-advise niyo, sir? Sureness, proven and tested gid ang atong Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Oh, proven and tested yun, sir. So, sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang Amigos Coffee kay proven and tested yun, sir, sa tibok na kong pamilya. Muna yung ginagamit. Ultimo gani ubusip on kami kanila nga mong inon. Dili namin mag-inom ang mga tambay.
1: Lastly, sir, naipangutana, sir. Naipangutana, lastly. Ning text si Alipap ko na siya ipangutana. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Janelle?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati, para katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutana ni Sir Alipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon, luyasan.
2: Yes, sir. Likid siya kondisyon, sir. Daghan man kayong ipaminaw, lagi na akidon pa niya. Lain kay mong paminaw. Likid siya kondisyon ni mong lawas.
1: Karon, sir, na kondisyon, kondisyon ay mong lawas, sir. Nakainom kag Amigos Coffee. Kamusta si Junjun, sir?
2: Oh, grabe, sir. 100% kondisyon kayo.
1: Lipay na, imong isis, sir. Lipay na, lipay na.
2: Oh, lipay na, sir. Kayo makakaya naman sa kumpinan.
1: Pati ikaw, sir. Lipay na, sir. Lipay na, sir.
2: Oh, dako kay kung kalipay, sir. Tungkol sa Amigos Coffee, sir. Kay, mo naman. Na, nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, so na all, ha? So, kisa ganito, once again, sir, kisa ito'y pangana to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, diya sa Merida.
2: Merida Liti.
1: Merida Liti. Dagang salamat, Sir Junel.
2: Salamat, sir.
0: Yes, dagang salamat, Junel Peroso, gikan diya sa Merida Liti. Saan sa paig ipaabot ang mga taga-Tayasan, ang mga taga-South of Cebu, mga taga-Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy diya sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palangga. So sa paigipabot sa matag-usa, adto na, so kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na puntagikan sa Negros Oriental.
3: Kugiga ato yung taon.
1: Okay, tagisa kita, once again, kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
1: Bergie Esmiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, na ma'am, Negros Oriental.
3: Oo. Oh.
1: Pilang edad ni mo na nai Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Bye, Bergie. Isalaysay ko noon na mo, be, unsa to'y paghitabo sa imong kinabuhi, nga wa pa ka nag-inom mo Amigos Coffee?
3: Sige kong luyaha ka, puy ka ayo.
1: Naunsa man day ka?
3: Nakuha mo ko, nasak... Sa na, dili mo ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mintag din na tumbalik. Kaya Amigos Coffee sige na akong giinom.
1: Naon sa panday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mga?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminaw, murag, alayan lagi kaayo. Nya, may hindi, gidala ko nila sa doktor, na stress ko no ko.
1: Naon sa trabaho?
3: Stress ko no sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di na po kasulti ato.
1: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
3: kabarog, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di na giyod.
3: Adili, giyod.
1: Surrender na giyod.
3: Yan, sa kay mag-series, patubag dumagiti, na, nangihi man ko, no, ko sa series ko, no?
1: Nangihi ka sa... Hey, ikaw
3: ha. Gabaan na, di ko no, ng series. Sige, balo, di ko kabalo.
1: Wala ka kay Baog, asa na, wala ka, wala kasi muna huna, no?
3: Wala lagi.
1: Mga pila to kabuan na, nai?
3: Mga unong yun.
1: Unom kabuan, ngayon nga ato'y mong kahimtang.
3: Nya. Nakadungog akong Paris, bahin ano yung amigos. Iya, kung ipalitan.
1: Okay,
3: anya? Ingin sa ito, karindi ako no, dahil matumara, ay nag-utuma, ay nag-inom ka ng uban.
1: So, nag-inom so, ka gamigot?
3: Oo. Bilang ka akong? Buntag, unto hapon, yun. Iya, ipainom na ako.
1: Katulog, ino mo imnon na kutao ng amigos coffee?
3: Oo nga, karuoy taong sa Diyos here in town. Luoy yan akong kaiwa. Ano mong kuykal?
1: Ah, mga pila ka kuan, mga pila ka buwan yung ininom sa amigos.
3: Mga, kuanan yung tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang, katong so wala pa kasi mong kaugalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unong dyan, kuno, ingon kong Paris.
1: Unong dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos si Mulawas.
3: Dora?
1: Dora kabuhan?
3: Okay. Pag humana akong inom, so malaya naman kumaato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayag.
1: Ako na, ning balik na, ning balik na sa normal, ni trabaho na ka.
3: Oo, nya. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong Kuya Angel? Wadoy bati yung kainit. Ganahan di ko kain mo sige sarbaho.
1: Ah, so nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee?
3: Oo, oh, kaloy sa Diyos yung tao. No? Kaloy sa...
1: Kayo lang sa Diyos tao palabig pa trabaho. Hinahinay lang po da.
3: Naon niya kay... Buring man kaigo ko'y buhat yun.
1: Ah, so mali maghihok-lihok lang yung kagada. Adlaw, sa mali ng kagawasan, mali dana sa bukid sa Gihulngan?
3: Oo, oh, ibabaw sa Tinayunan.
1: Ibabaw sa Tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo gani? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na experience, gini mo nga, epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
3: Nindot dito ayaw na gana-gana kong mga basiyo kay Marami sige agpalit sa kumpares.
1: Amo nang ingon ka nga imong pailisan.
3: Oo, gani.
1: Ay, asa man magpalitan imong pares?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
1: San Sebastian Pharmacy, oo.
3: Oo, o ari po sa Kajulwar.
1: Ay, sa estasyon
3: na ba?
1: Ah, sa estasyon na. Awari ka magpaminawan sa Like Rizzo. Kaya nag-live man taro sa Like Rizzo. Ikaw gino niya. Dahilaw rin ka Butzuluan, oh. DYCL.
3: Oo, oh, eh. Butar gani. May ato kay... Loo ka ayaw po.
1: Oo, niya. Pero okay yun na. Okay yung paminawan ni mo sa itong Amigos Coffee.
3: Ah, matay nindot. Yung ka ayaw. Pagka nindota dyan.
1: Dugay-dugay na ka nagamit na, nay.
3: Oh, mga kuan na, walo na ka bulan.
1: Walo na ka bulan. Sige na, yake mo rin na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay rin, tagaan natin ka nga po ka box ng Amigos Coffee, ha?
3: Hala ka nindot. Hala ka nindot. Hala.
1: Ha?
3: Sige.
1: Sige.
3: Ano, dato na ko rin basi, mga basiyo?
1: Ayaw lang sa, kaya wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa kagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee, tagaan ka, ha?
3: Oh, wow, kanindot.
1: What na lang, basin Lunes. Ako na ipabilin niya. Basin Lunes, Martes, Miyerkules, basta karong si Mana, ha?
3: Okay.
1: Ibanto-anto lang si Mumbana, ha?
3: Okay.
1: Pagkita may pangalan si Mumbana.
3: Si Dani Esmero.
1: Dani Esmero. Okay. Oh. Ah, sige, niya, kuan. Ah, unsa ni? Ah, pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian mo niya sa inyo, ha?
3: Ay, mangguna rin sa baol.
1: Mangguna rin sa baol. Pagkapina na ito, lima ka, kuan. Ah, pagkapina na ito, napo ka kilong bugas umay.
3: Hala, daghang kalakain, salamat sa Ginoo taon, uy.
1: Ah, sige ha. Kuan, yan dito ha, basig mga Merkulis, lagpanto ay mumana, or huibis ha, kaya kung pahapitan dito bugas o na po ka box nga kape.
3: Sige nya. Salamat daan kuya nya.
1: Sa katoy mo testimonya tininood to ah.
3: Tinuundod ka ayo. Bisaya dirigan niya akong mga silingan, daghan ni suba, namalit po sila.
1: Namalit po sila?
3: Okay, tingala mo siya. Tingala mo silang kunong nalagsik kunong kugahat.
1: Ah, nalagsik kagahat. So, alang nanay, sa tipang ani mo?
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, alang sa nan nga naminaw kay nadungog garo sa DYCL, kay daghan kay naminaw rin sa kong program, kay gilive ti ka. Usay ka, okay. Usay ka sultin mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
3: Sus, Ginoo taon, ayaw din mag-undang anak, pamalit, pamalit din mo. Kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
1: Okay kayo? Ipitibo
3: din ka ayaw. Oh.
1: Nagagayang salamat na ni Virgie Esmero, taga-asa ka ni ka?
3: Kagawasan, gihulngan.
1: Kagawasan, gihulngan, Negros Oriental.
3: Oh.
1: Nagagayang salamat na ay.
3: Sige, salamat.
0: Yes, dagang-dagang salamat Nanay Virgie Esmero diya sa kagawasan gihulngan Negros Orient. Ayas, alang og alang sa tanang mga taga-Tayasan nga naminaw. At sa paigi paabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental, adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palangga. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to, gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palangga. Sama ni Nanay Esmero, nakaihintawon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha aradiay sa tong Amigos Coffee. Wow! Ipabot pa lang nga diya pa ilaing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
1: Isa yung pangani mo, sir.
4: Tony, sir. Tony.
1: Tony.
4: Estelioso.
1: Estelioso.
4: Oo.
1: Sir Tony, tigpaminawan sa Bunal FM.
4: Oo, paminawan kasi. Kadaan lang ako sa paminaw, sir. Para makuha ko makilaw yun. Silaw na ko sa Amigos.
1: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Oh, pila na kabaksi mo na tilawan?
4: Usay ka, sir. Usay ka, sir. Wala kong kwanta. Pero, sir, nipalit ko sa kabaks.
1: Okay. Yon,
4: ano na. Kondisyon ng lawas ako, sir.
1: Kondisyon ng lawas. So, pila may na yung sabaday. Ipaminaw si mong lawas, Sir Tony.
4: High blood mo kung siya sa una, sir. Tapos, nang hopong ko, sir.
1: High blood? Doon yan, nang hopong?
4: O, nang hopong yung kamot, yung paa ko ba?
1: Imotil, Tagalog na ito, Sir Tony.
4: Oh, gikam ko sa Manila, Gugusil. Pero niuli ko na ko dili kasi na alap-alap na yung pananaw, God.
1: Basta taas yung sugar, Sir Tony.
4: Yung nga, sir. Tapos niinom ko, sir. Nakainom ko sa Amigos. Kaya nakita-kita na ko.
1: Kita-kita na ka.
4: Oo.
1: Tony, kapusta yung blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
4: mo? Nagpa-BP ko sa kung sa Simpson, dito sa Badyan, 160 over 80 na, sir.
1: Sa una na ipila to, Sir Tony?
4: 210 over 196.
1: 210 over...
4: 196.
1: 196? Oo. Grubiha, hindi na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony.
4: Dito ko kasi, liso kayo kong paglakaw, agakaw ko sa kong pumangkon.
1: Okay. Inagak na dahil kayo.
4: Oh. Karon, yun ako nang paagak sa kanila. Maklakan ako makusay. Exercise. Kada buntag.
1: Kalakaw na ka?
4: Kalakaw mo siya. Ayos. Kita na ko po. Pero, di pa sa una ba? Magdika ko sa Manila. Gusto, wala ko makita. Karon, may nakakita kasi. At kainom na ko. Gikan ko sa Dumanog. Nipalit magyabong ko. Yanin ko sa Badya sa Kuiksoon.
1: Gikan ka Dumanog? Nipalit
4: ko usab. Oh, sa Dumanog, dagang amigo, sugod.
1: Oh, daghan dito. Nga, diri sa Badyan. Apo diri, daghan diri sa itong merkado.
4: Oh, yun nga. Nagpapalit ko sa koneksyon.
1: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mong amigos copy, Sir Tony.
4: Dugay-dugay na, sir. O sa katuwing na kapin, sir.
1: O sa katuwing kapin.
4: Kaya lang, pukul po.
1: Okay.
4: Pukul po lang, sir. O sa'yo, walang kwarta. Nagunong, tapos pagkakwanta ka yung anak ko, palitan ng usap. Okay. Manungunong lang ko, kasi wala mo kwarta din minti ko, kasi dila na ko makatrabaho good.
1: Pila, ay, by the way, pila edad ni mo, Sir Tony?
4: 55, sir.
1: Bata pa, 55, no? Ang taas kay mong high ay mong blood pressure plus ng hukong pagyod.
4: O, oh, ng hukong pagyod. Kalawin siya dyan nga, sir. Nakatulad, tila-tila ko sa amigos. Wala na yung hukong na ko ba?
1: Wala na ng hukong imong tiin.
4: Wala na, sir.
1: Imong blood pressure ni ubos-ubos sa sano. Grabe, no? 210 over 196 or
4: 186?
1: 196. Grabe, hapit pa po ni Libin. Oh, niya. Karon.
4: Taas kayo. Pero ano, 160 over 18 ah.
1: 160 over 18. For one year ni mo nga, ino mga amigos kopi niya, dili pag yun straight.
4: Hindi ba isa isip yun? Kasi masusay kasi wala ko kwarta good.
1: Okay. Yeah,
4: patutulong ba?
1: At least, sir. Ah, namuno. Naminaw ka rin si mong radio, sir, no?
4: Oh, kadaan mo ako, sir.
1: So, kadaan
4: mo ako, sir.
1: Sa tanan nga naminaw karon sir, unsa ika-advise ni mo nila? Okay,
4: sa tanan nga naka-aminaw karon, mainaw lang mo sa amigos para yung sakit mawala. Mga sakit niyo mawala. O, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan. Basta makainaw ka na amigos.
1: Probin at tested yun, Sir Tony.
4: Probin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga. Nalaksik na sila karon, sir.
1: Lagsik na.
4: Yung ako, kasi kalon, wala ba silbo yung anak ko, ako hindi paabot. Kalong katapusan, no, silbo siya, mapalit ako amigos.
1: Palit ako kag amigos. Sige, kisa to'y pangalan mo, Sir Tony.
4: Tony Esquelioso.
1: Esquelioso, diya, sa Taytay Badyan.
4: Taytay Badyan.
1: Pila edad kayo, sir? 55, no?
4: 55.
1: Okay, sa tagay kayo, salamat, Sir Tony.
4: Salamat, sir. Salamat.
0: Yes, naganagang salamat Sir Tony di asabad dyan. So alang ug alang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Managing on day dali dimi ha. Usa lang ka kapi palangga. Tatak Amigos Kinik or Balco. Yes, dagang salamat mga taga-Tayasan, mga taga-Negros Oriental o mga taga-South of Cebu nga naminaw sa Song Star Radio. Dagang salamat palangga, wala na tayong oras, kininalang ang tingog sa kape nga lamian. Basta kape, tatak Amigos Coffee.

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako ay Roseli Nindulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Papalit sa mga butika. Papalit si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mabali sa mga butika.
2: Ako ay Roseli Nindulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
0: Dragon Fruit
7: Gold.
0: Gipakusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
7: Gold.
8: Pure energy.
9: Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpalit sa inyong product na nuts o uid o linamins oil o nasong kopi o cervical o remain o nuts eye drop. Ako ang arthritis manggod ko ma'am, ganit ko ang natay. Sabi ko kung problema nga, sada ka siya, magkayo dyan sa sakit. O, kung ba na po, na, ko anay si sagit na tipo, ganit ko si anay kay, mag-ayong manggyan, hindi tinagod si anang yung yung product ni Ma'am Aileen. O, di na gini mo pagpabulag ana. Sige rin din sa pali. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga. Naayo din mo sa
10: kung kamu masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang endless
7: Endless Life Funeral Homes
10: nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi.
7: Endless Life Funeral Homes
10: na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
12: Christy, sakbakong. Sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
13: Kailan nakabulan niyong inom sa itong produkto, ma'am?
12: Kuan na, 6 months na. Dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga asmoy, sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
14: Tayasan nun. Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 kabulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasan nun.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
16: White Nights Dumaguete Pension House
15: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Nights Dumaguete Pension House.
17: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
18: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
19: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
20: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Yan na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. Mawalam ang kapoy.
3: Okay.
2: O de yun, lamay po ang katulog.
3: Taron,
2: katungo pagkatilaw mo sila. Kanang katulog.
0: Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, la size, 50 size.
3: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: 1 plus 1!
6: 2!
5: 2 plus 2!
6: 4!
5: 4 plus 4!
6: 8!
5: 8 plus 8!
6: 16!
5: 5 plus 4!
6: 9!
5: 5 plus 5!
6: 10!
7: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
8: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
2: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang GTX 500.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa GTX Coffee. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa GTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mabangal mga butika. Mapalit sa mga bakery bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro. Nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalir ako ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan,
7: looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Testimonia sa Wonder is Walin.
10: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
12: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganito.
13: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit.
12: Nagkakay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katabawa. Hindi ko pangit.
13: Sa dahil nakainom mo Dragon Fruit capsule o kape, minindot na gini mo paminaw.
12: Oo. Salamat ko na yung mga produkto so, dok.
11: Okay. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
14: Ako di ay si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na ho usawang anak, lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa Jan Spadok nga naayo mi sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga siko paminawa nila sa radyo.
15: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
16: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Emb's Flower Shop. Emb's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emb's Flower Shop. Emb's Flower Shop.

0: Sanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
3: White Knights Dumaguete Pension House
2: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: White Knights Dumaguete Pension House.
4: Okay, may buntags na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipaila itong kapangalan, no?
5: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiang-kiang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit, kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
4: Okay, salamat kayo nang.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
8: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on. Mga pena ta. Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo, painit ko sa Changi.
3: Yes.
2: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
3: So, salamat kayo.
2: Tinuod yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:27.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkaw katulad ng Ampalaya leaves, the sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Next sa mga kadidribayo. Hello! Hello, hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab nga edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban kanunay Doc Hans at Lim Nolo. Sa inyong mga paborito nga mga simyaan, sa atong mga suki nga mga tigpalamati o mga dili suki, mga viewers na to via Facebook Live diri sa Mindanao o Visayas, mga lungsod nga amon sa itong pagsibiyang karon, mga solid na to nga mga consumers nga kanunay gayon na gainom, gagamit sa Klinika DTX 500. Uy, nainom na. Ha. Ganina ra, no? Manangyengon, mga higala nga, kailangan pa bang i-memorize yan? Kada humanong kaon, nakainom na ang DTX 500. And of course, Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Pwede na ito ng isabay kada adlaw. Yan. Para hamis ang pamanit, batanon kanunay. Hayag ang pananaw, ligo na mga bukog. And of course, layo ta mga higala sa mga aneurysm. Delikado kayo na. Okay, kung na'y aneurysm sa mga ugat, ballooning sa mga ugat, pwede ka nang mubuto. Eh, mag-lead ka na sa mga higala sa bleeding. Mag-lead ka na sa pagka-stroke or either heart attack. So, Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C din. Of course, nakakapi na, no? Mga pena taha, so wala pa ka inomog kape mga higala, katong wala pa ka pangape, wala pangapi mo mga higala, ganahan mo batsada kaayo nga herbal nga coffee, na atay coffee nga batsada kaayo, kape nga walay asukal, pero lami, gamit mo mga higala DTX Coffee Mix. Kini nga tong programa, tulumanon mga higala, hatod ka na to sa itong mga produkto nga available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join din atong programa, lihog kong send mga higala sa itong mga linya sa cellphone, open na siya. O kanang ayaw mo pag-hesitate nga magpadala sa inyong mga mensahe. Sa itong mga viewers ba yung Facebook, pwede mo magka-comment sa Facebook, nato nga live. Ang atong linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. No, isenda yun kay ato ang basahon. Isgutan tagadali mga higala ng pipila ka mga common bitaw nga mga balatian nga naa sa pamilya, nga naa sa sosyudad, most common. Hindi natamuan itong layo, mga higala. Kalitas mga most common nga sakit. Number one is kining hypertension. High blood. Daghan yun kayo ang may high blood. Pag mulapaw na ang atuang BP, blood pressure sa 120 over 80, mo 130 na na, mo 140 na na, it means nga may hypertension na ta. Usa sa upat ka mga Pilipino ang may high blood. So, yung anak ka taas ang risk kung ikaw usa ka Pilipino. Kay laban yun ni sakit sa Pinoy ning high blood. Number one, mga higala, because of our sa tuang gitawag nga kultura, no? Sa atong diet, grabe. Sa ganito yung Pinoy diet, ang Pinoy diet is cargador diet. Cargado rice, cargado patis, cargado asin, cargador diet, cargado asukal, laban mga higala, daghan, sobra-sobra. So, usa nga to upat ka mga Pilipino ang may high blood. Gani, edad og 30, gasaka na ang risk nga makabaton og hypertension. Another one, mga higala, tungkol is panahon. No? Sa climate na to, diri sa Pilipinas, laban init mga higala. Kung init ang panahon, ang ato ang lawas gakulang sa tubig. Nabilag yun kung ang ato ang trabaho, gabulad ta sa init, gapasingota, eh laban yun ta mga higala magka-dehydrate. Kung ma-dehydrate ta, laban mga higala gasaka ang hypertension. Mulidagan ma-heat stroke, no? Mild stroke mga higala. Tungod sa klima o panahon. Ani abi pila ka mga tips? Ani tas mga pipila ka mga tips na mga ka-DTX? Number one, giyod mga higala. Di giyod pagkalimtan ang pag-inom, pagtumar sa DTX 500. Pati ang ato ang litribayo. Dilig yun na ito pagkalimtan. Kinahanglan na agad tay imnon nga makatabang sa pagpakalma sa sistema sa atong lawas. Nga makatabang sa pagpanindot sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. At the same time, makatabang mga higala sa pagpahimsog o pagbaligon sa ato ang mga organo sa lawas. Pinaagi sa antioxidants nga naa sa DTX 500 Mighty C o Clinica D3 Bio. Higit pagkalimtan, number one gina. Dayon, bawasan nato ang atong timbang. Sabi ninyo, dako kayong porsyento nga mukunhod ang blood pressure kung muubos ang timbang sa usa ka tao. For example, high blood ka, magbawas kang timbang, bisag, usa ka kilo lang, duha, sa pagdagan sa pipila ka mga bulan or simana. Dako kayo na siya og porsyento nga muubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat. Kanigin parat mga higala. Number one nga makapahigh blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, toyo, patis, bagoong, unsa pa. Mga dried fish, mga higala, ang parat kayo, likayan yun na to. Dayon, mag-exercise, walking, stretching, mga higala, walking, pasingot. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana, makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Nya kung may high blood, kinahanglan yun nga mainom yun ng tambal. Kung naatay mga medication, imnon yun na to. Kay dili yun ta magkumpiyansa. Lisod yun magkumpiyansa mga higala. Sabi na init ang panahon. Inom yun ta. Pero, dili ta magsalig sa ato ang mga giinom nga mga medication. Ang problema manggod na to, magsalig manggod ta. O niya, mapabayaan na nato mga higala ang healthy lifestyle. Okay rin eh. Nabita ko'y maintenance. O, di ba? Ayaw. Dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tamban, nga ato ang mapabayaan ang pagbahimsog sa panglawas. Kinahanglan na agyod ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, saktong ang katulog, inom sa saktong kadaganon sa tubig, likay sa stress. Hindi ka niya kanis ma-stress sa makapahayimlan ba yan? No. Makapahayimlan. Then na ay mga medication nga ginainom. Then di pagkalimtan yun, no? Mag-klinika DTX 500. Mag-klinika D3Bio. Nakuntabang ba yan eh? No. Kaling nga itong mga suplemento. Nakuntabang ni mga higala. Muna nga sa mga nangutan na, sir, asa man taka-avail kapalit anang D3Bio. DTX 500. Na ani mga higala sa pinakadoon nga mga butika. Another one, ikaduha nga very common kayo nga sakit. Gawa sa high blood sa pamilya, pamilyang Pilipino, is kining diabetes. Di ba? Muman yung most common nga sakit mga higala. Kung kita na atay may experience nga pagpaminhod, kanunay tang ginauhaw, kanunay tang sige, ihi, balik-balik sa CR, ganiwang ta, no? Wa man ta nag-diet pero ganiwang ta, eh, try na itong magpa-check up base na atay diabetes. Kung ato ang blood sugar mula pa sa 126 milligram per deciliter, paghuman sa napulo ka mga oras nga nag-fasting ta, taas na gihapon na siya. Makonsider na siya nga na atay diabetes. Likay sa duha ka mga butang. Number one, mga tambok, mga mantikaon nga mga pagkaon ug tamis nga pagkaon. Kung uban tamis ra ang gilikayan, pero naay duha ka mga kinahanglan likayan sa may mga diabetes. Lili lang tamis. Mga mantikaon nga pagkaon. Mamanay na miss good mo nang gaantos mo na inyong diabetes. So tamis og mga mantikaon nga mga pagkaon. The best gyud kaayo sa may mga diabetes mag-exercise regularly. Ya dili gyud magpadako. Once nga overweight ta, obese ta, nga naantay diabetes, dali kay mga higala. You know what mga higala? Grabe ning kinabuhi, no? Makurat na lang ta. Batan-on pa pamunta. Wala man nagmulo pero nay diabetes. Yo, kasaka ang asukan. Grabe kalit lang. Kinabuhi mga higala. Handlok ba ikaw ng diabetes? No? Makahandlok kayo. The same sa cases ako na experience. Based akong mga minahal sa kinabuhi. Grabe ng diabetes. Once nga na akay gibatyag, no, niya, ma-admit ka, niya, diabetic ka, grabe, pas-pas kayo. Sa lugo, manggod siya. Na amanggod sa lugo, ang asukal kargado. Pag naa sa lugo, tangkanan lugo ko na to, muagig yun na sa tanang organo sa itong lawas. So kung diabetic na mga higala, maapiktuhan yun ang mga organo. Mag-cause yun na organ failure. Another one, gawas ng organ failure, mag-cause po nag-infection sa lugo, pati kapaspas. No. So diabetes, no? Mag-exercise, magbawas sa timbang. Ang usa sa nindot kaayo nga buhaton sa mga diabetic. Oh, mamati itong mga ka-DTX na to, dira nga may diabetes. Gainom ng DTX 500. You try to adapt intermittent fasting. Very, very effective sa pag reverse. Kaniha, dili lang kay mukunhod ang inyuhang asukal, ang sugar sa lawas. Kung dili mo reverse sa diabetes, intermittent fasting. You try it, mga higala. Fasting. Oh, tested and proven na niya. Na yung mga pagtuon o na ay mga clinical study nga ang fasting is very, very effective to lower down diabetes. Oh, mag-fasting ta. Intermittent fasting, the best kay mga higala. Kung wala pa mo kabaloon saon pag-adapt sa intermittent fasting, you try to search sa YouTube o sa unsa pa na, daghan kaayo og mga pamaagi. As long as nga na ay 16 hours, 15 to 16 hours nga na ay fasting. Dayon ang mahitabuan na 2 meals a day na lang ka. Oh, that's the basic principle. 2 meals na lang ka a day. Mas mahimo gani 2 meals pero less ka sa carbohydrates. You change your carbohydrates from white rice to brown rice. Oh. Then mas maayo mga cereals, oatmeals kana. Mas maayo na lang. Lagot mo no. Lindot kay mga saging no, lindot kay mga higala. Kana na lang. Nilungag nga kamuti. Mas maayo na nga kanon kaysa rice. You try it, mga higala. Ma-reverse good na ang inyong diabetes. So, usmon ako, maglikay ha sa mga komplikasyon. Delikado kayo ang diabetes. Ano may standby sa mga higala kaya ito sa nintagaan ng pagtagad ni nga ito, mga pipila ka mga consumers. Nga natabangan na mga higala sa pag-inom o pag-tumar sa ito mga epektibo nga mga produkto nga available sa mga botika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Ako si Mr. Tibod, aga Barangay Lunaw, Urok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga DTBio, DTE, ug Mighty C. Itisting ko pag-inom. Pag-tisting na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ninguma ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa DTBio o Mighty C o DTE. Kaloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabilis sa mga butika. DTBio, mabibilis sa mga butika.
3: Hi, ma'am. Ano si pangalan, ma'am?
4: Lourdes Pantay, 51, Salisido, Labrador. Sa wala pa ko naparahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko, sabi po, wala po mo ko kabalong kidney, din akong kuhaan, sakit, na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, hubag na gada akong kidney, nang akong mga organ sa ilalong, limpyo.
3: So, unsa may nakaayo, ma'am?
4: DTX.
3: DTX, nga medyo nawala-wala na.
4: Oo. Oh, napag-operahan ako, wala lagi ko nag... Sabi sa hospital ko, inuwa lang gaya po kong DTX. O ko nagsama sa doktor nga nag-maintain kong DTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O gaya po ko nag-inom sa ilang ginisita. DTX, ay gandahan to cure, maagpalit na akong sama, DTX gaya po.
3: So, ma'am, unsa mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Miluy ang Clinical di Alternative?
4: Daghan naman kong gi-advise sa mga tao nga may pa-DTX inyong... Balikton inyong imintin kay kolesterol sa ako lay basihan kay pag gikan sa pag-opera DTX na kung gimintin o ilain.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o DTBio. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhina sa DTBio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTBio. mabibili sa mga butika.
6: Ako si Corazon Rotraot, nagpuyo sa Barangay 24A. Sa on na, naka-experience po o

0: gibatik karon, dili na gid sakit akong tuhod.
1: Tawag lang ako. TJX 500. Mabili sa mga butika. T3 Pio. Mabibili sa mga butika.
2: Conchita Balagosa.
3: Kung saan ba ginagamit niya?
2: Kung siya?
3: Guya ko.
2: Ganyan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na gini siya sa kuwan niyang gitrabahuan.
1: Mga butika.
4: Pag may TC para aron mo aptika.
5: Di ba galimdan usab mga higala ha, ang alkaline base nga vitamin C ang ato ang Mighty C kada adlaw. Alang sa mga nagkaedad na, pwede po ni sa may mga high blood, may mga diabetes, pansada kaining ato ang alkaline base nga vitamin C. Available at online sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar. Another i-considered nato mga higala nga most common nga problema sa susyudad nato kaning pagtaas bitaw cholesterol, no? So nanatay high blood, diabetes and cholesterol taas mula paw na ganin asya sa 200 milligram per deciliter taas na gid na 300 na na, 400.
1: Sa mga butika.
5: Taas na na ito ang gitawag nga cholesterol. Mas labing maayo mga higala nga mag-control na number one sa diet. I-try ninyo ang diet approach. Kini-consider po nato niya. Kanang bitawang pagkaon bitaw sa mga taas o calories. Number one, rice, carbohydrates, unsa pa, mga pagkaon nga ginama sa harina, taas kina silang mga calories. Taas og calories, 240 calories na, taas na kina. And then, kuan, maglikay sa mga mantikaon, karne. No, daghan kay ni mga tamis. Nakapasaka usab sa gitawag nga cholesterol. Most common ra ba gyud ni kining problema sa cholesterol. Actually sa Amerika mo ni number one nga tambal nga ginareseta kaning mga tatin-tatin. Kabalo na mo ana, no. Kanang tambal sa cholesterol mo ni number one nga kinarisenta. Taas ang cholesterol. Muna nga, diet approach na. Pwede nga ma-reverse ang pagpakunhod, pagsaka sa cholesterol kung na ay sakto nga diet approach. Magbawas din ba? Mag-exercise pa, singot. No? No. Another one is kaning sakit sa kidney. Nganong daghan ang may problema sa kidney? May kidney failure. Tungod kay daghan ang Pilipino nga nay high blood o nay diabetes. Kay kanang high blood o diabetes, mga pangga, mga ka-DTX, muna'y duha ka mga sakit nga gakos o kidney failure. O, muna'y daghan ang may kidney diseases. Hindi kayo sa parat nga mga pagkaon. Limitahan ang pagkaon sa taas o protina. Karne yun, likayan number one. Mas maayo nga mukhaon tagulay, prutas, isda kaysa kanunay nga karne. Ang mga painkillers. Unsa man ang mga painkillers. Kanang atong ginainom nga mga pain reliever, likayan yun na to na mga ka-DTX ha. Sigiho na to na madaot atong kidney. Inom sa daghan nga tubig. Cancer! Naapod ni no ang cancer mga higala. So likay ta sa mga pagkaon nga magkapaingan niyo nga musamot or magka-cancer ta. Carcinogenic ang mga pagkaon. Laban ani ka ng mga ready to eat nga mga pagkaon, fast food nga mga pagkaon, karne, mantikaon. Mas maayo pa tong mukaon sa mga dahon-dahon, gulay, isda. So muna yung mga common nga mga balatian sa susudad sa pamilyang Pilipino. Number one, high blood, diabetes. Kaduha, ikatulo, taas ang kolesterol. Ikaupat, sakit sa kidney.

0: Ni ikalima is kaning cancer. No, tanawan ninyo ha. Mas maayo pang mukaon sa mga pagkaon nga gulay prutas kaysa kanunay ka magkaon og baboy, baka, hotdog, bacon, ham og longganisa. No. Mas common ning ginapakaon nato sa atong mga anak. Oh, mamis. Mas common nato ning ginapakaon. Breakfast. Kini sila nga mga pagkaon is unhealthy. Dili maayo. Makahatag kinig problema. Labi na giyod sa itong membros, pamilya. Ay, di ba galimta ng klinika Litri Bayo, ha? Ang Litri Bayo na ito. Uy, nay mga textures din na ito. No, kalimut na ko, mga higala. Before anything else, mga higala. Ito ni basahon ni nga itong mga textures. Ang pag-take sa D3 Bio o DTX sabay ba? Yes, pwede isabay. Inom kag DTX 500 o D3 Bio. Pwede nimo nang isabay. And before or after meal para sa bata. Sa bata, actually anytime eh. Ako mga higala mo, inom kog DTX. Mo inom kog D3 Bio. Bisan sa akong pamilya, akong bata, akong mga bata, anytime ko na sila ginapainom, ganahan silang mainom, ginatagaan naman doon ako. Wala may problema na, good guy. Ang Litri Bio DTX sa Bandit, food supplement pang good na. Mura na sila gakaon o prutas o gulay. Pero, gipaagi lang nato sa pag-inom sa food supplement. Litri Bio, usapon ko rin na. Bisag unsang orasa. Walay tubig-tubig o sapon. Nami man. Nami istutunlan, no? Magkapanindot stingog. O, D3 Bio, D3 Bandit. Os mo na ako, anytime pwede mo makainom. Pero kung gusto yun mo nga kanang makuan, ma-sequence ninyo, pwede ninyo ni Imnon 1 hour after meal or 1 hour before meal or 30 minutes before meal. O 30 minutes after hour. Ayaw ninyo isabay sa inyong mga medication, ha? O tagain ninyo ang oras. Anyway, atong oras limitado kay Musay, babay ko higala. Bugma po, the same nga oras o the same nga sibyaan. Os mo na ko, mga higala na to dali sa Dipolog, ang ato ang mga klinika products. Available, mga higala, mapalit ninyo sa pinakaduol nga mga butika. Anto lang mo sa mga butika, ha? Ay, nakunin nyo i-message, no? Kay gusto mo mo palit, no? Anto lang mo diritso sa mga butika. No? Asa man nga mga butika, pharmacy diri sa Zamboanga del Norte. Available lang ang itong mga product. Sa gihapon mo sa ibabay ko, mga higala. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalimti ayaw. Na ang lawas dapat pagampingan dilipag Abu Saran.
1: So, si sa Baluka nakatira sa Barangay San Manuel. Dati mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
1: DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
5: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple pero effective nga mga paagi para sa ato ang healthy ug active nga panglawas. Hatod ka nato sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule ug sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, your natural partner for better health. Karong adlaw mga ka Dragon Fruit, ubanin na pud mininyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa ato ang panag-uban-uban dinhi sa inyuhang kinaham nga sibyaanan. Yes, Doc Alan.
6: Yes, welcome. Welcome mga socket tigpaminaw niya sa inyuhang obos ug higala sa kahanginan gikan usab sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ano na yung mga produkto mga socket tigpaminaw nga nasaksihan sa mga kadaghanan nagagamit na niining sa pag-inom sa mga classes kapsula. Mao sila ang nag-ingon nga napaka-epektibo. Og garantisado og sama niining ato sa mga Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya sa ipagsabay mga sokin tigbay kung doon na may nagkadayang sakit o balatian. Nagubikan kini usab sa mga natural nga mga sangkam ang naaniining maong klasis kapsula. Maunang dasok na sa nutrients o ingredients. Og dasok na usab sa nagkadayang klasis sa vitamin C. Ang maanaan ini o niya usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant ay magkalimot sa mga kaigsunan nato nga mahiligon kayo magpag-inom sa pampublikong kape. O niya gibawalan na mga sokin tigpaminaw sa pag-inom sa pampublikong kape, kininagin ang pinakalindot kaayo. Walang palpitation mga sokin tigpaminaw. Oy, kaabag usab na ito usab kasama ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men ay magkalimot mga sokin tigpaminaw. Hard Max Stream Coffee for Men ready na ang imong kagalingan mga sokin tigpaminaw sa paglabing-labing ni Mister no ang ato usab kay Mrs. Una nga nindot kayo ang kumbati hard ang saya Max ang sarap mga sokin tigpaminaw. Kaya ang pinakanindot kayo ang ato usab nga Hard Max no with all kinds of ginseng. Ang Dragon Massage Oil with Tsubaki mga sokin tigpaminaw ha. Nindot kayo pang haplas kainit-init o kahalang-halang hot-hot sa imong panit lagba sa imong kaunuran nga ato usab sa imong kaugatan. For varicose veins, rheumatism, and arthritis, nanay, tatay, palo, nagplastada. Alang usab matagabi, gamit mo Dragon Massage Oil. Alang usab sa disinyo nga pagpagmasahi ha. Ang gusto mo nga muhamis usab inyong pamanit, gusto po na inyong mga panit, nindot kayo ang resulta. Wala usahay mga problema sa pamanit, mga sokin tigpaminaw. Pwede mo magamit ang Skin Glow Power Whitening Soap. Ang ato usab nga Skin Glow Power Whitening Soap, kaabag ang Dr. Punji Soap. Kani silang duha mga sokin tigpaminaw, nindot kayo ninyo i-apply sa inyong pamanit. Ang gusto mo hamis inyong panit, maging cutis artista ang resulta. Kanina yun ang Skin Glow Power Whitening sa pangasokin tigpaminaw. Ay mo kalimot ha, ang ato usab ng numero sa 0950-441-9006 ha. Alang usab sa ato nga pangluwas ha. Kung gusto mo nga masayod, pwede mo take sa 0950-441-9006 ha. Maka na higala ang ato usab numero from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede usab ang tao magkasakit ha. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw tayo prevention. The prevention is better than cure. Naaman tayo sakit o wala, pwede tayo tumar mga sokin tigpaminaw. And of course at atong hisgutan mga sokin tigpaminaw kaning sakit nga erythromelalgia mga sokin tigpaminaw. And of course ang kahulugan ay isang bihirang sakit no, kung asa ang mga kamot paa o namay pagpamula Muinit usab ang ato sobrang kainit no. Nakamatikod ka mga sokin tigpamina og hapdos. Og parang nasunog ang imong panit na. Ay mo kalimot mga sokin tigpamina dito tay prevention ana. Ang ato usab nga Dragon Fruit Gold og ang Dragon Plus Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ang gamit pud mo og sabon mga sokin tigpamina. O di ba ka plus sa ato usab nga product from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Ang ato usab nga produkto mga sokin tigpamina ay kalimot mapalit ni sa nagkadaiyang butika og pharmacy. Bisaya Soga Mindanao.
5: Yes mga ka Dragon Fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, available sa tanang leading drug stores sa Visayas ug Mindanao.
0: And the hottest music wherever you are. This is Amapola.

Maayong gabi mga bay, adlaw karong nga Miyerkules, pizza 26 ni mga bulan sa Agosto, tuwid 2026. Nasab na sa to ang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, nining kagabhion atong pagabasahon kining lain nga sugilanon gikan ni Tatay Nardo taga Himalalod mga bay. Kung diin, ini mo nga kaagi o sugilanon o mga lama sa iyang kagahapon maghatag gini o pagtulunan nato nga mga ginikanan kung diin kung masubraan ang atong pagdisiplina sa atong mga anak kun mo bunga o dili maayo samtang o kinipod nga patuyangan pod ang mga anak dili disiplinaon magbunga gihapog di maayo muna nga igo-igo lang mga bay muna ginayin pa itong kuno sa tubig pa dili tantong bugnaw dili pud dantong init mo na gitawag og dinagaan. Sige mga bay, sa tanan-tanan hanga na minaw gyud kanatong tanan, maayong gabi mga bay og mga inday. Walay pili, kinatuwang nga tulmanon basta kay mupadangat lang sa tunga mga suking tigpaminawan ang tanan ato gyud nga pagabasahon mga bay. Niya pasensya gani, dunay usahay ba nga ang uban motimbaya niya di na tumabasa tugod sa kadaghan. Apan maningkamot gyud si Byron ni Bay ang tanan mahatagan atong pagdagad do na magoy amigo nato nga mingon nga bay tigilan muna yung pagbanggit ng pangalan ko panahon ng program mo. Oh, sorry kay bay kung tabagon jud bay ha at tabagon ako bay nga kana gani nga mga nagtimbaya ginato na diri mga bay uban di ginato mabasa mga bay. Mangluod lang gani bay maray ikarjo lahi bay nga adili nakapaminsyon bay ania murag kwan pod bay kana nga nakaminsyon ko nimo kana nga tung panahon nga nagpatimbaya ka. Managa sa tanan ha, ako manikamot yung si Byron ni Bay nga ang tanan atong nga maalagaran ha, tungkol kay si Byron ni Bay di good ni mga way. Ang ganahan ni Byron ni Bay nga kita ibabaw ni kalibutan nga ang tanan mahimutan atong nga higala mga bay. Muna pangandong ni Byron ni Bay nga ang tanan mahimong higala. Pwede man itong galikayan ha, nga itong trabaho mga bay isik magsisibya nga doon na may maguol o malipay. Labi na ganyan sa itong pagbalita nga doon ay ilang pamilya na piktuhan kay nadakpan. Mag-all sila. Apan ako nga tambag sa itong mga sukin tigpaminawan ha. Inkaso lang, simba ko lang. Doon ay pamilya doon ang nagpabuyag unya nadakpan sa kapulisan. Unya, ino man ang makita diya ha. Giblor gani na ang dagway diha anak mga bay. Dayon, gialias gani na mga bay para giprotektahan ang inyong kaliwat, ang inyong kabana, giprotektahan ang inyong dungog sa pamilya ninyo. Giprotektahan na para nga di mo mahibalaan. Paano sa oman, nga ang radyo, ang kapulisan, nagprotiher. Kamuhin noon, wa man magprotiher. Kaya nga naman, maumahin na yung nagpost. Panitan, si Talpulano, iyang igso na dakpan. Ayan man, nagpost noon siya nga. Fake news ang Star Radio. Wala on time hebalo. Pantungod kay siya nagpost, nahebalan. Ay, iya de itong igso ang tunadakpan. Imbis alias raon taway na hebalo. Pawa na ka. Ako tambag ha. Sa itong makaigsunan, ako po nibalik ang tambag uma sa handos balita. Nga simba ko doon ay pamilya madakpan, unya alias regani na ayaw lang muog ka ng posin. Kaya wala mas, wala masay na kaban. Bisan gani ka ng mga silingan. Ang kanang wa magpakabana nga wala mong minagbalita di na mahibalo basta kay di maglangas mo. Sige, wala to ka mga pahinumdum lang.

mga bayha. Okay, aron nga ang matag usa usa maprotektahan. Maragi na ipadto sa samtang kuno ang usa ka what ninyo kana bang giprotektahan ang dungog. Amo na gyud pagto nga samtang nga wa pa ka pamatud sa korte mga bay, but pasabot anak nga nagpabiling inosente ang akusado. Maragi giprotektahan man ay gitawag og dunay data privacy act mga bay. Okay. Kay naman ta sa tambag kani bang atong mga lama sa gahapon. Mag-asoy ta.

daw may kanaog sa 10K. O sa man 10K? Napulo ka buog. Sige, itong pasahon ba ito? Again, mga pagtimbaya, mga bay, sa itong mga suking, tagpaminaw, daghaan ang nagtimbaya. Salamat ha! Salamat! Naglanta niya si As Asuniga, napo niya si Rene Basco San Juan. Isab si Johnny Punduy Akoy. Okay, naglantaw og naminaw sab ang South Cotabato. Pili pamili at aprandusa, salamat sir. Dayon na po dire si Seren Letihio Sandalo. Okay, napo niya si Ding Matupan niya. Hi, napo niya si Axel Pilipinusas Artigas. Okay, naglantaw sab. Napo niya si Asier Carl de la Cruz. Si Alvin Berungoy, nasab din na po matupato ni Axel Pilipinusas Artigas. Shout out ko Artigas, mamili kuya, nga salamat po. Dayon ni Maripas Castillo Gutip. O, ito silingan diya, nga sa matuog mamayang gabi diya, bye-bye. Dayon ni Jomarik Angkom Oknip. Ah, may din nga paglantaw. Ogni napailain si Manuel Magdugo. Idol Manuel, may gang gabi diya. Then, dapat lain si Banix Agimat Dos Kiliano. Idol, may gabi diya. Dayon ni Pilirin Cyrus Chan. Dayon si Johnny Nilis Bini Lugarta. O si Mary G. Cantila. Salamat. Balik ko ni Mary G. Cantila Sabanal Gusarim. Dayon, adya pala NC Tanaid Robelen. Ay kuya, maayong nga gabi ininyo. Diha pa shout out ko sa ako nga mga mami, Mami Ivy og sa ko nga daddy. Diha sa gambay si ako nga mga igsuon og ni Kuya Marlon Kanara. Kuya, salamat. Dayon, diha pala en ni Raymond Andrado Nierbis. Insab si Dennis Lerio. Diha pala en sa busan Kenji Kiliano, ni Kenji Kiliano. Mayong gabi diha bay, pa-shout out ni Shun Kyle Kilia Derisa Matuog. Dayon ni Chel Candido Gamanso. Og ni Reggie R. Hitaas. Og ni Marlon Phil. Napaglanta po din si Leopoldo Gaspar Embalsado. Mga gabi na ni mo idol. O ni Santos Chico. Pa-shout out. Pa-shout out apo sir de los Santos family. Thank you. Dayon ni Christopher Cantas. May gabi ni Sir Mark Concepcion is a scientista. Maayong gabi ito mabtikon nga election na po sir ni ato nga lungsod sa Tayasan. Matubato ni Sir Mark. Okay, salamat sir ha. Niya nagmalampuson ang duha ka kaliukan karon diri sa lungsod sa Tayasan nga mao ang pagpahigayon og voters education sa mga barangay kagawad og mga kapitan nitong lungsod. Okay, matupad ni Sir Mark. May gabi sir. Bye og salamat sa imong mga pos sa kalihukan sa Kumilig Tayasan. Kaganiha, malampuson gyud bay. Salamat sir ha. Niya, salamat po sir sa pagsalig sa Star Radio nga dunay mga activity. Kanunay gyud nimo nga giimbitar ang Star Radio Tayasan. Salamat sir. Sir Mark niya. At ang ipakay, doon na pa ito yung mga interview na ito. Nga ito magkay taas man ito. Doon naman tayo 15 minutes ng interview ni Sir Mark. At ito giputol-putol. May kabahin eh. As umaabot nga barangay ug sangguni ang kabataan eleksyon itong lungsod sa Tayasan. Okay, doon na pala NC Julia May Brown Sila. Okay, maayong gabi eh sir. Dayon pakibati po Reben Prakris agi ka ni Rookie Ibanez Imaw. Okay, doon na pilain. Daghan na sila mga bay nga naglantaw karon sa itong panag-uban arito sa Busan. Okay, dapod si

0: Johnny Lane Guardario. Pa shout out Flora Gomera. Ni Ma'am Ninette Indunelia Tinebruso, may gabi eh. Madubato ni Sel Candido Camanso. Bye, maayong gabi eh. Ngamudi ha, pwede ko pa shout out at aga pahak Candido Pamili. Okay, Ma'am, gi-shout out ano ang mga naasa pahak na namin nakontak na ni kagabihon ni Charlie Rimadavi. Maayong gabi ko. Kahandos, Ronnie Librado at Singer sa Salay, Misamis Oriental. Dayon, dapat la NC. Am Gapnud sa Kamanangan. Okay, ito nga, Madam Maria Bungangira. Good evening, sir. Og sa tanan, Yusabin Doy. May gabi na, boss. Og sa tanan-tanan, nga naglantaw na minaw karoon. May gabi. Salamat, ha. On the spot. Doon na naglantaw ka na ito. Mga bay maghandos nga... Eaten ke. Okay, eaten ke. But pasabot. 18 kabuok. On the spot, gina, mga bay. Karoon dyan, ka-display dyan. Ito ang... nanaog sa 17 ke. Okay. 17 kabuok. Bisaka na po. Saka na po. Og 19 ke. 19 kabuok. So yung mga bay, kaya ng pagtimbaya. Una natin tiyo ng mga pagtimbaya tungod kay atusan nga ibinungod kini nga sinugatang musika ang 25 minutes sa Mikey Learns to Rock.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Magali si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsigar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500
4: mapali sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So dunay alibyo ni ini ug nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital. Gipa-check up nako akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Kapoy nas gigalimo pasin ang imong uto kulang na og suporta. Sunay ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
0: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
9: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, Mabahin ko ti Surga del Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko uktiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayon nagahong kasakit sa uktiyan.
0: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
11: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempro gitaptapan ba og sulipin? Nya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat gyud ko kay sa Ginoo sa inyong produkto hasta ang Lance capsule, Lance Uid capsule, nanginom ko anang Lance Corn Kopi, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo, kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
4: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Biroy barorong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at isog na ko gamit o Dragon Fruit Herba Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herba kay maayo kayo atong kinabuhi.
6: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsules 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Mga lama sa kagahapon.
10: By Ronnie Bay.
11: Atong oras mga bay, 31 minutos ng bilabay sa alas 8. Mga bay, kinang mga takna, gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, delikahe, arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan, ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan, kauban ang astasan ten organic seaweed, mas taas og santon, purity 5 times, beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makangkurbay panglawas tungod ang astasan para tulang. Ang astasan mapalit dire sa Tayasan sa Curie Pharmacy og Ix Pharmacy. Sa yungon mapalit kini sa Butika Girl og Lorraine Drugstore.
9: Mga lama sa kagahapon.
11: Si mga bay, paspasan na itong basa kina mga naglantaw karon ilang takna ng kagabi o na naglantaw diha si Ma'am Leslie T. Abeng. Insab na po si Ma'am Elisa Diniga. Insab si Giovanni Ronda Uhoy. Naglantaw sabi. Insab na po diha si Jel Candido Camanso. Huwag na po yung naglantaw na minaw dahil doon ay mga pagtimbaya si Ma'am Jennifer Batiroy. May nga gabi, bye. Pasi-out-out ko sa family Batiroy and Sotomayor. Then, Hipolito, pamili, og sa pamili Dasilio Bay from Gihob, La Libertad Bay. Salamat diha sa Gihob, og may pagbuminaw diha sa Gihob, La Libertad. Doon na pilain, napod naglantaw si Risa Olivar. Dayon napod si Ma'am Ninet Indonilia Tinibruso, naglantaw sab. Si Konsyal, Konsyal Jarlene Bartolo Gabalio, naglantaw sab. Good evening, sir. Watching from Barangay Hilabangan, Tayasan, Negros Oriental. Thank you so much, sir, sa nice nga pag-picture ganiha sa public market function hall. Again, no problem. You're welcome, Ma'am Konsyal. Samtang na po niya si tourist Jean Ang. Okay, ma'am. Magyabi na, ha? Mata ba niya? Good evening. Good evening sa mga taga-matuog kay Marilyn Tobio Habagat at sa papa si Susimo Tobio from Cavite, Manila. Napunyak si Konsyal Nick Rosiana. Mato pa ito ni Konsyal Nick Seral Rosiana. Atong sangay, sangay ro ni Rosiana. May gabi niya sangay. Then ni Ma'am Lintugdang. Mato pa ito ni Ma'am Lintugdang. Request kong song by ang title by kay Awit sa Gugma. Ako pinagod sa Tanang na Minaw by ni nga Matahum nga Kagabihon by. Then napod si Dapa si Boha. Doon na pala ay naglantaw. Ngalain pong Konsyal. Napod si Konsyal Yen-yen, Gornita Tutor Kamerong. Hello, Didse. Mayang gabi diha. Okay, magabi na ni mo, Konsyal. Diha sa Barangay Laya. Kansang servisyo naguna. Walain si Konsyala. Yen-yen, Tutor Kamerong. Sabusan. Ito nga basa ko dadali sa busan, ha? Okay, doon ay biapas. O greetings. Okay, ni Christopher Tejero. Good evening, bye. Regards ako sa kuang uyabay sa taga Gihulngan Balay Sungayan na sa si Princess Bulhano Unta. Mag-update siya na ako. Sige, update, ma'am. I-update. Kay nang luod ka niya i-update. Okay, ni Jel Candido Camanso. Bye, maayo gabi ini mo diha. Pa-shoutout ko sa ako ang sapa. Diya kay nawala man hinoon. Diya ako tatong ibasa. Nawala man. Ayan, pagpa-shoutout mga bay. Okay, napod diya si Barber Mark. Okay, nga dayong napod. Si Christopher Tihiro. Dayon Maria Teresa Kapangpangan. Okay, naglantaw og naminaw sab. Dayon si Ruel Sumampong Unahan. Okay. Ruel Sumampong Unahan Binlod. Naglantaw sab. Dayon si Renjo. Good evening from Bualbual. Matupato ni Renjo. Good evening. Gikan sa Bualbual. Atong lantaw rin. Masigod na patilain. Nga pagtimbaya. Okay. Maria Teresa Kapampangan, shout out idol ni Undo Branswila. Then ni Jamie Montalban, naglantaw sa mga bay. Dayon ni Renjo, pa shout out ako ni Bernadette ng Labah. Okay, Bernadette ko ng Labah. Dayon ni Leslie Tiabyong, may gabi. Sige mga bay, ito maglangay. Ito nang hatagan o pagtagad. Kining kasigulanon karon. Kung diin mga bay, kining kasigulanon, pinadala ni Tatay Nardo. Gikan diha sa lungsod sa Himalalod.
9: Mga lama sa kagahapon.
11: There
9: by Ronnie Bay.
11: Bay, maayong gabi idiha kanimo og sa tanan nimong suking tigpaminaw. Ninay mo nga bag-o, apan pinaminaw na kaayong tulumanon sa radyo, nga mao ang
9: mga lama sa kagahapon.
11: Bayro ni Bay, tawag lang ko sa pangalang Tatay Nardo, taga Himalalod, Negros Oriental ko. o kapina sa 60 news ang ako nga pangidaron. Sa una, usa ko ka driver sa pampaseruan nga van. Apan karon, ang akong kinabuhi nahimong hilom o puno sa mga handumanan nga lisud kalimtan. Bay, dugay na kaayo na ko nga gitago kining ako ang istorya. Dili tungod kay wala ko'y ikasulti. Apan tungod kay sa matag higayon nga akong hinumduman ang nangagi. Murag gihapon ko gibugatan sa usa ka dakong sala nga dili na gyud nako mabag-o. Bay, kaniadto. Simple ra ang among kinabuhi uban sa akong asawa. Ako ang nanginabuhi pinagi sa pag-drive. Samtang ang akong asawa nagatiman sa mga gamay nga panimalay og nagbaligya og mga pagkaon aron makatabang sa mga panginahanglan. Dugay mi nga naghulat nga mabungahan ang among kaminyoon. Apan milabay ang daghang tuig nga wala gihapon kami makabaton og anak. Mao nga usa ka gabi eh, nagkasabot kami sa akong asawa nga kung hatagan pagyud kami og anak, ampingan namo siya og hatagan sa pinakamaayong kaugmaon nga among mahimo. Og pagkahuman, sa pipila ka tuig, natuman gyud ang among pangandoy. Nanganak ang akong asawa og usa ka batang lalaki. Gitawag namo siya og si Daniel. Bay, wala gyud ko kaayo makapangayo og laing kalipay ni adtong panahuna. Murag ang tibuok kalibutan na anas sa akong mga kamot. Ang akong anak, ang akong himong inspirasyon sa akong pagtrabaho, bisan kapoy ang pag-drive, gikan sa buntag hangtod gabi eh. Basta, ako mahuna-huna nga para kang Daniel ang akong pagpangabudlay, mawala ang tanang kakapoy. Samtang nagdako siya, nakita nako nga maayos siya sa pag-eskwela. Hilamon siya og matinahuron. Sa iyang pagkabataon, interesado siya sa computer o electronics. Mao nga akong gisuportahan ang iyang pangandoy nga makapadayon og eskwela o mahimong usa ka electronics technician. Hangtod, niabot ang panahon nga nakahuman siya sa kolehiyo. Bay, proud kaayo ko niya. Sa akong hunahuna, mao na kini ang bunga sa tanang kakapoy o pag-antos nga akong gihulat alang sa akong anak. Apan wala ko kahibalo nga usa ka adlaw, ang maong kalipay mahimong hinungdan sa pinakaitom nga kapitulo sa akong kinabuhi. Usa ka adlaw, samtang nagtrabaho ko, nakadawat ko og tawag gikan sa usa ka tawo nga akong nailhan. Gingnan ko niya nga nakita ko no niya si Daniel sa usa ka lugar nga dili maayo ang kauban. Gidugang pa niya nga adunay usa ka bataan o babae nga sige kuno o kuyog-kuyog kang Daniel o ganunay mga lihok nga makapaduda. Bay, isip amahan, nabalaka ko. Apan imbis nga mangutana, una ko sa akong anak, gitugutan ako nga nga akong kasuko o pagduda maoy maghari sa akong huna-huna. Pag-abot ni Daniel sa among balay, akong giatubang. Nangutana kung tinuod ba ang akong nadrungog. Apan wala siya mutubag dayon. Mao nga misamot ang akong kasuko. Nagtuo kong adunay iyang gitago. Sa among panaglalis, nakasulti ko og mga pulong hangtod karon, akong gibasulan og hinulsulan sa akong hunahuna. Nakaingon ko kaniya, wala na gyud ka, nagpakabana sa imong pamilya. O gayang tubag, mao ang pulong nga dili gyud nako malimtan. Mingon siya, Tay, ayaw ko ninyo hukmi kung wala pa ninyo madungog ang aking tinuod, ang akong side o akong habi. Apan tungod kay init kaayo ang akong ulo, wala na ko siya paminawa. Milakaw siya, gikan sa balay. O ako, nagpabilin sa tumang kasuko. Bayro ni bay, pagkasunod adlaw, nakadawat ko og balita nga ron ay nahitabong aksidente sa dalan. Usa ka motorsiklo ang nabangga og ang biktima mao di ay si Daniel. Bay, murag nagunob ang akong kalibutan. Sa dihang ako nakita ang akong anak sa ospital, dito nako nasabtan ang pinakamasakit nga kamaturan. Ang batan-ong babae nga akong ginudahan dili iyang uyab, iyang kauban sa trabaho og higala lamang. Ug ang akong anak, niyatong gabhiun na paingon unta sa laing lungsod aron kuhaon ang dokumento nga gikinahanglan niya sa iyang trabaho. Ang tanan akong pagduda, sayop. Ang tanan akong kasuko, walay basihan. Ug ang pinakasakit bay, wala na nako siya nabti aron mangayo og pasaylo. Siyang lubong dito ko, naglingkod sa iyang atubangan og sige kong balik-balik og sulti. Pasaylo ako nak. Apan hilom na siya. Dili na siya makatubag pa. Ang akong asawa nga dugay na nga nakakita sa akong pagbasol, hinahinay nga nahuyang. Matagabi, iyang tanawon ang litrato ni Daniel. Ug sa kagabi, ningon siya kanako, Nardo, kung makabalik pa lang unta ta sa kagahapon. Maurakad to ang iyang gisulti. Kumaniad to, misamot ang iyang kasubo. Hangtod sa kadlaw, gibiyaan usab ko niya. Dili tungod kay wala na siya mahigugma kanako. Apan tungod kay dili na niya madala ang kasakit sa pagkawala sa mga bugtong anak. Bay sukad niya to, akong gibati nga wala na ko'y kapuy-an sa mong balay. Ang matagsuog nini, nagpahinumdum kang Daniel ang iyang kwarto, ang iyang mga libro, ang iyang karaang sapatos. Ug bisan ang iyang gamay nga toolbox kagigamit niya sa pag-ayo sa mga electronic device, mao nga nabibiya ko na lang sa mga balay. Miadto ko sa laing lungsod. Nagtrabaho ko bisan asa aron lang mabuhi ko. Apan bisan asa ko madto, dili na ko malikayan ang akong konsensya. Kapina sa 20 katuig ang milabaybay. Garon kapina sa 60 anyos ang ako nga pangidaron. Daghan na kaayo ang nausab. Apan ang usag kabutang nga wala gyud mausab, mao ang akong tumang pagbasol. Kung naapa lang ko'y higayon nga mubalik sa usag kaadlaw sa akong kinabuhi, dili na ko. Kung dili na ko magpadaog sa kasuko. Maminaw ko, mangutan ako, og labaw sa tanan, musalig ko sa akong anak. Kay nasayra na ko, bay nga usahay ang usag kapulo nga atong isulti tungod sa kasuko, mahimong samad nga dili na nato maulian. Ug usahay nga usa ka higayon nga atong usikan tungod sa atong garbo, mahimong higayon nga dili na gyud mubalik. Mao nga bayro ni bay, palihog tambag ko. Unsao na ako pagpasaylo ang akong kaugalingon sa usa ka sayop nga dili na nako mabag-o pa. Unsao na ako pagpadayon sa kinabuhi bisan ang akong kasing-kasing nagpabilin sa nangagi. Ug kung adun man ko'y ikasulti sa mga mahan o ginahan nga naminaw karon, palihog, paminawa una ang inyo mga anak. Kay dili tanan nga ato nga madungog tinuod, dili tanan nga ato nga makita mao ang tinuod nga istorya. Og ayaw tuguti nga ang kasuko mao'y muhimo og desisyon sa alang kaninyo. Kay ako mismo bay, nahimo nang saksi nga ang usa ka sayop nga desisyon, mahimong magpabilin o kasakit nga bisan kapin sa duha ka dekada ang milabay, buhi paghihapon sa akong kasing-kasing. Bay, sa dili pa ko nimo tambagan, palihog ko na og tugtog sa awit nga naguluhan, anak ni Freddy Aguilar. Kaysa matag higayon nga ako madungog, kana nga kanta, mura kog makadungog pag-usab sa tingog sa akong anak. Og basin pinagi sa kanta, ako mapadayag ang mga pulong nga wala na nako. Maingon kaniya sa hustong panahon, anak, pasaylo ako. Kanimo matinahuron, Byron Ibay, Tatay Nardo, taga Himalalod, Tayasan, Negros Oriental.
9: Mga lamang sa kagahapon.

0: Cellphone. Beauty Soap Mia Na. Mia Na, ang pinaka-skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala numima imun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU.
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalina.

0: Nahan, maong nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunung kabulan hangtod wala pa'y lima katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
1: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna buhol. Ang akong kasinutian sa NAMS capsule, daghan kong gibuhat sa manay o hago ko mawala rasam. Kung lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa NAMS liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among gibati.
2: Kaning high blood traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angay ng likayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas, magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot og lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas high itang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Mga pena ta!
6: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
5: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-759.

0: 4.
1: White Knights Dumaguete Pension House.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 8:57.
6: Mga lamang sa kagahapon.
7: At oras mga bay, 57 minutos ang bilaway sa lasot sa mga bay kina mga takna. Gihatod ka na to sa mas gibakusgan o mas gipaibiktibo herbal food supplements. Kamao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato gipaibiktibo? Ayaw na kabalaka kay anina sa itong mga suki butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung dinilik kamhayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man uwala, pwede gid ka mga makatumar o kaya hulata. Ngayon mong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan. Nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis sa banpang mabalatian. Kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo o lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata, sa alkasi, protektado ka na sa pamanit hamas pagod ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagod nga coffee, ani-ana? Gipaila-ila ang pinagabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini ng Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan o sa mga pharmacy sa inyong mga lugar.
6: Mga lamang sa kagahapon.
7: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya nga sa itong mga kahigalaan karon nga naminaw sa ito ang tulaman ng mga bay. Daghan ka ayun eh. Salamat ha, kaya daghan kayo naglantaw. Naglantaw niya si Idol Bong Martinez, din na po niya si MJ Mastura, o na po niya si Biniboy Lebradilla, si Ayan Sumamway, nga sab si Hernan J. O naglantaw sab, naglapin naglantaw. Anapod si Marlon Katuray. Dela napilain si Jane Pundoy Akoy, naglantaw sab dayon si Amay Prayco, naglantaw sab dayon lain naglantaw si Jason Dila Bahan og si Renz Andong Holita, naglantaw sab insab si Mira Flor Samyon Luanya. Okay, Ma'am Mira Flor, mayong gabi na Ma'am Mira Flor insab si Renz Andong dayon si Modular Cabinet. Okay, may dagang paglanto niya sa Modular o Modular Cabinet ni Timmy Hornada Lauria. Yung sab si Glenn Absen Kaliaw, naglantaw sab. Dayon si Jason Barog. Dayon ni Jemar Luang. Good evening, Idol. Pass shout out. Jeffrey Estata ni Gaspar Gagais. Naglantaw sab. Sab si Leslie. Dayon si GC Labrador, naglantaw sab, dahil pa yung lain naglantaw si Tatske Hamele, William Junior Saspa, yun sab si Francisco Dayanap, yun naglantaw sab, dahil si Precious Galon, o doon na pa yung lain si Michael Osiliera, o si Dibad Tulapa, na pa yung lain si Romnick Judy Dayuno, yun sab si ABF Odrahap, og si Jel Candido. Dayon si Nora Saak. Og darpelain si babaw mga bay. Napod si pat dada. Sabusan kay dapoy sabusan kay daghan kay mga bay. Okay, napod si Benny Boy Lebradelia. Matupatunia watching from Camarin, North kalaukan taga Pinukawan ko bay sakop sa Tayasan. No? Salamat di bay, taga Tayasan di ka bay. Dayon ni Ning Alcavis, dayon ni Raimondo Rosale. Good evening idol. Okay, sana tanahan naglantaw di kay dinato matinag sa kay daghan kayo mga bay. O dapay lain si Samuel Samuel, ang may paglantaw. O sige, laing musika alang kaniyo mga bay. Naguluhan kini og guhit ng palad.
0: Mga lama sa kagaya.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
3: yes.
2: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
3: Wow.
2: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gapon sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga produkto, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
3: Okay.
2: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
3: okay,
2: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
3: Tama.
2: Ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
3: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
2: Yes,
3: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
2: Yes.
3: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tikoy and other potential and benefits good for fever, no? Higala kinisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibug aton, no? Di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpaminaw ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matud pa sa uban ka Dragon Meal.
2: Yes, Doc.
3: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sana ay ali. Ari,
2: wala
3: gyud. Mga mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.health.com mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatakna kung kamo gusto nga maglipay-lipay, no? Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no? Kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
3: Yes.
2: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian, dai Doc, Indonesian, uga Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning i-mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration og motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
3: Yes.
2: Uga base study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction og posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
3: Yes.
2: yes. Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang yes. tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Dok Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Dok no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Dok.
3: Yes.
2: No? Especially katong mga idaran na Dok o no Dok Alan no sa mga dili puti gulang Dok.
3: Yes.
2: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw na ana atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Yes.
2: Available ni siya Dok Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Dok. Available na Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: mga lamang sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, this is Ice Minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga takna, gihatod ka na to. Gihatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kamigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, adunay dagkong premyo nga inumbadaogan. Tigumalamang ang walay sulod nga box or kahon sa Amigos Coffee o walay sulod nga blister sa Amigos Capsule o gano'n na higayon nga magkadaog o cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, mawag nga chance nga nga madaogan 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, mudaog kamo sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas, 10 kilos nga bugas. Healthy na ka! Mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayong panghilis o resistensya, himsog o mas matanon nga panit, pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active when amazing prices. Busan sa painong gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, i-message lang or tawagi lang, inamao nga numero, nga mao ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa, matagalasay sangtod sa alasay si media, ang takna sa gabi, Lunes sangtod sa Bado, Bani Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa Magalungsuran. Diha sa lalawigan sa Sugbo, dere usab sa probinsya sa Negros Oriental, og labaw sa tanan, dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy og Angel Pharmacy.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya atong hatag na pagtagad nining atak na nining kagabion na si Bay James Ayan Amburganda, napod si Charlita Balyimar Istokuning. Hello sir, ngayo kusong power of love nga para sa kuwang palalab Nestor Istokuning. Dayon, napod, matupato ni James Ayan Amburganda itong Migo. Bay Migo, lihog ko pa-request, ikaw ang iibigin ni Jus Garcia. Salamat para sa asawa, nako Irene Gonzalez Amburganda. Okay, dayon ni, dapilain sa mga pod. Matupato ni Charlita Balyimar Istokuning. Good evening sir. Shout out to all family Balyimar and Istokuning from San Piniton, Himalalod, Negros Oriental. Dahil na pa'y lain, naglantag po rin sa iba pa mga bay baghandos. Ana, naglantag na minaw. Bato-bato ni by James Ayan Amburganda. Good evening, by Migo. Shout out naman dyan. Musta na. Dayon, na pa'y lain mga bay. Naglantag si Marie Lilia Abilia. Marie, magkabidya. Again, sub si Serato Martinez ni Mili Asusina o kuman pa nga mahigala. Napod si Noglate Amodo Kalugmok. Shout out to all from Davao Oriental ni Sulit Go nga deo ni Raul. Again, sub matupato ni Sulit Go watching from QC Dani Pajardo Dos-dos. Oh, naglantaw sub siya. Dayon, doon na pala naglantaw dere. Mga amigo, mga higala, napod si Fernandez Salumdaget nga naglantaw usab. Dayon si Fernando Tejido naglantaw usab. Dayon napod atong tung Arabic Samuel naglantaw usab. Og si Neng Alcabis naglantaw. Og si Biniboy Libradilla watching from Cameroon North, Kalaukan, taga Pinukawan Kubay, sakop sa Tayasan. Sige, dahil ito maglangay lain nga minsay atong hatag na pagtaga din takna ng kagabion gikan ni Ma'am Alma Escarpe nga matupato niya. Good evening Byron ni Bay, una nimo og ni Ma'am Len Tugdang nga sige o great nako uban sa iya nga pamilya og sa tanan lang naminaw request kog song bakit. Greetings from Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay mga bay, asa pa dunay miabot nga milantaw natog mitimbaya. Ato nga basahon na kay aron di magbahay mga bay, sa di patamo pa tukar og musika mga bay. Sige ha, naglantaw di ato mahigala. Sige, laing kanta nga gipangayo ni Ma'am Alma Escarpe, gikanta ni Emil Dapapen nga naguluhan og bakit.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric, at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
0: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. Og Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan Southern Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Agi.
8: Naunsa ka din, ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
8: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
7: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
7: Imo na bukong binuangan, ha?
8: Dili, oy! Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
7: Mauba? Unsa man na?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
7: Dagana din ingredients ani, no?
8: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara, o, sulay dayon.
7: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
8: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
7: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki.
7: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Sa'yo pangani mo, Nay?
10: Lucy Sardimio.
9: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
10: Toong.
9: Pila edad ni mo?
10: 78.
9: So, sa'yo pangani mo, Lucy, no?
10: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
9: Ang imong bana. Oo. Sa'yo na imong bana, Ma'am Lucy?
10: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
9: Nang hubag?
10: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
9: no, tuan. Sa mga yung tail?
10: Nang hubag, siya maayo.
9: Nahubag tanan.
10: Oo, kaniyang inyong huwag abot diri. Huwag sa abot diri. Kuan?
9: Punuan sa paa.
10: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya na yun siya, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
9: Ya, karon, okay na yung bata.
10: Okay na, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
9: pa. Kailan na idadad to?
10: Kuan, 79.
9: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsa yung ka-istorya ni mo.
10: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala, kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
9: Amigos ko, pe, ray gino.
11: Sadaka, salamat, mga idol.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
14: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Sanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
3: Ako po si Lorde 5. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung writer niya sa kong arthritis, akin din maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat ng marami sa Nance Herbal Capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Enrica Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong kangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawas malag ma dili mo kapuyon kana lang
0: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete.

0: Mga lamak sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 42 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga takna, yatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mao sa natural, nga tay viral, o nga tay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanan. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalialepsy acids and sugar, sugar can extract powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, salamat yun sa itong mga followers, sa itong mga shearers, mga reactors mga bay. Kaluoy sa Ginoo mga bay. Ito ang video, kauban si Yami Amy, nga naguluhan o walay tuli. Kaluoy sa Ginoo mga bay. Salamat po sa update ni Madam Maria Bungangira, nga miabot na tag 1M. Salamat yun kayo. Dako gyud na mo pasalamat mga bay nga miabot og 1M ang mga video ni Yami Amy ang ini nga naguluhag walay tuli. Lantaw na mga bay ha. Asa to ang account ang Ronnie Librado para nga makita gyud ninyo ang kamaturan nga miabot na gyud tag 1M. Salamat gyud sa tanan nga mga mi follow, tanan nga mi shares, mi react, mi comments kanyong tanan. Daghang gyud salamat niya. Mga ikupasinsya nga tungod sa kadaghan na gyud adi gyud nato matinagsa og kanang kuan ba kanang pagpasalamat, mag-react o kanang pag-reply tungod sa kadaghan na ito nga mga kaigsuon nato diha nga salamat pod ang wa ko magdaha mga bay nga to ang account nga gikan sa 5.3 mikalit lag sutoy ni abot na og 14k mga bay. Pasensya kayo ang mga ikupasinsya nga ato nga mahigala diha nga mi follow, mi like and shares nga maglisod kong reply tungod sa kadaghan. Bahalag wala pa na'y kuhan mga bay kanang wala pa'y earnings tungod kay wala man ma-monetize po na ito ang account niya ni Sulbong Ugkalit. Pasalamat ah, ni Mita nga napansin na good town ang mga pag-post kanunay. Sa ito ang account nga Ronnie Librado. Salamat, salamat ni Lulu Mita. Ganing tagno na kagabiyon pa dayong nagmata. Okay, lain nga kanta. Agi pa ngayon ni sa itong higala mga bay ganiha. Ano niya ang Power of Love.
0: Mga lamang sa

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy. Sa Ayungon, Butika Gale.

0: essential oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa M's Flower Shop?
3: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuan.
2: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Ako si Lorilyn Leacuna. Ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako naay gibati sa kung pusoong permintira magsakit. Tukal ganito marco aning cervical care. Naulian gyud ko og ni hapsay akong paminaw labi na gyud nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nag sinaw-sinaw tungod lang sa cervical care dugay na kay ko naggamit ana ma'am daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian gyud ko. Thank you kayo ma'am, salamat. Salamat.
3: Mga lama sa kagahapon.
4: Atong oras mga bay, 57 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinong mga takna, gihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din og tambal, sulay natural nga pamagi, pagmasahe gamit ang Siva Essential Oil.

0: Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggal Leaf Extract, ang mga sagol, adunate fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungkol kayo na kinay lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa pikado nga parte sa mong lawas, o banan, o masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot o gipiktibo, Shiva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Cardinal o sa Malaboyok Cebu sa Bet Sarasa Restore in front of New Malaboyok People's Palace. O kaya mga bayan na maglangay nga itong hatagan o pagtagad kini nga tawag sa itong mga higala diyan sa pikas linya na si Ma'am Lynn o sa Sir Juvenel. Ma'am Lynn, may gabi eh.
1: Hi.
0: Yes ma'am, may gabi eh.
1: May gabi eh.
0: Yes, ma'am. Ma'am Lina, ma'am Edna.
1: Si Daylina, Byron ni Byron.
0: Okay, si Ma'am Lina. Okay, Ma'am Lina, sige ma'am. Magdalit na ma'am, kay hapit ng oras ma'am. Si mga greetings, ma'am.
1: Good evening. Ako sa tanan sa kaubanan sa staff. Minus Byron ni Byron, may gabi. Sa talang mga 20 ang gapita, may gabi ipod. And then sa akong kauban sa Ginya, mga juvenile. Bad lang. Huwag sa tanan-tanan na lang na mino ka rin. Maayong gabi. Kana lang ba?
0: Salamat mong blend. Yes, si Sir Juvenel. Sir Juvenel.
2: Good evening, bye ni bye.
0: Sige, sir. Parayon, sir.
2: Okay, may akas akong kaubas Kenya, si Edna Kenyo, and then si Ma'am Judy, ang mali ng bayan, and then si Maria Bangangera, si Ma'am Alma, and then si Sir Daniel, si Sir Leonard, and then sa mga disa familia, Pedro Magara Cebulan, Bayran ni Bay, kanimo dira sa inyong station manager, na si Sir Ayan Lahap, and then sa tanan ti paminawan na po dira sa Star Radio, tanan ti salamat and good night.
0: Okay, sir, si kwanto, si Ma'am Edna to?
1: Sige, bye. Si kwanto ko, bye.
0: Sige, Ma'am Edna. Salamat, Ma'am Edna. Si Ma'am Lynn, wala si Ma'am Lynn.
1: Na,
0: mo na ba istorya ganina? Ah, si Ma'am. Ikaw, Ma'am, ikaw.
1: Sige, bye. Una ni mo bye, salamat sa pagtubag o sa tanan sa stock dira sa Star Radio o ni Kanday Sir ni pa ni Mispa di ay o sa pamilya na lang o ni Sir Lahato o sa iyong pamilya o sa tanan na naminaw bye o ni Juvenel dahil salamat sa greeting ni Dailin. Oh, kanara bye. Salamat, God bless.
0: Okay, salamat din mo, Ma'am Edna. Ma'am Lynn, salamat, Ma'am Lynn. Og ni Sir Juvenel, salamat. Salamat, Ma'am Lynn. Sir Juvenel, salamat. God bless, Sir Juvenel. Sige, bye-bye. Mga kato na mga higala, nga mitimbay ka rin ng atak na nagkagabi o karunin maglangay at nga hatag kagamay ng tambag si Tatay Nardo nga taga Himalalod.
3: Bye, Ronnie Bye. Paliog. Tambagi ko.
0: Okay, Tatay Nardo, ginako nga tambag bisa ginagmay apan ko manghinaot ko nga unta kini. Motuhop diya si mga alimpatakan o galamhan, okay? Tagahimalalo di si Tatay Nardo apan ito ganiya karong asa siya kay gikan sa panghitabo mao tong mi balhin sa lang lungsod. Wala siya magpahibalo. Nga sakit man kamatayon siya hang anak tungod kay murag na konsensya siya nga tungod kay milakaw yung anak kini laging hinungdan lagi nga dunay may report kaniya nga kuno ang yung anak dunay kuyog nga babay niya nga wapon niya pangutana kada bang tarong pangutana ang yung anak po wapon magtarong sulti direktara og lakaw resulta na diskrasya pagkadiskrasya gibasol niya kaugalingon kay dito sa ospital katunay babay nga si kuyog siyang anak dili maday tuuyab kundili yatong kauban sa trabaho kaya nagtrabaho naman yung anak. O man ito, paglabay sa pila katuig, ang iyong asawa mibiyak kaniya tungod sa kasakit pagkawala silang anak. Siya po, murag nagduhiraw, biyabot na ugbayin tiya katuig, ang hitabo niya, wapagihapon siya kamubon, wala paghihapon siya. Kanabang kanunay naghinusol, kanunay nagbasol, o kanabang murag wapakarecover, kanunay ang kapaito kasakit na siyang dughan. Akong tambag niya kanimo, Tatay Nardo, hataas na panahon nga ng labay, unya ang matag panghitabo ibabaw ng kalibutan kana bang dunay plano ang labaw nga makagahom katong hitabo kanimo o sa imong anak kaya basulay mo kaugalingon tungod kay ang Ginoo ako isbon, doon ay plano sa matabang hitabo sa ibabaw ni kalibutan. Basin pa man, pagkawala sa imong anak, pagkawala sa imong asawa, gitawag ka sa Ginoo sa pagpangalagad sa Ginoo, o mahimo kang sumbanan usab sa uban nga maginikanan parang yung ilang mga anak magiyahan. Muna karon, bangon, gikan sa imong pakalukapa, padayon sonahan, o pangitaa ang bisag nag-irad kag sa sinta, apan doon na pakidaghang mabuhat, ibabaw ni ini nga kalibutan, aron nga ikpaambit ni musaban, aron nga sa dili patamu taliwan, sa dili patamu pahawa, ibabaw ni kalibutan, aron nga kapuslanan ang atong pagpakabuhi ni ini nga nawong sa yuta nga makasalanan. Manakot na bag, ala, dangup sa labaw kagahom, o papangalagad, aron nga ang tanan hitabo niya kanimo, imong makahilamtan. Tungod kay ikaw mo'y naigo, ni mo nga kanta nga naguluhan, ni Max Urban nga akong kalibutan.
3: Mga lama sa kagahapon.

0: Everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days.
1: Natatandaan mo pa ba yung mga salitang yan, sweetheart? Kung ano, madalas tayo mamasyal, di ba? Sa Luneta, sa Fort Santiago, sa Paco Cemetery. Madalas tayo manood ng sine. Paikot-ikot tayo, namamasyal. Sa pagtanda kaya natin eh, makakadalawa ka pa kayang kilometro ng pamamasyal.

Sana nga, sweetheart. Mahalin mo pa rin ako. Maski na wala na akong pera. Maski na wala na akong buhok. Maski na pumangit pa ako. Bakit? Guwapo ba ako?

Señor.

0: Transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon!
1: Lulog, lulah, nanay, tatay, dodong, og, inday.
2: Bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga bata. Alag na kong matang importante lang yun, makabuka o makita ninyo ang kagwapa, kaputi sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda.
3: Unsa to?
1: Kumusta ang tanan? Kay kung ako inyong balusan, kaloy sa Diyos o kiragyon. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon na inyong igala sa kangidad, Pirate. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubos.
3: Unsa to
1: kuno? Adlaw karon nga Huwebes, petsa 27 bulan sa Agosto to Eg 2020 sa Yes. Mga birthday rong adlaw. Happy birthday.
4: Happy birthday.
1: Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday.
4: Happy birthday.
1: Og sa mag-birthday og bang adlaw, advance happy birthday.
4: Happy birthday.
1: More birthdays to come and always good health.
4: Happy birthday.
1: Para gid nay pinaka the best sa atong birthday abdikus ganang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre gid ta nga maglaag-laag bisan asa nga lugar, the best na gid kay nagagas sa gikan sa atong labaw makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gyud ta.
3: Alami mang gyud na siya.
1: Alami ginang na mag-birthday kay siguradong makapanugab abot sa lubot. Okay, to last 25 minutos sumar makalabay ang alas 4 sa kabuntag. Ganaan nga mo tawag mo text karang buntaga, open na kitong call antique slide number sa itong smart 0969-484-5454 og sa itong globe 0956-664-7734 mo na itong call antique slide number nga pwede na tawagan, pwede po nitiksan kay andam ganda nga matag o maayong pagtagan. Kung may mo timplan pumarigatas pakan o nagumba para mo bright manambok ang yung otok nga manabi sa silinga. Kanang pagpanabi usay makayo sa ipon makadawat og manabi magani kana regyong makaayo para hapsay og malinaw ng atong kabuhi. Kumusta tong kasikbit nga kalungsuran labi na gidinhi sa tong lungsod sa Tayasan. Good morning.
2: Bangon.
1: Yasay malalod na Libertad Gilngan City. Good morning.
2: Bangon.
1: Yasay ayungon Bindoy Manoy ug sa uban pang kalungsuran nga maabot sa tong signal. Karong buntaga, good morning.
2: Bangon.
1: Mamangon na ta mga sikat kay buntag na.
2: Bangon.
1: Yes, pikas isla gitag og sugbo. Good morning.
2: Bangon.
1: Yes, tumanog, ronda, aligra, badyari, natinan, malabuyok, sambar, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal. Tinadapita, good morning.
2: Bangon.
1: Kumusta sa batong mga tindirag-tindiro sa tong tagsa-tagsa ka mga public market at mga tindirag-tindirag isdaan, bularan, kananan, o tanan to all vendors. Good morning.
2: Bangon.
1: Kumusta sa batong mga drivers, sa mga bus drivers, pick-up drivers, sa malhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning.
2: Bangon.
1: Kumusta sa batong mga mananagat sa kanagatan at mga mag goma sa kamukiran at mga mananggiti or coconut pilot. Good morning.
2: Bangon.
1: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Ang pagbangon, importante gina para kita makapadayon pa sa pag-uswag sa atong panginabuhi. Makapadayon pa ta sa pag-inom og kape kada buntag. So you need to wake up every morning. Don't wake, wake. You need to strong, strong.

the care, go the care. Daging nga, daging nga, usas siya ka maniniyot. Nisamot manon kuno siya kalisod. Imbis disunod siya pagka maniniyot para medyo hamugaway o medyo relax-relax, dili kayo. Lisod kay ang trabaho, matay. Parang nisamot siya ka kalisod sa panginabuhi noon. Saan niya pagka maniniyot, wapan magkadimao. Nagkatuwad-tuwad maning pagkuwa sa picture. Imbis kayo iyang gipicturan ang duwa ka mga couple nga naghalok pagpadevelop sus nagkagod na maglube. Dako rang nabak. Okay, standby sa tamang sikat. Tuminaw na kitag atang-atangin din nga itong lingaw-lingaw o buntaga ha. Gapon, medyo nalibot punta sa ikatulo ha. Sige, karon na ito ng gulpihon na ito ron. Atang-atangin itong lingaw-lingaw karong buntaga, pampaswerte.

0: Ya ugas pa. Oh, nagyo yung ande ito siya nga matubo niya ang baldhidid. Kaspa may ditubo noon. Pagkadako yung... Mas kumalasa. Alright, welcome back sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon. Kauban Gyapon ninyo gala sa Kanginad.
1: By Ray on air.
0: Huwag na mo'y otang, By Ray. Huwag mo palit, By Ray. Anak, nagin kasimple ang atong kinaboy. Huwag natay kwarta, mo palit. Huwag may kwarta, mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi, abot sa ali. Alingagnga. Okay, ito rasi, 58 minuto, sumad makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Pagkadaliarigin sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Kapit na yung September, masikat. 3 days na lang, wak na, berna. O,

kay Pasko na 2027 na. Nagiyon nga na ang atong kalibutan nagkagulang na. Kita po nagkagulang. Magulang ang kalibutan, gulang po tag-apel. Nagiyon magdungan gitag kagulang. Pero ang kalibutan, dako malig lifespan. Lifespan sa kalibutan, murag 1,000 years na guay. Lifespan sa tao kay labing taas. Kaya mag-listen, mag-anig. Maman, mag-listen, mag-anig sa sinta o sinta. Depende na, basta kay pinakatayang lifespan sa tao, mga labing taas, 100 na yun. Listen na ganit, kahit ng 100. Nagiyon nga, dakot niyang problema. Kung sao niya pag-abot ng 100, 100 years din sa kalibutan. Para makabot ka 100 years, na ako advice ka, na kag-utan ka na adlaw, ayaw bitsini, ayaw butangig mga, kanapa mga, kana mga palami nga mga lamas ba? Nagiyon, kuhan nagiyon, pinubre na gud nga, kuhan. Diba, imong lifespan, mabot yun 200 years. Na yung sikrito na diya. O tanon regyon kada adlaw. Subaki rag kon, kita magmanok silingan, subaki rag manok nga katong Bisaya. Taas yung kakay lifespan. Siya mo ng lifespan by spam katong spam. Ay kumpiyansa na kay spam na spam. Maanadraka. Ay mong problema masikat og medyo nipis-nipis na ninyong buhok. Kay it's normal rigid na. Basta magkagulang ta, magkanipis mo na itong buhok. Maabot yun ang panahon nga medyo maupaw ng atong alitoktok. Kaya mong kabalaka. Kay it's unnatural. Natural rigid na siya. May nagpasabot nga guwang-guwang nagyod na. Ay magkabalaka kay puno maginusara daghan man mo. Wala ko labot. Okay, taras alas 5 dos na gid sa kabuntagon nito sa tong kapalaran ng buntaga. Kulos na upaw, inos-nos lang sa ayaw. Buhok mo tobo, tatsa kadangaw. Okay, sa tong kapalaran ng buntaga, paminaw, pamati, kay ato nang yatag ora-orada.

Sagi panganak sa bulan sa Marso 20 lang to Abril 19 Aris. Likay ang butang nga makapasakit sa ubang tao. Swerte ni mirog color 851 o green. Abril 20 ang tod Mayo 20 Taurus maayong higayon sa pinansyal nga aspeto. Swerte ni mirog color 296 o gilo. Mayo 21 ang tod nyo 20 ano Gemini. Mupatigbabaw ang kadasig sa trabaho. Swerte ni mirog color 743 o blue. Hunyo 22, Sangto Dolyo 22, Cancer, mugahin og oras sa pagparelax. Swerte ni mirog color 168 og silver. Hulyo 23, Sangto Agosto 22, Leo, mapatyagan sa uban ang imong abilidad sa negosyo. Swerte ni mirog color 529 og bronze. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo, magpabiling organisado sa mga buluhaton. Swerte ni mirog color 379 og yellow green. Og katong atong katunga sa atong kapalaran, ang katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod. Balik sa ta sa upaw. Upaw ang ulo. It's normal. Region bald-headed, it's normal. So don't worry. Don't worry. Because it's unique. Looks siyang maupaw. May basing pangit iyang looking.

0: Okay, katong magkapalan gatod kato sa Astasan Herbal Capsule matambal sakit sa ulo, sakit sa tuod, kasukasuan, dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala o natanan sa Astasan ang pinakabag-ong mangustin product nga gipakusgan ka uban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Mas tasog santon, purity 5 times, beta carotene, tasog vitamin C, pure energy dili. Sayang makagasto para makaangkon o maayong panglawas tungod ang Astasan Baratola. Ang Astasan mapalit siyang wasoking butika dool sa inyong lugar. Yes, Barangay Bago Tiyasan, available sa batong Astasan Herbal Capsule diya sa panimalay ni Sir Boyak Slabiog Carindal. Sir Boyak, good morning, sir. How are you, sir?
1: I'm fine, boy, because I drink copper early.
0: Okay, ako na Sir Boyak. Tama mo na, sakto si Boyak. Mula respond na yun. Okay, ako na Sir Boyak. Gatimpla na siya kape sa sayo sa Kabuntagon. Kaya niyang taon-taon, manglaba pa ko na siya. Manglaba pa siya dali-dali sa mga sinina siyang anak o siyang asawa. Botan yung kaginiwa pagkabana, Sir Boyak. Ano yung yun? Sir Boyak is good husband and his wife and children. Sa ganan nga magwapa, mabuti mo kami isang panit gamit na kayo sabon beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ay sabon beauty soap, ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga dalawang vitamin A, lecithin, collagen o monotrans nga maoy mo paputi. Og mupamis si mong kutis naturally. Ayos sabon beauty soap, mapalit sa iyong masuking butika o tindahan.

0: Es más muy guapo y agitura. Amén. Okay, terus salah singku sih tina gitu sahaja pun takon pakai telera macam orang. Lagi ngon ngak, tali rigit ke antar dah. Ada seberangkai banget tayasan main pun tak dari kondak by Robin. By Robin Gargulis nga kanunay gining naminaw sa Star Radio. Kanunay po ni mga pika na buntag. By Robin Gargulis, good morning, good morning, bye.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Okay, by Robin pa, by Ray, kada buntag. Sayo yung kong mata kay pukaon makos ng asawa, timplan og kape. Muna makamata na lang yung sayo. Og ni Sario dia or Sorio. Kasama to Sorio. Sorio Mario. Dias barangay banga. Tayasan. Mayan buntag di Madol, Suryo, Mario. Dias barangay banga, Tayasan. Satong tanan na itong makikilan, Dias barangay banga, Tayasan. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na itong mga sikat kay buntag na. Yun, isiga na ang mata. Ilihok na ang bukton. Ilakaw na ang tiil. Para daghan ang sama dagang rasya. Okay, nas parang kayo magtotayasan. May buntag doon di boy no da nga sayo king nagmata, sayo king na misbis yung mga tanong kayo ni nung di boy pa bayre. Mamisbis yung sayo sa sayo sa kabuntagon kay medyo wak na may ulan. Uga-uga naman ang yuta bay. So need na ginako nga bisbisan ang akong tanong bay. Kay uga na dyan kay ang ilang mga ugat. Ugat nga naglatay paingon sa yuta. Mas kang malasa. May buntag nung diboy no dia nga. Matay nung diboy wak na may ulan daw. Nga dilo gapo yung dagong biya tunong. Pero matay wak man ka ulan. Orang idlas man ang ulan dong padahon na. Sige na nung basi gulpiyo na ni sunod to egg nung. Sunod to egg pamulan. Sao na lang. Og nang mirnay no dia ilang by Francis may imad may raog ni tap tap og sa mga apo ni nung diboy no silang sabi og sapi good morning good morning
1: bangon bangon bangon
0: bangon na ta mga sikat kay buntag na ay sig pitok pitok lang mata ditsos kusina timplay nagkape di ba siga na imong mata ay ra ko nag saguli gatas kape kape ra gyud nag sagulan ko ni mga gatas kanay imong mata di na magkadimao imong pananaw. Ngala ng uban nga, gapikot ng usa, kanang usa, gasingga. Nagyo, nagpikot na yung usang mata. Ayun na nagod nga, ay mo, saga na, kay style ni siya. Style nga, pagtanaw. Mura magkakondaan ba? Kanang gapunting. Okay, nasa City Laguna, may buntag mo rin siya na Binson na nga sa'yo kinagmata. Lang yung titi Binson by Lixter, by Joey, by Dan, ilang Akila, Harvey, Ogni, Syrah. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ogdes, barangay Lutay Tayasan, may buntag mo rin ng Cesar Gabunada diya ang atong higala ni nga Perming Guapa. Kay ang iyang asawa, Perting Daghanda. Ogni, by Coco, guardaryo ang atong higala ni nga Perming Guapo. Tungod sa kagwapo ni Bay Kokoy, ang gugma siyang asawa. Di gyud mabalhin sa uban. May buntag Bay Kokoy, guardaryo diya. Ang iyang walo kabok bidbiron, tuwanan ni Bay Persinit siyang higala. Gidawat po itong Bay Persinit, itong matay lagom-lagom ng itong bidbiron na, gidawat itong Bay Persinit. Sayar yung gidawat, Bay Ray, kay dugay na gid siyang nangandoy o totoy sa bidbirod. Mao po di ay mo nang gidawat ni Presidente kay para makatotoy region. Okay na ba init kanang upat ka bukbay reserve na bay ihatag na nako bay karong Pasko. Kaya ako pa nang dawaton bay init. Ay buntar di bay Presidente kay kanina da sa sitio prinsa. Gagawid da puni siya rog walo ka buk bidbirod. Saan nga gisalo mo puni ang walo ka buk. Wa tay mahimo. Legion nga, si Bay Kokoy na po na ni maglaway. Nigsungkos na plane, wak na. Bay Koy, basig magmahay ka nga, imong gihatag, imong bidbirod. Onegion, ikan lagi mag-hilax dapin, magdiladala na po niya kag arinola. Onegion, arinola is very useful na every night. Useful po na every day. Kinabay uban nga ka na magnegosyo, arinola mo'y butangan o kwarta. Kay pampaswerte kuno ba? Onegion, arinola pa more. Okay, Toras, alas 5:12 na gid sa Kabuntagon. Ah, natay tiks-ritiks rin ato. Nga tagag may pagtagad para... from nung di Bueno, 4662. Tulag, sik raman gahapon bay. Pasubaw raman to bay sa akong ilong taas. Amogin nung matay atong ilong ani nga medyo kuya pa. Subawan, okay-okir na yung manong kay medyo taas-taas. tulag, sik rabito to gahapon. Matay, wakman ka. Hunat ang ulan. Si Bayri pag abot tres nasuran gisubawan gidayon. Subaw-subaw ra gitong ulan na gud gusto kuan pa to paasa ra to ba. Oh region nga kuan ra to siya. Nang gapa. Gatag og problema. Amay buntag dong di Bueno dia. Ang kapasubaw sa ratulan. Basig karon nang maulan na ni Rodong. Nagingon nga sig maulan na ni siya nga kanang makatop-top yun sa kasing-kasing sa mga dalaga nga puti ang paa. Sa mga lagom daig paa ba, may labot. O, apel gyapon to sila. Okay, ito oras, alas 5:03 sinigid sa Kabuntagon. Standby, standby sa ta. At sa patiyogon ng atong mahiwagang pampasirte, ang atong binuhi nga toko. Paminaw, pamati, ilista og pila katiyog sa toko kay mo ni atong unang lingaw-lingaw karong buntaga. Okay, standby, standby. Paminaw na kitang pangkabuhayan, syuke.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababaw mabawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
9: Ako rin siya ni Kolog, gamit ko sa nang haplas, sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na non-stockful, mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong sakit-sakit aning kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mao gimintay na ako ang Nance. Daghan ka yung salamat sa Nance na mao yung nakapakutuwa sa mga ibang
10: bahay. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
11: White Nights Dumaguete Pension House
10: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Nights Dumaguete Pension House.
12: Paminandang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
13: Kinsa ni ma'am?
14: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayo ko ng Vitron.
13: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakita mga kausaban na nga do kaniya?
14: Niya siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumara ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright din na, no? Kay laanam siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
12: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Sa panahon karon na anda na, napirmig yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Capsule para sa mas klaro nga pananaw ug mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
16: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety. Yung pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin gini mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
17: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
18: Oh yeah!
19: Let's get it on!
20: Hard!
18: Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
19: Hard Mama.
18: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
19: Mag-Hard Mama. Extreme na.
20: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalo, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
21: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat. Taya sa anon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon.

0: on air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik na sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon, ninyo igala sa Kangidad. Nilang siyong paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat. Ganda. At oras 31 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumaluluglulan na naigtatay dodong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na, hayag na kayong Kabuntagon, kita na kayong langit, kita na ang lubi, kita na kayo inyong mga tugkaran nga dagang sagbuan. Tugkaran or natarad? Okay, padayon tas itong kapalaran karambuntag.

Lagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, libra maabot ang dugay ng gihulat, swerte ni merong color per 86 og pen. October 24 hangtod November 22, Scorpio, ang imong determinasyon magdala kanimo og gustong direksyon, swerte ni merong color 915 og gold. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, adunay tawo nga makapalipay kanimo, swerte ni merong color 637 og brown. December 22 hangtod enero 19, Capricorn, dako og pagsalig kanimo ang imong grupo, swerte ni merong color 258 og dark green. Enero 20 hangtod February 18, Aquarius, daggan ang malipay sa imong sugyot, swerte ni merong color 794 og lavender. February 19 hangtod Marso 20, Pisces, dunay dili makalimot sa imong nindot nga gibuhat, swerte ni merong color 136 og forest green. Og gadong atong kapalaran karong buntaga. Sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo da, nakabalo na gid mo. Sa mga if you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalan gatod ka ato sa Amigos Copy o Amigos Capsule. Ang Amigos Copy o Amigos Capsule, aduna kini vitamin C, mutambal usab gini sa mga nagkalain-lain nga mga balatian. Sama sa hilanat, high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog. At ilawi, ang Amigos Copy o Amigos Capsule. Diha sa South Cebu, available at ang Amigos Copy o Amigos Capsule. Diha sa Malmual, Malmual Pharmacy, SGN Pharmacy, Desmadjan, Butika, Santa Yali, Grand Chanchan Pharmacy, Sinubet Pharmacy, Inatilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Daslagitrin Pharmacy, It's a Dead Pharmacy, Malabuyok, Sention Pharmacy, Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga, Dias Dumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apejag, Grisier Pharmacy, Desa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andri Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Magida, ang mga pharmacy ang available, ang atong Amigos Copy o Amigos Capsule din na dapita. Og dinis sa Negros Oriental, available sa matong Amigos Copy o Amigos Capsule sa tanang botika do all sin yung lugar. Og dinis sa Longsod sa Tayasan, available sa matong Amigos Copy o Amigos Capsule. Iya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjel Pharmacy. Now, good news. Good news sa users Amigos Copy. Kaya doon ay panaganay empty box. Ang pinakadagan o empty box sa Amigos Copy. Pwede makadaog og 10,000 kapisos, ikadua 5,000 kapisos, ikatulo 3,000 kapisos, agong ikapat 2,000 kapisos. Og sa ikaduang papromo, panaganag empty blister sa Amigos Capsule, ang pinakadaggan pwedeng makadaog og usa ka sakong bugas, tunga sa sakong bugas og pulo ka kilong bugas. Gikan as tagiyag tagdumala sa Amigos Copy, way lain si Idol Angel Bless Yasoy. Alang sa dugang pangutan na, palihog lang mo PM sa Facebook account sa Amigos Copy. Dito sa account sa Angel Bless Yasoy, i-type na ninyo. Pwede mo mutan na dito gabahin sa details sa Amigos Copy. Inyo ipangutan na, Dol, kadus aman ang... Kaan, ang rapul ani Dol. Ano sa mga mo yato, Dol? I-search na nyo Angel Bliss Yason Facebook account. Okay, ito oras, alas 5:36 na gud sa kabuntagon. Kataliyari gud sa oras. Nagingon nga. Sos. Kaliyari gud kaya tandas. Nagingon dato kabalaan. O ba, wala na. Wala na tayo. Ginawa. Dari ginawa, bay. Nagingon nga. O pagbot sa sikitasan nga. Wala na tayo ginawa. O makpon. Wala na tayo may mga na. Nagingon. Wala tayo kabalo sa itong kinabuhi. O ganos ang mapalong. O kanos amo end. Kaya nakabalo rin yun sa tanan ang ato rin yung labawang makagagaho. Ay, yun nga. Always ready rin yun.
Always ready and prepare. Prepare da. Sampai prepare by. Prepare da Boreal. Okay, terus nanti Siti minuto sempat bakalan bayang ala singko saka buntagon. Pagkat dari kita oras, dari yang ada, dari yang bulan, dari rantu. Hey! Dari kita mag plus one, kena tuig sama ke birthday di rungan lawah. Happy happy birthday sa mga nangapiron, may pagpangapi sa mga namahaw, may pagpamahaw sa itong mga kaigalaan rin nga sa'yo kayong mo travel pag-amping lang yun ganun. Nabilagid sa itong mga driver, driver og mga bus, driver og mga tricycle, driver og mga motorsiklo. I need to be careful. Magpahinay lang ta. Lang magpalabi og pakusog. Kay maora magyapod ang abot ah. Magpahinay magpakusog, maabot rin magyapod. Mas dali lang gitong maabot ang magpakusog kay siyempre kusog man. Ang hinay maulay gyud kay siyempre hinay man. Og sa kaon pa na, katong hinay, awa na, hotdan yung sudan kay painahinay man. Ah, depende po, depende lang sitwasyon. Ay, na hindi man tanahon nga magpahinay, na po panahon nga magpakusok. Ay, kabayag kaon, ay, yung pinahinay, kadalan, abtik yung ka, paspas din ka mo ato sa tamisa, kay pasig mo dan ka glitsyon, wala na. Kaman kayo mabasol, imurjong kagulayon, kay pinahinay, man.

0: si Liza.
1: Okay, terus salah 5:30 ini bini kita kebun tagon. Satu yang kedua lingaw-lingaw, pemina mati kayak. Atag na buntag lingaw-lingaw karong buntaga pinagi sa pagtingog sa atong mahiwaga nga toko. Kani atong toko dire pinangga kay nato ni atong pinakaon nato ni katong mahalon nga pagkaon. Ang pinakaon nako ning ubak, ang pinakaon nako ning toko katuning katong liso-liso ba nga murag sinaw kayo murag gold. Mahal kini ang pagkaon man ang ay mo kumpiyansa ani kay basig mo ni gatag ninyo. Katag din yung nga, madato. Okay, sa atong ikaduwang lingaw-lingaw, atong patingogon ng atong mahiwaga nga toko. Okay, standby, standby. Maminaw na kitag, pangkabuhayan, showcase.
2: Coffee Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa Victory Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Victory Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung po DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DTX 500
5: mapalis sa mga butika.
7: Kita Balagosa.
8: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
7: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi DTX 500.
8: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
7: Sa kuan yung sakit yan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
8: So wala pa siya ninyo man unsa day ang gibati?
7: Yang luyahon siya.
8: Luyahon.
7: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala-dala yun siya sa kuwan niyang gitrabahuan ani.
8: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
7: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. No, number one, yun niya ang kuwan. May isi. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500.
5: Mabilis sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Mabibilis sa mga butika.
9: Mga penata!
10: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
3: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Taya sa nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
0: Biroy baroro, sinta. Puro banikanon, puro extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
3: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
13: Merna bro mo.
9: Pila edad nay, kusga nay?
13: 60.
9: Dugay na ka nagamit o Amigos Coffee nay?
13: Dugay-dugay na yun, pagsukuan eh.
9: Pagsugod yun?
13: Sugod, oo.
9: Kung ano ni gamit mga Amigos Coffee na yun sa mahimong gigamitan?
13: Sa akong high blood, o sa akong bana high blood po, niya karo ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
9: Ah, okay. Sa una day nay?
13: 180, 200.
9: Muna yung blood pressure ni mo?
13: Oo, bisaga inong pagkumpara sa high blood.
9: Karon, wala na kay laigi?
13: Wala, Jude.
9: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
13: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
9: Jutay raman. Asa dapit din yung sa Tayasan ay?
13: Matuog.
9: Barangay.
13: Barangay, oo.
9: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
13: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
9: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong na pamatuntan. Sadala salamat mga idol.
12: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
14: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
15: Bangon, bangon, bangon. Pagmata na, mga sikat. Pagmata na, mga sikat. Kay buntag na.
16: Tuwing umaga, tuwing umaga.
17: Ani yan na, mga bay? Ang programa nga mga tulog-dugang lingaw kapibo. Ning sayo sa kapuntagon. Pamukaw man o pamulabog. Di ka magmahay. Maski kulang pang imong tulog. Tawbi, di ka ka mahulog?
18: Sabi ko, Lindol, stop! Stop!
17: Atchuloy! Ano yan na? Ang pakurat sa kabuntagon. Pakurat sa kabuntagon. Kauban ni Bay Ray on air.
19: Ayoko!

0: By Ray on Air. By Ray on Air.
1: Welcome back sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon na yung igala sa kanginad, Pyre. Og na mo'y otang, Pyre. Og mo palit, Pyre. Ana, nagin ka simple ang atong kinaboy. Og na tayo kwarta mo palit. Og way kwarta, mang utang. Ayaw lang yun kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi, abot sa ali. Alingaga. Okay, ito na 50 minutos sa man makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong maluluglulan na nagtatay Dodong o Ginday.
2: Bangon
1: na ta kay buntag na oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibukang atong madagko nga mga mata. Balag na kong matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa. Kahayag sa inyong kusina. Tak ang natong madagko ang kaliro na itay, butayag tubig, inita, aron makainom og kape si Dodong o si Inday. Kanang kape the best ng gina mo, ginay atong pangitaon, inigmata nato sa sayo sa Kabuntag. Kanang kape, nindot nagbinipits, ang siya may binipits na ba? Makapaligon as kasing-kasing, na ang inyong kasing-kasing nga huyang muligon, basta mainom og kape. Og balikayan pagidang type B diabetes. Papait kita pirme dili magsigig ka og tamis, sigig inom og tamis para malikayan ang type B diabetes. Yawar ni sakit nga diabetes masikat sus. Pwedeng ma panatong tiil. Wala tayo masamad-samad gahit ang maayo. Og gumpon pag ining mga parts sa atong lawas, ining mga organs ng lawas. Para malikin ng diabetes, may pwede na yung mukaon ng tamis. Kaon na lang mong asgad pirme. Asin sa buntag, asin sa mundo, asin po sa gabi eh. Para pagka ugma, muna yung giyon nga, asgad yun ang ihi. okay naman ang asin kay siyempre magutan ka niya, gulay asin, tabang biya po. Okay naman ang asin, balansi ragod. Napang igu-igu rapon nga, di kaya asga di po kayo. Tabang. Insakto ra nga pagkatimpla. Yung inom ragdagan tubig. The best result. Okay, ito na, 53 minutos naman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Prab na Nanay Lidya Patinya 0656. Good morning mga pita idol. Si Nanay Lidya na ini Patinya. Maing buntag di mo Nanay Lidya Patinya. Maing pagpangapinay. Papait yun pirminay para muling o ni mong kasing-kasing mahigugma si imong banda. Maing buntag di ni Busani Patinya. Diya sa Anibong Ayungon.
2: Bangon ba?

0: Okay sa mga mailing kong nagswertres, tanawa tutukin yung tiket kay basin og usab mo sa mga mananaog karong buntag. Sa atong resulta, karong buntag, or kagapong adlaw sa atong swertres result sa alas 2 sa hapon, 310 sa alas 5 sa hapon, 856 og sa alas 9 kagabi, 075075. Og gadto atong swertres result kagapong adlaw sa mga nakadaog, congratulations. Sa mga wala kadaw kay mong katagam, taya-taya lang yapon, basta na pa'y kwarta nga makuot siyong bulsa, kuota na itayagurot kay mudaog kwarta linibo ang isyabot sa ali. Alingag-ngag. Makagandong mga swertres, gatot ka na ito sa Dragon Pro Plus 650mg. Atensyon sa manangitaw, gerbal nga barato, gipiktibo na, anya na sa itong masuking butika ang nabantog ug mas kipabarato nga Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gidgang makatumar, ayaw lata ngangim lawas, mubigay, panalip di kanunay pag Dragon Pro Plus. Husbon ko pag Dragon Pro Plus Herbal Capsule, apalit si masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasisod yung mas kurbit sa mga idara na alang sa kasayuran ng kasagaray ng dan sa pagsakit sa itong mabukog tuhon, malutanog ang pagbaton ng arthritis sa iyong maguban patungon ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasid Alkaline Vitamin C. Patinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasid protektado kada sa pamanit. Amis pagidga, mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Pro Herbal Coffee Mix with insulin plant at katilaw ka na ba sa lami? Ano mo't herbal pa dyan nga coffee? Ano yan nagi pa ila-ila ang pinakabag-o nga herbal coffee? Dragon Pro Herbal Coffee Mix with insulin plant. Walang madugay. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taso, cholesterol, dili katulog, telemedicine nyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Pro Herbal Coffee. Yeah. At dunay, dusi ka mga herbal ingredients, kininga kapi, tambal kinit, Dragon Pro Herbal Coffee, lami. Ano palit siyang masuking botika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan no sub ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available sub sa atong masuking butikan all sa inyong lugar. May muntag din ni Ma'am Mel Galios o sa sasnaligan sa Dragon Prot o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta mga sikat kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. Ang hipusan na nato mga hilipuson diya sa atong higdaanan. Hipusan na ang banig, habol o gunlan. Pick ang habol, lokota ang banig o hipusa ang unlan. Ana ra magina siya, dapat ato yung hipusa ng atong higdaanan. Dili kay mudit sora taog bangon, ditsos kusina niya ang higdaan, wala. Gibiaan ra. Kinanglan niyo ng hipuso na usa para hapsa yung malinaon ang inyong higdaanan.

Okay, ito na, 58 minutos naman makalabay alas 5 sa kabunta. Dali naman sa oras. Okay, nang kita taning video ba sikat ka sa Jim E! News ba nga ka trigger warnings? Wala po tagda. Okay, nang usa ka civilians putin shot on Wednesday. Mga itong ka, karoon ka pong adlawan eh. Assured people attempting to the flee seconds before devastating any mudslide equalfed the border crossing between Nepal and China. Kaning usa ka sali murag lain naman yung murag magtubig sali buhawi yawan sa taning inani nga pagita mo murag sari ko ini tinuod ba niya tinuod dito ko ini ay gyan nga makalilisa nga panghita mo ako ang pinakamatin magkara sa atas atong balitang sports karong buntaga bukadugo. Pagdat sa kusog, pagdat sa utok, pagdat po sa puson. Mga puson niya, huwag natala na. Okay, Brownlee, nayayay pa, dili mo duwa sa gilas. Murag, napiangan na daan ang gilas Pilipinas upat kadlaw sa dili pa nila sangkaw ng Jordan sa umabot ng window sa FIBA World Cup Qualifiers. Kinitungod kay dili makaduwa uban sa gilas ang alas nilang si Justin Brownlee. Mismo si Coach Tim Kohn ang mipaybaw sa dili maayong balita. Matod pa ni Kohn nga dili makapakitag aksyon ang sinaligan nila.

0: sponsor sa Mimo Smart Syrup. Mimo Smart Syrup, mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra malimot, lisod makapokus sa klase o usay dili kayo kasunod sa leksyon, basin kulang siya o gustong suporta sa pagdevelop sa utok. Ang Mimo Smart Syrup kay brain supplement para sa mga bata nga makatabang sa pagpalig-on sa memorya o konsentrasyon. Makatabang kini aron mas dali makasabot, makarecall sa gitun-an og mas maayo ang performance sa eskwela. Hatagi og extra suporta ang utok sa inyong anak. Mimo Smart Syrup para sa batang abtik og bright ang future. Produkto gikan sa Nature's Gift Marketing Corporation. Magkatatong product mo sa Mimo Smart Syrup. Matangatangin din yung programa sa kanyang Nature's Gift Marketing. Matag alas 4, about alas 4:30 sa hapon. Matangatay ang programa kay matag nislag mga maayo. Maayo og mga health tips sa kaiwan sa panglawas. Itawag og Nature's Gift Kudyaka sa kahanginan. Okay, ito na salasay dos na gid sa kabuntag. Hasta nanta na itong may kalaanan nga. Nabidaw sa story dyan, may buntag ka niyong tanlad. Mayor ba niyong buntag? Tubag na yun ba? Okay, tara sa lasay dos na gid sa kabuntag. Katong oras, gatod-gato sa Shibay, Sinchal, Uwel, sakit ang kalawasan, tumaranday, nagtambal, sulay, ang natural nga pamagi, pagpamasay gamit ang Shibay, Sinchal, Uwel. Kagusto na ang Shibay Sinchal Oil, limo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maong masagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay adunay chloric acid nga makita sa bisyo. Ya plus lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, sobrang og masay Shibay Sinchal Oil nga plus nga umot og epektibo. Shibay Sinchal Oil palit sa masuking botika og tindahan. Ini sa lungsod sa Tayasan, available atong Shibay Sinchal Oil diya sa Tayasan or Curie Pharmacy o X Pharmacy o diya sa Barangay Bago Tayasan, available sa matong Shibay Sinchal Oil diya sa Mayamalay ni Sir Boyax Labiog Garida. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Og diya sa Malabuyok, Cebu, available atong Shibay Sinchal Oil diya sa Bit Sari Sari Store in front of Joe Malabuyok People's Palace. Sa okay, tara sa last stress na gid sa kabuntagon sa tanan-tanan atong mga kagalaro nga naminaw sa Star Radio. May buntag kaninyong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na ta, kay buntag na. Ay, sigpitok-pitok ng mata. Uban, ka problema. Ka problema kay walay walay masundan sa pamahaw. Uban po, ka problema kay walay kwarta. Uban po, ka problema kay kung saan pagastong ilang kwarta. Oh, daghan kay daghan kay klase sa problema mga sikat. Ay uban kay problema kay nasay. Murag makaingon sila matay. Murag di naman kay kumayo ani kung sakit. Napa uban kay problema kay ug saon pag saon paglaag rong adlaw. Daghan kay klase-klase sa problema. Uban kay problema pod kay dagang buluhaton. Yes, eh, wala to rin, yan na eh. Lingkod sa kudre, mahala ka mula taon na kadiya. Hindi maging malikihan, kadadaw na maging kita itagsa-tagsa ka mga buhaton. Wala mga obligasyon sa itong kinabuhi nga. Ang ngayon maging nato mga buhaton. Kaya magsige na buntag lingkod, agoy! Saan pag kuansi mo ang buluhaton, pagkahuman, sama sa nimo masina, adagan kang labanan, kinalam gini mong laban. Kinalan mo buwat yung gas pang laba. Ayun, tag na kay Yaya, kay inyo na nimo, ya, labi na ko siya diya, sa magkang sige na magiging lingkod. Okay, nagiting oras masikat. Sa itong mag-greeting, sukma lang po, kay medyo apiki naman atong oras. Dapat may exit magitag alas 6:05. Okay, muna itong rolls from the re. Ano ba nalimtan? Tingog mga ato daheng matay atong toko dahi katulong na itong lingaw-lingaw rumpuntaga. Malimtan na po dyan eh.

0: Atau ikat lingau-lingau, ikat-ikat lingau-lingau, ikat tolong lingau-lingau karong buntaga, pinagis pagtiyog sa atong may waga nga toko. Sa ngalan sa atong station manager Mr. Ayan, yan nilatog sa itong kabalan sa buwat, tandos na bintayot sa baron ni Bailey Brado, gamandos, sugmadlaw, mandos po nung magabi. Og sa itong kamarang reporter, 138, Sir Boyax, labiyog ka rin. Ako dalaming ngunot ang alagaran ng labaong makagam sa mas pagalagad kaya dindi ka na to. Og manapod po magduog-duog lang yapon tagbalik siyong tagtatag sa kamang radio, same time, same station. Only, right here, vibrating station, star radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye, and God bless everyone. Kaming
1: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat! Feel the music, Star
3: Radio! Oras sa Star Radio, la 6:07.
4: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
5: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
4: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
6: 1 plus 1!
7: 2
6: plus 2
7: 4
6: 4 plus 4
7: 8
6: 8 plus 8
7: 16
6: 5 plus 4
7: 9
6: 5 plus 5
7: 10
8: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
9: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
4: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
3: Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, la 6:09. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement. Og ayo sa vo.
11: Love you sa maayong panglawas.
12: Love you sa maayong panglawas.
11: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang

mga Astasan users, kumusta ka mo? At kung wala pa magagamit sa produktong Astasan, mayong adlaw ka ninyo riha. O sa pamayang ipaabot ninyo. Gamit na, gamit na, gamit na. Armangko ninyo ang mayong panglawas, mga igsuon. Ay, ang Astasan, mao'y pinakabagong pinakakusgan nga herbal karon sa Pilipinas. Mapalit sa inyo mga suking butika o sa mga radio station nga sakop sa Amapola Broadcasting System. Alaw, sa pamayon yung ipaabot ni ano? Ayaw na mo paglangan? Aron nga mahatagan ka mo o kalibyo sa inyohang maayong sa inyohang panglawas karon? O sa mayong gibati karon aron nga maayo na ka o makapanikay-sikay na ka? O niya ka tong uban o sab, no? Aron mamaligo ng inyohang mga lawas ni ha? Okay, nagluya na lang ka, oh.

paspas kay mugunis baso mga igsoon. Ala karon taw-taw na tong isgutan, natong isgutan karon nga adlaw mga igsoon. Kining indigestion. Okay sa manang mga nakasinati diha og kanang wala hili ka kay hilinse. Wala ka hilinse sa ilang gikaon. Kasi natin yun yung indigestion mga igsoon. Standby mo kay manatong isgutan karon. Okay, sa standby mo di ano? Kining mo ang tulaman nun, gitod ka nato sa Astasan. Ang pinakabago, pinakakusgan karon ng herbal sa Pilipinas. Imugna sa Pats Herbal Company. Aron makahatag o makahatabang kaninyo niya. Aba sa dili pa mo balak sa ta? Ania, ania, ania, ania, ania. Arriba, arriba, arriba.

ako'y pasaling umuulong ako, lataso ng pungpung sa katuigan. Bisan maglukot-lukot na kining panit o pununas mga kunot.

0: What's up, God? Mabuhang yun, Raman. Iaw mo ka na. Mabuhang yun, God. Mabuhang yun, God. Nala, sige. Nala, sige, oy. Standby mo, katong isgutan ka ron ang indigestion o wala kay Lindsay.
1: Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kaihi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag tang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity. 5 times beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Oh, balik ta, balik ta, balik ta,

Dala, sige. Ang pangutana karon mga igsoon, unsa man ining indigestion. Okay, ang indigestion mga igsoon, na ila sa di sa gitawag og dyspepsia.

Amani kitawag na itong indigestion, mga kaigsoonan, or dyspepsia. Sabi ni Sayapa, wala kahilinsi sa gikaon. Naon sa may mga sintomas niini, mga igsoon? Naon sa may mga sintomas nga ikaw wala kahilinsi? Una, mga igsoon, bloating. Bloating, mga igsoon, kanabang magbutod ng imuhang tiyan.

busya na imong hang tiyan diha. So discomfort good. Oh, di gyud ka ganahan mang lihok-lihok mga igsoon kay gabuton ng imong hang tiyan. Ikaduha, belching. Excessive burping which can release gas. Murag sikag panugab mga igsoon. Ikatulo, nausea. No, kanang kasukaon

siyempre, kabutod ganyan mong tiyan. Masigig yung kagpangutot, mga igsoon. Ah, kaproblema ni mong atupan, mga igsoon. Hapit na lang ka sa pangang. Oh, muna niya. Now, arita sa mga hinungdan kon, unsa mga hinungdan aning gitawag na to.

Ano man ang tao, mga igsoon, di man kahilinsan, di man kahilinsi o hilinsan. Una, kining gitawag na to og overeating. O, kanabang, daghan na kay muhang nakaon ba? O, murag wala na'y ugma. Dili maayo gyud mga igsoon ang kanabang grabe or daghan na kay atong nakaon. Una hinungdan nga nung magka-indigestion ta. Ikaduha, ang hinungdan niini mao ang mga mantikaon nga mga pagkaon o kining mga halang nga mga pagkaon mga igsoon. O sana siya sa mga faktor nga nakatampo nga makasinati ta niini gitawag na tog indigestion. Ikatulo nga hinungdan niini mao ang kafil, alcohol or carbonated drinks. O kanang kusog ang mga pilya mga igsoon. O kanang kusog ang mainom, maglimnong, makahubot. O kusog ang mainom, mag-soft drinks. Ala, bantay-bantay ta anak. Kaya usanas mga hinungdan nga ano nga ang tao. Ang tao mga kaigsoonan, dili mahilinsan. Or dili kahilinsan sa iyahang pagkaon. O muna di ano? Ika-upat. Ang hinungdan mga kaigsoonan sa indigestion kining smoking. Oh, undangon na lang lagi nato na. Uy, undangon na nato na. Kining smoking. Okay, pila na ka mga sakit diri nga mga atong hisgutan mga igsoon ning mawala ning smoking. Wala nang kanang kusog kay ning musuyop mga igsoon. Sugay man abako diha mao lagi na. Tingala kang gabuto ug maayo na imong tiyan kasi kag bagulbol. Na hinungdan diha na mga igsoonan kining smoking. Ikalima, kining stress or anxiety. O, kanabang kining stress yun, mga igsoon, no? Kanunay sa ting magbalik-balik. Mungo ni sa mga hinungdan, punog mga balatian ng stress o kining sitang nagkabalaka. Di sitang nagkabalaka, murag dilita anak sa Dios. No, murag dita anak sa Ginoo, kay murag watay saling sa tong ugma. Isaling na sa Ginoo na tong kaugmaon. Ay, si kabalaka niya. Okay, kanara bang si kabalaka, makakuhan, makaupa. Ika uno mga kaigsoonan nga hinungdan niining indigestion kining gastroesophageal reflux disease or kining gitawag na tog peptic ulcers. Peptic ulcers mga kaigsoonan unya ikapito kining infection sama niining Helicobacter pylori o bacteria nga naa sa tuang tiyan mga kaigsoonan. Muna diha. Una nga importante gyud diha. Importante yun nga mahibawa na ito mga kaigsoonan kining mga hinungdan ining indigestion. Akong balikon ha. Overeating, kanang kusog kayo mo kaon nga muragwa na laing okasyon. Nahinay lang ta. O nahinay lang ta, kanang mo kaon lang ta nga igo lang yung masulod sa tiyan. Dili kayo nagbutirik na kaya na yung mga tiyan. Diha, kaon o japon. Resulta, wakahilinsi. O, kanang mantikaon, ng mga pagkaon, mga halang mga pagkaon, caffeine, alcohol, carbonated drinks, kining smoking, stress or anxiety, gastroesophageal reflux disease or peptic ulcers,

0: ni makahatag nato og dili maayo sa to ang panglawas. Ubati kita ni ang gitawag og discomfort mga kaigsoonan. O nya lain ra ba kay lihok-lihok ning mura og gabutod na tong tiyan nya watahilin si mga kaigsoonan. No, lain kayong paminahon. Murag di taganahang maglihok-lihok mga igsoon. Muna nga, karong taw-taw, standby mo kay ato ang isgutan mga kaigsoonan. Kung unsa may mga hitabo, kung ang tao mga kaigsoonan na nakasinati, niningitawag na to og indigestion. Uman laman sa pahinumdo mga kaigsoonan, nga gikan sa astasan mga kaigsoonan.
1: Ang Astaxan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ng mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
0: O, sa kadlaw na mga eksoon, kay Soriana'y si Burikdat o ang Sibuyak. Sus, galagot, Jugus. Kumbana ron, Buyaks, galagot, Jugus. Oy, kay nga naman na iburigdat nga naglagot man kasi mong imong asawa naman bana di ay. Ganong galagot man kasi mong bana ron na iburigdat? Sus, galagot, joko buyaks. Ano man lagi? Alangan, kami mga asawa, halos memorize na mo ang mga gipangbutang na gamit sa balay. Pero ang akong bana, sus, Ginoo ko, ultimong brief, mangutana, pag-asa. Unsa guna siya, uy, mura bang taga-asa ang planeta, ha? Ay, ay, ay. Tungnan mo sa tahanan, ay, burigdan. Ma-utro po dahi ka. Ay, ay, ay.

Reflux mga igsoon. Hassle ra ba kayo ni? Ikaw pat ang may tabo kung kanunay kitang magka-indigestion. Posible nga muhangtong ni sa gitawag na itong peptic ulcers. Sa maning peptic ulcer mga igsoon. Kinibang pagbutoy-butoy sa bungbong sa imuhang tinae. Muna yung resulta niya na mga igsoon niya. Mahitabuan ha. Once nga magka-ulcer ka na. Mahitabuan ha mga igsoonan. Sakit kayo mong tiyan. Mag-bleeding ka. Ano muna di ha. Dayon gastritis. Mahitabuan ni mga kaigsoonan. Manghubag ng imuha di ang mga bumbong sa imuhang tinae, no? Itawag na to gastritis di ha. So, perting paita mga kaigsoonan. Onya chronic na gani ang indigestion mga kaigsoonan. Kinirabang grabe na natong indigestion, no? Kanang grabe na nga di kita mahilinsan sa tong mahilinsan sa tong pagkaon. Mura na ba kung na yung mga sintomas, mga kaigsoonan, gitawag na to gallstones, pancreatitis, celiac disease, o galabaw sa tanan, mga kaigsoonan, kinigitawag na to o cancer. No, cancer, mga kaigsoonan. Muna nga, ampingan nga to, mga kaigsoonan, ganyan kita, may tabo nga magkasigi o indigestion. Kaya ba si unyag mo, develop na into serious diseases, mga kaigsoonan. Naon sa may buhato na to, anong malikaya na to ng indigestion? Una, ang imong buhaton is mukhaon na dyo ka o gamay. Kanabang likayan ginyo mo ng overeating mga kaigsoonan. Kabisag busog na dyo kakaayo, mukhaon ka halos di bukaldiro yung mamangkano. Na, di ko na maayo mga kaigsoon. Muna nga mukhaon ta, gamay lang atong kaunon. Ikaduha, eat slowly and chew thoroughly. Nahinay lang ang kaon, unya ayuhon gini mong usap. Mupagan, dili kay mupagani pagbutang sa imong baba, imo na yung gitulon. Nahadlo ka mahutdan. Take your time. Take your time, mga igsoon. Aron nga, kanang imong pagkaon, makuhaan ko na kayo, maputos ko na maayo sa laway na to. Kaya kanang laway, makatabang po na, aron matabang po na sa uglinis, mga kaigsoonan. Dayong avoid trigger foods. Likayan ko na muna mga pagkaon nga magka-trigger sa indigestion mga kaigsoonan, sama na lang sa fatty, greasy and spicy foods. Kaya mga mantikaon nga mga pagkaon, mga halang, likayan ginato na ka mga caffeine, mga alcohol, carbonated drinks, acidic foods. Mga acidic foods kinahanglan nga ato gunang likayan nga dili gunato na siya ma. Kanunay nga siging kanon, kaya kung siging nagkaon na mga igsoon, resulta na indigestion. Ikaupat, kinahanglan nga stay hydrated. Kinahanglan nga, kanunay kung mo inom og tubig. But avoid drinking too much during meals. Dilipod pwede nga sa paghumani mo kaon, mo inom, juga daghan kang tubig, nga marag uskagalon, uskapitsyal na mo. Himno, no? Kaya stay hydrated kita. Pili na maayo mga kaigsoonan. Kinanglan nga mo inom na tagtubig nga igo-igo pong mutabang o dilute sa stomach acid mga kaigsoonan o matabang siya sa slow digestion mga kaigsoonan. So, drink water between meals. Kauntay, nung tagtubig, diyang timo na po, kaon na po. Dili kay kauntag tamas ginhawa, diyang inom o daghang tubig. Sayop ko na siya mga kaigsoonan. Ikalima, avoid lying down immediately after eating. Kanabang mukaon, kanabang higda dayon ta, bago pa kita magkaon, higda dayon ta. Mas maayo, no? At least 2 to 3 hours, dili dayon ta mo higda. Kaya mapunay hinungdan sa kitawag natong indigestion, mga kaigsoonan. Dayon, maintain healthy weight, manage stress, quit smoking. Okay, ning,

Ibalo na to nga ang astasan mga kaigsuunan adunay sangkap nga gitawag og mangustin. Ang mangustin mga kaigsuunan makatabang na siya sa mga tawo na kasinati og indigestion. Nganuman tungod kay ang mangustin mga kaigsuunan ibalo na mong

maklining yas bungbong sa tong tinay mga kaigsoonan ng hubag na diha ayuhon sad na siya sa astasan mga kaigsoonan tungod sa sangkap ni ini nga mangustin unyang mangustin rich in fiber no rich in fiber nga matabang na siya nga mapagawas og dali ng imong gikaon mga kaigsoonan unya antioxidant effects pod dunay antioxidant effects ang itawag nato og mangustin antimicrobial activity onya alkalizing effect alkalizing effect yun na kakusgan mga kaigsuunan ang mangustin nga magatabang nato diha sa gitawag nato og gitawag nato og kining kana makatabang siya nga mahilis ang ato ang gipangkaon mga kaigsuunan. Now, unsa man paggamit ang mangustin aron sa indigestion? O kung makakuha ka og fresh fruit mga kaigsuunan, mas labing maayo. Pwede juice. Og labaw sa tanan, pwede og supplements. So kining ato karon nga produkto nga aslasan mga kaigsuunan, gidesign ni siya. Supplement ni siya, supplemento ni siya mga kaigsuunan. Kaya kita kong mga nanarbaho, kita mga nagdali, ng mga tao, mga kaigsuunan, kanunay kitang nagdali, di nataka pamupo niya ng mangustin. Magani tayong mangustin pong tinanong. Ang mamupo na bahinoon. Ang imong buhaton mo, dikta na lang kagpalit o kining astasan mga kaigsuunan. Sulbad na. Oh, muduol ra kas mga butika, di ba, sa mga radio station, kundi nagtingog ning mga programa, muduol ra ka dito, mingon na ka nga namaboy astasan diha kay... Sige kong gibutdan. Oh, sige na kong gibutdan. Muna nga, papalita ko ninyo ang astasan. Why angay kadlukan ang astasan, mga igsoon? Kaya ang astasan na FDA approved. No, FDA approved na siya, mga igsoon, o halal certified. Onya, kinimang kong mga produkto, mga kaigsoonan, muna itawag og perfect combination tungod aling itawag na ito og mangustin o astasan thin, mga igsoon. So ayaw na kabalaka, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok nga kasi niya masagat at tumara na ayaw. Walay overdose mga kaigsuunan basta gani mga food supplement, mga herbal mga kaigsuunan.

balkan siya. Muna nga, ako ninyo, ayala na mo pang ambisyong mamupo mo ang mangustin. Kaya huwag magalit ay tanong mga mangustin, mga eksonis mong nataran. Upalit na lang ta, huwag mo gamit na lang ta, diritso o astasan mga kaigsoonan. Barato lang. Barato kayong astasan mga igsoon. Mas mahal pa ng, mas mahal pa ng lungling o bear. Yeah. Premium-premium ha, sa ninyong lawas mga igsoon. Hindi kay, kanunay lamang pa, ito halang na yung yung inom. Pero, kung pura pa na, ulig on puta. So, muna, no? Muna nga to, inana, kakusga na nga to ang astasan mga kaigsoonan. If they approve, o niya ang pagtumar niini mga igsoon, usa, duha, or tuloba sa saka adlaw, depende na sa imong budget. Pero kung nagkagibati, mas maayo tuluhon ni mo. Okay, wala kita yung oras mga igsoon. Kailang si Buyax Labyog, manamilit na lang sa pag-ingon. Lawas na ampingan, kay maura kini atong puhunan. Salamat sa pagpaminaw.

0: programang maghatagan ninyong mga impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-inay na akong TB nga. murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
2: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-Hardmama. Extreme na.
12: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
13: Kaya sa anon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pa'y 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
14: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng Nance Coffee. O dili lang Nance Coffee, ati pa ang Cervicare, Nance Capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nance Capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat sa product ko ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, ma'am.
15: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Ihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
16: Dragon Fruit Plus.
17: Enrica Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya. Kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na katurmi. Ang kanang baka suway ginaman na pag suway mo kay mausab ra yung lawas ng lagma dili mo kapuyon kana lang.
18: Ipabarato pa kini
16: Dragon Fruit Plus
18: mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
19: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay
20: sa Em's Flower Shop.
21: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
22: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
23: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
24: Sayon ra kayo pangitaon.
25: Tapad lang sa pansuan.
26: Call or text 0966-348-9336.
27: Emps Flower Shop.
28: Emps Flower Shop.
29: Emps.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
1: Donnell Brand. Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
2: Ako si Larry Lamia, kapag-aipod ang Kagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga bakin dabi lang midako. Sa una nga, wala pa ko nito-string sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdako. Pero pagsamay gina ko aming Wonder Animal Vita, dabi lang ginapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa tanami nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipitibo
1: gita. Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Helen Babor, 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumanggit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kakoy.
6: Okay.
5: O deyon, lami po ang katulog. Katungo pa ka tilaw. Sila ka ng capsule o
4: mga penata!
7: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety. Maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwede rin gyud ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit.
11: Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag,
12: tulog pod ka capsules sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit
12: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kay ang DTX 500.
13: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Vitribio. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa Vitribio o DTX 500.
10: DTX 500.
14: Mabalis sa mga butika.
10: Vitribio.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak kong idauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: po ay Roseline Nimbulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wanagalapad ang akong ulo. Salamat kayas Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buhay. Mighty C.
18: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
19: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
20: Feel the music, Star Radio.
21: Oras sa Star Radio. Lasais, 58.
22: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
23: I am Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
22: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
24: 1 plus 1!
25: 2!
24: 2 plus 2!
25: 4!
24: 4 plus 4!
25: 8!
24: 8 plus 8!
25: 16!
24: 5 plus 4!
25: 9!
24: 5 plus 5!
25: 10!
26: My name is Maria Alina Sabel F. Ion.
27: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
22: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
28: Ahay, non-summer ng atong panahon karon. Dili na masabtan ning atong klima ro?

0: Ugganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
0: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:02.
4: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
5: Handos balita,
4: handos balita.
6: Handos sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karon og unya.
4: Og karon, aniya kining tighando sa atong mga

0: makalilisang aksidente sa amlan.
1: Bandos Balita Headlines. Headlines.
0: 20 anyos nga lalaki gisikop sa Mabinay tungod sa kasong statutory rape.
1: Bandos Balita Headlines. Headlines.
0: 28 anyos nga lalaki nasikop sa baybas sa Baisete, gidudahang syabo og revolver na recover.
1: Bandos Balita Headlines. Headlines.
0: PNP nagpasidaan batok sa mga litrato sa pulis nga gihimo gamit ang AI.
1: Bandos Balita Headlines. Headlines.
0: CIDG Cebu PFU nakadakop sa 26 anyos nga lalaki sa Bagchan, samtang 45 nga pistola og 7 ka buhing bala na kompiskar.
1: Bandos Balita Headlines. Headlines.
0: Dugang pondo kinahanglan sa COMELEC sa higayon nga mapuspon ang BSKE.
1: Bandos Balita Headlines. Headlines.
0: Castro gidepensahan ang Marcos administration batok sa issues sa baha sa Davao.
1: Bandos Balita Headlines. Headlines.
0: Escudero naglaom nga mahuman ang impeachment trial ni BP Sara Duterte sa dili pa matapos ang 2026.
1: Bandos Balita Headlines. Headlines.
0: Changgong Ultra musulbong kon misulbong sa 100 meter sprint 9 second mark na kabot.
1: Bandos Balita Headlines. Headlines.
0: Yolo, determinado nga ang konon ang Gold Andam nga bulawan sa Asian Games.
1: Bandos Balita Headlines. Headlines.
0: Heart Evangelista nag-shine sa Jeweler Era, samtang Union Mobi nila ni John Pratt gipaabot sa mga fans.
1: Bandos Balita Headlines. Headlines. Bandos Balita Headlines. Headlines.
0: Maukadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Bandos Balita. Bandos Balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Bandos Balita. Bandos Balita. Balita.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
0: Mga kahandos, may buntag ka natong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuo kalibutan.
1: Bandos Balita. Bandos Balita. Balita.
0: Adlaw karong Huwebes, petsa 27, nimaong bulan sa Agosto, tuig 2026.
1: Bandos Balita. Bandos Balita.
0: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga station manager nga mao si Busayan Hanil Hato, oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byron Sorenyo.
1: Bandos Balita. Bandos Balita.
0: Oban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyag Slavio Karinal og Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Rony Bay Librado.
1: Rony Librado.
4: Rony Librado.
1: Bandos Balita. Bandos Balita.
0: Bandos na kaninyo sa mga labas o tinuod ng mga balita matagaron o unya.
1: Bandos Balita. Bandos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:11.
1: Bandos Balita. Bandos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa tuwang mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninawon ang kahimtang sa tuwang panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ang report ni weather forecaster Letor Crespo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa tuwang lakad sa tuwang panahon dinhi sa tuwang lalawigan sa Negros Oriental Google o may buntag diha kanimo.
1: Handos Balita Weather Update.
5: May butag sir, may butag po sa town sa Taminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlaw, Webes, August 27, 2026. Pwede na po natong ginamonitor ang pwede nga nakapekto ang habagat sa Luzon o western section sa Visayas. Samtang doon na usap kita karoon ginamonitor ng low pressure area sa may North Philippine Sea sulod sa Philippine Area of Responsibility. Na-develop kini kaganihang kadlawon. Uli kini nakita sa gilayong 1,030 kilometers silangan sa northern Luzon. Doon na kini potential o medium chance na ma-develop ng ito sa usa ka bagyo within the next 24 hours o kung mahimo kining usa ka bagyo, pagatawon kini siya sa iyang local name na Pilandok. Sa pagkakaroon, wala pa kini direktang epekto sa at ng bahin sa atong nasod. Nag-iurog kini pagkakaroon paamihanan at ang susunod ng mga adlaw, mahimong mairog kini kasadpan, aminan kasadpan, busa ubos ang syansa ng umulan po ni sa kayutaan at ang susidi usap mga papusgon ining habagat susunod na upat o lima kaadlaw. Or sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang kadipukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, makasinati kita o generally fair weather condition. Panagsang mga pangaluron, nga sa madagumo na kalangitan, nga na chances sa mga isolated na pagulan o pagpanabugilat, ikan sa southwest monsoon o hangin habagat. Or sa kahintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita o hinay nga sa kasarangan o pagkurus sa hangin kamagagikan sa habagatan nga sa habagatan kasadpan, diin hinay nga sa kasarangan pagbalod sa atong kadagatan. Ang atong kabaybayunan, mataob unyang alas 10 sa buntag na adunay gitasun na 1.8 meter samtang mahunas unyang alas 5.38 sa hapon na adunay dumabon na 0.2 meter. Ang forecast temperature para karong adlawa ang nasa 24 to 31 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi ay may 24 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw masalap ng alas 5.58 sa hapon o musilang ungo sa buntag alas 5.38. Mukini ang latest weather update ikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete, kinisila Turkisto, may adlaw sa tanan.
1: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat, Sir Leto Crispo, sa imuhang weather update.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.30.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita, Handos Balita.
0: Mga handos, kinimusunod nga mga balitang lokal. Gihandos ka na to sa mas gipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay ane-ana sa to nga mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gyud kamo nga makatumar o ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay panalipdag gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lolo o lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata sa Alka-C protektado ka na sa pamanit hamas bigud ka. Busa sa pay inyo nga gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matag adlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo og kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal payod nga coffee ani ana? Gipailaila ang pinagabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, at as ang kolesterol. Og dili makatulog tilawi di senyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking Keto Furniture. Mugama sa mga furniture, platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumuling butor ng carving. Mora para sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo magkapintal sa inyo mga balay, pinagisapakyawan system nga with or without material. Sa pagkakaroon, aduna na sila baligyan ang kawayan ugo o Jefferson T. Booking Keto Furniture. Naimutang at mga mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Gaya panag-iya o ginuman nila ni Jefferson T. Booking Keto, Joffrey Booking Keto. SC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware of fishing supplies. SC Enterprises, ang ilang branch 1 na imutang sa Bulangata Street, ug ang branch 2 na imutang diya sa Brahma Street, Poblacion Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom, inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si GR Bingkoy o Jericho Palagtiw. Branch 2 chief mechanic, Rojico Kayakap o assistant nene nga si John Lyle.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7, DC 7.
1: Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Andos Balita. Noreco Ono, magpatuman og scheduled power interruption sa Ayungon o Tayasan karong Sabado. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Buyax Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyax, lasgi Handos og Labiu sa imuhang balitang lokal.
1: Andos Balita. Live report.
6: Dagan naman ng bunda ba sa mga sukitig pa minaw. Di pa si Dan, ha, ng mga consumer owners sa Negros Oriental Electric Cooperative kung Noreco Uno nga doon ay scheduled power service interruption sa pipila ka lugar sa mga lungsod sa Ayungon ug Tayasan karong maabot nga Sabado Agosto 29, 2026. Sumala sa advisory sa Noreco Uno, ipatuman ang power interruption gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na gini alas 3 sa hapon. Sa Ayungon line section, mapiktuhan ang barangay Guminto kan Dalamanon, Maaslum, Amdus, Tibiawan, Tambo, Banban, Lamiganong, Nabang. Samtang sa Tayasan Line Section, apil sa mga piktadong lugar ang Barangay Tambulan, Kambay, Dalaukon, Hilabangan, Pinukawan, Linaw, Pinalugngan, Ginkalaban, Lagit, Bago, Pindahan, ug Tanlad. Gipasabot sa Noreco Uno nga ang maong temporaryong pagkawala sa kuryente gikinahanglan alang sa relocation sa poste tungod sa nagpadayon ng construction sa evacuation center sa sitio Saksak, Barangay Tampukon Uno, Ayungon. Giawhag ang mga piktadong consumer nga mag-andamdaan sa ilang mga kinahanglanon samtang wala pa'y supply sa kuryente. Gipainong dumano sa Noreco Uno nga posible nga mahuman ang trabaho nga pasiguli ang supply sa kuryente mas sayo kaysa ikatakdang oras busa ang mga linya kinahanglan lang kanunay isipon nga energies. Ang mga consumer mahimong mukundag sa 24-hour hotline sa Noreco Uno alang sa mga pangutana ug dugang impormasyon. Kini nga balita giatud nga nato sa Astasan Herbal Capsule ayos sa Moon Beauty Soap Shiba Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita. Matag karon ug nya. Kini si Handos 38 Utso. Boom! Love you, girl.

0: Daghang salamat Handos Trante Utso Boyex Labio Karinal Simhanga Balitang Lokal.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Malampusong gipahigayon gihapong adlaw, Agosto 26, ang Voters Education alang sa mga barangay kagawad o punong barangay nga nagrepresentar sa 28 ka barangay sa lungsod sa Tayasa sa Negros Oriental. Ang kalihukan gipanguluhan ni Election Officer Mark Concepcion Asintista sa Tayasa Public Market Function Hall nga nagsugod sa alas 8 sa buntag. Kabahin among kalihukan sa pagpangandam alang sa umaabot nga barangay o sangguni ang kabataan kon BSKA 2026 nga gikatagdang ipahigayon sa November 2, 2026. Tumong sa voters education nga mahatagan og hustong impormasyon og mas mapalalom ang kahibalo sa mga partisipante bahin sa proseso sa eleksyon. Lakip na ang mga balaod og lagda sa pagboto katungod og responsibilidad sa mga botante, hustong proseso sa pagbutar o mga butang nga angay likayan aron masiguro ang hapsay, limpyo og patas nga eleksyon. Ilauman nga pinaagi nini mas masabtan sa mga lokal nga opisyal ang ilang papel sa pagpalambo sa usa ka responsable o kahibalo nga electorate, ingon man ang kamahinungdanon sa pagtahod sa mga lagda o proseso sa eleksyon. Ipasiyog daw sab ang aktibong partisipasyon sa mga barangay kagawad aron mapalapdan ngadto silang tagsa-tagsa ka komunidad o gustong kasaligan ng impormasyon kabahin sa pagpahigayon sa eleksyon. Samtang naisigutan usab sa mga kalihukan ang kahimtang sa umabot ng eleksyon, ilabi na ang nagkadaiya ng mga balaod noon nga gisumite o gipalabang sa Kongreso o Senado nga nagtumong sa pagpostpone sa BSKE nga gikatagdang ipahigayon sa November. Sa wala pa ang voters education alang sa mga kapitan o mga kagawad, balik-balik usab nga gipahibalo ni HRM Oto o Peso Manager Chris Miramires ang mga kagawad o kapitan kabahin sa mga kalihukan nga ipahigayon sa kumilektayasan ubos sa pagpangulo ni Election Officer Mike Concepcion Asintista aron masiguro ang ilang partisipasyon. Ang maong voters education na himong kabahin sa mga lakang sa pagpangandam sa mga barangay officials ug sa ilang mga komunidad alang sa umabot nga BSKE 2026.
1: Balitang lokal. Handos Balita.
0: Malipayon nga midawat sa ilang tag 3,000 kapesos nga semestral social pension ng mga senior citizen social pensioners sa nagkadaiyang bahin sa Negros Oriental gikan sa Dakbayan sa Kanlaon angtod sa lungsod sa Bindoy. Gibaygayon agabong adlaw, Agosto 26, ang payout sa Tayasan Government Court diin personal nga gipanguluhan sa mga personnel sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO Negros Oriental ang pag-abodapod sa social pension. Ang mga senior citizens gikan sa mga lungsod ug Dakbayan sa 1st District giubanan usab sila nga mga focal person alang sa senior citizens aron masiguro ang hapsay nga pagproseso o paghatag sa ilang benepisyo. Dinhi sa Tayasan, personal nga mitabang sa pag-assess o pagdumala sa mga senior citizens provincial pensioners si focal person Rogen Cabrera. Ang semestral nga social pension usa ka dakong tabang alang sa mga senior citizens, ilabi na sila nga adlaw-adlaw nga panginahanglan tambal pagka urban pa nga importante nga gastuhon. Samatag pensyon nga ilang nga badawat, dili lamang kwarta ang ilang gidawat kundi usa ka pahinumdom nga ang atong mga katigulangan nga dugay na nga nagselbi ug nag-amot sa katilingban takos sa pagatiman, respeto ug suporta.
1: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Gipahibalo ni HRM Oto og Peso Manager Chris Miramires nga pinaagi sa pagpangulo ni Mayor Bem Roberto ang LGU Tayasan. Magpahigayon sa pagtakop sa selebrasyon sa Buwan ng Wika karong Agosto 28 uugmang adlaw. Magsugod ang mga kalihukan alas 9:30 sa buntag pinagi sa Lutong Pinoy Contest diin pareho ang mga sangkap nga gamiton sa tanang partisipante ug magagad ang pagdaog sa lami ug presentasyon sa ilang putahe. Ang menu alang sa kompetisyon mao ang ginataang munggo with pork ug relinong tilapia. Sa alauna sa hapon, ipahigayon usab ang balagtasan diin ang mga partisipante magkompetensya sa ilang paglitok, paghatag og mensahe og presentasyon. Sundan kini sa folk dance contest o pagsayaw ng katutubong sayaw nga nagtumong sa papakita sa talento o pagpreserbar sa tradisyonal nga mga sayaw sa Pilipinas. Aduna sab costume contest o pagsuot ng katutubong kasuotan diin ipakita sa mga partisipante ang katahum o pagkadaiya sa tradisyonal nga sinina sa atong kultura. Ang tanang kompetisyon pagkasalmutan sa upat ka team sa LGU Tayasan nga mao ang red, blue, yellow o green team. Gilauman usab nga mahimong patas o profesional ang paghukom sa mga kompetisyon tungod kay ang mga judges mga banggitang personalidad nga gikan sa laing lungsod. Samtang ang mahimong MC o tigpasiugda sa mao nga kalihukan mao sila si Lido Janel Inicio o LYDC staff Jesus Macario. Pinagi sa mao nga mga kalihukan gilauman nga mahimong mabulukon o makahuluganon ang pagtakop sa Buwan ng Wika sa LGU Tayasan. Samtang ipasiugda ang pinulungan, kultura, tradisyon, talento o panaghiusa sa mga empleyado.
1: Balitang lokal. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Usaka medical mission ang ipagayon sa lokal. Government Unit of Tayasan alang sa mga residente sa Upper Barangay sa lungsod karong September 13 gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Gibahibalo kini ni Doktora Mirasol Jeng Suniga, Municipal Health Officer sa Tayasan Primary Care Facility. Ang mga medical mission ipagayon sa Nia Nabilog Tambulan din ang LGU Tayasan uban sa mga specialist doctors og sa pagigtambayayong sa LGU Tayasan nga gipangluhan ni Mayor Bem Roberto. Upahigayon sa mga medical mission aron mapaduol ang mga serbisyo sa panglawas ngadto sa komunidad. Lakip sa mga serbisyong ihatag ang deworming alang sa usa ka gatus ka farmers, ingon man general check-up alang sa mga hamtong o pediatric patients nga dunay komplikadong nga mga balatian. Ipasabot usab nga alang lamang kini sa mga residente sa Upper Barangay sa Tayasan o gadunay limitadong 300 ka mga slots. Giyawhag ang mga interesado nga makikontak sa ilang midwife aron makasiguro silang slot o makaparistro na daan. Tumong sa mga kalihukan nga mapaduol ang serbisyo nga medikal sa mga lumulupyo o mapalambo ang kahimsog sa komunidad.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Giklaro ni Municipal Agricultores Marcial Taob Jr. nga ang mga maka-apel sa ibigayong medical mission sa Philippine Coconut Authority on PCE karong September 1 mao lamang ang mga rehistradong mag-uma o globe o ilang mga dependents nga anaa sa opisyal galista gikan sa pito ka mga barangay sa Tayasan. Gihimo ni Taob ang mga pahibalo aron malikayan ang pagkahago sa ban nga mga mag-uma nga muanha pa sa venue apan dili di ay apel sa mga benepisyaryo. Ang mga medical mission ibigayon sa Tayasan covered court sa koordinasyon sa Philippine Coconut Authority o sa local government unit of Tayasan ubos sa Pabangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III. Mukabat sa 300 karistradong coconut farmers o ilang mga dependents ikan sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA ang target nga makabenepisyo sa mga kalihukan. Ang mga barangay nga sakop sa programa mao ang Bago, Maglehe, Dalaopon, Ginkalaban, Pinalubngan, Banga o Pinukawan. Lakip sa mga serbisyong medikal nga ihatag ang general check-up, optical services, dental services, ECG, chest x-ray, laboratory services, ultrasound o blood chemistry. Giyawag ang mga nakalista ng benepisyo o mga benepisyaryo nga mutambong sa gikatag ng pizza o lugar aron mapahimuslan ang mga serbisyo nga gitanyag alang sa kahimsog o kayuhan sa mga coconut farmers o ilang mga pamilya. Among programa usak panagtambayayong sa PCA o LGU Tayasan aron mapaduol ang mga serbisyo kung mga serbisyong panglawas ngadto sa mga mag-uma o globe ilabi na kadtong nagpuyo sa mga lugar nga lisod maabot.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
0: Mas gipakusgan karon sa mga boksingero sa Tayasan ang ilang pagpangandam alang sa umabot nga Negros Oriental Regional Athletic Association Konuraang ipahigayon karong September. Ubos sa pabangulo silang trainer nga si DJ Q Diagmel, subsob na karon ang training sa mga players nga nagikan sa Tambulan Community High School, Tayasan National High School kon TNHS, St. Anthony Academy kon SAA o Tayasan Institute kon TI. Gipaningkamutan sa mga boksingero nga mapatas kon mapataas pa ang ilang kusog, kahanas o stamina pinagi sa kanunay o disiplina nga pagbansay. Dilusab sila, mukumpiyansa ilabi na kay batid o banggitan usab ang mga boksingero nga muapel gikan sa nakalanlaing eskwilahan o lugar sa Negros Oriental. Sumala sila nga training time ang matagsisyon sa pagbansay usa ka higayon aron mas mapaayo ang teknik, kondisyon sa lawas o mental nga papangandam sa mga atleta. Kaysa boxing, dili lamang kusog sa kumo ang gikinhanglan, kundi kaisog, disiplina, paglahutay o kasing-kasing sa sakatinuod nga kampiyon. Sa pag-abot sa Nuraag karon nga September, andam na nga musukol ang mga boksingero sa Tayasan aron ipakita ang ilang talento o paningkamot sulod sa ring.
1: Andos Balita Interview.
2: Hi, good morning. Kumusta sa pagpangandam bay sa Bigayon nga Nuraag bay?
3: Okay na, sir. Ay, amunin yung andam para sa Nura, Tayasan.
2: Ano sa mga sugur training, wife?
3: One week na. One ulan.
2: Niya, ano sa ibigay ng Nura, wife?
3: Ang kwana mo, it's a nose, mga 3 sinaligoy ang dula sa Nura.
2: 3 ang dula?
3: Mag-itik.
2: Pizza 3 sa September?
3: Oo.
2: Pwede ito ba sa iron? Kaya itong mga boxers, asan yung nagigitan ng mga eskwilahan sa Tayasan?
3: Tambulan, TI, SAA, National.
2: Sa Tayasan National High School?
3: Oo.
2: Sayan sa'yo?
3: Wala ni sayan sa'yo ni.
2: Itong klaro ko, itong mga participante, mga boxers na ito, nga mapil sa mga Nura, doon ay gikan sa Tambulan Community High School. Sa ikaduha sa St. Anthony Academy.
3: Oo.
2: Ngayon, lain. Sa SAA. Mora siya, Tambulan, Tayasan National High School o SAA. Tulo ka eskwilahan.
3: Tulo ka eskwilahan. TI.
2: O ang TI, ang Tayasan Institute niya. Kumusta ang pagpangandam na nga, sila? Imo mga nalantaw sila nga, okay na sila, ready na sila nga.
3: Ready na yun.
2: Makikhamag sa lain nga mga boxers sa Negros Oriental.
3: Ready na yun, sir.
2: Ready na sila. Sige, sa mga lang nga mensahe, alang sila nga mga boxers, usay katambag nila para nga mas mapalambo pa, makausual pa nila ang ilang pag-training karon.
3: Training na sila o kining importante nga kining sige sila training kadadlaw para nagigit sila magkasakit. Ay para kwan sa Nura na sila ikandam. Lisod mo kayo mga kontra dito, sakto mo akong training. Nagin lang training lang, kadadlaw, supportar po ng mga giliganan. Eskwilaan, supporta. O kibili sa lungsod sa Muntayasan, supporta po.
2: Salamat kayo, bye. Salamat.
1: Andos Balita Interview. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:34.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Mga kahandos, kato mo nga tagna o balitang lokal, kahandos kato sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, Uid, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Reman Capsule, Reman Choco, Tawa Tawasi, Cervicare, Migaman o Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes, hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Arlene sa May Alauna Media ang takna sa hapon o paghuman, musunod ayon ang Balong Dagri.
1: Handos Balita.
4: Balita.
1: Balitang Provincial.
4: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Ini mo sunod nga mga Balitang Provincial. Yandos ka na to sa D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa panpanagunang mga kinahanglan nun sa Panimalay. Ingon man sa labas yung isda o karne. Ang D3 RB Store 1 ay mutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 RB Store 2 anaa diha sa National Highway Corner, Broma Street, Poblacion, Tayasan, o ang RDB Meat and Fish Vendor anaa diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789-10. D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulongaita o Dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement mao isa ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio datos sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampal Elips Chesits and Sugar Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya store og Ami and Jules General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table sales form, disc cabinet, floor mat, rapal, agaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblacion, Tayasan. Gakaraiya store og Ami and Jules General Merchandise. Gaya pa nag-iya o ginumala nila ni Ami Faye o Misano Julius Samson. Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawhan nagantos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nagantos sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apamang haplas, gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan mo kagalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot, sa una ng pagi imo makabot atawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masista, unang-una tungod humot yung haplas, busa bisagsikin sa paman. Ang mahimong customer, dilog dili ka maulaw, kay tungod dili sila, manimahong masakiton. Ang kabog na unini, ang siguradong, manuhot-suhot gayud sa kinahilad mong bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidiri sa Tayasan sa IX Pharmacy Theory Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy Butika Gel, sa Milalud sa Butika Genesis, ang San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
1: Handos Balita.
4: Handos Balita.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
1: Handos Balita.
4: Handos Balita.
1: Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga Balitang Provincial.
1: Balitang Provincial.
4: Handos Balita.
1: Handos Balita.
4: Balita.
0: Pangulo sa DSWD, Negros Oriental, malipayon sa pagbisita ni PBBM sa nakalabay nga semana. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyax Labyog Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasigi Handos ug Labyog simhang Balitang Provincial.
1: Handos Balita.
5: Live report. Live report.
6: Dagan salamat ng punta mo sa pagkakas na masukit ng Pamino. Malipay yung unong mga pasigarbuhan ang buhatan sa Provincial Social Welfare and Development sa pagpangulo ni Mr. Helpon John Edrial sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Baguhay Palaman. Sa usa ka pagkikinabi sa Pangulo sa DSWD, Negros Oriental siya mingon nga malipayon sila tungod sa kipakitang paghigugma sa Presidente sa katawahan sa Negros Oriental. Din personal ni ining ipanguluhan ang paghatag sa 10 kakilong bugas sa barangay Talayo Cantil sa Dumaguete City, Negros Oriental. Subay sa mong kaliugan, gipang abonaburosab sa presidente ang tag 20 mil kapisos nga cash assistance na do sa 250 ka mga estudyante isip mga beneficiaryo sa Presidential Scholars Program ni PBBM. Dugang pa ni Mr. Edrial nga maong higayong nagpakita sa dedikasyon sa presidente sa pagservisyo sa katawan o ang pagkikimamat kanila aron personal nga makita ang epekto sa kinabuhi sa tao ang mga programa sa gobyerno. Kining balita, giatud ka na to sa Astasan Herbal Capsule, Ayusabon Beauty Soap o Shiva Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm Schools na Radio Alang sa sibianan nga may tinubdan sa mga labas at binuod ng mga balita. Matagkaroon o kanya. Tinesi Hondos, Rinda, Utso. Boyaks, love you, Karina. Rip, Uling.
1: Balita.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyaks Labio Cardinal Simhanga Balitang Provincial
1: Handos Balita Handos Balita
0: Oras sa Pilipinas alas 7:40
1: Handos Balita Handos Balita
0: Sabok pa dayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial
1: Balitang Provincial Handos Balita Handos Balita
0: Padayon ang Municipality of Ayongon sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga lumulupyo pinagi sa duha ka importante programa nga nagtutok sa panginabuhian kaandam sa kalamidad o kalinaw o seguridad sa komunidad formal nang gisugdan niya itong Agosto 24 hangtod 25 ang third year cycle sa Project Lawa at Binhe alang sa tuig 2026 pinagi sa duha ka adlaw nga orientation alang sa mga benepisyaryo sa sitio na balian sa Karulan Sitio Agong sa Mabato o Banban. Mukabat sa 250 ka beneficiaryo ang nakigbahin sa orientation. 75 gikan sa nabalian, 75 gikan sa Mabato o usa ka gatos gikan sa Banban. Isgutan sa orientation ang background sa proyekto, mga guidelines, proseso sa implementasyon o mga tahas o responsibilidad sa mga opisyal o miyembro sa programa. Yatagan usab o gibugaton ang basic financial literacy, disaster preparedness o sustainable agriculture. Gitun-an usab sa mga benepisyaryo ang tilapia farming. Lakip ang usto paggamit sa farming inputs o mga techniques sa pag-atiman niini. Ingon man ang composting o banpang malungtarong pamaagi sa agrikultura. Tumong sa Project Lawa at Binhe nga mas mapalambo ang kahibalo o kahanas sa mga benepisyaryo aron mas maandam sila sa mga hagit sa kinabuhi o mas makabarug sa kaugalingong mga TL pinagi sa malungtarong panginabuhian. Samtang sa laing bahin, gipakusgan usab sa ayungon ang Pest and Order o Community Safety pinagi sa Batch 1 Skills Enhancement Training alang sa mga barangay tanod o barangay Peacekeeping Action Team o BPATS. Ang tulog adlaw nga pagbansay-bansay gihimo gikan sa Agosto 25 hangtod 27 sa Tambo Covered Court ubos sa Mobile Community Support Sustainment Program o MCSSP. Itambungan kini ni Municipal Mayor Dennis Amancio uban nila ni MLGOO Maria Juan P. Serencio, Barangay Chairperson sa Tambo nga si Lorevel Tome o mga personnel gikan sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection o 94th Infantry Battalion. Pinagi sa mga training, gipalig-on ang kahibalo, praktikal nga mga kahanas o pagsabot sa mga balaod nga gikinhanglan sa mga community police officers sa pagkatuman sila nga mga katungdanan. Ilauman nga pinaginini, mas maandam o mas epektibo ang mga barangay tanod o BPATS sa pag-atubang sa mga nakalanlaing sitwasyon, ilabi na sa pagmentinar sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa ilang mga komunidad. Duha ka programa, usa ka tumong ang pagtukod o komunidad nga dili lamang adunay ligon nga panginabuyan kun dili andam usab sa responsable og luwas. Sayongon ang tinuod nga kalambuan dili lang masukod sa mga proyekto kun dili sa katawhang nahatagan og kahibalo, kahanas, oportunidad ug kusog sa pagbarug alang sa kaugmaon.
1: Balitang Provincial.
4: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:43.